0: kabayaran sa San Antonio Spurs. Bisan pa man tuod og inilog kaayo ang Oklahoma Thunder tungod sa ilang maayong records no sa NBA karon nga season, apan nakita kagahapon nga ang ilang mga big men sama ni Seth Holmgren wa gyud kini magsilbi ni Wimbanyama diha paya giposturize kinig usa ka dunk no wala magsilbi si Holmgren pagpugong kang Wimbanyama og posible ang saad ni Wimbanyama kaniadto nga makuha nila ang kampyonato karong tuiga. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas sa ato mga balita sa sports. Masaya kompleto sa ato mga balita ni mga oras sa kaya standby karon taw-taw da, kayo man lang sa itong pagbanagat sa mga pahinomdom, inyo babati pagbalik sa attorney Rufiel. Uban po na ako din sa control kasamang cases many, anems kinyonas o Gerald Albius. Ako sabi ni Radyo Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06 na.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
6: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by iBerry.
7: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni advice nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, do na pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka-adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Good morning, my dear plants!
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Bubbly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik, ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic.
5: Alagang Unilabyan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka, naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
13: The right hydration matters.
14: To perform.
15: To win.
13: To rise above challenges.
16: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
13: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
13: With the right minerals.
12: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
13: Summit Natural Drinking Water.
17: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
18: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
19: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
20: Ito ang idol ko.
21: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
22: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
23: At first, I was afraid if Toyo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, lalo na yung mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhangan to sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo ng protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atamay mo tang sa Osmania Boulevard, na paingon sa Kapitulyo, doon sa tasa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Konsolasyon Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Konsolasyon. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. Og sa mga taga-Konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Bag

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
3: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uling sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kit

0: tayo. Kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium. Kitang-kita ang galing. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
3: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na alas 8:21 na mahigala sa atong paguban-uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Okay, balik ta mga sukid digpabinaw sa makausap pa kong gi-congratulate si kasamang Benji Tanghian o si Sheila May nga bagong kasal. Muna nga dito may mahigala sa Negros Oriental. Dang suri-suri suad mga kagalaan sa atong DYHP o IFM News Team. So salamat sad kayo sa tanan nga mga pagtaga dito. Niya nagikan ta diri Miguelas Dumagite niya datay nga magipanghapit dito Miguelas Valencia unsa patong ubang mga lugar ra Pamplona no niya kadto ko sa balay mahigala ni Governor Digamo katong area gyud niya didto giraklakan tong gobernador sa Negros Oriental unya didto ang mga patay no adto kita sa area na kay sa una magud nagpadatal tong reporter si kasamang Arnold Bustamante si kasamang Benji Tanghian. Nalapos sa gate, hindi man pasudlan. So nagkasood ko dito sa sulod na giyon. Doon na dahil sa kanang hanging bridge, padoong sa kininiang Alicia Cafe, no? Hila sa dahil, kanang Alicia Cafe. O niya, padoong na dito may gala sa area diin dito manghatag si Digamo o dito sa ilang consultation o niya dayon dito na itabo may galang pagpangrakrak. O niya, kininiang gitanaw na kung ilang balay layo pa dahil kayo dahil kin. So kung si Janice Digamo, katong iyang asawa mahigalang dito sa ilang balay, kuan di ay kanang dili dahil maigo dito. Layo ra kayo yun, no? So doon na lang yung kalsada yung nanak dito pa doon sa ila. Oh. So nakaadto ta mahigala at least nakabisita ta dito. Tanaw sa mga lugar kay makasood naman mga kagalaan mo. Lukat na kag kininiang ticket, no? Kaya na may ticket mahigala sa

0: Nya dito tas Dumaguete City, dito tas Bolivar, dito tas sa Valencia, Sulfur Vents, dito tas sa Monkey Sanctuary. Nya dito tas sa Pamplona Cafe, sa Pamplona itong Cafe Alicia o Miranda's Cabin. Oh. As kang lingawa sa itong mga kaubanan, dali. Si kasamang Ken Galinia, kasamang Marisa Abadjes, kasamang Pulauro, kasamang Names Quinones, kasamang Jane Gallardo, kasamang Idol Aiko, sila si Ma'am Bibi Gruel Quirante, as kangilngiga, kasamang Aida Tampos, tumakabanan si Kininiang, kasamang Louis Nibis, o uban pa, no? Na-mention na ba na ko tananday? Nga dito mga kagalaan kay nitimbaya ta may gala sa atong kauban dito. O niya kining kasamang George si Kuya. Sa dapod mga higalang pag sorry dito sa area mga kagalaan kay kining Negros ko nagang balita ta makuha niya. Muna ako ingon giko nga madto tas balay itong digamo kay ano kita kita ba? Maka-explain ta ba? Unsa gitong kuha na dito? No? So kita kita sa actual. Muna nga nalipay ta mga kagalaan niya nakabisita ta dito. Wala hinoon ang tagbalay, di man kinahanlan niya naa ang tagbalay, no? Lukat naman ta as ordinary ko ang lagyan niya, lukat na tag ticket dito sa kininiang Cafe Alicia. Pagkalukat kag ticket dito, magkasuod na ka diha. Kay giapil man na runday nga kanya, mahimo na siyang kuan ba? Kung ikaw doon na kay sense of kuan, labi na mahigala sa history diya sa ila, ganahan ka mo, agi sa ilang hanging bridge, mo tanaw ka sa area. Diha ka ng area ha, oh. Kanang kang digamo may galang na kuanan sumao na dihang lugar ana kan hata no unya human dito ta mahigala sa kuan gihulgan dito tas bukid mga sugiting paminaw medyo alegre to atong lakaw sa dito mga kagalaan. Okay nyatong aritas to mga issues kalon pasalamatan ako sa kasamang attorney Buen Alguno nga may nagdala sa atong programa samtang wa ta diri for how many days may gala gikan patong Sabado kay gikan may adlaw Sabado nya Domingo Lunes Martes, kagapon, niya doon naman hearings kasamang Buin. Wa, naging ko'y mahims, napugos ko programa dito bisag to at tamang higalas layo. O niya, mayo gani kay mga banggiitan itong technician sa kasamang Names Quinones. O niya, siya kasamang diripod sa studio na si kasamang Quezos Minya as kangilngiga. Siya kasamang Gerald o si kasamang Idol Kenny. So nahimong atong broadcast, porbidang, pero mo kong napagapagaw gamay kay di ko kasabot o kwan ba? Mo istorya ka ba no niya kwan pero karon na nata balik na ta mga sugit ng Paminaw pero gamay lang ang kisinyasan pag gustong teknisyan nga mag commercial sa tanig balik na to ating isgutan na kada iya mga isyo standby lang sa ha alas 8:26 na
1: pre si Gerald Anderson to mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo ito na ang Leon extra strong beer 7% ABV bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So, 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance...
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na tong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Utso 32 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the Point.
3: Okay. So, mga kaigalaan, gamay lang kayo kasamang names. Kinini ang kasamang pulaw ro. Kininga portion sa batod kanato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makapunction sa mga itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o #1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ng himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o gingaman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. Ogunya, atong hatagag pagtagad sa mga higala kay kining portion aton sab kanato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga moy makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabii. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae, mamakahatag din kinig kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, maong #1 nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkulagay ko sa kasasye sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, isiik mayo o kutaw ng mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
2: Straight to the point!
3: Okay, so di pa na ko dawaton ang report ni Radyo Man Paul Lauro. Salamat na dako, mahigala niya na himong skeletal force na to. Kay ang ato mga kaubanan sa DYHP gusto manguyog tanan dito sa Negros. Labi na sa kasamang cases minya. Pero ato manghimong skeletal force, no? Skeletal force na kay otherwise mapawang ning atong sibianan. So doon ay uban niya nagpabilin, no? O niya kinini ang diri mahigala sa estasyon, si kasamang Rimart Pugoy o si kasamang GQ, may nagdaas programa ni kasamang Arnold Bustamante ni kasamang Ken Galinia. So mura guwa lang maapiktari yun atong program na yun. Tingog rin siya punta. O niya sa akong program, atong giinan si kasamang Buen, nga ikala sa idaas ng programa kasamang Buen, kay kinini ang natay ato sang adoon itong atong kauban. So si kasamang Buen, alguno may nagdala sa atong program, gikan sa Sabado, niya Lunes, kagahapon may gala ni Ingo na nga doon na sa hearing. Sumoto nga nangita may pamaagi nga mo programa kita gahatan eh kay resolve sa kayo mahigala nga kana na ang doon naman nakaschedule nga hearings kasamang Buhin Alguno lisod sa kayo moto ni Padayon tanang kaprograma kita mahigala dito sa kwan tagbo tagpangita og signal pero napangitaan yung signal So, kini mga banggiitan ni ato mga kaubanan diri, ha? Kasamang names kinunis o dito sa, kwan? Dito sa Negros Gihulgan. Doon ay mga lugar ito, ay signal. No? Live gikan sa Usaka Bukirang Bahin dito sa, kwan? Gihulgan, Negros Oriental. As kangilngiga mga sukitig pamina, kauban ni kasamang Aida Tampos o kasamang Jane Gallardo. Na-appears lang ka, muraga, nahimo nitong technician mga higala. Ni assist ni kasamang names. Okay, so moto na kaprograma, gitagi hapon. No? Bisa dito rin tayo mahigala sa Negros. So, amang tayo choice kay si kasamang Binji. Nga, mawag mo paprograma hon nga to, amang pariha mamintuwa dito. O niya, kinini ang kuan man. Niya dayon si kasamang buhin, may nahabilin dili, at least. Nakatabang-tabang na to sa Sabado o sa Lunes o gahapon sa iyo pa. Alas 6 to sa Lasite. Pag alas 8 na, sugod na yung hearing. So, dahil pa dayon sa programa mga sukitig paminaw. Unya dayon sa Urto. Si kasamang Remark may na newscast dayon. O, pagkahapon, programa ni kasamang Aida. Pakyaw ni kasamang Remark ta pugoy mga kagalan. Pagkagabi is kasamang Buen Algunosan. So, muna, no? Anindot mga higala ang atong lakaw dito niya. Nandito ta, maka nakabalik-balik naman ko ng lugar na mahigala, pero ang atong team sa atong kauban o adto, maraglahi, sad? No? Ligre, sad ba? So, dito may dumagiti. Kanang boulevard, dumagiti, nindot ng magabiin, daikin. So, ganito na tugon, adlaw mong dako. So, okay lang hapon, no? Medyo init-init itong mahigala niya. Human dito sa dumagiti, maragsiin, daikin, mantay na naghimo sa atong itinerary. Ikaw ba yung himo sa atong itinerary, day? O, si Inday Maris Baka, ha? Valencia Sulfur Vents, oh. Nindot tayo, no? Itong Valencia Sulfur Vents. Aso ba na? Naman tayo mga pictures sa ito, names? Ha? Katotoang sa, kung ba? O, naasa kong Facebook na ako itong na-post mga kahigalaan. Ato mga experiences dito, mahigala, sa Negros sa Oriental. O, kaniyo? Dito ni sa, kung Valencia Sulfur Vents? O, tanawa. O. Kung kayo, kanina ang aso mahigala ba? Na doon na po tayo mga pictures, ano yung mga sukit ng paminaw. Okay, na kaneo. Muna siya. O, dito na sa Valencia, mga kagalaan, no? Okay. Naman to itong kitantana, nag-kwandong, nag-picture taking sa dito dong. Nindot kayo, eh, katong mong lugar na mahigala. Ikaw, kinakadto na magkano? Wa pa? O ba kakadto? O, kakakuyog. Gusto manguyog ko mga kaubanan dito yung mga higala kay bao na ka. Si Idol Boy, kilahe po ito iyan lakaw. Ah, kani o. Oh. Ah, kapapicture kita dito. O katotoang atong kitang tanan sa dong. Ha? Ah, dito ta mahigala sa maong kwan. Ah, sagol po mga higala kay importante makasuloy sa dito. Nasa tayo maistorya kasamang kay. Ito sa maong lugar mga kagalaan. Oh, asama to mga pictures. Daghan to mga pictures sa kwan. Nato sa akong Facebook dong. Ah, kani o. Oh. Kininindot yung pagkakuha ng picture, oh. Oh, so, sa likod niya na dito gaso-aso, okay? Oh? Ah, nindotahin on dito, okay? No? Nga, naga, to taligsik man, samot o ka, kuhan, murag, samot o ka, kuhan ang iyang aso ba? No? Gikan sa yuta, ni, kinimunang sulfur vents dito, may gala sa Valencia. Oh, murag sa Idol Boy Kay, suito na kay diha sa Negros, sige naman, balik-balik, saka dito sa bukid sa Idol Boy Kay, kay, apil-apil man siya ining mga kwan, kinini ang mag mountain climbing mga sukit ng paminaw. So maunay mahigala. Nya katong sa kwan dong, natay mga video sad nga katotoang anara sa ilang mga unggoy dito kay. Pero ang unggoy dito gutas Palawan kaniadto, patong mga donat us Palawan inday maris og inakin. Mangilog man tong unggoy dito og sa atong gikaon. Dili dapat sa maikuan. Monkey Sanctuary. Valencia na ba kaya punto? Monkey Sanctuary? O, anad kayo tong ilang mga unggoy. Kani, o? Naapog ganit yun ang pagkaon ko sa unggoy, kay? O. Na, akong ipo sa Facebook. O. So, money may gala ito mga experience dito, mga sukit di paminaw. Si Kasamang Pulaw Ro. Pul, standby sa Pulha. Dawaton, tingkay mo report noon po. Daghanag mga fans si Kasamang Pulaw Ro dito, eh. Sa iyang tuluman noon nga. Dear Kuya Paul, og ang suliran sa gugma, ha? Anad kayo. Ganyan, kuhan kayo lang unggoy mga kagalaan. Nato mahigalay, kuhan. daghan day kanay sila mga sukit tigpaminaw niya. Ang mga kwa dito, mga agis kasada, kaya naplay naman sa kasada. Manghunong mga sukit tigpaminaw niya mo, kuan kay pwede man ka anad. No, niining ilang mga kuan dito. O, oh, kani o. Oh. Kani. Kinapakaon man taning unggoy. O. Oh. O, oh, kaon siya mahigala. Ito ng tunulan o kuan mangga. Kaon siya. O. Oh. Na asay kuan. O bani among mga lakaw dito mga kagilaan o. Oh. Daghan-daghan ni mga para. O oh, sige da. O oh, kana kana udyo
5: lang. Wow. Asa lang sa iyo. Kana kayo. Asa lang sa iyo. Napa isa. Napa isa. Dito sila mangu answer no. Di rin sila mga answer, no? Naglinya. Wow. Asa lang.
3: Di rin mga unsan eh.
5: Napa isa? Di rin sila mga answer, no?
3: Anak kayo yun?
5: Naglinya. Wow.
3: Ah, dito ni Balinsa ni Japon dai, no? Onya pagkahuman dito ta mahigala sa kuan kini ni ang Pamplona mo to ilang Janice Digamo. Ilang governor former governor, the late governor. Digamo mga sukit di Pamina, Royal Digamo nga panimalay. Wa na ta ka picture sa sulod bro kani. Ang sumoni siya mga higala. Na may mga kuan dito, na may mga rides, ano, no? Katong sa dito pata sa Alicia dong, iyang kagi andil sa Alicia la. So wala ang tagbalay diha, kay gihimok man nila na yung kuan na, karana ang tourist destination dito, mga sukit di Paminaw. Mato kag Negros, usan sa imong adoon. Ganahan pag ikaw mabalik dito dahil nga, kanang tagantog time na dako-dako kanang kuan sa Pamplona. Kanana ang ilang kuan dito, kay maka-rides-rides sa kaya. Na mga rides dito, san? O niya, gusto pa ganito mahigala mo kwanta to sa kanang zipline, no? Si kasamang Aida Tampus, kusunada sa zipline. Kusunada ang ganing dagandagan lang dito sa hanging bridge. Asa Luel Kirante mahigala, why kahadlok sa hanging bridge? Ay. Ato na agi, katawa-katawa, mga sukit ko rin. Atong experience dito ba, no? So, muna ang Alicia, kwan ito? Cafe Alicia, o. Oh. So, nito ta na mga rides dito niya. Ganahan ta may gala mo, kwan, apil-apil dito sa kwan, pero tungkol itong time ba? Kwan kayo? Mura lang yung kalit na kilab dito. Abot mga itong Sabado, mga sukit ni Paminaw. Ari may Agis Dumagiti, at ito may Valencia, tanaam itong mga itong monkey sanctuary, at ito tamay gala sa sulfur vents. Ani kilab lang sa kadlaw eh. Niya, at ito tamay gala sa kwan, kinini ang oh, Pamplona, oh, medyo layo. Pero ilang mga kalsada dito, lagpad, o niya, mayo ilang mga kalsada hinoon, pero ibuyag. O, oh, money hanging bridge dito. O niya, Pamplona, paghuman, at to tamahigala sa Gihulngan. Salamat kayo sa ilang mga Firulino family dito. O ilang kasamang Royal Kiranteg Mambibi at Bilianusa. Ah, nga, dito ta sila mga parintisan. Dito mga higala sa Hilaitan. Dako ka ng Hilaitan, dahil no? Firulino and Duran family. Ah, salamat kayo. Ah, nila ni Nilo Jan. Oh, okay, so mo ni mga kagalaan ang atong mo ni ang hanging bridge na no, dito sa Kantong Pamplona pa. Ah, nagkantaghan kita na suluyan dito. Labi na itong mga kauban, mga laagan sa Purabuyan. Pagkahapon, may gala na po na kuhan kita. Programa na lang kita bisag layo. May kinakakita na may signal sa dito. Nangita may pamaagi nga maka padayon sa programa. So, nakakuan lang kayo punta. Nakapadangat kayo punta sa itong program, mga sukit di Paminaw. So, karon balik na kita. Magka-discuss ta sa mga nagkadaiyang mga issues, mga sukit di Paminaw. Labi na mahigala ng issue labot sa ICC kay lain-lain mo mga opinions. Paparihar tag mga librong gibasa. Lain-lain lang teori. Nasa ato na sa hospitalan itong uban nga mga teori. Pero nate itong kagalingong stand sa mahigala based mga kagalaan sa balaod. No? Arita mahigala sa Rome Statute. Ito i-discuss ang Rome Statute. Umudagan sa RE 9851 atong sundan. Section 17. Atong sundan. Ato na i-discuss ron itong taon. Standby lang sa ato sang tagag pagtagad. May gala ang pipila ka mga mahinundanong pahinundong, okay? O niya, balik talong itong taon lang sa dugang pang mga eskutanan o dugang mga reports. Standby? Alas 8:45 na.
6: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lang sa aw nimo og kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ini imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist,

0: gasto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mga kasama, papagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, ug pwede tayong magatakod sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by NeoZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong takna may galala sa 8:51 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Bida, maligre magigay ito mong lakaw tos Negros, mga sugit ni Pamino, daghantag mga experiences. Dito may mahigala sa ilang kasamang Ruel Quirante ni Mam Bibi Abilianosa. Hilaitan mo ito ila dahil, no? Nya, katungan itong gato, tagaytay. Ang sama itong sityo, ha? Si kasamang Ruel, ito nga, kwan. Tagaytay ito itong gato. O nindot sa itong lugar, ha? Dito ito nga itong mahigala sa hilaitan, sa tagaytay. Okay, ila ka kwan, igsuon ni kasamang Ruel Quirante, sila si John Quirante dito, naa sa US. Gipadayon ta sa ilang balay dito, mga sukit di Paminaw. So, aligre kayo. Unya dayon, human dito pagka Sabado to. Dari yung kilab man lang Sabado dahi. Mula ko nung padung namo dito, murag, pagbuhan balik naman dito ang Cebu, no? Pasa, oy. Oh, ngadto ila ni Tio Fili sa Pirulino dai. Sa may kalabak-labakan, ha? Ngadto mi sa Trinidad, kanan Trinidad, bukid-bukid na dito sa Gihulgan. Ang Gihulgan, no? Gihulgan City. Nya bukid na dito, nindot lang sa kasada. No? Padoong dito sa Barangay Trinidad. Pero kato ilang kasamang Binji, Sitio Budlasan man to. Kini ilang Tio Fili dito, Pirulino, kalabak-labakan to. Okay. So, kinini ang produkto ilang binji, Budlasan. Pag-abot dito sa baryo nila, ang kalsada, okay man, pag-abot nila ka binji, kuan ka na ng habal-habal na yung sakya na to. So, kinini ang sakay sa tag-habal-habal, mga higala. Ha? Medyo, kuan-kuan sa doon. Ibutangan na o ka ng siminto, pariparihal ko sa amo sa dito sa Pumpunan, bye-bye city lady. No? Pero habal-habal, kuha naman tayo naadaan sa una, pero kinikalon, nasakay tagbalik dito mga kigalaan, medyo chill-chill lang, maligrisad. Eh, doon na may pang-pang mahigalas pikas nga kuhaan. Pero salig lang sa mga drivers sa Balhabal, nga sweet to na gusla. Kay ilaman yun ang lugar. Pero ang tanaw kang musipiat niya, masagirit sa ubos. Pero tila ba yung mahigalang kuhaan na, ha? Sakay may gabalhabal, pagpadong dito, pagpadong balik sa Mahigala, nga magmukuan ka. So, padong dito, padong balik. Ha? Gamay kay kalsada, oy, agianan sa balhabal, mga kagalaan, gamay kayo. Simintado no, ng agianan sa balhabal. Gamay kay kalsada, pero di pwedeng magsugat, di man masugatan, sumuhunong yung usa, or mo tipas kayo gamay. Mukawas ka sa kininiang kuan, siminto. No? So, mauna yung Mahigala dito sa ila, dito sa kuan. Kay kining Trinidad, bukid na magiging dinidekin. In fact, usagan ni sa kwaning Trinidad. Bukid sa gihulgan ba? Layo pila ka kilometros gud. Pero ilang kalsada, okay lang. Abot dito mahigala sa unahan. Abot ko sa pabay, laing baryo dito. Kita sa ta mahigala sa Kanlaon. Bulkan Kanlaon. No? Makita man dito na yung portion nga makita. So, dito ta, mga kaigalaan, no? Ara ka sa kay, kita kabalhabal, mga sukit di Kuminaw. O niya, kiniahaman to akong pagsakay kabalhabal, dong. Ato ko nang ikuan, dong. Tanya lang audio, dong. Ay, gamay lang kayo, kay ato lang sa mahigala ng ikuan ng atong suri-suri. Kani-kani. Yan, na audio, ne. Sige ko, no.
10: Vlogger na gyud ko din Barangay Budlasan na Sitio Budlasan Barangay Trinidad Negros Oriental. At ako sa hinabion kanang ining abalabal driver nga sa kan. Isa to ngalan ng brand?
11: San Chris.
10: San Chris
11: Bargayo.
10: Bargayo kana ako kay interview daan siya pula sa tayo ko nimo. Para okay, mo na ato sa sakyan guys. So sakay ta ng hinabita. Ay man ani. Kana okay, so thank you kay Idol Aiko. Ay, sa video sa pagkalabi.
12: Oh. Okay.
10: Okay. So, ato rin i-kwan. Okay, guys. Pagpumunta na ka itong pagka-vlogger, so... Pari na mi? Sa muna una ka?
12: Ah.
10: Pari na ka? Okay. Laro ka. Hindi.
9: Tama rin, ang kasa daan-daan, oh.
10: Okay, arita.
9: Kinilbinji, probinsyano, gini, pali-palihan, gini natusan.
10: Ato, matuban si Mambibi Usuluel, kung nag-unas, pika sa balabal. Mone ang atong gisakyan dere guys. Endot kay fresco sang hangin dere napita.
9: Ha, bukid kay kabukiran gyud ni.
10: Ang atong agian. Nahinay lang ta sa pag drive. Alas G-size na sa kabuntagon ining adlaw Domingo.
9: Adlaw Domingo ni, pagka Domingo. Ako gi replay lang dere mga higala. Ah, nalingaw ta sa atong adventure dito sa Negros.
10: Medyo kuan po din kasada rin eh.
9: Ikaw kini ka madlok sa kay kabalabal kay?
10: Ting init, wala problema. Pero kung muuan o kusok uwan, Brad, okay raw sa kusok uwan o may dangog. Kay nga naman ang iyang lapok mawagtang. Pero kung maalang-alang ang uwan,
11: danlog.
10: Danlog ginoon. Kung malang ano, mag-alang, mag, maalang-alang ang ulan, mas danlog siya.
9: Kaya di gini pwede masugatan. Sinamtanan lang yung mga drivers yun.
10: Mga nilalagyan na nire. So ate sa siminto na niya. Sa una, dito yung siminto nire. Magian lang yung pagkabalhabal, balag yung siminto. Okay, money. Kaya doon na ganit kasugat nga balhabal. Kaya di man yung masugatan yun. Magsinamtanan yun na yun. Magkuhan lang yun. O, sama niyo. Doon na isugat. So, ang sama niyo, nahihinay lang. Na may kasugat. Magpadaplin lang usa. Kaya, magiging gamay. Napailain niya kasugat po sa daan. Magpadaplin sa gini. Kami, may magpadaplin. Ay, kabaw dito nga naguan. Okay. Balik ta, guys. Okay, money. Layo sa niya itong gisakyan ron nga kwan.
9: Pwede ka dulhugon sa kinay noon.
10: Magkabalhabal ka. Pato ka sa sinto na sa barangay Tilingkat. Pagkabalhabal ka dito. Hindi ka mata sa sinto. Pagkabalhabal ka sa sinto.

Kani atol ni sa kasal ni kasamang Benji tanghian dito naminyo nos kasamang Benji sa among gikuyugan kaming teams DYHP dapong suri-suri na mo dito para alegre ba sa kiba why boring kiba.

0: Kani mo sagirit ka sa ubusan ni aw.
1: Di ay nan kasugat. Ano lang, ano man.
2: Baboy ni kabuhay.
0: Ang baboy gikarga sa balhabal pun.
2: Hulog sa motor.
0: Ano hulog sa motor?
1: Okay, so hinahina sa ta guys kay di amay na karga og baboy diri nga balhabal. Pero so, sa motor. So traffic sa diri karon, usada.
0: Iwit ng baboy.
1: Yan ang mga kauban dito sa likod. Oh, bagan kayo nasakay oh. Yehe. Daplin sa ganay kaya ang baboy na kuan. Nakabuhi.
0: Ikaw kasama ni Mel, lima kasakay names. Uban ba si Mel? Huwag ka magkuyog names. Ah, lingaw kayo ba dito?
1: Okay, nakakasugat ka rin. Slap ka na yung lagi ng mga hangga yung Diyos, kaya daan lagi niya, lagi anabal-habal kayo.
0: Mona nga akong gibutangan sa ako ditong pag-post ani nga pasinsya lang mga higala ha kay wala bay usong helmet dire. Akong gi-post sa tong Facebook page. Gibutangan ako pasinsya lang mo kay wala usong helmet nang napita. Di pud mo abot ang taga LTO dakop dito.

Pag maabot na taga-LTO dito, dakop dahil, maglisod sa dakop. Kaya kung ginugda na dito, dili makagukod siguro taga-LTO sa nanak. More than a means of transportation dito, mga higala. Ah, masagirit ka sa ubusan mo si Piat ng Manubila, da. Kapangus-pangus sa gitna ng krakihak eh.

0: Okay, inabot na kita dito sa dakong kalsada. Okay. Yan na ta sa sentro ng Barangay Trinidad. Okay, kita lapit sa may kwan lang. Landong-landong. Kaya sa may landong-landong. Okay. Yara-yara. Okay.
1: Ah, oh, mo na yung mga higala to, experience
0: okay, guys,
1: ito.
0: Masakit ang balik sa habal-habal, guys.
1: Okay, so mo na yung mga higala. Medyo lingaw sa mga kagalaan to among rides dito, mga kagalaan, ha? Ah, maka-enjoy mo ganyan mga rides-rides. Walang tama ka rides-rides dito sa Pamplona, pero dito mga higala sa Trinidad, naka-rides sa ginta dito. Ito sa tamay gala sa likod-likod doon ang utan ako nga. Abot man kadito atro ni dunay kwan kini ang among gi ubanan sa kasamang binji tanghiyan sa iyang pagsud na sa laing chapter sa kinabuhi. Kay nagminyo sa kasamang binji tanghiyan dito mo na kami isip pa pamilyas DYHP among gikuyugan dito. Daghan kay gusto manguyog pero diso man sa kayo ug mapaong atong sibianan. Mo na nga nag-skeletal force lang ta. So mo na atong kwan dito. Atong mga experiences, mga kagalaan. Sige, standby lang sa aha, sa dugan at umhigalang mga hisgutanan, dugan mga issues kalong taon. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.04 na.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexido
4: Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Puhata na!
8: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon. Mumba adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act This Time Check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That Time Check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
11: We are World Connect, your visa to a better future.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna makiksunan la sa 9:10 na sa ato bawan-uban karoning atong tulumanon og inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
4: Kini nga portion of Regato Mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sab, aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
12: Straight to the point.
4: Na yung mga ulasa, mahigala, ito sa tagag pagkagad sa kasamang po, Lauro, kay dito sa kini ang Negros sa mamahigala po tinaganag fans is kasamang Paul labi na mahigala nga mga ating paminawan sa Dale Kuya Paul o kang suliran sa gugma as kangilngiga ki pero alis at mahigala sa tundugan mga reports kalon o niyang tataon at tutuhisgutag balik mahigala ng ato mga experiences dito mga sukit di paminaw doon ay usa ka 8 anyos nga bata na lumos ni sa usa ka resort sa Dakbayan sa Naga. Atos ang kuhaon ng report o mani Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul?
12: D-D-D-D-Y-H-P Tata, RMN Report.
8: Radio Man Attorney Ropil, ako ba ni Speed Pilot GC Sumampong live meron dari sa Barangay Inayagan sa usa sa mga resort swimming pool ni Attorney Ropil ang na lumusan ining maog nga 8 anyos nga bata nga ato ning giila nga si Francis Mary Libradilla Aldaba, 18 anyos ni siya, taga Barangay Giwanon sa lungsod sa Barili. Sa pasiuna na itong pakisosis kapulisan, ang kuyog ining nga bata, kining iyang teammates niya, ining gitawag o kining coaches nila sa taekwondo, no?
4: Mm-hmm.
8: Taekwondo, unya, doon na sila activity nga ilang gihil diri sa maong nga resort. Doon na sila ay summer camp ang gitawag ani nag-attend sila og summer camp onya doon ay swimming activity nila diri sa maong swimming pool o sa maong pool nga doon na lay gilawmon nga upat ka TL attorney Rupil no
4: mm-hmm.
8: So doon na tay mga unang hulagway diha og video sa lugar nga nahitabuan onya ang tag-iya okay ra man sad ni si Sir Beck. Iyang gi pasabot na to ang hitabo unya sa mga pahimangno sa iyang resort na yun, no nakabutang yun ang mga pahimangno nga resort diri sa mga relatives o mga parents o mga guardians sa mga bata nga muabot diri sa ilang resort attorney Rupil. In fact pagkahitabo una ning higayon nga dunay nahitabo ining iyang resort no kay wa man dyan siya magkuwang diri, ilabi na sa iyang mga watcher, no? Doon na siya mga watcher diri sa mga bata. Pero katong hapon, nataligaman lang yun attorney Rupil, kaya ang bata, nibuwag sa grupo, no? Nibuwag sa grupo, ining tent diri, o niya, niadto siya sa pool, o dito sa swimming pool, kaya para sa noon sa mga bata sa dito. Oh? O niya, takulahaw lang nga, nakita naman nga, ni kuan na ang bata, na unconscious na.
4: Mm.
8: So sa ilang grupo, ang iyang kuyog radio din taon niyang bata, lula. Dayon ang ilang coaches nila sa ilang taekwondo kay karate-karate ning bata, marag tudlog ka lagi tudlo ano karate-karate kay amo ni mga bata ron nga sayo kayo tudlo agarte-garote, martial arts. So mao ni dito nataligaman siya. So duha na may kuyog nila nga nurse, doon na say kamao sa CPR. Yung CPR niya ang bata. In fact, ang anak ni Vic, yun itang iya yung resort attorney Rupil, mao na yung karga sa bata, gida sa South General Hospital. Nahitabo alas 3 tutado, o niya, na dawat sa atong kapulisan, kahibawang atong kapulisan, gahapon na subuntag,
4: mm-hmm.
8: No? Gahapon subuntag na responde na itong kapulisan kay late info po sila, away sa sila, wasan sila, mapaybao na yun. So, ilang imbestigara na Attorney Rupil, o niya kita, before tamo present sa isyo o balita na nag-involve o kamatayon sa 8 anyos nga bata, giyari yun na to ang area Attorney Rupil, o niya pwede na kumatawagan sa messenger, kaya ito na ikauban ang tag-iya mismo, si Sir Beck, no? O niya, ato ang lugar nga naan.
4: Sige ko no. Sige ko no dong. Atong tawagon si kasama Paul. Labot ini mahigala. Kay 8 anyos yung bata ang mahigala in taon nga namatay. Naunsa man pagkaitabuan. No? Kini mga bata, natural gina mga bata ganahan kay mga tubig. Kanang pool, kami sa unang elementary mi wa may swimming pool sa amo kay bukid man, mga ligo mig busay. Kanana ang kwan no. Linaw na na. Mo na imong kaliguan dito. Wa may swimming pool dito sa among lugar mahigala. Unya do na swimming pool sa lungsod na. Na masay bayranan ki. Na ibaw na kaning aspo ta. Anak ta sa pobreng o di dili ta kabayad pod. Dito lang ta mga kwan sa mga way bayad ya, mga busay, mga linaw may bayad na, mga ligog suba na na. Pero mo lagi na delikado pug mga disgrasya. Pero kining mga ina swimming pool dili sa syudad-syudad na attack ni mga bata ani mo na nga kanang di malikayan kita sa nang tubig kisi-kisi ng bata kasama kay ginahan gi kay sila so may tabo ana kato mga bata kanang kuyugan gyud do na gi magbantay labi pa na mga edad nga gagmay pag mga edad kay ang bata may galag mukiat na disod na kayo no ginahan gi ambak-ambak niha mo na nga dunay guardian sa bata mo kuan gyud mo tan-aw gyud ka pero kumusta makaila mga lifeguard sa ani. Sige, atong kabalikan, may gala si Radyoman Paul Lauro sa Dugang Report. Ang mga paskin hinod, dito man magmakulang, dahil mga paskin. Atong kabalikan si Radyoman Paul sa Dugang Report. Yes, Paul?
12: DDYHP. Tata, Araman Report.
4: Okay, Paul. Ang ilang coach po, no? Unsa man yung activity nila? Samir, kung magka ni. Unya, tagabarili man yung bataa ka, ha? Unsa man ni contest ni dai nga nasla nagka kuan diha no mo ni ang pangutana. Yes, Paul, go ahead, Paul. Okay, gamay lang kay mahigala ha ato sang check ang signal mga kagalaan ani ining kuan na tin-aw ba ni iyan tubig oh so ang mga kuan ni ma-attract gyud ganahan kay mga bata maglukso-lukso ambak-ambak nya ginikanan tagbaw lang sa bantay mga kagalaan kay isud man kaayo di mo bantayan no basta mo adto sa laom nya di na ka mao mo langoy. Summer camp na nila di ay, umao ba? Okay, so, kinigong labi na ikaw mo'y kuyog ang mga bata, doon na po kay responsibilidad di ha, kay ikaw man mo'y dako, no? Imo ng tanaw ng naa. Okay, sige, atong nga balikan mga kagalaan. No? Sa summer camp na nila, di ay? Okay. Kinibata, di iskulo ka mamulangoy ni, namang yung mga bata nga kuhan. O saman, ato sa ikuhan, pinundun sa kagali, ato sa ikuhan si ikuhan, o saman, si Apo Lauro, gamay lang kayo, nag-adjust na gamay sa, kuan, nag-adjust na gamay sa itong signal. Padangan sa tagpipila ka mga pinomdom kay? O sa may naay, kuan niya? Wala, sige, check sa kono si Paul kung okay na ba. Kaya nga itong signal, may gala, makauban na nato ang tag-iya mismo sa resort. So, itong i-check niya ang messenger. O, basin o kuan pa. Sige, kini nga portion sa mga kagalaan. Alas sa 9:18 na, kini nga portion na ito, ganito sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, bilibiri, mga hubag-hubag, bunay, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
12: Straight to the point.
4: Okay, at asang adjust gamay ha, hanggang kamila ni Pularo, human lamang sa pipila ka mga mahinda ng pahinomdom. Alas 9:19 na.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
19: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
20: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
21: Ahoy! Kidney Care Time!
22: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
1: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
24: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: masyadong sarap, kakubjud ka!
1: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
0: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
0: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
2: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
5: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galalasan 9:25 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Si kasamang Arnold Bustamante, dahil si kasamang King Galenia. Nalintan ako ingo, no? Kasamang Arnold, dito saan yung bakalaya ni Benji? Pagkat doon ito may galas ni Gross. Okay. Kaya kato, lahat mo ito kung balhabal nga akong gisakyan. Si kasamang Arnold dito na sakay mahigala ni Benji. Kaya kanas Benji dito mahigala mo sideline masa nag-drive ka balhabal. Ako na inusala na ko sa motor kong gisakyan. Unya, si Inday Ken galingin ang kuyog ni kasamang Aida. Kamong kuyog ni Aida day? Parang inusala ka. Sila si Aida day may kuyog ni Jane o si kinsa pa to usa? Si Aiko. Alegre kayo mga kagalaan ha. Atong lakaw dito. Aida, si Jane o si Aiko may kuyog sa Picas motor. Mambibisa dito o si Ruel dito sa Picas. Ha? Ya, ano mo sa mong kwan, ang mga lakaw, mga kahigalaan. Okay, pero ato sa balikan, may gala si kasamang Pulao ro, ining Osaka report, labot ining Osaka, 8 anyos, may gala nga bata, nga nalumos, may gala sa Osaka pool, diri sa Inayaga, Naga. Okay na, ready na ba si Paul? Sa iyang kwan? Sige. Kining portion sa mga kaigsunan, hatod sa kanato mga kahigalaan sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin mong diabetes ka o niyawala ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na mga kagalaan sa pagka buta o pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
7: Straight to the point.
8: Okay, atong tagag-pagtagad sa mahigala si Radyoman Pulao ro sa dugang report. Ining mga ula sa mahigala. Yes, sa Radyoman Paul.
7: DTDYHP. Aha! RMM Report.
9: Radyo ba, Attorney Rupil, balikan na to. Dito sa resort, Attorney Rupil, no? Sa mga Inayaga-Naga, o niya kininga bata, kabanes bata, taga Giwanon Barili, no? Layo-layo kayo niya. Tungkol sa activity sa iyang kininga grupo sa taekwondos, taekwondo nila, na adrig-hild nila ang ilang activity, Attorney Rupil, mga pasado alas tres, ay tabo kinimao nga bata. Atong pakuyugan, pakuyugi ko ni Sir Vic, no? Sir Vic ni Sir Vic, tayo magbuntag ni, no? Si Atty. Rupil, personalist ba niyo, patong station manager sa DYHP, no? Lahat karon sa DYHP, o gaya.

0: and cervix, uban ni ko na kung cervix dito na pre-target ang bata na lumos in imong resort, no? So, atong kuyugan si Atty. Rufil, aron na kita, atulin natin ikuan niya, picture na siya, niya, ariyon dyan na ito, aron makita sa atong live ang lugar. In fact, sa akong nagkikaingon, pagkaibaw nila Atty. Rufil, nag-revive ang bata dyan sa grupo niya, kuyog niya, kailangan sa inars, na ay taga-kusgay na ito sa Vic, no?
1: Wala taga-kusgay dyan.
0: Wala ra. So, pero doon ay kamao sa CPR, no? So, ang bata, kiningal ka din siya, ning Paul Atty. Rufil, dito ito ang bata na ligo, no? Ito sunahan. Inapita ang cervix, una ko ng cervix.
2: Asa ito napita. Dako mo na yung Paul, sa Paul, no?
0: Dako na yung, kung na ni tuwig ka din, sir?
1: Mga 8 years na ni.
0: Ito siya. Asa ito napita, sir? Ito dito ng cervix, ni? Atong arion ang lugar na diregyon makita ang bata, ang unconscious na Atty. Rufil, no? Kuwala siya. Sa tapita sini. Kini. So, diri tapita Atty. Rufil na kita ang bata. O niya, gi-revive kadali. O niya, gi-karga nila sa ilang service. Gida sa South General Hospital Atty. Rufil. Subo pa lang doon kay nakalas in town ang maong bata, no? Na matay yun in town Atty. Rufil ang maong 8 anyos nga bata. Imbestigasyon sa ito kapulisan, mauna to ako insulting ang ilang grupo, kuyog niya, iyang lula, o niya, gibanan na siyang lula niya, ang ilang kutsi sa kuan, mga kuts nila sa karate ining Aikido, o iyang mga grupo, no? So, makita
2: nga... Pila ka mga kutsis, Paul? Pila ka mga kutsis?
0: Mauna iwa i-elaborate sa atong kapulisan, Atty. Rufil, basta kutsis naman ilang gibutang, wala masulting pila ka buo. O niya, ilang teammates na yun, Atty. Rufil, no? So, atbang ining pool, nga diha siya nakiting unconscious na, like at, kanayik ten, no? Arigadis. Mauni siya nga ten, Atty. Rufil, diha sila nagtapok, no? Ana siya nga ten, no? Diha sila nagtapok, na ang bata, doon ay laing kuyog na laing usaka, minor di edad, nibiya dito sa grupo. Nibiya diyan na pita, nilakaw din eh. Dahil paglakaw din eh, dito nagtigpasaw diya. Dito nagtigpasaw, diya nanglangoy na diya, Atty. Rufil, o niya, until na nakita siya na unconscious na. So, gitabang, i-applyan o first aid, o niya, wala sila mahuhuwat kay dugay man ang ambulansya, Atty. Rufil sa Naga. So, ilang isa kay sa ilang service mismo sa tag-iya si Sir Vic, no? O niya, dayon, ilang ipahatod sa iyang anak sa South General Hospital, no? So, DOA. Sir Vic, kanan si Atty. Rufil, no? Na ipangutakan
1: niya. Nakuhaan pa na siya, na-ICU pa.
0: Na-ICU pa. So, si Atty. Rufil.
2: Hello, Sir Vic.
1: Hello, Attorney.
2: May buntag, sir.
1: Oy, may buntag.
2: Oo. So, pastila, no? Saan itong hitabu, adi ay kinini ang wambantay itong bata?
1: Nateligaman dito kay kalitra man dyan kaayo. Wala ramay pila ka minute nga kuan. Pero nibiya siya sa ilang grupo.
2: Siya na po usay dyan, wala siya mga classmates na ipanda?
1: Nikuyog siya itong usang nga dako. Nisunod siya dito, paingon sa kuan nga kamauman ito mulang, no, pero nisunod siya.
2: Oo. So, unsa man ilang activity so, dahil, sir? Silvic, sa eskwela, honey? Or sa unsa man yung activity nila? Anong nagkuan mo sa taekwondo?
1: Murag private raman.
2: Private ra? Oo. So, diha sila sa imong resort naghimo sa activity?
1: Duha. Murag adto sila mire help. Then, arikod sila sa resort mo. Arikod sila mukaon o matulog.
2: Okay. So, gihimo ng...
1: Kuan rato. Mag-ora to silang nisulod.
2: Anak lang sila mag-abot sa imong resort, no?
1: So, doon ay taga Manila nga di rin nag-stay.
2: So kato mga bata, diha to nag-stay po or wala la?
1: Murag wala to nag-stay.
2: Pila man kaadlaw na yun ang maong activity?
1: Murag duha man siguro.
2: Duha kaadlaw? So pero ang katong...
1: Wala kay ko ma-confirm nila kay dili ako dito sa table.
2: Okay. Sumoto nga, nanganak ni mga bata, mga unsa ulasan mo rin na hitabo, Silvic?
1: mga more or less mga 3 o'clock siguro to.
2: 3 o'clock? Okay.
1: Brag, diha may dool nila nga dagko, pero brag, aksidente lang yun siguro to nga itabo. Kahit huwag man nakabantay nga naay bata sa dool, nalatungod.
2: Hmm, aksidente lang yun siguro, no? Kaya sa untaman nga kung man, pero naman kay mga kuyog.
1: Ang mga... Ang attorney to Felix, kung pitra man, anya ang bata, taas naman, makabarog naman sa siya.
2: Ano kang usang itabo, akano? Huwag ka to ma... Slide ang bata niya, napantok ang oo na Kuya Pan?
1: Wala sad, kay naami video kuan, pero dili lang namo isakita kay nang hitas parents ba.
2: Oo, yeah. So at least nara kay CCTV sad?
1: Oo na.
2: Naara? Oh. So paglakaw sa basis sa pagsusi sa CCTV, may lakaw ang bata nga nag-inusara?
1: Kuyog siya atong dako.
2: Okay. Iyang classmate ko na to iyang kuyog?
1: Bro, isuon niya siguro.
2: Oho. So, kining mga taga Manila nga naa naka-check-in sa imong resort, mga pila man sila kabuok?
1: Dili kay ko ka-account, pero murag tulo ra siguro ka-room ang nagamit nila.
2: Oh. So, at least nindot sa na imong resort, kay naasay resort ni mo din ha, mudawat kag mga day trip nga mga muanha lang, o niya doon na po yung mag-check-in, pwede ra.
1: Kung kinahanglan nun, Jod, kay naaraman sa Dermede rin nag-stay.
2: Daghan na po mga rooms nga naa diha.
1: Dili kayo makakupar ang daghan na sila rani ang sasilong, maragtulura, o duharay, sila rin available.
2: Mm. So, kinilang activity, mga 2 days nga activity, kuno?
1: Oo.
2: 2 days, anak sa mag-ulian?
1: Wakay ko maswito sa ilang kuan.
2: Mm. So, unsa may tabu, Asel, at least, kumplito lang CCTV di ha, panalitan kong doon na investigation, naara makaprovide na CCTV?
1: Oo, naaraman.
2: Oo. Kumusta, sir? Pila magkabok lifeguard si mo nga na-assign niya?
1: Sa kanang hitabo, o anak tulo.
2: Hmm. Kabantay pa mga lifeguard si mo, no?
1: Naaraman sila sa sentro, pero patumbataan, ni kalit lang yun to siya balik.
2: Hmm. Daghan po nangaligo itong panahona? Or mingaw na itong panahona?
1: Ilahang grupo. Ilahan, di man kay daghan, pero na sila, grupo ra sila.
2: Oh, so kato ilang grupo sa taekwondo, pulos to nang aligo diha. Mga more or less, mga pila ka to sila? 20 katao? Napo katao? 30 katao? Inana?
1: Huwag man sa tingay itong mga ligo tanan. Mga kay, wala man sa kudiha pag kuanpod. Nalakaw po ko niya. Pagbalik na ko, mao naman to.
2: Nabay kauban ang bata nga iyang parinti?
1: Naay parents, naay lula man siguro. Yeah, tulo man kabuk bata. Kuyo.
2: Oh, sus Ginoo ko. So, kinsa na may nakabantay, Sir Vic, nga naay bata nga nalumos?
1: Nakuha na lang to, nakita na lang to sa akuan. Ang akong sakop na mo, naka-aswat ato.
2: Oh.
1: Yeah, daan na mo sa hospital.
2: Okay, so nadali pa ninyo dala sa hospital?
1: Ha?
2: Nadali pa pagtabang sa ospital?
1: Oo, wala rin 5 minutes. Kaya doon naman may South Gen.
2: Okay, pag abot South Gen, natabang to niya. Okay pa tong bata dito South Gen? Okay pa tato siya?
1: Murag na-ICU siya one day.
2: Na-ICU pa? So buhi pa dahil pag abot sa ospital, buhi la niya. Ilang tabang na-ICU pa siya? Nakabisan yung taong sa kinabuhi? Oo. Okay, so niya, sa may inyong kininiang kuan sa pamilya?
1: Awa, og manginan lang sila support namo, amor man sila i-support po.
2: Oo.
1: Kung iwagay namo sila biyae.
2: Oo.
1: Kaya mo dato isang transport sa dito sa Chongwa, pero ang ilahang ngita mag-consent sa parents po.
2: Hmm. Still, ano? So, pwede ko anay yun. Kanang imong...
1: So, mag-sidente yun. Super, sa 8 years na mong operasyon, kana pa rin nahitabuan.
2: Kana pa rin nahitabuan. Okay. Nya, sa may mga... Imong mga himuon nga dugang mga missions aron nga dili mahitabo ning inani.
1: Siguro naami usbon gamay pero ang wa mi magpakabana gyud pakabaya sa mga paimagno nila nga parents.
2: Ug
1: sa kanang kuan kay di mi mopaso diha kun wala gyoy accompanied nga dagko bisan forfeit lang na.
2: Oh. So ato panahon na ni tugot ra ka kay duna sa iyang lula nga kauban.
1: Takuan na sa ilahan na nga side.
2: Sa ilang side?
1: Naaman sila yung mga kutsis. Oh.
2: Oh, oh. So atong panahon na sir kining ilang
1: amo nga taid na ami kompleto mi sa mga pagmagno nila.
2: Okay. So kanang lugar ra diin ang bata na lumos, wala kay lifeguard nga naka-standby nang lugar na?
1: Mag-rubbing man sila, mag-walk around man sila sa pool.
2: Pila man ka pool ta ning imo? Murag dako man imong pool di ay tuod.
1: Duhara man, pero mabaw, 2 feet ra ning sa mga bata.
2: Oh, pero dito siya ni adto siya sa 4 feet, no? Kini bata.
1: Ni adto siya sa 4 feet.
2: Oh. Sige. Okay, Silvic, salamat kay
1: Oh, salamat kayo sa pagkuan nga mahatagan na to ang publiko og kalinawan nga makakabang ta sa ato ang mga matahatag og kaayuhan sa ato ang business sa ato abang mga resort companies
2: uban. Oo. Sige, nya ang pamilya sa bata, ikanlay ko na to kung sa may sabot ninyo to.
1: Wala may magpakabana sa support. Attorney, although bisa naa sila ikakaya, naagya po may nagsuportar nila.
2: Oo.
1: Nya, subo lang sa pasalupa, paminaw na may tabuan ba? Nya. Dili man jud ta makapugong sa kinaiyahan. Nya, hanabag ka yun to. Kaya murag aksidente man ang tabo. So, ang ato na lang, patubo na lang sa pamilya.
2: Sa pag-review niyo sa CCTV, kining bata adunay kauban nga usa ka bata pagirunta. Pero unsa man ni buwag sa atong usa ka bata nga mas dako?
1: Oo, nya nabian siya.
2: Nya miambak sa pool or naligas siya sa pool?
1: Nagkuyo gid sila, sir, nagkuyo gid sila. Nya ang dako lang lisod man guning pabantayon ang bata ra pod kay malingaw ra man pod na sila god.
2: Di man kuno iyang lula to panahon na di ay samtang nangadtong bata sa pool.
1: Wala naman mi kahibaw kay nag-atensyon na lang mi sa pag kuan sa bata ba pag rescue nga madali na mo pagda sa ospital. Wala na lang gali mi katawag og ambulance, amo na lang yung sakyanan gigamit. Ako na lang bata mo ini facilitate ato hangtod dito sa ospital para nga to ma-revive yung bata.
2: Katong ilang mga coaches o tong grupo nila diin man sila dapitan ay nag-standby diin man nga pool.
1: Doon na sila itakok-tapok dire dool sa tent. Suma sa gipakita.
2: Oh.
1: Nya, may mga 15 meters na siguro sa pool ang distansya.
2: So, kanang tapok-tapok na dapit sa may tent, dili sa makakita sa inetabo sa pool na yung mga nasa lipod?
1: What?
2: Dili sa... og naa sila magtapok-tapok dapit sa may tent, dili sa makakita sa mga nangaligo sa pool?
1: Okay, medyo ka ng 15 meters na may obstruction.
2: Na may obstruction?
1: Gamay.
2: So, muna di na makita?
1: Oo.
2: Oho. Sige, sir. Salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o IFM.
1: Salamat kayo, Tornay, sa inyong pagkuhag information nga rin sa side na mo. Kay, pasalamaton po ko nga di Arijod, taga DYHP.
2: Amo lang kayo paminaw sa imong side kay aron niya mapatas na ito ang balita.
1: Sakto kayo, Tornay.
2: Sige, Silvic, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
1: Okay, wala yung problema, attorney.
2: May buntag.
3: Si Rupin, si Victor, no, ang tagiya sa resort, no, diri sa nahitabuan sa bata, itong yagi adlaw, na stress ka po, no. Ilang gidas ng balanan, na-admit ka diyot sa South Gene, apan subo pala doon, nga nibigay yun ang bata. Nakikoordinate naman sa noon sila sa Minikana kung sa mga panginahanglan sa atong kapulisan, with regard sa investigation sa atong kapulisan, ilang gihatag ang CCTV katinawan kung ang bata diin pa doon, kinsay ni Kuyog, hangtod nga nakita siya na naglutaw siya diri sa swimming pool at Attorney Rupil. No? So, mani, ang atong pag-investigar ni ining maong hitabo diri sa...
2: At least, Paul, kuhan ka na ang nakuha na to iyang side, pero kinalan may dugang pag-investigasyon at least hihatag sa CCTV footage dito sa nga kapulisan.
3: Oo, nihatag siya ang CCTV sa kapulisan. Kita, ipatanaw lang ta kayo. Wa pa may consentikan sa ginikanan na pwede ba natin mapakita sa social media ang actual na hitabo. So, dihan napita, tuloy gitanaw. So, diha sa tent ang bata at Tony Rupil. Nilakaw, doon ay kuyog na mas nakodako pa niya na bata pong babae. Di ba ka tuloy ang isoon? Dahil diri sa swimming pool. O nga, pila ka kuan ato, dito na, nagpanik na, naukay na ang mga tao dito sa palibot. Ay doon na bata nga nalumos. So,
2: paita bitan na po, no? Kanang mukuyog-kuyog ang bata na yung mga kuwanan niya, mga ligo-ligo, anak. Itong kisay kuyog sa bata, ang lula sa bata, or kuwan baka. Di sa ingon nga ni Basol ta ba, pero basta inani, double kuwan yun, ang pagbantay, labi na inani nga na yung mga resort. Kaya kanang bata, natural gina, ma-attract ng tubig, Paul?
3: Ito na, kung naging ingon, hadili ta mo salig, bisan o fully equipped ang resort na yung mga watcher, na yung mga lifeguard, yung nagkatag. Ang kita ginikanan din yun nato ipawa sa atong pananaw ang atong mga bata na binag agagmay yun, no? Anong 8 anyos o 5 anyos. I-permintig yun na, o kalang mga 5 anyos, kung gusto nun ba na, agakon pag yun na, diyan mo sa swimming pool, kung gusto mo maglangoy-langoy, diyan. Kung katong mga 8 anyos, medyo kamao na mo lakaw, kamao na mo, i-monitor, gyapon sa iya, kay asikan sila maguning tubig at tornero pin. Pariaras ka lang nagsiko gani. Sikan sila yun, no? Once nga mapuno ng tubig, imong kasing-kasing, collapse na yung ka. No? Imong baga. Sudlan, ha? Delikado na yung ka. Sumanay ba dayanan Japon sa ginikanan? Bisan og doon na sila'y mga lifeguards sa kuan sa mga resort nga inyong at doon, inyong naplanuhan nga at tumumo kahigayon og activity. So, ato na lang pasalamatan sa no nga nihatag ato sa istorya ganiha pag-abot ato Attorney Rupil ato sa ipasabot na at least mahatag lang gamay no ang sitwasyon sa so, ato kapulisan nag imbestigar na yon naman na madawat kaapon sumunta kalas 9 pisador kadawat sila ani ani maong hitabo sa miyagi adlaw ilang imbestigar niya nakayos lang kopya CCTV so nalikita nila ang bata o gingikan hantod nga ni abot diri sa swimming pool at Attorney Rupil. So mani, atong pagpalaap ni Maong Kaso, live na diri sa iyang resort, no? Sa Barangay Inayagan sa Siyudad sa Naga. Aubanis Speed Pilot, Jesus Mampong. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro. DYHP sa TAC RMN.
4: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Salamat po, Lauro, sa imong report. Atong isgutan, may galanduga mga isgutanan karong atatawad. Kisama inyong gusto nga mahimong Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Marcolita or si Senator Pia Cayetano. Or kinsa may laing pilian niya. Pero kini shaky kayo ng leadership ni Cayetano, kay 13 senators ang nasa majority, 11 ang naasa minority. Makabila lang sa duha, sila na po mo ay ma-majority. Muna nga, ang iyang leadership ni Cayetano ron, under threat ni Pirme kung mailog ang Senate leadership. Nga paningkamutan niya nag-ilog, aron niya dili mahatag ang Senate Blue Ribbon Committee ni Marcolita or ni Cayetano or kinsa ihatagan niya. Kay kung mahatag ng Senate Blue Ribbon Committee chairmanship, delikado ang flood control project mapadayon ang investigasyon. Kuhaon ang nagbalik niya, hatag balik ni Lacson, awa na, awa na investigasyon. So muna nga, ang leadership sa Senado, aside mahiga lang ako, may istorya nga ang kinahalan niya, kuan, ang integrity, ana, muna muna. Pero usa na mahiga lang ang tanaw nun, ang Senate Blue Ribbon Committee. Muna yung plangka-plangka ang pag-istorya ha, real talk lang kita din napita. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinunanong pahinomdom. Alas 9.47 na.
4: Set health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung kumirme kay giturum na ko, mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga dua kasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken yung mga hipon grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang nawala na yung kati ko sa katawan sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Mommy, makailumdum ka ba atong last kay gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang saon ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
10: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
12: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pa gid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sa masasipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sipon, tambalan dayon nako og Neusep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas modaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Neusep Z Plus Forte. Mag Neusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
21: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
22: Mas klaro na ba bisan gabii?
21: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
24: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
25: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
2: Atong takna mahigala alas 9:54 na sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
26: Straight to the
2: point. Kaya nga portion na ito galang itong mahigala sa Sugar Troll, daghan na karon na doon nagipamati, mga balatian, sama ng insomnia, constipation, high blood, o ginguman diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo nga makatabang sa mga dunay gipamati sama mga kagalaan ining insomnia kining naglisod katulog constipation ingon man makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mao'y mahimong hinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag Sugar Troll.
26: Straight to the point.
2: Alas 9:55 na mga kagalaan suban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
2: Now, doon na mga higalay kukos nga gihimo. Ang majority sa Senate, mga kaigalaan, under the leadership of Senator Alan Peter Cayetano. Doon na nato sila mahigalay mga chairmanship sa ilang mga komitiba nga ilang gidumala. Siyempre, katong dito sa minority, mawad-antog mga komitiba silang uban. Ha? Kaya magbuot mahigala ang majority naman. Usa sa pinaka-importante nga komitiba mga kaigalaan, labi na karong mga panahon na nga ni ata mga higala sa init ng mga issues, mao ang Senate Blue Ribbon Committee.
26: Straight to the point.
2: Unsa may effect ani? Kinimangon mga higala, musugot ang sadili sa ato nang gika-explicar kung wa pa ang change of leadership ang mutimon sa impeachment trial. Kinikonektado ang hapon sa impeachment trial. Real talk lang ta ha. Diso magkain ng ato pang hapu-hapu ng mga tao nga kon eh. Ako Diyos DYHP, tagaan ta mo klaro-klaro nga analysis dire nga. Real talk yun. Muna nga, purebuyag, may ubay mahigalay ni Salig sa itong Sibianan o naminaw. Klaro-klaro lang ba? Kinigod mga higalang impeachment. Dako ning hisgutanan ron. Pag change og leadership din ha mahigala, dako ning epekto. Kaya kung si Soto pa maoy presiding officer, medyo maalanganin gamay kini man sa abogado, unya nabutang man yung mga kagilaan yun nga, kwan. Siguro, inday ken, kung nga sa minority, ang abogado na nahabilin, say, kwan naman lang, Kiko Pangilinan. Pwede po si Kiko na lang say, panalitan ba? Ako mapabor na lang ko kay, kinahalan naman tag presiding officer, ane, nga, at least abogado, kay, kwan maguni, kinini ang sila, mahimo man mahigalang senator judges. Dili man yung mga kaigsuna na legislative work, mga kaigilaan, purely legislation. Kung panalitan, mailog ang leadership, kaya na ma-impeachment good. Ang pag-ruling, anak mahigala sa mga objections, sa o manalon. So at least, kinini ang amo preside, lawyer, okay ko anak. Bisa panalitan, mailog panalitan sa minority mail, las Kiko na ibutang. Wa may laing abogado, speakers, Kiko, pagilinan naman. Di ba inaikin? Kaya doon speakers, upat ka buong abogado. Duha ka Cayetano, si Marcolita, Escudero. So upat, ang sa pikas, si Kiko la. Kay kuban dili man mga lawyers, wala tayo ingon nga kuan ha, pero namo goy mga technicalities sad, labi na sa rules and evidence o kuban pa mega lang kuan. Mayo, sa unang impeachment ni IRAP, ang presiding official adto si Junjun Davide, Chief Justice, ang former Chief Justice sa Supreme Court. So okay kayo. Siya mo'y presiding official. Unya, president man mo'y under sa kinaniang under trial. But niyadtong kang corona, ang Chief Justice mo'y under trial, ang presiding official si Juan Ponce Indrile. Maayo po niya pagka-handle kay abogado man si Juan Ponce Indrile. Bisa kinikalon kang Peter Quintano, ang ngayon eh, si Peter, nga mo'y mo presiding official din ha. As compared to Soto. Kay tungod din ng impeachment. Panalitan kung mailog nila balik, ako mo suggest lang ko si Kiko na laibutang. At least ba, naay mo timon ba? Ang magkatimon, oo. May akong punto ha, dili sa ingon nga. Kuan, kay kini mga senators, kuan ba ta, tatag-butag jurispect nila, mga senators guna. Pero, in times mga kagalaan nga mulingkod sila as senator judges, uyo na lang ko nga si Kiko may butang panalitag mailog ang leadership. Pero dili mailog ang leadership, sakto na ni, kini kang Alan Peter. Tungod sa impeachment nga siya may mutimon, labi na mahigala ang pag-preside, kay daw hearing manguni. Impeachment court manguni. Sui generis niya mahigala ang hearing. Now, ikaduha, ang labing usapod mga higala sa mahinungdanon, ang Senate Blue Ribbon Committee, kung kinsa maoy mamuhandol, kaya ba, mantang panahon, may galang Tito Soto mga sukit ng paminaw, ang gahandol sa Blue Ribbon Committee is Lacson man. Niya na kaya ba, naman tamang higalang Lacson, nga wak man niya tiwasan ng iyang investigation.
26: Straight to the point.
2: Wak man. Napaydaghan mahigalang imbitarunon niya, wak yung imbitarang Lacson. So kuwang kayo, hilaw kayo ang investigation ni Senator Ping Lacson. Pero buyag lang ha, di lang pag-unsa ba? O guay bias ba? Kaya uban mahigala, mura naman ko ni Hinonog, isiglabanay na mga kagilaan. Pero kita mo tanaw ta, prangka-prangka ang pag-istorya, kanang kang Lacson, nga pagdumala sa Senate Blue Ribbon Committee, kuwang, dili po kumiingon nga, dili mao. Mauna unta, maunang kang Lacson, walang matiwas. Kaya di naman niya, selective naman sa dekin. Ang iyang patawag, gato namang mga witnesses, mga higala nga ang testimonya itong ganahan paminaon sa pipila. Huwag yun mapatawag itong mahigalang kuan. Katong kang gutisa, gi-question, ang 18 ka mga Marines, gi-question. Nga kung buta noon naon, ang katong 18 Marines, ang ilang pag-ingon, naghatulbing kwarta, doon nag-picture sa ito pa. Karabang supported with evidence, substantiated with evidence ang gisulti sa 18 Marines nga doon na mahigalay paghatod o kwarta. Inigyon ang hatod o kwarta plus picture ang naghatod o kwarta. And they can easily countercheck, verify with all the powers, equipment of the government, especially ang NBI o ang ila mahigalang cybercrime division sa kapulisan. They can easily check that. If the pictures were produced by AI, sayon kayo na lang i-check. Pero wa mahigala, di na Lacson. So, dili kinahanglan mga kailan. Tao mga kasabot nga, sabi na yung tauhan na, labi na nga ang corruption na ana at the doorstep of Malacanang, giundang ni Lacson. Naana, involved na si Pangandaman, involved na si Bersamin, si Jojo Cadiz, naana, sa Malacanang ang paghinatdanay mahigalag malita. Wa nas Lacson. Wa na niya tiwasa. So karon nailog man ang leadership. Muni atangan na to kung kinsay ibutang a Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Kung ibalik ni Marcolita ni Aroy, mabalik yung investigation sa flood control. Ubisan adto mahatag ni Cayetano, ni Pia. Kaya kalas Pia dahil mapugos mga ginagawa niya mga tao, mga, ang flood control ay kalimte. Pero kalas Marcolita, tested na nga. Imbisigaron, yun ang flood control, kinako man ang kasuha. Mas dako ko ng trillion go involved. Lisod bang kayo mahigala kita ba? Atong klarohon na no kay, lisod bang kayo maghipokrito po mga higalag, hipokrita ng uban. Nakakita sila mga kagalaan sa kang Sara. Apandi sa kakita mahigala sa flood control. Ang ato ini, ipatas na. Lisod man kay selective kayo mga sugid ni Paminaw. Imbisigara sa ra. Imbisigara sa ng flood control project. So, makuha o balik mahigala sa minority ang mahitabo na wa na investigation sa flood control project. Pero karon nga naa nila ni Caetano, ni sa grupo ni Caetano, malagmit kung matudlo sa Malcolita o si Caetano Pia o kinsa ilang ibutang niya as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee na ma-pressure gina ang ipadayon itong flood control project kaya mo gusto may bawaan sa mga tao sana.
26: Straight to the point.
2: Daghan ko'y namatay mahigala sa bagyong Tino. Daghan ko'y namatay ining baha-baha. Dako kung problema na ito ning baha. Daghan ang affected mahigala. Mas relatable sa masa ang isyo mahigala sa grabing baha nga gusto na lang mga kagilaan sa uban na uban mahigala nga magpaka kunuhay mga Diyos noon mo nang suku sila sa corruption ni Sara pero ilang dipiyong ang ilang mata sa corruption mga kagilaan sa flood control.
26: Straight to the point.
2: Ipatas na lang og nanawagan ang uban mahigala nga imbisigaron kuno si Sara mo ni mauna. Dili ba na usa ka dakong hipokrito nga di ka manawagan sa imbestigasyon sa flood control?
26: Straight to the point.
2: O na mahigala ka lang klaro-klaro ba lang? So karon, kung mahatag ni nga ni Marcolita o ni Pia, balik ang imbestigasyon sa flood control scandal. Muna nga kini karon, klaro-klaro lang ha, ang leadership ni Alan Peter Caetano, gaungaw na, anytime pwede na gipaning kamutan gyud na ang duha gud kabuok nga ni abstain sa to pa ni neutral si JBL Sito og si Mig Subili nang neutral sila wa sila mubutar kang Suto wa sila mubutar kang Alan Peter Caetano kunuhay neutral sila karon gibira nagbalik nila miingon na di ana nibalik na sa minority gipangutan na may gala si Mig Subili ug si Mig Subili na mataan ako. Kasi may binisaya nang namataan na eh. Ingon Subiri, namataan na kuno siya. Nakamata na siya. Nakakuan? Nalamdaga na siya kuno? Muna nibalik siya sa minority. Ano man na itong pag-booting, naday kas kangit-ngit itong panahon na Mig Subiri? Nakaamgo na kuno siya. Sige lang, imo masada. Pero wala gina. Niya itong panahon na sa pag- butuhay, kinsa mahimong sinit president, huwag man ka mabutan, klaro rin ka, mag-asa ka. Wa, pero karo naka-amgo na kuno siya. Natauhan ang iyang giingon. So, kanang natauhan, ang ato ng Bisaya dahil naka-amgo. No, naka-amgo na kuno siya. Ngano dahil na, huwag dahil kaka-amgo atong panahon. Opo, may gala sa JBL Sito. So, nabalik na, 11. So, very slim majority ang kang Caetano. Kay Tris sila man. Niyawa na labas ba to? So, nabutang ni Karong 12-11. Pero kinalan mag-13 giyod ka, senators. Ang magic number is 13 man para makuha nila ang leadership sa Senate. Kinalan magkabira po nuglain pagyod niya duha. So, kanang uban istorya, mga higala, sagol lang lang kung istorya ko niya, na way ayo ang leadership ni Caetano, na daot ang integrity sa Senate, muna mo una, pwede gapon nga na ay katarungan, pero ang target mga kagilaan nga, kung mailog ang leadership, sila may mo control, o sila may mo hatag o direction, o timon mga higala, sa paghimoon ng impeachment trial. Ikaduha, ang Senate Blue Ribbon Committee, crucial kayo. Kaya of course, mahigalag mabalik ning Tito Soto panalitan ang leadership or dili si Tito Soto kinsabay butang niya, di tama nga kaigalaan magdahom nga ang flood control scandal maimbestigalan pa. Pero kung si Marcolita may mahabalik diha or bisag kinispiya kay Tano baka dipindi nila kinsa ilang hatagan na nga kanagyong isog-isog sa gyud kay kanagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman ka di mapwede og alang-alang sa imong kaisog na napita daikin. Mabita nang ibutang si Marcolita kay sukol gyud o panalitan ari ka may galas pikas lakson may ibutang kay kana bang di mahadlok ba di man mahadlok na madag hulga-hulga on mo lakson mo sukol gina sakto nang kan lakson gyud unta pero problema lang pili-pili pag sugod lakson okay man siya siya man gani mo nag siya man gani mo oy nag expose dai ni amina pangandaman nila ni Bersa, minsan may nagsulti. Kinumdo mo? Selection may nagsulti nga. Ang korupsyon na ana diha, gigamit lang sa BBM. Way labot nun sa BBM, uy. O kininiya mga tao. Damon nga, imbisigahon siya ni Lacson. Kaya alon pag tinaw sa presidente, nga nung gigamit ninyo ang anas presidente. Kamu Bersamin. Kamu Juju Kadis. Kamu Amina Pangandaman. Pero sa Lacson, may galawa na niya, imbisigara na. So nilikoy ang imbisigasyon ni Lacson. Karon, og balik ni Marcolita ni. O bisa ni Pia Caetano, mudiman ba mga tao nga ang flood control i-appeal. Puslan man nga ato ning imbisigaron, imbisigaron to sara, imbisigaron sara to ni mga kurap, nga mo hinungdan pagkawagtang skwarta, gumikan sa flood control project.
26: Straight to the point.
2: But ang mahitabo ni sa may implication anay sa impeachment. Ang implication anay may galadako. Nga no, kaysa ako nag-ingon, ang katauhan manggod, ang pulso sa mga tao, basihan na sa mga senador, musugot kag sa dili. Once the senator will cast his or her vote, whether to convict or to acquit Sara, tan-aw niya mga higala ang pulso sa mga tao. Kana plangka-plangka, ganang pag-istorya, ha? Real talk na. Bisan pa o dunay pressure sa Malacanang, but the moment mahigala mo, himo na sila sa ilang decisions, naana ka na, piit na ka ba? Ang usa ka senador mamili, gyud. Unsay iyang buhaton mga suking tigpaminaw. Dunay pressure sa taas, dunay pressure sa ubos. Nga naman, pressure sa taas, nga ibutantag, ipakumbikto na diha. Ang pressure po sa ubos, nagtanaw mga tao, labi na kung musamot mahigala o mapakita gyud ang support sa mga Duterte, mga sukid ng paminaw. Managanang senador, ano eh?
26: Straight to the point.
2: Labi na senador, mahigala nga kinini ang re-electionist. Ibutang tanga na JBLC tuladan, re-electionist man na. Magtanaw JBLC today, o tanaw ni mo, bright boy siya, tanaw niya ang nahitabo sa kinini ang grupo mahigala itong 2000 last year ng election, midterm election. Ang mga senador, mga kagalaan nga supak sa mga Duterte, suko sa mga Duterte, nga zero mahigala sa Mindanao area. Gamay kay punto sa Mindanao area. Dire sa Visayas. Ang saan pagdaog niyo mga pagkasenador? Kung muhugop ang support sa Visayas o Mindanao, mga kagalaan, mag-resort ka. Sumutan na agad sila. Ang saan may pulso sa mga tao. Otherwise, manundong na kantilyanes gadi na mudaog o mudagag senador. Hindi nga mudaog bisag mayor. Amo, tumudagag kapitan o mudaog pa ba? Plangka-plangka ng pag-istorya, ha? So, ang mahitabo niya na, mga kagalaan, inig-hearing ang mga tao, tanaw na, kay, doon na may lain-lain niya mahitabo sa hearing. Kung panalitan ang ebidensya sa prosecution, ligoon yun. Ang uban mahigala, mo-shift ang simpatya sa mga tao? Di malikayan, doon na mag-Duterte, mahigala ang mga ligoon yung Duterte. Bisa kung sa'yo mahitabo, Duterte. Doon na po yung uban din ha, nga nagtanaw lang po nga fair enough, nga nagtanaw nga, tanaw ng tubig kung mapagay sa Sara, tanaw ng tubig kung okay lang yun. Nigawas sa mga ebidensya masagang, ah, okay lang din Sara, pero nigawas sa mga ebidensya dili kayang sagnon, na yung uban na maingon nga, hindi nalanta, biyatang hinahinay ni Sara. Kung mahitabo na sa tupa ang support, mo hinahinay ka, wagtang. Kung mo hinahinay, wagtang, na kung factor na sa senator judge. Kaya hindi man ni mga ordinaryong, di man ni mahigala mga judge good nga na sa regular court, nga dili mga higala politiko. Kining judge ka nga politiko, lahi ka na kayo mga sukid di paminaw. Muna dako kayong kalainan. Sumutan aw sila. Nga unsa may mahitabo pananglitan indekin. Kung mabalik ni Marcolita ang Senate Blue Ribbon Committee. Unya magsige mahigalang impeachment ni Sara, ibutang ta lang. Bisa lagi mo ka nga MWF mag-impeachment ni Sara day. Ah, Monday, Wednesday o Friday impeachment ni Sara, but Tuesday o Thursday flood control project. Flood control scandal, imbisigar po. At tumuntog pang Marcos. Ang flood control scandal, diring Martin Romaldes o kato mga congressmen. Di, kaniha, prangka ang pag-istorya, klaro-klaro, yun. Ang mga tao, madiluted ang iyang focus. Ah, kani klaro niya? Lahi man mga higala kung pananglitan, dili na imbisigaron, makuha nila balik ang leadership sa Senate. Unya, kalinta na ang flood control project, so focus na tanan, sa impeachment ni Sara. Ang tanang mata nakatutok sa impeachment ni Sara. disturb ang mga tao dili mabahin ang ilang huna-huna, may labot sa korupsyon. Dakumbutang na. Dakumbutang na. Kalimtan ang flood control, malimot ang mga tao, malingaw na, focus na. Nga sa impeachment isara. Pero, karon nga naan ang mga higalang leadership ni Caetano, o di pa nila mailog o balik, mahatag ni Marcolita, na igsugod ni Marcolita ang mahigala ron o Marcolita or Pia. Amot, usa ka isog ni Pia Caetano day? Tagaganta, benefits of the doubt. Unsa ka isog? Nag-imbisigal, ana, mag-impeachment ang Lunes. Suko ang mga taong sara. Pag-impeachment o Marte, ang pag-imbisigit sa Martes, flood control ang imbisigalon. Suko sa Marcos. Suko sa mga congressmen. Mingo na mga taong na dili maayo. Ilalang yung giinitan sara, pero di aman po yung mga kwanday, oh. Daghaman na yung mga buaya, giday. Mura man yung congress may crocodile farm. Kaya ako lang na yung mahigalang giikuan, ha? Ako lang na yung mga kagalaang giagi katong katawa. Pwede, klaro-klaro, mabahin ba ang una-huna sa katawahan? Once magsugod ang impeachment trial niya, dili mailog ang leadership sa Senate, niya mag-imbisigal sa flood control, mabahin ang mga tao. Bisa pag imo inon, sad-ansara, niya di ang mapuwi sad-ans flood control. Dako kayong ipikto mga sugintig paminaw. Whereas, kung makuha nagbalik ang Senate leadership niya, kalinta na, wak na, imbisigal, murag, wak na, wak na ang flood control, so focus sa tanang sara, focus sa tanang sara. Dako kalainan. Muna nga maningkamot ni sila taman sa ginhawa yun. Kanuna yung ginatayog. Ang leadership ni Alan Peter Caetano. Bisag unsa na lang mahigalay, himuon nga kuan ka ng way ayong leadership ni Caetano. First time sa Senado nga kuan, atong ibalik ang integrity. Pero tinood ba nga kagilaan? Kana, kisay mo timon sa impeachment o ganang Blue Ribbon Committee chairmanship. Unsa na mahigala kada kumutang nga nganong gusto lang ilogon yun. Ang liderato ni Alan Peter Caetano.
26: De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyog, sa Straight to the Point.
2: Alas 10:15 na mahigalas tuban-uban kanon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
2: Okay, atong hatagag pagtagad mahigala kinisad nga portion mga kaigsunaton kanato sa Koi Herbal Capsule, ang the original Koi Herbal Detail Supplement. Mga kagalaan, mauni may galay importante sa mno kay makatabang ni sa itong panglawas. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kininagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingonman sa itong immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, ingonman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gloya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama sa mga mas advanced na pharmaceutical company nga mao ang Ergensen Herbal Products Trading o gidistribute kini sa Belgian Marketing o FDA approved. Mao nga bisan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement.
26: Straight to the point.
2: Okay. Atong tagag pagtagad ay? Sige, murag na kuha na itong ulas labada. Gamay lang kayo mga higala kay di amang kong inahan sa kuan. Katong Samaran mahigala sa Naga. Atong kuan sa kadali ha, kaya diyan nagpatabang na ito mga kagalaan. Inahan nga maupay paggawa sa ospital. Katupunin Samaran sa Naga matod pa. Nag-need po ng tambal. Sige ko no. O makaya na ito nga kuanon. Okay. Kinsa may itong makauban nari ang kuan. Ato sa tagapagtagad mga kagalaan ha. Okay, karon pa man ito ni Hukani. Sige. Sige. Commercial sa tagadali, mahigala. Kay mo ni, kung saan itabuan eh? Katong gidunggab? Niya namatay? Oh, katong natuog? Natuog nga gidunggab? Oh, katong di ay na oh, namatay, no?
0: Ako to'y asawa.
2: Oo. Sige. Paita ni mahigala. Sige. Mamantong na ang imong anak usa mo ini kaaway no?
0: Katoy
2: okay. Nyawa mo manirado mo pag pagtuog ninyo?
0: Pagtuog kay man kanya kabuhi pa mga bilin na sila kay na.
2: Oo.
0: Bata amo akong gikuan.
2: Sige, sige. Lingkod sa, madam. Lingkod, madil, lingkod sa, madil. Oh, kana, kana, ha? Okay, standby sa mahigala. Morning, namatay ang taong sinaga. Gisood ang ilang balay. Nangatog sila, gipang dunggab sila. Samta nangatog, paita. May gini, kaya, ikaw na igot, masakano? Oh, sige, sige, kaluoy sa taong mga kaigala. Standby, gamay, ha? Ato sa padangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 10:18 na.
1: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Nga naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kusa kong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mag kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
3: Yun sa man niyo, Marie.
4: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
3: Uniface?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: At ang iya pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Parana Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
6: Adto og palit na mo.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
27: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
28: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
29: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
30: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
29: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 10-22 na sa atong babanuban karon niining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
2: Atong balikan atong mga hisgutanan karon mga sukit tigmamino na tayo kumplinan atong sa atong sibianan. Ato na sigurong kuwan na ito atong kumplint ang action center dahi aning kalakiha kasamang names. No? Mantong atong kuwan, okay. O, wala atong ma, kuwan no? Sige lang. Okay, palayon sa akong gamay. Katong atong complaint and action center. Gamay lang kay Mahigala ha. Kay naman titabanganan ko. Datos ang tabangan kadali. Okay, kini nga portion to kaya itong Mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay na mga toksin sa mong lawas. Baong dilik karegular nga makapagawa sa mong hugaw. Dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa buong insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan o lutalutahan. Dili hamis ang kutis. Poor memory. Excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
26: Straight to the point.
2: Okay, Mahigala, gawa sa atong issues politika, gawa sa atong issue, Mahigala, sa atong palibot, kay naghamatag mga kuan ko namo tay mga tabanganan sa atong bahinbahinon na atong oras, no, kay napoy mga pobre, mga higalang, mga itong tabang maluib sa tagod, no? Niya, kinini ang ato mga listeners sad, nga naminaw karon mo appeal ta nila, mga higala, mo appeal army ninyo, nining mo ang panghitabo karon. So, ato niya tagag, pagtagad ha, kay, duhay namatay, ani? Kining incident, duhay namatay. Kitigbas mga kagalaan. Niya, kining atong komplinat, appeal po nila tigbasan. O karon pa nakagawa sa ospital, mga sukit di paminaw. Atong hatagag, pagtagad ha, nining atong

0: ani investments kam.
1: Nabanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisad sa aran lang ko, nga tabangan sa ospital bill o mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga, magduha kabuwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan?
2: Way mo daog-daog kung way magpanaog-daog. Kinsay madalipod ka rin mo sa gayon nga ikaw na biktima sa inustisya. Pangabuso, panaog-daog sa mga tao nga malapasong ug malupigo.
3: DYHP in action!
2: Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wa hatagig aksyon sa mga hingtungdang ahinsya.
3: DYHP in action!
2: Maghatag og kay gayunan sa mataghabig nga mapadangat ang reklamo o tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo.
3: DYHP in action!
2: Serbisyo publiko na sincere.
3: DYHP in action!
4: Straight to the point!
5: Atong takna makisuna alas 10:25 na sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the point!
5: Now, ato sa tagad pagtagad mga kaigalaan kay kining ato rong bisita sa atong sibianan, atol pagyud ni sa Mother's Day, subong pamanandungon nga ning anang Mother's Day adlaw Domingo, Mayo 10, ang iyang anak, usa sa iyang mga anak, dito mahigala kay Fiesta Man, dunay tao dito mahigala nga nangaway sa iyang anak. So nag-away ni dito. Pag-away mga kaigalaan, kining iyang anak, wa ni mapauli sa ila. Nagdumot mga kaigalaan tong gikaaway. Ah? So, tungod sa pagdumot, kining suspect ng ginalag Alberto Albert Cedinho. O, palayag sa ko sa cellphone. Ikuan sa kadali. O, unsa nang kuana. Ang katotoang suspect si Alberto Albert Cedinho, nasuko pagmaayo, nga gusto pa mga higalang mo kinini ang mupatay na tong iyang anak patiyon ko niya atangan wa man mga higala mo pauli sa ila. Ang problema kay wang pauli sila ang ilang balay mo igiadto gabi ing dako gud mga kaigsunan gisud dito nangatog intawon dito ang amahan ang asawa. Hasta pa mahigalang usak anak na ngatug sila sud sa balay, diin, gisud sila na ining ginganlag Albert Cedinho o gipangdunggab. Muni o. Muni nga balaya mga sugit di Paminaw. Niyawa mas sila manirado ko itong panahon na nangatug na sila ng wamang lakba. Kaya na ipaabot wala gitong usak anak nga wapa mauli. Noon sa bang nisud may galaang kuntra mahinoon o gipangdunggab sila. Patay mga kagalaan. Ang amahan nga Sekundrado Tapdasan, 59 anyos, o ang anak nila nga si Dominic Tapdasan. Kining inahan, apil po din na dunggaban. May gini, kaya naka-escapo siya ato panahona. O karon ni Aston Sibianan, bago na kagawa sa hospital, nangayo o tabang nato, dito sa itong Sibianan, may gala itong i-follow up ang criminal case ani, nadakpa na mahinoon ni si Albert Cedinho, o gaunsa pa'y lain, may gala nga aspito nga atong matabang sa ini, mga sukintig Paminaw. Yasa tong sibianan karon si nanay Idna Tapdasan ni aron sa tong sibianan mahigala. Idna mayong buntag nimo.
6: May buntag
5: attorney. Oo. So kumusta naman ka?
6: Ni anag pa magpaayo pa sa samad.
5: Dagdagan kag samad.
6: Nagko kay dire sa luyo attorney.
5: Unsay ka samad?
6: Dagag may pero ang grabe niya. Nagko dire sa luyo.
5: Grabe ha no?
6: Oh. Sagang-sagang sa kutsilyo.
5: Oh, sus, ginoo ko.
6: Dere sa luyo.
7: Kaya oh. Paabot
6: sa siyang baga. May kanahiwa ra.
5: So, ikaw mo si Idna Tapdasan. Kisa'y ngalan ni mo, kining kauban? Erika,
7: attorney.
5: Erika. Igun sa man ka?
7: Manghod ko niya.
5: Manghod ka ni Idna. Sus, ginoo ko. Naunsang hitabu ato? Nangatuog mo?
6: Oh.
5: Pila kasama ni mo, unsi?
6: Unsi, mga gagmay-gagmay ka ni...
5: Ang gagmay-gagmay ng uban?
6: Gagmay ni. Kani mo'y dagko dito sa luyo.
5: Sa luyo?
6: Oo, kani mga nahiwa,
5: so,
6: ana.
5: So, unsa yung tabua? Kani di ay inyong sala? Ipakita ko to na sala ko na gamay.
6: Higdaanan raman to attorney, ditso raman to attorney.
5: Ditso la to?
6: Kay payag raman to.
5: Payag la, kani, mo ni?
6: Mao na siya,
5: payag. So, inigsood ni mo, ana?
6: Ditso ra, attorney.
5: Ditso la, higdaanan?
6: Oo, higdaanan ra na siya, ditso rami dia. Naglaray rami dia, nagsinardinas rami.
5: So,

0: Magbanig lang mo sa saog.
1: Oo, oh, magbanig lang may diha. Ako nang natoy poom, ngayon natagrasad ba? May amang gigamit.
0: No, mo naman, isood.
1: Pagsood niya, attorney, mag-abla sa portahan, medyo nakita na ko nga ang kutsilyo, nagdasag kutsilyo.
0: Mm-hmm.
1: Abla sa portahan, dasag kutsilyo, then sa so, duslak sa akong anak, hindi din bana. Nga din, kay laglaray naman mi anak, bana, kato akong apo nga gamay, katong gita na makaroon.
0: Kato mataan?
1: Oo, oh, mauto'y giluwas na ako, attorney. Nga din, ako, okay, dili ko gusto nga maapil ang bata, mautong nimbaro ko, garangaran akong ganaan ang kutsilyo para dili maapil ang bata. Mautong nga, na nasamaran ako diri sa buko-buko, nga burang nakita na ko nga ang kutsilyo na ana sa duyan. Mautong pag ana-ana sa duyan, mautong nagdiso na to sa kuwas ang kamot, kaya wala sa kaanan ako, wala sa kalunggam na ako, mautong ni mata to kung kamagwangan nga. Uy, kanangan ng nisod man kadiri gawas man mo kung mama ko dir ayo pag duol dir kay nagdasa kutsilyo madung kabanya ka moto ning naan akong anak kay naadlok siya moto paglihas akong anak moto nindagan siya.
0: So naluwas tong anak nimo.
1: Naluwas tong asta ang katong kamagwangan ako kaning apo nako.
0: Ni pa pangatog ninyo inyong balay pila nimo kabuok nang atog.
1: Upat.
0: Ikaw?
1: Oo, oh, akong bana, ako.
0: Si Conrado, si Dominic, oh, isa pa?
1: Katong bata nga ako, o katong bata nga gamay, katong sa katuig, o kupat kabuhan. Katong gida, diri, katong nasood ka
0: rin. Ah, saan mo bata? May pala bata.
1: Ano yun? Ano yun ang bata, diri?
0: Sus ka, silti ng bata.
1: Giluwas na ako, nga di sa maapil, kay balak ako sa maran, basta ang bata ay samad.
0: Oh, lingkod lang, palingkod lang, diri. Lingkod lang, diri. Bila hato, lingkod lang, usah. Oh, kana nga asto nga.
1: Perti man taan sa kutsilyo attorney nga kumaukuan jud. Bani akong giluwas nga upat usa ka tuig upat ka buwan.
0: Oh.
1: Nang atog media naglaray raman man kay payag ra lagi na ditso ra ba. Mo na nga mo nya kuan niya. So
0: sus ginuo. Okay, so upat mo nang atog diha ikaw.
1: Upat me.
0: Si Conrado, si Dominic.
1: Ako kani
0: bata. O kana bata.
1: Oh, kami upat.
0: Kinsa may unang gidunggab?
1: Si Dominic, kay siya may diha, siya may una sa pultahan, niya din yung papa, niya din ang bata, din ako.
0: So, kisa may namatay si Dominic o si Conrad?
1: Si Dominic.
0: Katong, katong imugiyon kamagwangan, kisa man
1: ako? Dito man to siya sa tapad na mo natug. Di man to siya payag sad.
0: Sa tapad niya payag?
1: Oo. Dito
0: so,
1: siya.
0: So, wala sa mausa aning payaga?
1: Wala sa nausa. Kung nausa pa to, kami to tanan dito.
0: Hmm.
1: Niya wala man may nausa ato. Mauto nga. Kuan.
0: Sige dong, ipakita lang ko itong kanong. Muna ang pinariso, kanilang balay. Kini-kini. So, muna ang dito. Muna, inigsuri mo, muna ninyo hidanan.
1: Oh, dito suro na ito ni Mauro ng hidanan.
0: Kuan na nung, post lang nung, kana. Ito ta sa sulod lang. Ito ta na sa sulod dong names. Ang sa, kana, kanang area. Sige. So, diha mo nang atog.
1: Oo, diha mo nang atog.
0: Inig-able, kita na yun.
1: Able, so, kita na yun.
0: Nga nung mo manarang ka?
1: Di, walang ko nung nanarang ka ito, attorney. Kay napaman ang duha dito sa gawas. Nga mato, nga uli nila. Dito nalang sila abli sa pultahan.
0: Mo inyo na andan?
1: Oo, kay parang di makamata ang bata ba kung magkuan siya. Mubangon ba?
0: Oo.
1: Kay muabli pa man ko. Mato nga, kuan. Di wala na ko nanira.
0: Oo, nga mo yung naandan ninyo. Napaitaw sa gawas. Oo, napaitaw
1: sa gawas. Di lang sa ako siradaan. Kay aron di lang kung magpangon.
0: Para mo abli lang. Dito lang pagtuog. At kung panahon na, doon na mo yung, unsa man inyong, doon na mo yung suga sa sulod?
1: Oo, naa. Pero napaong pagsuod niya, pero ang nasuga dito na lang sa gawas. Pagsuod niya, napaong pag-abli siya ito sa pultahan. Kay kusog man pag-abli sa pultahan, mauto na kamata ko.
0: Okay, so kita ka niya pagsuod?
1: Oo, nakakita ko niya pagsuod. Ang akong kita na attorney, ang kutsilyo, kay perting taasa. Dito din sa sword, dito din sa dunggab ni Dominic, niya din si Conrado, niya din
0: pila man kasamad si Dominic, pila kasamad?
1: Tulo
0: kasamad?
1: Kaya pag...
0: Sugrubihan o pwede pangatog nilawa sa kabantay
1: yun? Nindot sige din lang to katunay, kay gikan manguto sila ng diskusan, niya nakainom-inom ba? Pag-abot din sila ng tuog. Nindot kailang tuog nangaghayang. Niya mo tuog, ipang dunggab sila, hayaw, nangatog, radyod sila, wadyod sila ni Siyagit, wala ning hilak. Ang ilan nakatog ra jud sila sa pagkuan ba sa pagdunggab. Ako nakuan ang kuan konsilyo pinadasa mang. Mao do ni ana sila nga ba kuno kuno narator sa konsilyo ni ana ko nga di ko maratong ako ug los nga ako mga apong. Luoy man madamay ako nga apong. Bala na lang ako mo sa maran mas ako nga apong wala lang.
0: Sus Ginoo ko. So kini mong bata mo apo imo ning gunitan dayon.
1: Wala, ako ra gipayag da dito attorney nang gilak.
2: Tagang jud niya.
1: Wala, dili lang makuha nang bata. Wala
2: sa siya mga managakutsilyo attorney, pilit man sila upat. Di man ka matay ang kamugwangan. May pagkaimpaka dire igo siya buko-buko kaninda ko jud dire dito naman siya nakadungog nga ni ana yang mamaa. Pag ana mo dito sa gawas.
0: Sumutoy may kamagwang anak sa pikas ng payag, oh, nakamata.
3: Nakamata siya.
2: Sikit ko dito na maragidaan na gamay ba? Nga kwarto, kuyo siya ang asawa, live-in partner niya. Mo to nakadungog.
0: Sus, Ginoo ko.
2: Kay kung wala pa, bildi, tilokon mong yun yung bata. Kay patay na matuyo aton suspik.
0: Sus, Ginoo ko. Sumo nang itabo ah.
2: Pagtawag ka ni siyang umagad nga rigay na ko attorney diha sa emergency na ingon ganyan ang umagad nga pildi-pildi duduhaan pa kung ating nga mabuhi kay tungo sa nakita na nabuling ito dyan sa dugo ba. Apunti na mong dangoy-ngoy eh. Moto, manggani pagkadam tatato nga okay ra dahi yung kuan dili kay grabe.
0: Kalos amang ka nakagawa sa hospital?
1: Itong kuan, Domingo. Ning ari man ko ato na ipaglonis, niya wala man ka.
0: Oo.
1: Naingon man itong guard ito, balik ko karon. Moto, ni balik ko karon para mga ikon mo kuan ba?
0: Oh, sus Ginoo ko.
1: Para.
0: So, muna hitabo. Ah. So, ang imong bana, nga skundado, na matay man yung tao ni, dito na sa kuan, ang unang gidunggap yung anak di Emin.
1: Di ara Diyos sila namatay sa amo ah. Kaya pagikan ako, nagpada ako sa emergency, kay nagpada naman ko sa kong kamagwangan, kaya nagana kay kong dugo. May ito, gidali ko niya. Nagikugos pa nina akong bata, gibili na ako sa mong silingan, akong iyang-iyaan.
0: Nya. So katong kamagwangan ni mo nga anak, nakadagan siya?
1: Oo, nakadagan siya. Mato nagluwas na ako, gidako niya sa emergency. Ako sa hindi, unahan lang ko, dir, kadaga na kay kong dugo. O dihalan na sila si Papa ni magiging mangod kay narang mga silingan mulu, mukuha nila, muluwas nila, muda nila sa kuan ba? Kung asa,
2: gidaman nila sa South Gin.
1: Kaya kung maluwas pa ba o dili, niya pag-abot ito sa South Gin, kaya wala naman dyan silang duha. Niya ako dito ko sa emergency sa Mingla, gidako, nagpadako dito niya, pag-abot lang ko ito sa emergency, kaya naman sila, nga di sila mutahi dito sa luyo, kaya dagko. I-refer ko soto, dito ko sa soto.
0: Sa soto na kagay.
1: Dito ko kitahe sa soto.
0: Sining bata aki sa mga anak? Anak nini?
1: Ako ani ikaupat niya ka ng bata. Iyan ang anak niya. Mo apo na nako.
0: Kanang
1: bata. Apo ng apo. Naaman na nagdako sa amu ah.
0: Sus.
1: Muna kong giluwas. Nga di siya ma-appeal ba? Kay bata pa kayo. Yesus ah.
0: Pila may edad ni bata ah?
1: Usa pa katuig. Ugupas kabuan.
0: So imo lang gibutang daplin lang. Nya sa ikaw na sige sagang sa
1: silyo. Oh, sige ko sagang di lang siya maapil kay siya man jud sunod ato nya din ako. Nya ning walang ko ni sagit kay basin targeton ko sa kutsilyo. Nya target si kutsilyo patay ko dulo sa kay bata mo sa sunod.
0: Mo sa nagwala dito sa sunod.
1: Oh, pero lagi sa nagwala ka nang saksak jud nga saksak nga pertinta sa kutsilyo lagi na. Ang gitan-aw jud ako ang kutsilyo jud ako ang gitan-aw nga sobra kataas ba. Saksak si kay saksak sa akong banag asawa aw kanang katong anak na kog bana. Moto akong gi.
0: Imong anak ka na igos ko chili wagi bisag gamay ang kabawos gamay wagi.
1: Wadyo, chila lagi duha kay nindot kay ilang tug atorne. Alas dos maya kapin.
0: Oo.
1: Ako ato nakatog man sa ko ato pero nakamata lang ko pag-abli sa portal kay kusog man kayo pag-abli. Ubot kong gipatiran ba to niya, kung gitok mo na ba to niya among portal, kay ang itong among portal.
0: Huwag ka matas na pag-ako, ano? Usos ginoo.
1: Nindot lagi ilang tuog, lagi tuog, radyod sila.
0: Yeah, kumusta man sila? Asa man lang haya?
1: Naa dito sa akong ugangan, kay payag baya na amu ah, di masood silang duha. O dito lagi haya karon sa akong ugangan, amu ilubong karon 24, Domingo.
0: Oho, sus ginoo ko. Okay, so at least nadakpan na inyong silingan naman sa ni.
1: Nadakpan na no.
0: Si Albert, si Dinyo, naka-execute na mo ka-fidibit para ani. Oo. So nga to kalon, nga manawagan ta og tabang.
1: Manawagan ko ba mga ayaw kong tabang sa pagpalubong gani atorne kay wadud mi kwarta ba. Nga, may kabayad sa MIPS, ng kuan, sa Pantiyon. Nga, gamit pa naman sa adlaw-adlaw, wala pa.
0: Asaman gihaya sa imong kuan ugangan.
1: Sa ugangan atorne, tora dito na ko gikuan kay wala payag ramang gusto amo di masuod ba.
0: Sige, sus Ginoo ko. Okay. Unsa may imong trabaho dito?
1: Nanabada tan atorne.
0: Nang labada ka.
1: Ya karon din amo ko ka panabada atorne kana pa napamakoy mga sama di magkuan pa ni pila ka buwan. Ya magkuan sa kuan niya palit pa kog tambal na pamaplito nang tambal. Wala ko ikapalit ba. Maura sad akong panawagan nga ang antak ko ba?
0: Sige, ato lang ipanawagan sa ato mga kaigsunan na ito. Ano mga malumog kasing-kasing? O nga makatabang. Manawagan lang ta, no? Sa mga kaigsunan to nga doon ay malumog kasing-kasing nga makatabang na ito ani. Sa bisan unsang pamaagi nga kuan. Sige, kanay panawagan.
1: Manawagan taong ko atong maluluyon taong kas kuan nga tabangan in taon ko. Kay wala nang taong ko ikuan nga malubong ang taon to akong bana ko anak nga wala taong ko kwarta nga ako asad nga wala tayo ko nang wala sa koy kwarta sa wala man koy dili naman ko katrabaho ko man koy naba man koy samad nya napa koy tambal plitonon nga matabangan in taon ko ninyo maluin taon mo na ako bisag piso-piso lang taon dako na akong kalipay.
0: Oh sige, so aton GCash number ito gigamit mahigala ang kang Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Akong balikon 0906-298-3429 o kang Inday Aida Tampo sa 0918-554-2071. Balikon ako kang Inday Aida Tampo 0918-554-2071. Unsa may dilit ni mo malimtan atong imong anak o katong imong bana?
1: Ang sasabuhi pa sila?
0: Mm-mm.
1: Kato kung ba na dito ato ni Butan, kahit tuwa dito'y kaaway. Oh, magman ato, magkumit-kumit. Amo kayong mga silingan, hindi kayo katuo mo yun ato, kaya wala ko na'y kaaway ko nung, anong gidunggab, natugra gidunggab. Ana, unya kato sa akong anak sa nuwala, ang sunod, ano, ano, sa'yo, sa'yo, kalalis-lalis sa, yara mang magkuya. Pero sa lain, sa'yo, ka ng mga kuwa na good, pero wala raman, pero dili mo nga mga krimen, ka ng lalis-lalis, raba.
0: Oh. So kini mong ba na taon mo to kupyan sa lagi mong wala mo wait na katangkang balay kaya sa may kuhan mo may kontra
1: o gali waling kikaaway attorney kinsa ko tayo magtunay eh, walang mo mga silingan sus nag-inda na lang ni 50 inoibi wadyo na ikaaway dir eh na ato lang ba natuog lang dunggabon lang sudlong nagdunggabon maura dyo yan naman
0: ten eh katugwa to matuog kamos-baos gito makasagasagang yun
1: kung wala pa lang to siya na wala pa lang sa to siya na natuog ya kanindot kay kentug lagi kay gig tok hilig mo sa tug dis manindot kay antug pag uli
0: sige so akong balikon may gala ang ato lang hinabang ani kay duha in taon ni ka haya ron gitapad ang lungon
1: gitapad ron agiana ra taon na turnya nya din gana
0: so na pul mag il sus Ginoo ang amahan og anak may gala nga gihaya ron didto sa Naga inayagan na inyo no
1: inayagan na
0: Inayaga Naga. Kining Inayaga Naga, dapit ni sa kuan, kanang unahan sa lungsod. Ugikan tayo sa Cebu City, unahan ni sa lungsod?
1: Oo, oh, kanang naib, naib, balbakuhan diha, burok eskwelahan, o di adapit sa Luyo.
0: Dapit sa?
2: Rikyo.
0: Okay, so mauna yung mga kagalaan. So, kumbali ko ng atong GCash number may gala kang Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429. Atong doon ay mga malumog kasing-kasing, ha? Kaya duha taon ni Kabo, kung namatay nila, no? Ang amahan o ang anak, kunya kini mga higala si Edna in taon, samaran po ni mga kagalaan. Daghaning samad niya na sa iyang likod, unsi kasamad, mga sukit ni Paminaw, swerte pagi ka, Edna.
1: Swerte pagi ka.
2: Gayun na, attorney, mga to pa yun to sila sa Asturias, unta ng pagkakadlaon, kaya pamisa sila sa among papa ba. Ngayon, kaya tungod ito na ito.
0: Maogyod, no?
1: Nagi. Ang uli, bonsa mi ato.
0: Asturias sa inyo?
1: Asturias man. Ako, tak Asturias ko. Ako ba na mo'y takadiha dyan.
0: Taganaga.
1: Taganaga dyan siya.
0: Okay, so mga higala, mauna ito nga GCash number 0906-298-3429. O niya, kang Inday Aida Tampo 0918-554-2071. Mauna yung mga higala, itong gigamit ka ron nga GCash number. So as of this time, nanay ni Hog mahigala og donation natay 1,600 pesos nga donation na mahigala na ining mga orasa og dunay mga malumog kasing-kasing amo mong gidasig no sa pagpaambit sa inyong mga grasya diha aron nga makatabang tay ining tinuod yun ng inahanglan og panabang na tuolong mga panahona. Okay, so ano tayong oras mahigala amo lang ipadayon ning atong panawagan no niya mo kontak namin ninyo.
1: Ah,
0: og nalaman mo sa Inayaga Naga, no? Oo. Kaya sa unta man yung hitabu ataon, no? Di man malalim ni. Kasabot mo yung sa inyong gibati, kasabot mo yung sa inyong kuan. Sige, salamat kayo sa pag-anhin niyo. Standby lang sa kadali. Diha lang sa ha. Kaya manamilit ko sa kong tulumanon sa pagkakaroon. O niya, padayon sa tas itong mga drama. Okay, so mauna yung mahigala ang atong mga bisita nga ni Astong Sibianan. Ang atong kwarta karon mahigalan as of this time, narito yung mga ni tubag sa itong panawagan. Kay ato siguro sa samtang mga kwanta, ito tagaan talagang pretty sa siguro sila, nagpamauli nila gamay, no? Kwan? Kung sa manikin, wala naman mo undang niki, ako ni Andar ke, ang atong stingil, kwan na kuno sa kadali. Okay. Sa gamay lang kayo, ha? Ang atong kwarta karon mahigala na anatay 2,700 pesos, nga atong natigong pinagi sa GCash, mga kagalaan. So, katong uban nga mga malumog kasing-kasing, nga mula nga po mong gidasig, nga manawagan ta kay duha man tawo ni naglutod ning patay ni ang kalakiha di na maandar kay balik ko ko kay unsa man ning ko ana sige ngano man siya dunay napislitan ako dire usahay nga nito mga pislitan dire nga mga kuan Okay, manawa na mo andal ni hinoon. Okay, gamay lang kayo mga sukit di ko minaw. Dito sa kanana ang stingel, be, kanana siguro. Tanawang ito mo andal pa ng usa. Okay. Sige. Salamat, Kiki. Be, huwag mangyay pa andal. Di, ano? Di man mo andal lagi hapon. Ano na, okay na. Okay, sige. So, mo ni mga kaigsunan, ha? Standby mga kaigalaan. Unya, dayon, ang ato rong donation abot na og 3,900 pesos. Alang ni magpatabang nato. Kato lang doon ay mga malumog kasing-kasing, kaya di man malalim ni, kining mamatian mga kagilan, duha pag yun ang namatay, kining ganing nanawagan nato rin, daghan pagsamad, 11 kabok ni samad. Wa na lang ako na ipa, wakis ng iyang kuan, iyang t-shirt, kaya nakita na lang nato sa iyang mga bukton, ang mga samad, mga sukit di paminaw. So muna nga, ako mong gisangpit, nga ato ning tabangan, kining nanginanglan o tabangan ni Akalon sa atong Sibiana. Okay, kini nga portion sa mga tulad kana to sa Genetox Plus Herbal Capsule mga timailhan nga kadunay daghang mga toxin sa mulawas, mao dili ka regular nga makapagawas sa muhugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insomnia, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan lutalutahan, dili hames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag kanga kana mga toxin sa mulawas alam maangkon amay pangalawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule, Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Wala tayong ulas mga sukit di paminaw. Happy birthday ni Mario Bermudez. Nagsaulog siyang adlaw na tauhan karon o gikan sa kinitibok ang Bermudez sa family. Gikan ni Ate Flor, ni Inday Bibi, ni Leo o ni Nori. O sa tibok pamilya ni Mario Bermudez. Gikan po nako. Happy birthday, Mario Bermudez. Nya, salamat kayo sa atong mga taga Negros sa Oriental sa ilang pag-abi-abi na to dito. No, nga... labi na dito sa Tagaytay, Hilaitan, Gihulgan, Negros Oriental, si June Kiranti, igsuo ni kasamang Ruel Kiranti, nga taga tuwa ni karon sa Virginia, USA, gipasaka to siyang balay dito, may tao iyang balay, kita mo gipasaka usa dito, among team sa DYHP. Salamat kayo, June, ha? O niya, si Eva Managaytay, si Rune Kiranti, Isikarias Firulino, Noel og Ermi Mission, si Tuti and Lindy Alcantara, Merly og Jason Asinho, si Danny and Jojo, si Vivian og Jovi de la Cruz, Evelyn and Rosel Kiranti, si Michael and Frylin Armas, Glenn and Raisa Dicina, og si Edsel Kiranti, og Jumar Firulino. Salamat kayo. Nya dito po mga kagalaan sa kiniang kuan, dito po mga higala sa Trinidad. Salamat kayo nila ni Tio Philly Firulino, no? Salamat kayo ninyo, no? Og Tio po ni Ma'am Baby Abilanusa. Og ni kasamang Royal Kirante. Si Philly and Corazon Firulino, si Minjito and Leah Firulino, si Nanette Firulino, si Ann Firulino, Curly Firulino, Nilo Jan Firulino, og si Rani og Nibis Firulino Duran. Salamat kayo sa ato mga nahimamat dito sa Gihulgan Negros Oriental sa atong pagbisita sab dito. Okay, yung mga orasa, at least sa katigom-tigom na taginagmay idna, no? Ginagmay lang, kutob lang sa mukwan. Nanatay 8,000 ron, nga natigom. Amo lang mong tagaan o pamiliti lang sa para kuan, adto dito, pabalik, niya, amo lang sa tigom mo nung sa mga niya, amo i-turn over ninyo, ha? Kutob lang sa tumataba nga, kuan, ha? Sige, so salamat kayo sa inyong pagsalit.
1: Salamat, attorney.
0: Oo, sige, standby lang sa kadali, ha? Wate kong oras, mga sukit di paminaw. Oh, 8,400 na, atong kwarta, may na lang. Nahinay lang sa luha mo, namatay, good ano in town? Ginoo ko.
1: Ang sila ba? Malubong lang sila.
0: Mo lagi? Okay. Wate kong oras, may gala, sangan sa ganitibok ang puwersa sa DYHP, RMN si Bagus, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Unsa man dahil, natay, yabot ng 9,600 ang atong GCash. O, sige. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
4: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Gaagay sa kita ayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
8: Hala, luyan ni muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
9: Super Fiber. Ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
11: The original Koy Herbal Capsule.
12: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
13: Pero nakainom na kaapoy, ma'am?
12: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag taas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
11: The Original Koy Herbal Capsule.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Dr. Limuel Espedal, 2-3 para Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga regio. At the end of the day, tapuin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
7: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bayou Draw Herbal Capsule.
6: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayou Draw Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayou Draw bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayou Draw Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Bayou Draw Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Hi! Hello mga kasama. Kinigapang ninyong Kuya Joel Benseco, masang partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ka mo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga ay. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan ang ato magtatampo si ay.

Kini akong problema bahin ni sa among anak nga nasubraan sa pagpangga. Aron inyo kayong masabtan, ingon mangod ini ang mga panghitabo. Gugmang putli, mauday!

0: Ka, na, uy, good morning, darling Soler. Ay, lingkod na. Lingkod, lingkod, lingkod.
1: Ang akong kape.
0: Ready na. Ang pag-inom na laykuwang, darling Soler.
1: Thank you, honey. Ay, ay.
0: Nganya, unsa man, sakto ra sa timpla.
1: Basta ikaw nga kung mahal nga mo timpla, honey. Lami, basta nang lami.
0: Char.com.ph, uy.
1: Tuod si EOG Buds. Wa pa man lagi.
0: Bitaw nyo? Yaya Subing! Yaya!
2: Madam, ay!
0: Yeah, dali na kod, yeah?
2: Madama ni anak ko. Insigida. Unsa man, madam.
0: Hindi ngayong alaga, di ay.
2: Ay, uwa pagkoy binuhi ngayupan, madam.
0: Ang imong alaga ba si Iho J. Buds?
2: Ay, si Dong J. Buds, di ay. Klaruha, madam. Uy, wa ka may klaro.
0: Ay na, ako na no iway klaro, ani. Asa naman di ay Yaya Subing, ha?
1: Bitaw, asa naman din siya, Yaya Subing?
2: Ay, ito, sa kwarto niya, Sir Soler.
1: Nga nung wa pa man mo gawas.
0: Bitaw, Yaya, nga naman.
1: Nga nung wa pa mo gawas?
2: Gikapo, ikuno siya og duwa kagabi sa computer. Samaan ng Dota, Crossfire, Fire in the Hole, First Blood.
0: Na, naunsa.
1: Naunsa, nabuwaan ka na, Yaya Subing.
2: Ay, nakasundog ramang ko sa duwa sa computer ni J-Bad, sir.
0: Hain lagi si J-Bad siya.
2: Ay, di lagi mo eskwela kay gikapoy og duwa sa computer. Kagahe ba din yung
1: Ay, bangog sa ilong.
2: Diha na ba ay, tikbad mo ka sabot.
0: Uy, nayapag naman ni si Yaya Subing. Uy, mura ni Yaya ang mga sabag agaw na han.
1: Pasal din lang si Yaya Subing. Marubatawin niya nagatimuan ni Iho J. Barnes nga nagdukay ni sa ato.

0: Ah, Mami! Mami Ay-Ay!
1: Naog na yung taon. Uy, nagpaabot ang study solar ni mo.
0: Ah, pero Mami, eh, ikaw ganda nga Miss Quill, lalo yung kapoy ko.
1: Pero si Daddy ni mo.
0: Oh my God, Daddy. Ah, ay, kapoy, asading Daddy. Oy,
1: sige na, naog na ba? Nausa man ka, di, uy.
0: Nakay ko ganahan taon, Miss Tulia. Pero si... ay,
1: sige na, sige na, naog na.
2: Honey.
1: Ay, hon, niyapas mo ka.
2: Pasagdi mo po ay una si J-Bans.
1: Pero, darling Soler.
2: Pahuway lang una, iho J-Bans, ha?
0: Ah, pinangga, ginay ko niyo mo, Daddy Soler.
2: Pinangga. Kes ko sa pinangga na kong anak, bin.
0: Dibistolista, Daddy.
2: Amoy, baby, paman gihapon, bisan o 30 anyos ka na, ha?
0: Thank you, Daddy, thank you, Daddy.
1: Pero hangtod ka ron, high school pa gihapon na siya.
2: Ay, di man muda ka ng eskulahan, honey.
0: Mami, di li na maraton. Unso ka.
1: Di lagi. Kay bao ko, ana, pero nagsakang imong edad, J-Buds.
0: Aw, oh, ayaw kong birthday, he. Aron di ba sa aka kong edad?
2: Ay,
0: sa ilong. Ang sa ilong.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Eh, nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyo, ha?
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di ang mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindagpagyo kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudluhi ko.
4: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zippel Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Parana, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita'y mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
6: Adto, upalit na mo.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan ki Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Beaver Sandal!
4: Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog kuan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ni palit dayon ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko naka patik up wa na magkuy bate nya ka antok karon nag minute na ko. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
7: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
8: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
7: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
10: Mao niya mong anak ni Darling Soler, pinatuyangan siyang daddy. Pila ka tuig na guning nag high school pero wa gyud tapos-tapos. Kun unsa gusto ni Jay Buzz, ihatag dis iyang daddy. Unya to? Banog.
11: Madam. Madam ay. Siya to.
10: Niya pa malagi ka. Ano pa man kamula ko paingon sa eskwelahan ni Iho Jay Buzz?
11: Sa mga paglakko, madam, nga, wamsa mo eskwela si Dudong Jay Buzz.
12: Ha?
10: Huh? Masad?
11: Mong niya gihapon ko din ni madam. Naglimpyo siya sa kanan. Anipis, anipintal mo naman. Sige na kong trapo. Bantay ka?
10: Kabantay bitaw ko. Maduga ang sakinan na mahilis na.
12: Huh?
10: Pero ha, hindi siya paingon.
11: Aw, kana noon. Huwag yung kabantay, ma'am. Nga may gawas, ya?
10: Huwag na yung magawas?
11: Huwag magawas. Huwag huwag sa misod.
10: Tayo pa, uy. Libuga na istorya, ha, banog, uy.
11: Labing siguro, madam. Naratos kwarto, madam. Uban sa iyang yaya.
10: Ah.

0: Unsa? Mao ka na nahitabo, hari ayay.
1: Oh, darling sulero, anasab mo eskwela si Ehud J-Pods?
0: Pasag di lang. Atuyang ilang sa gusto.
1: Gusto ka nang imong gibuhat niya, darling sulero?
0: Ayaw ka pala ka, honey. Duno may gitaw ako, late bloomer.
1: Late bloomer ang atong anak, mao ba?
0: Mao na. Basta, relax lang, ha? Relax lang. Kaya, ilisap ko gusto mahiubos ang atong pinalanggang anak. Uli ko ihuda siya. Nag-ino sa ara. Siya ang atong special child. Kabantay ka?
1: Kabantay.
0: Basta atong ampingan o mahalon.
1: Darling.
0: Ihatag ka kaniya ang tanan. Bisan pa o ang langit, darling.
1: Darling.
0: Pasensya ka na, darling, ha? O sarang ginahimo na itong anak, ha? Dili na kaya.
1: Kabantay bitaw ko, ana?
2: Ha?
0: Doon ako niyo sa bahay. O, sama sa gihapon, may pasalubong ko ninyo doha ni Ihojibans.
1: Thank you, darling Soler.
0: Okay, sige, bye.

0: Bad ba nang imong kitanaw sa cellphone doon, Dong G. Bads?
1: Alingaw man tanaw, good.
0: Ay, permi, tagyo kang makita gamutan aw anak.
1: Ganahan mo ko, ano, tanaw ako?
0: Ganahan ka.
1: Ato ni sundo na. Sundo na to.
0: Ay, muray gidangat ini.
1: Isprikit.
2: Ah, darling, ni anak ka.
3: Ay, flowers for you.
2: Thank you, darling.
3: Okay, nagdawa ta ang laing set sa mga alahas sa alalim.
2: Wow!
3: Sige, dali ang banig ko sa kwarto ni O.G. Buds aron mahatutan yung pasalubong para niya.
2: Oo, Soler.
0: Oy!
3: O.G. Buds?
1: Daddy, ano sige na katanaw na ko, ha?
0: Ay, kawa ba yan ninyo'y buot, oy? Pataka man lang mo pangabli! Busy kami din, oy!
3: Nagpatong ka ni Yaya mo sabing ugwa ka mo'y sapot.
1: Practice.
0: Ay, man mo?
1: Practice.
0: Ha?
1: Sundog na mo sa lida silpon. Ah, lingaw mo good kayo, daddy. Ongo, talawa o. Kita ka, di. Kabayo style.
3: Ha? Kung sayon?
0: Sundog sad mo, Madam Ay-Ay, Sir Soler. Nido talaga.
2: Nag-abot kita ang duha nga pulos may buot. Ay, tiguang naman na ding usa.
1: Nindo tiguang, mami. Uga. Mami. Lili, iya, tigidig. Padayon ta diri, iya, tigidig. Iya, tigidig.

0: alami mag kape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagbaglayan akong kabuhi.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
13: Angeline!
14: Sulayi!
13: Ang Star Nutrimeats Ulam with real meat.

0: Nutri Needs ulang na sa mini sarap o sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Kami nalang nauaw sa gibuhat sa akong iho J. Basip sa iyang yaya. Akong tangpungan pero nibabag man ako si Darling Soler. Di siya gustong mahiubos na mo ang among anak. Pagipasagdan na lang sa namo. Unya to?
1: Unsa?
0: Mauna, darling.
1: May eskwela-eskwela si iho J. Basip. Pagsige na lang kiniog cellphone, arumutan ako ang mga babae nga. Mga siksi ka, ayaw nga nagsayaw-sayaw mo.
2: Huh?
0: Ay, silag lumlum ang iyang yaya.
2: Huh?
0: Naray! Naran duha ay, nag-agbayay, nanganaog sagdan.
3: Mami! Mami! Mami!
1: Gikan sila sa kwartong iyo, J-Pods.
0: Gikan! Mau cute!
2: Huh?
3: Mami, daddy.
0: Iyo, J-Pods.
1: J-Pods, iyo.
3: Ingawa na mo dito, yaya subing dito kwarto.
4: Tinood na, sir, madam.
1: Nag-unsamang kuno mo dito.
3: Balay-balay, may daddy. Nya, tuslok may sunlutan. Kung siya ay natay ako, itata.
1: Sunlutan.
3: Kabantay ka na.

0: Miabot gid ang panahon nga akong gikahadlukan. Wa ko magtuo. Nagtuo kong tiguang na ning among yaya. Ay na mabros man. Uy, unya to?
1: Uy, mabros ka na yun, yaya Subing.
0: Ag-ang, di magkulong adiji, Badsir, kundi siya maluya.
1: Uy.
0: Idara naman ka. Wa ko magdahong mamabros ka. Ay, menopausal baby, maning ako. Ha? Menopausal baby?
2: Subing, yaya.
0: Dodong J-Bud, sama na.
2: Warto ta na, warto.
0: Mag-unsa man ta dito. Kabayo-kabayo na sa ta.
2: Sunod-sunlutan.
0: Aha. Aho, sige.
2: Kinuukoy. Pipiki ako, runo katugko,
0: ha? Big, big.

0: Unsa, honey?
1: Hulagi. Uwa na matuog sa servant's quarters siya, subing.
0: Oh, salamat yun eh.
1: Tuwa na doon sa paghiga ni Iho J. Buds.
0: Pagkakag sa ilong.

0: Dodong J. Bites. Uy.
1: Ano man, Yaya? Tuslok na sa...
0: Dili, tuslok. Uy. Nanga, kudong.
1: Sama na nga.
0: Nangitag mangga ang baby nga niya sa akong tiyan.
1: Ana di ay nayaya?
0: Yes, dudong ko.
1: Ay, kabalaka. Papalit ang daddy.

0: Kinsa saman ron.
1: Si J-Bud still only.
0: Ikatlaon pa man, honey.
1: Importante siguro.
0: Eblihi. Ay, abri na, suot lang. Madam!
1: Ya, Subing, ikaw na eh.
2: Ay.
1: Ngano? Ganong naiirin ni amang kaon sa marito iyo, ha?
2: Ay, kisungko ko ni Dodong J-Bud, sir.
1: Ha? Naunsa?
2: Nga, sir, papaliton kag mangga karon gyudayon kay nangako.
1: Unsa?
2: Karon gyudayon, sir, ha? Kanang hilaw-hilaw nga hinog-hinog nga mangga, sir.
1: Ha?
2: Ayaw paglangay-langay kay kakaroon na gud kay ko. Lihok na, sir! Insigida! Rapido!
1: Susa, bakuta!
3: Mo na mong problema, Ron. Tiyo mo na kami na may hinuoy sugusuguon sa among katabang. Unsa man ug kamo ang kasultihon? Ay ay.

0: po. Masalamat kay Lord. Salamat sa tanan. Ate Jinjane, good morning, diha.
1: Good morning, Kuya Alan.
2: Hello, good morning.
0: Hi, Ate Pres! Adan naman ay kaabi. Maring
2: adlaw sa tanan.
0: Kaping matapang kaya kang ipaglaban, Ate Pres, ang said panyawan coffee mix. Nya, si Bambina po, nag-hunan taon siya yung...
3: Samad.
0: Gihaunaran niya panyawan kanang said liniment well. Pero ayaw, una mo'y samad, ayaw, butang istunga ha. Ana, ras kilid-kilid. Mga na ihuna na niyo sa inyo hang samad ha. Kaya para ang mga kagaw, mga matay na siya. At si Jijay Nelisa!
2: Kuya Alan, napasalamat na sa mga mama, Kuya Alan, nga pirming ni Palit sa Don Pepe Tablia kay Taasag Energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko. Palit sad mo, Don Pepe Dark Chocolate, ugom-ugom sa busadaya mo ni Yema, OBM Special, Tasty Fish Cracker, og Paulitos Macaroni Crunch, kay Crunchy Crunchy.
0: Og sa tanan po nato mga bata, ha? Kalihang, kinahalang yun, inigapadung yun nato iskwilahan. Magkaon mo, niya, hindi ko man yung kaon, inom na mo doon pipi tabli, pa doon mo sa school, kay nindot kay atong pabati, ano mga bata. Ang mga klase sa istorya, o klase sa istorya, ang klase o mga istorya sa inyo, ang mga maestra, masood yun sa inyong utok, kay kondisyon mo, happy, happy, happy mag yung kaana. Nindot mag yung kaana, o niya, ogum-ogum sa bug, OBM Special o Paulitos Macaroni ay kaning Diamond Yema Special. Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ang inyohang baonon. Happy yung kay mo! Sama sa pag-adto ninyo sa Happy Mart. Walo na kulong tabunok o magtan. Kay happy yung kay dito kay sulbat ang krisis dito sa karun nga panahon nga grabe yun kayo ang krisis sa panahon nato karun. Basta ato mo sa pinmaal, sulbad yung kanang krisis na to. Nya, duna pa'y duna sa as kilid sa Happy Mart Mactan o diha sa May Banilad. O nya, sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos na nagbawa siya, Miguel Pulyar, fertilizer, good morning ni Maria Cap. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito o sa Bromwich Beach ni Ma'am Shin. O ikamong mga dunay mga bay din ang adit ang yudbo kalugar o limpyo tungod sa kadako sa inyong balay or sa panadin ha, ang mga maid o mga kuan, dili na makaakos paglimpyo tungkol kay daghan kay trabahon. Tawag lang po sa Bromwich PH. Dayala na ninyo ilang number na Facebook.

0: Type lang, Bromitz PH Service Cleaning Services. Makita na niyo ang Bromitz PH ni Nation. Pipito, anak ni Kuya ni Pipito. Tuwagi lang na. O niya, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, o ingon man si Kusyal Lester Daan, o ingon man si Kusyal Francis Espares. Nga ang ilang mga tao ang ipaggamit sa ilahang opisina ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kini ang said panyawan copy mix nindot kay ni Imnon labirang magtrabaho kakay kondisyon kay kapanington ka nindot kay mapagtrabaho mahuban ang imo trabaho why kapoy bisa magdrive ka unsa pa na diha inom yun mo og said panyawan copy mix kay the best kay natong Imnon kung doon na tayo trabahon. Okay, salamat kayo Ate Pris.
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with the mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnan og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa kaadlaw inom. Sa buntag o nakamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ilipadiuto ni mo maghapon o sa gapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon o nakamukaon sa imong paniuto. Maghapon sa imong pagpanihapon niya, inom na po daan o sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya ito na problema ng kidney o UTI. Ayaw na mong kahadlok. Tungod kay doon na niya makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, basta Kugon.
0: O sa tanan po na itong mga kaisunan nga migamit sa itong number one nga plus sa Kabisayan o Mindanao ang ato ang the best nga ihaplas sa panuhot, pabahol, panakit sa kawalawasan. Marikus Benz, katol-katol, kutos, kabataan. Ili kay pagyuta sa ligay kung mga haplas na sa ato ang sed. Lenim ito, well, nga tinuon yun mo tabang na ito. Tinuon nga makawagtang sa ato problema sa panglawas na ito kanyang pangapanakit yun. Labi na yun na yung mga katol-katol. Paso, ato lang nga plasan sa ato ang sed. Lenim ito, well, pero sabota ka ng naa sa butika, anha tapalit sa butika. Di ba, Dwin?
2: Tinuon na sa butika, rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal. Yun niya makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang ta, kay the best kayo order mong Shopee. O niya, pasalamatan sa nato si Father Tommy Ogpo, o gingunan si Father Juswick kaduna. Good morning nyo diha. Father, unya, labi na yun sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno at Sir Ricardo Moreno. Good morning nyo diha, Ma'am. Unya, sa tanan pong mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal diha sa Bayarcal Eatery. Good morning sa pagsalamat, pasalamat sa paggamit ninyo sa tuang said liniment. Well, thank you kay din yung tanan, Ma'am.
3: Good morning! Kalina kami, alam na kami na Lady Jean Aradelios, Sister Sara Cisuelos, Brother Amado Cisuelos, Isnien, diha sa Kamparang, Puruk Eucalyptus, El Pardo Buloon. Salamat ayo kung magkalimutan sa pagpangatong mga kabataan, sa pagpangaligo, ang atong Celebrity Kujik Beauty Soap, yung mga bata, di barangay Captain Rainier Romagira, o Nick Romagira, atong Chapter President. Celebrity Kujik music beauty song with glutathione and papaya extract doon na sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. So, celebrity cosmetic beauty soap doon na kita mga up-up, mga tol-katol, pugis-pugis, doon na baka kita blackheads or whiteheads. So, celebrity cosmetic beauty soap. Apan mo ta na laman sa butika para ang inyong mapalit original para dili ka mo mailad, ha? Mas maayo ka magkita sa ninyo nga doon na ka na iselyo o doon na kay tatak. Sid Marketing. Thank you.
0: Anya mga kaigsunan, kini toksin, grabe yung kini mo, patay yun na itong toksin. Mao ni mo dag, mga ngilgi kayo yung mga sakit. Grabe yung kini, kini toksin, God. Mao ni mo patay sa itong blood cells, mo daot sa itong blood cells. Ang cover o poto sa itong blood cells, mo daoto na ni. Kadaot sa itong cover o poto sa itong blood cells, mustiki o blapot ang itong dugo, mao nang masakit ang mga major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tukuban pa natong balatian, constipated ka o ingon man ang atuang kidney problem. Mora nga, inom yung kag G-Detox. Kaya ang G-Detox, usaka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang kinis balatian, puno sa nutrients, nga mga makapaligun sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, simple, yun mura rang maintenance dato, usaka kapsula, usaka oras sa di baka mukhaon. Pero doon na kay balatian, kinalang katulog yung kayo nung buntag o tuhapon. O sa kauras sa di baka mukhaon niya, imdan yun na itong walo. Ngadto sa dusi kabasong tubig, matagadlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka mga toksin sa imong kalawasan, nga mahinungdan sa imong balatian, o garon ligon kanunay ang ato vital organs, inom yun ta, matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog kay number one kining mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press? Ate Press? Ate Press, Bob?
4: Hello! Kasi nga sa itong sender gulya?
0: Si Ai-Ai, Bob. Kani sa Ai-Ai.
4: Sa iyang problema ka dito, ha?
0: Kani yung anak. Ate Press! Ali, Ate Press! Ang iyang anak taon nga.
5: Ala Goliat.
0: Hello, Ate Press.
5: Sorry kayo, ang sender di ay.
0: Atong sender si Ai-Ai, Ate Press.
5: Ai-Ai.
0: Nya kani si Ai-Ai, problema si ani ang anak medyo murag kanang dugay bitong unsay panganana, bam, late blooming.
6: Menopause ba, menopause? Ang menopause.
4: Kuan
0: late blooming.
4: Oh, late bloomer. Murag gid sa patawag ni late developmental sa.
0: Mabot lang unsa na siya nga medyo kuan at depress ka na dili mo way buot kayo eskwela pero wala gaya dugay kayo 30 lang pero high school pagyapon
6: pero
5: doon na gaya diferensya gamay
0: onya ang iyang na tripan at depress sige sa tanaw ning cellphone kaning cellphone kuan gaya siya sige sa tanaw
6: so ang muna ang gibuot sa cellphone
0: wag ka na bang mag
6: Kabayo.
0: Kabayo, siguro. Ya, o sana niya. Tuslok sa kanang baki, tuslok baki, o diba? Tuslok sa, sa mga nang batuli.
5: Niya.
0: Mauna na, mabdo silang ilang yaya. Niya, ang suguon sa yaya, kay ang iyang, ang suguon sa iyang yaya, iyahan ang mga ginikanan. Parehato na nga siya. Ang sugoon niya, papa. Palit itong bangga. Ano yan?
6: Dali.
0: Mauna ilang problema ron. Saon ano nila.
6: Sila ang sugoon. Silang maid nun.
0: Mauna nga, ilang maid mo yung sugo nila. Niya. Lisura. Damabdo silang may asod, tuslok sumlutan. Dahil ko naman, tuslok sumlutan. Mauna ilang kwan. O niya, kaning, makaingon yun, ano yung cellphone yun, kaning grabe yun yung cellphone eh. Mga bata ron, dali rin kayo cut-on anang mga inana.
5: Maugod.
6: Mga bata nga hindi cellphone.
0: Ang tinood na eh, grabe kayo.
6: Buon mo, hugas pinggan, unya na.
0: Ha, ako, dahil sa ko, ano, ako nang i-consulta sa pare. At i-press nga, kanang tan-aw, di yung kalikayan, makatan-aw, yung tanang porn-porn, di yung kalikayan ba? Nay, naamay ka nang mag-una-una sa Facebook na mo-papin lang kalit at press niya. Mauna mga salidahin ko. Gipangtaan na mas parisa. Nay, daghan nindot na tanaon sa social media. Likay lang na ninyo ang pagtanaw sa
5: mga anak.
0: Kay sa, mag-una, sa kung saan niyo.
6: Ya ako sa hindi man ko kalikay dong kanang.
0: Ay, kanang decide anyo si mo sa uman.
6: Ano sa man decide anyo?
1: Sa imo ah. Chu pangitaon.
4: Ayo tan. Are ta sa paambit lang.
0: Ya bang, are bang be?
4: O are ka sa panultihon 29 versikulo 15. Ang pagbadlong og ang pagpantun makaayo sa kabataan. Kun pinatuyangan ang usa ka bata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan.
0: Oo, kana.
4: Meaning gutluan na ulawan apil ang amahan.
0: Tinood
4: ay. Oh, ang ginikanan apil kay inahan lahat ang amahan.
0: Amahan. Tinood na, apil ang amahan huwag kawawan eh.
4: Sa rapod ni, sa ilaha mga ginikanan, tungkol kay ilang mga gumipatoyangan ng ilang anak. Kaya bawat sa ilang anak, medyo may gamay nga diferensya, kanang itong ingon mo ng apapa nga, late bloomer, anong, ay ala po, ilang rapod na itong gibantayan. O, kaya ang mga kabataan na bilang makalalakin, ano sahay, ang kabuangan, kanang mga gitawag, o, di usan ang gawin sa scatter, dili itong scatter, kung usan itong duwa sa mga kabataan laki.
0: Ah, ML.
4: Oo, ML, no? Maumani kabuangan kayo sa mga kabataan. Kaning ining iyaha kay...
0: Parang rubla ka, bam.
4: Oh, kaning iyaha, ang ikabuangan na niyang anak kay magkinangalan magpartner ka babae, lain na siya.
0: Lain eh.
4: Oh, dapat inyong bimonitor, no? Ma'am so, ma'am ay, Sir Sol, inyo itong bimonitor ang mga kalihukan sa inyong bata, kay bawaman mo nga medyo may gamay sa nga difference siya, inyo itong gimonitor hasta ang yaya, wat na ninyong gipaduol.
0: May mga kakataong naablihan lagi, ba? Sila pa yung kasama si yaya, ate pres? Saman mo, ay, mura mo kayo buot. Kita mo, busy kay midiri, mga blim local.
4: Oh, inyo rin yung kwan, ang inyo rin yung sa ipakita ang inyong inuntang po nga lagi, kanang na ang nahisalaag, kahit kuwang sa pag-agak. Oh, og nakuan pa ni, og nairo pa ni, inyong tanghiktan kay himaak. Himaak, makapaak inyong tanghiktan.
0: Ang sa hihaktan.
4: Kaya inyong pag-agak, nakuangan ka mo sa pag-agak.
0: Ang iyang anak, kuwang sa pag-agak.
4: Kuwang.
0: O katumid.
4: O ka mo magalikanan, o ka nang inyohang sulugoon, ni Mabdus naman ha, kanang naang dilirabata ka ingon, o ka nang imunang pawaon, imunang sikasikaan, kay namig ingon na sugo sa bata, wala po lang kibang inahan, sugo sa bata.
0: Namin na, bigyan ba mo, natural man ang mga, no?
4: Kanabitong ingon nga, pag Mabdus kuno niya, petigyog kuno, ilara, o naong siyang bana. Muradyo ko nung naisungay.
0: Nagali, ana, uban, mukhaog itim.
1: Na, ana.
0: Mga mukhaog itim.
4: Kanang paliyo.
1: Paliyo sa puspuro.
0: Paliyo sa puspuro. Kanoon.
4: Kanang imin yung salugoon nga, manugo ninyo maning kasingka. Dili na nyo naman, dili matuyo. Kaya tungkol ko numata pa po. Sugos pata. Inyo na lang yun na siyang antuson. Inyo na lang kinanahilayak naman mo. Inyo na lang ng tunlon. Apan, inig ka humani ana, inig panganak ana, kumahi mo, papulian na lang ng maid, yung suporta ay ang bata. Kay basig mangita ng pugmanghod.
0: Sino na?
6: Mangita ng pugmangga.
1: Pero bam, katong pagpangaani mo sa imong gibati.
4: Katong, singhan?
1: Pagpangaani mo ba?
6: Pagpangaani mo ba? Pangaani mo?
1: Sa imong gibati, sa imong pagaan.
6: Sa imong pagaan mo.
1: Ha? Tumbag, uy!
4: Di man mabati. Di man madungog.
1: Di madungog?
4: Kamurag yung nakaingon, kamurag yung rason nga nung nahisalaag ang inyong anak. Tungkol kayo, di ba mamudaan nga doon ay gamay siyang diferensya, inyo tang gitagaan o limitasyon, inyo lang gimonitor. Kung unsan niyang gitanaw, gaduwa ba siyang ML, gaduwa ba na siyang scatter, kinagkong ka nagdaog.
0: Roblox.
4: Lain man niyang giduwaan kun. Laim yung giduwaan mo na nga, nakadaog ba ka, unapildi ba ka, ha?
0: Basta ang giduwaan niya, bam, bimbam, bimbang, bimbang, bimbang. Ha, dada?
6: Sintilwe.
0: Bimbang.
4: Kulyat, Priscila. Ako nang giingon, inigpanganak na inyong sulugoon, papulian na o suportae ang bata. Inigkahuman, pagpahibaw ka mo. Ako mapuli niya! Sama lang mo na ka dito, Lumanor!
1: Kunako ang Puzzle Tihan.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Espares.
9: Ugway mo sakit! Haba! Uwa ka lang dyan ang gwata sa bangko! Patali! Ang gwardiya! Grip!
8: Nidagsang ang tulisan.
1: Mommy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
8: Kidnapping, kahilayan.
10: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong pa ang musika? Kinsoy!
11: Down the maskara!
8: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Taya, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
12: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
13: Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Again, sir.

0: Gana kasuway o kikaayo, labi na gyud imong lulag lolo sa original Koi Herbal Capsule, makaingunod ka o sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan nakasuksesful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
18: Wow.
17: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
16: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Asa mang bayad ninyo karong buwan na?
2: Dara.
1: Alam, mayo. Dara. Ay, maya ninyo. Oy!
2: Haba! Haba ka mo dara!
3: Haba mo dara!
2: Huwag mo dingo! Ang mo dingo! Patay! Tulis eh!
3: Tulis!
2: Ang mga robot yun ako! Kuha ang kwartang kuha niyon, kagibot! Nasilang kapag nalik!

0: Darlene.
1: Salamat sa iyo, pagpahibang. Bye.
2: Rafael, unsa ba nito? Dunay gitulis?
1: Gitulis nga itong lindig.
2: Unsa?
1: Tipo sila nga akong kahero.
2: Oh my God!
1: Karoon na yun. Maglagaw kita. Magsusig na dito, Marga.
2: Yes, yes, Darlene.
1: Hola! Hola, Marika!
3: Sir! Ano, sir?
1: Ay, hola. Andang bang sakinan, manglakaw kita karudayon, dali!
3: Oo, sir!

0: Inting, Inting tanawa, naay daghang tao.
1: Oo, ito ura. O may patrol patrol car sa pulis, oh.
0: Naaman sa tungod sa building sa Lending.
1: Oh, uy, ito ura.
0: Hunong ko na bigay magsusita.
1: Oo, oh, sorry.

0: Inting, pansay resulta.
1: Tulis. Tulis sa inding.
0: Hala, mao ba?
1: Patay ko nung kahiro.
0: Kinuo ko, gipatay.
1: Giposel. Ano nga pa eh? Ang mga polis ay, nag-imbestigar pa.
0: Kasi tag-iyaan lang mong landing.
1: Si Don Rafael.
0: Huh?
1: Oh, lagi.
0: Ay, naininod ka sa kinan nga ni Abot, oh.
1: Oh, da. Oh, ang daog driver, oh. Dali speakers, pultahan eh. Oh, diablihan na.
0: Nainigawas?
1: Nainigawas to, da. Ano gimil ka na? Oh, hamtong lalaki.
0: Ugnawin ko pang batan ang babae. Gipayungan anang bayot, oh.
1: Magsusi ko. Oh.

0: Чефкин Ханглен не мандак панак толисан.
1: Yes, Don Rafael.
0: Буатага ка угарте. Тин саан макатодло, а ок макадакоп сама утолисан, сэр.
1: Маника мукуми, Don Rafael.
0: Дако ан накуха га куарта.
1: Мага пила ка, сэр.
0: Мага almost half million.
1: Унса.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
4: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Walang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
9: Unsa?
8: Super Fiber.
10: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderfood Supplement.
5: Marga, darling.
6: Unsa una man lang ana, Rafael?
5: Wala tay mahimo, Marga.
6: Mabalik pa kang katidad nga nakuha sa mga tulisan?
5: Imposible nga mabalik pa ka to.
6: Uwa ba mailikin sa mga tulisan?
5: Uwa pa mailay, pero muhatag ko o kante. Kinahanglan nga magdak pa na mga tulisan. Basta magdak pa lang.

0: Mao ba, Inding? Kanang hamtong nga lalaki mao si...
1: Don Rafael na, tigiya na sa lindig-lindig.
0: Mao ba? Pila ka interest diha, no?
1: 10% ko, no? 10%.
0: Ala, kadakupsad anak, we.
1: Ay, lang ipaimus lang mga tao-tao. Kinanglan kayo. Pugos lang, sugot interest dako. Bahala na. 10% tungkol sa panginahong lang tao.
0: Kaluoy sa taos ng huwam, no?
1: Ah, karoon, ang lindig. Mawin na kaluoy. Ah, noon, ginan siya lang siguro itong nakuha sa tulisan.
0: Bitaw sad, mao sad. Uy, Inding. Doon na may laing motor nga ni Apoy.
1: Eh, kanawa bre. Diba? Si Apoy mo na?
0: Manglarga na ta. Dali na. Dali tayo yun, tana.
1: Oo, sige. Larga ta.

Sila sa bayang tingong Charity. Sila rin ang nagkuyo. Dali sila nabi. Nagbigay si Charity na ako. Ang saan naman. Oh, naidag ang polis. Magsusi ko.

0: Pomínou komu?
1: Pomínou
0: komu, he?
2: Ale pomínou mu, he? Tohle kedu nejsou, ty si to nevajel.
0: Pomínou komu? Tungul ke akong darling marga. May isulti ka ninyo. Paminawan ninyo siya.
3: Okay. Kamong mga niya ka ron?
1: Yes.
3: Ni tanaw og nagsusis na hitabong at tulis din his landing firm ni darling Rafael. Muhang yung misin yung tabang. Itudlo sa kapulisan kung kinsa man ang mga tulisan. Sekreto ha pagsulti ang atong mga pulis. Aron sila madakpan. Nakasabot mo?
1: Okay.
3: O kung kinsa to ang makatudlo. Kung kinsa ang makaila sa mga tulisan, may ganting magpaabot. Labing gamay, 500,000! Yes! 500,000!
4: Lain sa itong premyo kung kinsa itong makaila ni Maskara.
5: Oh, yeah.
0: Yes. Lain sa itong premyo. Ilhan ninyo ang mga tulisan. Ingon man katong tao nga nagmaskara.
4: Okay, panikamutan na mo.
5: Panikamutan na mo, Sir Rafael.
0: Makalaong ba kami, ha?
4: Tabang mi!
5: Tabang mi! Tabang mi!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man itong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na kong pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggudni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugma na ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Samtang di apamedin he, maayo nang sabutan naan ang buniyag sa atong mga apo, Marimedeng.
1: Maminaw ra ko, Mari, oy, unsay inyong masabutan ni Renz og ni Neke.
2: Nagplano mi sila, ma, nga next week na sila bunyagan.
1: Ha?
3: Huh? Ay, okay ra na, aron makristyano na ang mga bata.
4: Love, kompleto na ang mga name sa mga ninang o ninong.
5: Apil na ko, ana, Neke.
4: Oh, Gab, nalista na ka.
5: Si Bayjo rin.
2: Nakalista na, Gab. Musugot siya sa day. Basta kay gilista na namo siya ni Nikki.
3: Hoy, kinahanglan nga inyong pahibawon ng naa sa inyong listahan, ha?
4: Maunay among buhato na titiray.
0: Renz, Nikki.
2: Ma?
0: Kami si Papa Nemo ang muangkon sa duha ka litsyong baboy.
1: Ay, ay, wow!
0: Papa Nemo!

0: Uy, nianhe pa man ginmus amo by Renz, Nikki.
1: Aron masiguro na mo ni Nikki ba yung okay ka nga magninong sa mong kaluha?
0: Okay kayo, by Renz, Nikki.
1: Thank you, bye.
2: Thank you, Jaren.

0: Unsa ba'y Joel? Okay na kang nakuha ang nino?
1: Odol po. Tawad kay nauna-una na ko. Nga ngilang hatagan ako katapusan ng tanan. Abi na mo, Odol po. Gipangayo ko na yung skitasan. Ngaunta, malamdaga na nga akong una-una. Og ayuhon na niya ang samad sa akong kasing-kasing. Og okay na ko. Naalim na ang samad sa akong kasing-kasing. Migan og miluag na nga akong dughan.

0: Gabi ina, namingaw lagkan lituman na mauli ang mga bisita nga may Anis Bunyag sa akong mga apo. Naraskrib ang duha ay nagtuupad. Mga apo ko, hinaot nga magdako mo nga mga buutan. Ayan ninyo hatagi o problema sa las mamaniki o paparens, ha? Iampo ko ka mo nga manggitahoron mo o may respeto sa isig kataw.
1: Wagam!
0: Sa tiray, nasuko man siyang gam. Nga naman ka, ha?
1: Wagam!
2: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This Time Check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Piolo?

0: Giblisingan gid kitag maayo sa kahitas anak.
1: Nga naman, ma?
0: Giuban na nako ganang buntag sa ospital si Tiray kay nagsigig soka. Gabi pa ay sigsoka. Nga akong gipa-check up. Bidhan di ay siya. Mabdo si Tiray!

0: Wow! Congratulations ninyong duha. Baygab, Ate Tiray. Namabdos gis Ate Tiray. Kabuhi ko. Kabuhi.
1: Ayo, ana bay Rems. Ako ray angan nga musulti, ana, sa akong tiray kabuhi ko.
0: Ngitaw?
2: Pastilan, kinse magdahom, no? Nga masudlan og bata ang puson sa akong manghod. Ay, gatagan, gidmog anghel sa Ginoo, Tiray. Gab. Nga, pakasal na mo, ha? Arang makadanas imong apelido, Gab, ang inyong anak ni Tiray. Ha?
1: Oh, my sister-in-law.
2: Yeah.
1: I love you, Tiray Kabuhi.
2: Dere.
3: Ay, gapo. Uy, ikaw ba kay bahuan? Lagi ko, lima.
1: Wa, gabae.

0: Kinahanglan na nga magamping si Ate Teresa yung gimablos, love, tungod sa iyang pangidaro.
1: Maugid, love. Kung maglisod siya utong puhon, simba ko lang, masiyas gina siya.
0: Muna na iangay buhaton. Diyos na ko, arabag gasto ng masiyas eh.
1: Maulagi o eh. Nagsuka na sa si Ate Teresa, love.
2: Kalma lang.
1: Ikaw ginakaingon ini, Gab! Pawa!
2: Gab, pahawa na lang, Gab. Kay ikaw may gipangaan sa akong mga hod. Inigawa sa bata pohon. Liwat kay na ni mo, Gab.

0: sakit sa unti yan! Malagbiling! Nang!
1: Nang! Ano sa katil? Anak, ginukodugo! Tiray! Gipangagi anak kagdugo! Agkoy kasakit ani kay dugo ang gipangagi ni mo! Gab! Gabi na!
2: Ano, malagbiling? Ano? Hala!
1: Uy, ganong nagsuka ka, uy? Gano ka? Gano ka? Gano ka, uy?
2: Manang minting, lunoon ang kumakitag dugo. Huwag makuyapan ko.
1: Unsa? Uy, mga anak ng imong asawa, uy! Ang akbangon, dadoon na to siya sa ospital, Gab!
2: Kakuyapon ko, manang minting.
1: Ay! Ginoo ko! Miki! Rens! Tabang mo si Gab na kuyapan! Jesus, ginoo ko!
2: Nakakitag
1: dugo na kuyapan!
0: Ay!
1: Naglibo ko ang sa iunahon na to! Dadun ba sa ospital si Ray kay mga anak o kinibas Gab na kuyapan! Kay nakakitag dugo!
0: Ah! Ako yung unahin! Yung malagi sakit na kainin akong tiyan!
1: Muhig na
0: ako ba na, di na ba na ang kasakit?
1: Unsa? Uy, Tiray! Tiray! Hinuho ko may utong maninog maayo! Tiray!
0: May gawas na lang ang Tiray!
1: Nanganak sa bahay! Ang Ginoo ko ini babayaan na. Rens, ato adito sa sintro be. Bangayog tabang. Ing nanay ng anak din ni sa ato. Sige na, adada din ang midwife para aron may maputol sposod. Pagdali down, Rens.
2: Oo, mamiting.
1: Ay, Ginoo ko, ng anak raman taon sa bay. Pagka...
2: Hilak sa bata. Nanganak ka na tiray kabuhi ko. Yes! Daddy na ko!
1: Di pa yabis ka na. Ilong ka, boy!

0: Mabahig na nakit ko.
1: Natuog ng duha. Gikapoy in town silang pagdagandagan ganinas playground. Nga nung hugot mang kay kang nigakos di ha?
2: Hugot lang.
1: Dili sa love ha? Kay maupay pagsiyam nila kabuwan.
0: Ako kinana love kay makamauna mo sila madagan.
1: Unya?
2: Ang ngay ng punan.
0: Love, mahal ko ni mo.
1: Ikaw, mahal ko ni mo.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
1: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kesto dyan, Timantika.
1: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
1: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
1: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Piolo?

0: pak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Pongshi!
5: Angeline!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: O dili mga higala natapos ang sugilanon nga nag-uluhan. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salcado. Gisumpayan o gihuman ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Cabiana. Soundman, Jumel Arizo. Ug ani ang mga artista nga naghatag og kinabuhi nini maong sukilanon. Sa papel ni Renz, Jeffrey Garces Cabunada. Nikki, Carol Marie Hikain. Joren, June Caraca Pohanes. Tiray, Ingrid Miss I. Vertodazo. Miding, Cecil Danusos Cabrera. Gab, Lloyd Gelson Gabiana. Dolpo, Jumel Arizo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod nga sugilanon. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, mga kawanis kagabas na pagsasugway paubo sa Bible Study Fellowship. Samtang doon ka mga magsuon nga nagpadagan o drug den sa ilang igagaw na nagadakpan sa Baybas sa Pedea sa barangay Kiyot ning Siyudad. Samtang dito sa kauluhan, mga personal sa Senado, miduas botan sa CIDG sa Campo Carame alas sa nagpadayong investigasyon sa shooting incident sa Senado niya itong miaging simana. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderfood Supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: May

0: ginugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo na kahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Maong bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke! Here is our next song.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be extraordinary with MX3.
14: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
15: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
16: Sa gunso ng OT, ay buhi.
17: Kaya pa na ako.
16: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
17: Kaya pa na ako.
16: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
18: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: kon ko.
1: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Danoy.
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
7: At oras karon as 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, tas bumpison si Madugoy Kabadunay hypertension. Basin tas imin sugar o basin may diabetes kanyo ara kamay bawan. Tas nga level sa blood sugar. Magkabagay kinis mo arterial walls mo palapot sa imong dugo o sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, di pag-aayo sa mga samad. Ang pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabutan ka mo, grabe kayong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katog, makapugong pag-iod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Ubistaw sa Pagklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libreng consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang din sa Media Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Alas 12:46 na naminaw na turon si Jess Borja diri sa may muwabog isla sa Kunpilar, isla sa Camotes diri sa Subo. O garas detalye na sa itong mga balita, mga kawanis kagamaras nakbayan sa Subo ipabu sa Bible Study Fellowship. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolono.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipaubo sa Bible Study Fellowship ang mga kawani sa kagamhanan sa Kabayan Subo. Usa ka memorandum ang giluwatan sa Human Resource and Development Office kung HRDO alang nini. Isipag kabahin sa Moral Recovery Program sa City Government apan ang City Hospitalization Assistance and Medicines Program kung Champ Office na ngayon kutinawan sa City Legal Office labot ini. Particular na sa constitutionality o propriety sa maong diretiba tungod sa giingong fundamental principles sa separation of church and state. Klaro hinon sa City Attorney's Office nga may mong ipatuman ang Bible Study Fellowship apang kinahanglang voluntary lang ang maong religious activity subay sa maong kalambuan. Ang City Council palagi ni Consul Joel Garganera diawag sa HRDO pag-issue clarificatory memorandum alang ini. Ang Bible Study Fellowship sa matag departamento sa kagamanan sa dagbayan ipigayon matag Huwebes sa hapon gikan sa alas 5 ngadto sa alas 5:45. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Doc o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na nasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Masa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DY HP Tatak RNN.
8: Radyo mo nationwide.
0: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy Nationwide.
5: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Balita! Di pa sinunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
15: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
16: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang linuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
17: When you love, you caress.

Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: At oras karon, alas 12:53 na. Unyera, minaw na to karon si Imelda Cabalquinto. Ina pa ha? Shoutout gatong nanay og Sefa diri sa Salon Karkar Public Market gikan ni Imelda. Unya si Michael Bentoy, Joselito Bentoy, naglantaw po nato ron sa Facebook Live nato. Unya namina pagin siyang radio. Chacha Boyles, Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Ula og Minik Boyles sa Obay Bohol, naminaw sa nato karon. Salamat kaayo. Ang musulod na balita atong kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timay lang, ikaw dunay daghang toksin simulawas, mundili ka regular, ang magpagawa si mong hugaw. Bigay ka mahilisan, mabuto ni muntian, makasinati ka insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Di mo na pagkaluya si mundibok lawas, busa. Huwag taga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagi na matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika din sa Sugbo, ing manusab. Sa wampang ang mga lalawigan at Kabisay, Arug, Mindanao. Si Eminuel Sabares Almaden, naminaw sa nato karon. Padayon ta sa itong mga balita, naka-harvest ang mga partisipante o sa usa ka aquaculture project dinas lokal nga kagamhanan sa Nakbayan sa Lapu-Lapu nga mga residente sa barangay San Vicente din sa Ulango Island sa maong syudad. Ang aquaculture project nga nigamit og isda nga bangos nagsugod nitong Pebrero 1 karong tuiga gadunay 6,000 ka mga bangos nga mga fingerling o kini mga similya sa bangos unya moy ilahang gibutang dito sa ilahang mga ponds. Ang maong programa giabagan sa lokal nga kagamhanan sa Dakwaes Lapu-Lapu ingon man ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD alang sa mga residente sa maong isla. Ang pasiuna nga pag-harvest gihimo ni adtong Mayo 17 o ni adtong adlaw nga Domingo. Diin naka-harvest ang mga sakop sa maong grupo og 240 ka kilo sa isda nga bangos. Og sa 252 ka kilo nga lain sa nila nga na-harvest na itong Mayo 18. Samtang ipaabot nga maka-harvest sila og dugang pa nga batch sa mga dagko na nga mga bangos. Igo na ibabaligya. Karon na sad nga sunod si Mana. Ang aquaculture project gisugdan ubos sa Project Lawa sa Binhi sa DSWD7. Nga ilang gi-coordinate nga to sa City Social and Welfare and Development Office sa maong syudad. Ingumano sa City Agriculture and Fishery Office. Alang sa mga beneficiaries na mulupyo sa Barangay San Vicente sa Isla sa Ulango. Ang harvest na katotal o kita. Gumabot sa kapin o sa gagatus ka libo ka pesos.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Remake Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ubo!

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: At oras karon untok ng alauna. Ang musulod nga balitatong ganato sa Vital G Plus Coffee Mix. Nili mga orasa, lamang tagpaniod to niya, medyo busog. Lami kayong ipangape para padayon taga energetic maghapon alang sa pag-sugod sa natog balik sa trabaho karong taon-taon. Human sa lunch break. Mo na mga pig, gani ka ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Kaya kini nga kape, aduna kay sa gold nga vitamin D3. Mo na makakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Matag sa Shane ining Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract. Aduna mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nagitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag kini og mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O kini dali nga padaos sa itong mga selula, gumoy ka nusab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing na mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Naminaw din nato karon si Jamil Disili sa na po Inabanga, Bohol. Ogingon man si Ruth Tan Dugiles. Diri sa may asa ni Dapita? Papa Dugiles nga naminaw sa dato karon diri sa may Laridel, Bye-bye City sa Leyte. Padayon ta sa to mga balita ni Ay duha ka magsuon. Kaya nagpadangan kini yung drug den o ang ilang igagaw na dakpan kini sa bypass operation sa Pidea sa Barangay Kiyot. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Katapang kayo malampuson na labungtang sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 Regional Special Enforcement Team o man sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office ng Osaka Drug Den na remutang sa sitio sa Nisintulo Barangay Kiyo sa Sulit sa Sugbo alas 5:28 sa gabi na itong Lunes. At sa operasyon na dagpan ang duha ka magsuon nga mayon nagparagan sa drug den nga ngila ni PDS 7 Director Joel Plaza na silang alias Adrian 25 ug alias Marvin 21 ang manghod ug ang igagaw sa duha nga si alias Ryan 21 anyos pulos sa mga walay trabaho nasakmit sa mga operatiba ang pinakiti sa Cebu nga motimbang sa 15 gramos gadunay average market value nga 102,000 pesos ligit na ang bypass money og nagkaraing laing nga mga drug paraphernalia. Ang mga ebidensya nga nasakmit kinusun na kini sa PDS 7 Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis samtang ang mga suspect gipalhog kini sa detention facility sa PDEA diha sa lahog sa Lagpay Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDS 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang mga nagsuon human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Dugang ni Alcantara nga makabaligya og duha nga ang duha og 15 nga tuna sa 20 gramos matag semana gikan sila nga supplier sa Cebu. Base sa background sa investigation na sa PDEA, nasairang si alias Ryan na nagpanan ito nga 2023 sa katso gihapon sa legal nga drugas og nakaservisyo siyang sentensya. Gipasagaan og kaso ang mga suspect subay sa pagpabarigyag Cebu og pagmintin og drug den din ang maximum penalty mao ang tibok kinabuhi nga pagkabilanggo. Kasama mo sa PDEA 7 ang yung Rajman Arlo sa Mantiri YHP. Tatak, Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, yun naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
6: Yun sa man ninyo, Marie.
7: Nag-uni fees me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon Unifeeds ra gyud gihapon. Tiaw mo mare, sa matagsako sa Unifeeds, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifeeds?
7: Kaayo mare! Imagine na mare ha, sa lapu ka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay mare, tudlui ko.
7: Oh, dai feeling guide mare oh. Dali numbers ilang technician diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
1: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Paranas Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
9: Adto og palit na mo.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
11: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Zed Health Report.
15: Health Report.
16: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: At oras karon alauna, syete na. Ang musunod ka balita, tukad nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang matag sa shake, kung na muinom ka niinig 2 to 3 soft gels a day, sa Life Extension Vitamin D3, igo na kaayo na para matagaan ng proteksyon ang atong panlawas. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function sa kinig maayo, maka-produce kinig mga paragang, mapatay kinig sa mga viruses. Sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall, manang kadalawag yung napag-inom, 2 to 3 soft gels sa Life Extension Vitamin D3, recommended din sa mga medical doctors. 100% gini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation, number 1 tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan sa kanga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohata kiniog libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na nabimutang din sa may Usmeña Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa Consolacion, doon po yung Life Extension Clinic na nabimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee. Zumaguete City na nabimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ha ang hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga, Pagutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din nasa tagsatag sa kamanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 o ang 0917-3118-1161. Sa PICAS, gabay ni kamakanunay nga makonstipated. Pag ino maning Super Fiber, kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo po kayo ang pag-prepare aning Super Fiber. Magkuha ka sa kabasong ng tubig unya un imong i-mix didto ang o sige ka sa shea sa Super Fiber. Pwede kag mo inom ni ini kun ari ka sa buntag ganahan before ka mag-breakfast. Kun ari ka sa gabi ka na before pod ka nga matulog. Para mas nindot ta gyud ang epektos pagtiag nimo sa Super Fiber, dugani ka nag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika pero subdin na sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita, gibisita karo ni Governor Pamela Baricuatro. Kauban ang mga kanagkuan sa ikaapat nga distrito sa Lalawigan sa Sugbo, si Board Member Nelson Mondigo, alang sa pagsusi sa nagpadayon nga pagatukod sa Pio Bridge di sa may lungsod sa Tabugon nga naguba ni adtong pag-igo sa kusog nga linog 6.9 na magnitude sa maong norte nga bahin sa lalawigan sa Subo nga tumiagi nga tuig. Ang 16.8 milyones ka pesos nga project gipunduhan sa Kapitolyo. Ugusan ni siya sa 13 ka mga taytayan nga nangaguba ug ipaubos sa repair ingon man reconstruction. Isip kabahin sa rebuilding efforts nga gihimo sa lokal nga kagahabana sa lalawigan sa Sugbo alang sa mga infrastructure projects sa Northern Cebu nga naigo sa kusog nga linog ni adtong Setyembre. Samtang sa pikas nga bahin, mga balita dito sa kauluhan, mga personnel sa Senado miduaw ngadto sa Buatan sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG office sa Campo Carame kagadinang buntag. Taliwa kini sa nagpadayon nga investigasyon labot sa retabo nga shooting incident nga retabo dito sa Senado ni adtong gabi sa Mayo 13. Ang Office of the Senate Sergeant at Arms Officer in Charge nga si Manuel Parlade inguman sa ka-CCTV operator o guban pa nga mga personnel sa USAA. Ipaabot nga nakabisita sa CIDG kaganinang buntag alang sa nagpadayon nga investigation. Si Parlade may gitudlo na nga OIC sa Senate Sergeant at Arms. Sa opisina ni inihuman, gisuspenso si Sergeant at Arms Mau Aplaska human sa shooting incident sa Senado. Samtang sa pikas nga bahin, dugang pa nga mga balita gikan sa kauluhan, ang Bangsamoro. The rule ifta formal nang nipaybaw sa gitawag ni ini og blessed month sa Dhul Hijjah. Mao ni siya ang pagsugod sa Mayo 18, nitong Mayo 18 nga nagsugod na sila sa pag-obserbar silang Eid al-Adha nga ilang gitakda karong nga Mayo 27. Wala ipaybaw nila ha sa Bangsamoro Darul Ifta nga ang pag-obserbar sa Eid al-Adha karong tuiga ari na sa Mayo 27 matun pa ni sa ilang pagpahibaw. Sa ilang advisory, ang Islamic Authority sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao confirm nibutiyag nga ang Day of Arafah i-obserbar sa Mayo 26 samtang ang Eid al-Adha ari na sa Mayo 27. Subay nini ang pag-obserbar sa Day of Arafah ari na sa Mayo 26 samtang ang selebrasyon kining dako nila nga selebrasyon sa Eid al-Adha i-obserbar sa Mayo 27 subay sa ilang advisory nga ilang gipagawas karong adlawa. Ang the rule ifta mao ang nanawagan gato sa mga Muslim community sa pag-maximize sa sagrado nga season pinagi sa pag-ampo ingon man paghimo og mga maayo nga binuhatan. Ang Eid al-Adha mo ay labing ikaduha nga labing importante nga kalihukan sa Islamic calendar matod sa Bangsamoro government. Atul sa duha ka adlaw nga selebrasyon ang mga Muslim families magtapok-tapok aron ilahang pasidunggan si Prophet Ibrahim sa iyang debosyon ngayon kang Allah. Pinaagis paghatag og mga gasa ingon man na feasting. Gitawag usab kini og Festival of Sacrifice sa mga Muslims sa tibuok kalibutan nga sa maong adlaw nga anaa sa ikanapu nga adlaw sa Dhul Hijjah moy ika-12 usab og katapusan nga buwan sa Muslim Lunar Calendar matod pa sa Bangsamoro government.
9: Radyo Mo Nationwide.
1: At oras karon ala 1:14 na.
9: TYHP abroad ngayon.
15: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tiga-mautiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, wala pay usa ka semana human gilatag ni Chinese President Xi Jinping ang red carpet alang kang US President Donald Trump nag-host na usab kini og laing guest of honor ug nihingayuna usa kini kasuod nga kaalyado. Nabot na si Russian President Vladimir Putin sa kapital nga siyudad sa China alang sa state visit ni ini ug tuyong pagpakita sa alignment sa Beijing ug Moscow. Ang Russia ug China pulos mischief sa ilang relasyon tali sa Trump administration sa Amerika ug nitimbang timbang pagsilbi ug bisan unsang papel pagtabang nga matapos na ang kasungian tali sa Amerika ug Iran nga nakapiktar sa supply sa lana ingon man sa kasungian tali sa Russia ug Ukraine. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadiez DYHP tataka Amen. Kadto mong balita nga hatod kanato sa Said Marketing ang tigamauti nga para pod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Said Panyawan Liniment Oil kaniadto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: At oras karon alauna 16 na unya di ara tay i-greet ha kay nabinaw sa nato karong mga orasa. Naminaw karon si Belen Palen dina sa may makauban pud niya sila si Mafi Koykoy Arliz Josephine dina sa Matalom Leyte Miko Ismael naminaw sa nato karon unya si Val Villardar dina sa Kandugay lungsod sa Barilin nga namati sa dato karon ang hapon nimo diha Sir Val og mga kaubanan. Wa naman taigo nga oras ina padeha kadali lang kayo kay na daytoy gi-chat sad si Mamika K. Nga naminaw sa dato dina sa Ipurok Black Katuyan Naga City. Wa naman taigo nga oras so man ako diri sa control kasama Nestor Hamisilio Nemskin Yonas sa Gerald Albios. Ako sa maging Radio Man Can Galinea. Salamat kayo sa inyo ha pagpaminaw niya. Standby ha, karong taon-taon. Bati na po ninyo ang atong drama. Kini ang akong suliran.
17: Radyo mo nationwide.
1: Atong oras karon alauna 17 na.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
20: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
21: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
22: Kini ang akong suliran.
23: Kini ang akong suliran.
24: Sa atong pagkaimugsod ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
19: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hunga. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
22: Kini ang akong suliran.
23: Kini ang akong suliran.
19: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Diba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
2: Kanindo di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo plenty? Ay kalimti!
3: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
26: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ay, oo, good kayo. Regimen ni siya, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mo gamit ka nis. Barato rin dyan kayo nisa.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong ingon na ginutuloy ko kung sa akong angay ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay gitpamati pareha sa akong interregion dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Maayong buntag sa Tanan Nagpaminaw, kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi.

0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, matay ka butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: i-DTX 500 na!
9: DTX 500,
10: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
9: ug katul-katul,
10: DTX 500!
9: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar,
10: DTX 500!
11: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
14: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
16: Zed Health Report.
14: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: Ipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
19: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
18: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
19: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
20: Oh, sige pa! Di na ko magdugay!

Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Neobra ug Attorney Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jomar, usa ka graphic designer. 28 anyos. May live-in partner ug may anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong trabaho. Aron yung sabdan, ingon ini

0: Wapagid ka makakita ng trabaho, Jomar.
1: Wa pa magid mo'y. Puro raman na rejection sa kong madawa sa kumpanya, ma.
0: Na, basin dili pa lang gitingali para na ni Munak. Salig lang sa Ginoo. Makakita na lagi kag trabaho.
1: May lagi yung tamo'y. Kailangan na nandiyod kayo kong trabaho. Mabdos na ba si Hazel?
0: Nak!

0: may pagwasan nato ni Kihata.
1: Day.
0: Unsa ka kung ipakuha ko na lang ni Bataa?
1: Uy, day. Ayaw yung buhata. Dapat na nagsada, day. Kagaba na.
0: Day. Na-stress, tumangot ko ani. Uy. Unsaon naman lang ako pagpanganak po. Parehas ko tang duha nga way trabaho. Unsaon naman lang.
1: Ayaw lagi kabalaka lagi. Ako'y bahala ka na, okay? Mangita ko pagi. Ay, dili di ka pasagdan.

0: No. Di pagi ko makarefer ni mo ano ba yun eh. Wa magkod may hiring ron.
1: O ba?
0: Wat-wat lang. Nalagyan mo abot lagi.
1: Pangutaan na ba yung kung kanusa ah?

0: You're hired.
1: Thank you, sir. Thank you kayo.
0: Pero watay kontrata ini, ha? Project basis, ya? O, di na kinahanglan ang kontrata? Ay, salisalay lang yung kini.
1: Sige, sir.

0: Nadawat na ka?
1: Uday, nadawat ako isip graphic designer sa usa ka marketing agency. Di ba, niingon ko ni mo. Naargi pa agi ang taranday. Kung ayaw na pagunahon na ugbuktan nga makastress ni mo, okay? Maoy at ima na noon na iyong pagmabdos. Ako na'y bahala na to.
0: Salamat, Chomar, ha? Ayaw ka bala ka. Inigpanganak na ko, mabalik ko sa kong trabahoan sa una. Aron na kay kaabag sa tanan.
1: Ay, di sana natusgutan dayo eh. May akong gusto good nga, safe mong duha sa tong baby.
0: Salamat, Chomar.

0: Dong, kaniya pa man kang nag-atubang anay mong laptop. Wapa ka mahuman?
1: Wa pa day. Kinahanglan ko mong submit og tulo ka campaign designs og social media materials kada buwan. Kay kung dili ko ni buhaton, wa sa ko'y madawat ng sweldo.
0: Sige, uy. Kutawan na lang tagka-kape. Aron dili ka dukaon.
1: Salamat day.

0: me kwartang ni Soja kong Gcash na may text dre. Jomar, gisend na namo ang imong first will do sa imong Gcash. Kindly check.
1: Yes! Yes! Naaragin akong first will do! Ay, salamat, Lord! Salamat!
2: Sidonggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
2: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
4: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo pretty? Ay, galimti.
5: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabuhin na bista.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
9: Yun sa maninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadap ko di ay, Marie. Tugroi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Paranas, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Ado na kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
12: Ado, upalit na mo.
13: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita?
13: Kadyot lang!
14: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
20: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
21: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
22: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
20: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
21: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
22: Kung pirmi kang sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
0: talaga sa imong mata. Matagadlaw.
1: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uro, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, gui, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
25: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Kita rawat eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay, pwede na iya.
26: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
25: So anak ka, 90 na ka.
24: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
27: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
28: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
27: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
29: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
30: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams.
13: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism ug Business.
12: Ug libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
13: Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
14: Oh, sige pa, di na ko mag

0: Grabe yun akong lipaya sa diyan nakakita ko sa akong first world o nag-sentro Gcash. Mura ko gugigbayo sa langit kay dili sa diyan ang katidad nga ako nadawat. Hangtod nga nagpadayon akong trabaho o gisuduhan ko every end of the month nga wa joy palta. Pero human sa pilakabuan, nahibog na lang ko nga dili na manggid kayo akong sweldo nga kung buto na naon, dili mag-iunta ni sila madili paghatag na ko sa sweldo. Unya?
1: Hala! Saan naman ang ato mga bills, Ruin? Pulis na rabat na overdue?
0: Mabitay akong nahuna, day. Sige lang, day. Ang atong savings lang una ang atong kuhaan. Ako raon niya ni follow-up po na.

0: Ay, salamat. Ay, salamat yung tao. Nabutag yung tao kong sweldo para sa last month. Ay, salamat.
1: Danadong?
0: Oo, day. Salamat yung tao sa Ginoo. Sus, kuya, wambay ako kay Murag. Murag may agdimingaw yun. Waman kayo mga projects good.
1: Mao pa?
0: Eh, pero may untag dili lang dayo eh. Si Bako ilang taon. Usao na lang.

0: niya? Ang imong last day?
1: Gipaluob kita na ako, day. Di bang ko replyan,
0: ay, kung ingnang di na ka mabayran ato.

0: Mauntay akong concern bisa mabayaran lang ko sa akong last pay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Duna ba ko'y katungod nga pangayoon akong last pay bisag wa mi gipirmahan kontrata? Ikaduhang pangutana. Unsaon ako pagpamatuod nga nagtrabaho gyud ko sa kompanya mismo bisag wa mi kontrata? Ikatulong pangutana. Pwede ba nako sila ma-report sa dole bisag freelance ra ko? Unsa may mga procedures nga dapat i-follow kung dili gyud ko nila bayaran sa akong last pay? Ikaw pat, o katapusang pangutana. Doon na ba ko'y katungod na magukod sa akong separation pay o back pay bisit informal ang among setup sa diyang na-hire ko? Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Jomar.
1: Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, mga medical na itong mga pangutanag, mga problema guys, na si Dr. Rene Obra. Busa, unsay atong gidugayan. Please, ipadaang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ato ang mga sukintig paminaw, hinaot unta sa matag-adlong maminaw ta, leksyon, inspirasyon ang ato ang makuha og we remain to be grateful and thankful kay naay kasulbaran ang ato ang mga problema, naay solusyon, naay mga tao. Sama na ato ang programa nas Dr. Rene Obra, nas Attorney Elaine, natay mga kaabag nga muta abang nato, meaning to say there is hope. There is always hope, mga sukintig paminaw, no? Ayaw yun mo kawad tangan og pag-asa. Ayaw og ka-discouraged. Ayaw patakag himog desisyon nga magmahay ta later on. Di ta magpadas atong kalagot og kaisog, no? Kay ang pulong nga mugawas atong baba, di mabawi baya, no? So, hinay-hinay lang, kontrolahon lang yun nato atong kaugalingon, no? Di magpada sa feelings. Kalma lang guys, okay? Letter sender na to karong adlaw kay si Jomar Punto Ligalta, 28 years old from Cebu City. Ang iyahang mga pangutana, no? Tungod ni naaman ni siya'y trabaho, napadapag yun sa iyahang, nakatrabaho siya. You know, kasabot yun ko's feeling anang first sweldo. Kanang ganang yung mga mura kang gibayaw, sakto yun na yung ingon. No, nga kanang ma-inspire ka, malipay ka pag-ayo, no? O niya, mahugno gitag usahin, magka-problema, lagi good po ato ang trabaho, no? So, naani siya'y pangutana kabayin siyang sweldo, kay naundang man siya, o niya, na-issue siya sa iyahang last pay, no? Unang pangutana. Duna ba siya'y katungod nga pangayoon ang iyahang last pay, bisag wa sila'y gipirmahang kontrata? Of course, ang imong gitrabahuan, you should be paid for the services that you have rendered. No work, no pay. Nya, there is work man, there is pay. Dili pwede nga dili ka maswilduhan. Kung imo tong gitrabahuan, dapat kaniyang swilduhan. Of course, mas maayo ginuntag na ay kontrata, pero there can be proof man, mamahatag ni mo nga niservisyo ka, no? And plus, ang kanang imuhang mga himo nga mga nadawat nga sweldo before is proof, no? And plus ang katong iyahang note, no, nga nag-send sa imuha sa WhatsApp nga ma-discontinue ang imong service. So from the time sa imuhang last nga sweldo nga nisud sa GCash up to the time nga nakadawat ka nga your services are no longer needed, dapat ka mudawat og sweldo. Unya, time sa. Ang kana ba yung pag-terminate na to? Di man na basta-basta. Dapat ba yan na ay 30 days notice? Unya, kung wa man ko kabawa man musulti kung unsa na yun ni kadugayan, no, pero wa po ta kaabot og tuig, siguro wa tay separation pay. But, ang katong pamaagi, posible ba yan yung illegal dismissal? So, pwede kita mo add to Department of Labor. Kaya dili man na ingon anak, kasayon lang, pagtangtang og empleyado. So, therefore, base na atay illegal dismissal during the PITA. Okay? Ikaduhang pangutana, unsaon ako pagpamatuod nga nagtrabaho yun ko sa kumpanya mismo, bisag wa may kontrata. The fact ba nga giteksan ka sa WhatsApp, nga your services are no longer needed, ug na naa kay madawat katong transaksyon nimo sa GCash ug mga notice nimo nga mga payslip nimo baron no pinaagi sa text or WhatsApp, that is proof nga empleyado ka o gitangtang ka illegally, no? So that is enough. Dili kinahanglan usahay kontrata, although honestly speaking, contract is the best evidence, but there can be secondary evidence to prove your employment. Ikatulong pangutana, pwede ba nako silang ma-report sa dole bisag freelance ra ko? Unsa may mga procedure dapat i-follow kung dili gyud ko nila bayaran sa akong last pay? Okay, then I suggest you go to the Department of Labor and Employment, ilahang opisina na din sa Gorordo Avenue na apod sa G Mall, dapit at mga ng Queen City, para makipagsena ka mapatawag to ang katong kumpanya para mahusay mo sa imuhang dismissal ug sa imuhang last day. Ikaupat o katapusang pangutana, doon na ba ko'y katungod nga mugukod sa akong separation pay or back pay? Bisan informal lang amo ang setup nga na-hire ko, the answer is a definite yes. Sang sacred kay ning pagpanrabaho, right to life, right to labor and employment, these are guaranteed human rights nga giprotektahan dili lang sa atoang saligang batas or sa constitution, but also in our labor law, no? Atoang mga mamumao are really protected by labor. Mauna nga mudapig na sa imuha adto gyud sa Department of Labor and Employment because you are entitled sa imuhang last pay, and I think they may have, no, if I'm not mistaken, if kay ang ako ang nakita dere ang katura mang chat, no, posible nga naay violation sa pamaagi sa pag-dismiss nimo, and they may have committed illegal dismissal. So, pwede pa mong ginamasturyaan o mahusay sila dito, no, kung ipatawag sila, please go to the Department of Labor para maprotektahan ang imuhang katungod as an employee. Di na mo matter karon, naamang kay proof nga empleyado ka, dili lang man kontrata ang proof. Okay? No, dili, wala na nag-ingon nga why kontrata, why employment, dili, oy. There are other ways to prove nga empleyado ka. Sama sa imong payroll, sama sa katoyang text nimo. Kaya nga nung gitang-tang mang kagli ka empleyado, di ba? So, ana na siya, ha? So, dole ta, guys. Jomar atus dole. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Ma Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715.
6: Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ipalantawan nga doon ay ma-develop ng low pressure area kung LPA sa Pacific Ocean at sa inapos ng bahin sa Mayo. Nipaibaw ang pag-asa nga tulo ka mga potensyal nga LPA ang posibleng maporma tali sa Mayo 25 ug Mayo 31 din usa sa mao mga weather disturbance posibleng mo develop sud sa Philippine Area of Responsibility kon PAR. Taliwa sa mao mga LPA ni dugang ang pag-asa nga ubos ang tsansa nga mulambong ato sa usa ka bagyo ang maong mga LPA sanglit mahimong mausab pa ang kondisyon sa panahon sa mosunod nga mga adlaw samtang ang easterlies mao padayong magdala og pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Pen Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba dahil sa iyong kaagi ka ron? Milkening sa kababaeng taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang natumatatampo, nagdansingan nga, May.

0: Ang maski pa epektibo, og maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap, muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakang sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap, manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: X500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ah, si Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa kung baan na ako. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Linoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
5: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
7: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
14: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay ng pagpamuhi.
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.

0: Thank you, Lord. May trabaho na gid ko.
1: Hi. Ikaw na yung bagbo na mong kauban? Albert?
0: Ming.
2: Ni?
0: Tess?
2: Daan po gid ko kay ikaw, ni!
0: Lari ka magtrabaho din, ni?
2: Oo, taon, day. Daghan mo ko nag-ingon nga na ako ni may mga bagong kauban. Sus, ikaw man di ay!
1: Kaila di mo, Tess?
2: Kaila yung taon kaayo, Bert. Kay classmate man may pag-high school.
1: Uy.
2: Pero maulagi. Nagkalagot lang may pag-college na namo kay ipalhin man may puyo.
0: Lipay kay kaday nga may kaila ko din, ni.
1: Kumusta man yung trabaho din, Amy?
0: Okay naman, Bert. Kaya ra.
1: Maayo nun. Nikaw, tanto ba? Ako yung tangang invite nun.
0: Asa man?
1: Snack lang sa gawas.
0: Nga naman.
1: Awa lang. Gusto lang ko nga magsuod.

0: Day, permi lagi kong makabantay ni mo nga magpuyog mo ni Albert. Nangoy na siya ni mo?
1: Uwa man, Day. Ganahalang tingali na siya nga magkasuot ni.
0: Ayaw kumpiyansa ng Albert, Day, ha? Taghanra ba nagkipang magtusan?
2: Ha? Ay, pag sure, oy.
0: Lagi! Dagan ang nagsulti nga na ni anak sa ilang dapit. Mungkong mahi mo, pagdiktay yun anak niya.

0: May pwede ko namang uban ng gadayot.
1: Naon sa deka, nganong gool ka ng naong ni mo?
0: Nag-away mis akong uyab, May. Pwede ko namang uban ng gadayot lang. Nagkinanlan ako pa istorya-istorya.
1: Oh, sige, pero di lang tayo magdugay ha, kay mangita ba ya si mama na ako.
0: Ubanin ako, bisag gadayot lang.

0: Imnan nang imong tagay.
1: Di man ko mainom, good.
0: Ah, mayroon na, good. Bisa karoon lang. Damayin lang ko sa akong problema.
1: Naunsa da'y kapirit. Karoon magiging kong mga kita o lalaki nga ni Hilak. Unsa ni kadako sa imong problema, ha?
0: Kuan. Mabus mo gud akong uyab. O dili ako ang amahan.
1: Unsa?

0: Sir, health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin. Hindi na ko. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
13: Bye.

0: mo, panako siyang masakping, kachat niyang bago niya yung uyab. Magmataragod ko buntag.
1: O niya, hain mo lang imong uyab?
0: Natuwa. Tuwa na sa lalaki nga, nagkapamablos niya.
1: Ayaw lang ko kaguol. Makakita rin ka o babae nga para kit ni mo.
0: Salamat niya. Medyo nigaan ang akong dugan nga nakapahungaw na ko sa akong gibati. Ato lang ito, wasyo lang atong ginungay, kay mamauli na ta.
1: Bird, nalipong mo ko eh.
0: Ha?
1: Malaman nagnituyo ka ang akong kaliputan.
0: Ha? Kagamay atong ginom na to. Nalipong na ka?
1: Lilibay ako analog ginom, ha? Sige, kay mo pa ulit na ako, ha?
0: Kuhan ka na. Ako na lang kang ihatod sa inyo, kay basig maun sa kasdan. Sige, bahaway una.
1: Ang saling imong gidadaan ako. Di mani, bye.
0: Pahuway lang muna. O niya ra pa uli sa inyo kung makapahuway na ka, ha? Tarong magbigda, beta.
1: Ikaw, ha? Doon na kayo ng ngapil ni mo sa kong ngapil. Albert, imo magkukugyakan. Ay!
0: May.
1: Magkakusimang ka.
0: Asyang dilang kuspatan ako ni Mami.

0: ha? May nahitabo niya ni Albert?
1: Oday.
0: Ginoo ko intawon ni Mu'y. Nga na nisugot makamay may tabo ninyo, di man mo uyam.
1: Kalias may nakainom, day. Wala na mo kapok niyang among kaugaling mo niya.
0: Ginoo ko intawon ni Mu'y.

0: ngayon sa Manizal Pride. Dili naman makikistorya na ako. Mura man siya naglikay. May mo ba nga mag-istorya ta, Bert?
1: Bahin sa unsa man.
0: Sinay tapo na to.
1: Ay, kalimti na to eh. Ipiktura to sa tong nainom.
0: Sa ingon lang anak ka sa'yo na. Albert, nagkuha in tao ni mo akong pagkababay.
1: May, kalimti lang to na hitabo na to. Ang importante nga, parehas na nalipay.
0: Albert!

0: Alah, awak nama kuduk. Di ni mahimu, magpala ko badan si Tess. Kinuo ko. Diyos ko, positive. Kinalang mahibawin ni si Alberta.
1: Unsa'y mabdos?
0: Mauna, Bert. Mabdos ko.
1: Unya?
0: Unsa'y unya? Kinala man nung pagkasay mong gibuhat na ako.
1: May, di itong tauyab, uy.
0: Dili tauyab, pero nakuha ni mo akong pagkababay. O karon may umaabot at ang anak. May tulubagon ka na ako, Bert.
1: Aw, ipaguha na lang aron may problema. Sakta ko.
0: Salbayos ka? Human sa imong gibuhat na ako, moingon kang ipakuha ni akong gisabak.
1: Hindi lagi ko mahimong manubag anang nahitabo na to. Kay may kaipon ko.
0: Ha? Masay, masay may kaipon ka?
1: May kaipon ko. O, may duhami ka anak. Tuwa sa probinsya.
0: Kinuho ko.
1: Sorry kayo, May. Sorry. Anang, ang tinood. Wow, ang tiyo ko'y gusto ni mo. Gusto lang kong matilaw ni mo.

0: Sorry, May. Istorya yara mo itong nakaugod nga mabdus sa lain ng akong uyab. Pero, hindi ko ito tinuod.
1: Salbahis ka, Albert. Ningin mo gibuhat ako. Di na ko magpakita ni mo. Pagkatauhon ko ning bata ganian sa kong sabakan, ugdili ko siya ipailan ni mo.

Niresign ko sa akong gitrabahoan araw di ko na makita si Albert. Nalipay na lang sa kuka gidawat amang ko sa akong mga kinikanan. Sa pagkakaroon, may anak na ko, usa ka babae. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule. Sure.

0: Ang mong kagi gibata na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga ikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakami. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umakaipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.
1: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inno matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilano na si Andre o si Ethan.
5: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko!
6: Ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
7: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
6: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
5: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobong ka sa hingpit aron mahalaw sa layon!
8: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong gignan ni Eli! At lagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko may kugma! Ug mahal ako si Fiona!
9: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
8: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka ni mo gikan ka nako! Wala!
4: Si Andre ug si Ethan. Si Andre og si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre o si Ethan. Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong May 27 to June 5, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: Sed Health Report. Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sed Panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
13: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
17: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
13: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
18: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
19: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
18: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Pukaron, ariang sumpay ni naghinapustan ng sukilanon. Si Andre o si Evan.
1: Colonel BJ?
2: Kinsa ka na ang gikasulti mo sa cellphone, pali? O kinsa ang imong kipasabot nga mahinampak? Ha? Kinsa, pali?
1: Si bro Louie, Colonel BJ. Ang ato nga kabaro. O kauban sa fraternity nga si Brother Louie. Siya kinigang ko nga gikasulti sa phone. Gusto ka bang mag-isulti? Kailan, Bro Louie, gusto makikisulti ni mo si Colonel?
2: Wa, kumingon ba di nga makikisulti o kaniya? Magsulti tagtarong ba di, human sa inyong panagsulti?
1: Kanit lang, Colonel. Colonel BJ. Oh. Shit. Shit. O sumay problema ni mo, Colonel BJ. Kung nandun ang kaganako, unsa imo pagdula. Mahimo mong tawagan karon dayon si SP4, Louie Peligro. Aron nga, kumpirmahon ni mo kung siya ba ang akong kasulti o lili.
2: Wa ko kasulti, buddy. Defensive ka ba kayo?
1: Unsa wa kay kasulti? Unsa wa kay kasulti? Kanto niya ay nangutahan na ka kung kinsa nga akong kasulti. Unsa balik ka to? Sa tono sa imong pinangutanan na ako ganina, agrabyado ka. Mabitaw ka, gustong tanan ako at tumagun ni mo ang akong cellphone. Ano nga magkasulti ka mo si Brother Louie? Pero dilima ka. Yaw sa may problema ni mo. Ha? Diritsuhan ko sulti. Kung agrabyado ka, kung unsa na bakukangan ang naa sa utok ni mo.
2: Wa.
1: Wa! Pero ang tunon sa imong tinubagan, salab tunon kayo.
2: Sorry.
1: Simbergwensa impacto, General. Sorry. Sayon lang alaga sayon.
2: Basta, sorry. Di na tumausap.
1: Colonel BJ, kung iyon niya na ang pagkatao na dili kasaligan, ayaw nag-ipanaging nako. Kay dili ko traidor nga paghigala o pagkamimbro sa atong fraternity. Kay mitahod ko sa mga prinsipyo nga atong ipanumpaan ini. O nag-ilhan na inausap kitang daan sukat pag yun kaniyad to sa nagtungha pa kita sa criminology. Hinom dumi o hunahuna ka na pag-ayo!

0: Kung sabay na hitabo kaninyo, Colonel, ni Sir Buddy. Nga moraman o gamit asang inyo mga tingog kaganiha.
1: Wa, Professor Charles.
0: Ano sa'y wa? Musaga ba rin ang inyong tingog sa wala hinungdan? Ang sabay problema? Colonel?
1: Ambot. Nasa'yo plantingan ko. O baka, hugaw na kayo kung gula-hula. Maong naingon ko ato.
0: Hmm? Huwag ko ikaw isabte, Colonel.
1: Pamilaw, Professor Charles. Kaysa heran ko ikaw kung naunusamik ka niya.

0: Ang mga puha. Makita din sa monitor sa CCTV din sa kwarto. Na seryoso kayo nagsulti. Ayaw ko ninyo hakita, mga buaga mo. Katihalig, ako ray magkapatay din niyo.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Kaluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Labo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at original.
16: Kung moingon si mama nga,
17: sige kagaw, inanani mong tambal.
18: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
17: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
23: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
25: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: chatter wrong. So, buddy, maimo ba ang makiksulti ko nimo?
1: Ano? Usamay, ipanulti sa buwag akin el pichi ka nimo, profesor.
0: Sir, buddy, dako, yun ko pagsalig nimo. Ug may tahot yun ko nimo. Kinininga akong kahimtang karon nga pinangita sa balaod. Dako kakikatabang. Hinungdan. Ngingan nga higala na ko si Colonel B.J. Uksama ni mo nga ako na usap nga higala. Sa iyong gisulti na ko, sanay tabo ninyo kaganiha. Nasulta na ko nga miscommunication regard ang problema. Usa dili angay nga ma-escalate kini ngadto sa dili maayo ninyong panag-away. Kay kamurang dugo ah. Sakop sa usa ka fraternity. Nabisan og maginaunsa. Nabisan og unsa pay mahitabo. Ipatigbabaw gininyo ang inyong brotherhood. Gipasabot ko na sab si Colonel B.J. labot niini.
1: Salamat kay nakagarag patunga tali ka na mo, Professor. Taminig tawa na, doon kayo nag-gadbing nag-ilanay. Nagkailan ko niya, kinsa siya. O nasuhito na sabi ko, kung kinsa siya, o nasuhito sabi siya na ko, kung kinsa ko. Sukat pag sa mga estudyante pa mi sa Osaka University. Sa BS Criminology nga kuso.
0: So, ayaw ninyong gubahan inyong banding. Tungod lang niya itong gamay kayong butang na pwede rin yung istoryahan o hinay. Kadili lang ipasaka o ipatas ang tingog. Aron nga, magkasinabtanay ka mo. Ugway conflict nga may tabu tali kaninyo.

Naik tu gi kini mau profesor nga na mati ko niya. Ako nga usah ka kanhi general sa kapulisan iyang tuduan kong say husto! Pwe! Simbergwensa impacto general. Yes, yes. Igura ko na mati niya. Pero kutobra niya. Ang ako kunuhay nga pagsanong sa iyang kiingon nga dili angay nga mo escalate ang maong dili maayong pagsinabtanay ni Colonel PJ. Kabahin lang sa duha na ako nilang duha. Nga andam nang masugba sa kalayo sa impyerno kung masurrender ko na sila. O kung makuha ko na ang reward money, nga gipatong sa duha.

kaso mo lang ko, bro. Kayo na ito ang hita mo. Pasensya kayo. Ha? Oo. Naniguro na kung dili nila mabatiktan. Excuse me. Oo, oh, bro. Oo, 100%. Nadili na nila mga tigdan, oo. Oh. Nagihimo ko lang silang mga buang ug andam na alang nila ang laang aron nga makuha nato ang 2 ka 3 milyon o 6 milyonis nga gipatong sa ilang mga o. Naginam-hinam na ko nga mahuman na ning tanan. Ug ang imo ra nga gusignal agagong gipaabot para ining mga hinampak ning dagko.

0: Sorry, buddy. Giyan ko na ko nga nasayop ko. Nga nadalang ko sa kong emosyon kaganiha. Napasabot ko sa hanggaw nga Professor Charles nga murag siya nalang giyoy husto kamanulti.
1: Well, ginawat na ko ang imong pagpanghayo o sorry, Colonel. Kaya nagkasabot ko nimo. Kanagay, wa pa mating ngayon ni Anto nga itong iplano para ni Professor Charles. Aman ganon.
0: Ursa'y bot mong ipasabot, buddy. Ursa.

0: buot nga makigsulti ka na to si Buddy Professor Charles.
1: Wa ba siya musulti ka na yung gunon sa iyang tuyo na to?
0: Wa siya mo litali eh. Basta ngayang gigon. Kalabot kini sa itong pagbiya na din sa Cebu. Paingon nga to sa Mindanao.
1: Hmm. Ako ba? Hmm. Mayo ko mao ka na. Hain siya.
0: Tuwa siya magpaabot ka na to sa sala.
1: Tala. Ato nga doon.
2: Karon, Professor Charles, Colonel BJ, daw ka na to ang tao nga maoy. Mukumpirma rin ninyo nga planado na karugabi ang pagpiyak ni Dutini sa akong rest house. Diritso na sa napitin at huwag dito magpaabot ang kumpit nga mo inyong sakyan paingon sa Mindanao.
3: Mao ba, General Buddy?
1: Salamat kon mao. Daghan yun kayong salamat kanimo.
3: Ako ba di? Di lang yung kumapasalamat na di mo, ha? Kaya halos kinistorya na to, sige akong pasalamat.
1: Mao!
3: Nahurot na akong pasalamat ni mo.
1: Mao, sige balik. Buwag. Bueno.
2: Diyan inimag ang mga props o maskara nga inyong gamiton. Aron dili ka mamailhan ni bisan kaysa sa inyong pagbiya din ni Professor Charles o Colonel PJ.
3: Uy! Mao ba? Kung ano mao? Klaro na nga, huwag sabit kining among pagbiya din sa Cebu, General Buddy.
2: Gibutang ako sa siguro ang tanan, Professor.
3: Pastilan, unsa may among ikabugte, niningi mo pagtabang ka na mo, General.
4: Bitaw, Buddy.
2: Ayaw na ka rin yung gulahulahan, unsa man na sumagod. Kaya matuod na higala, butabang maginasayang giisip na matuod na higala. Nawa magpabot og bayad o bugti sa iyang kinasing-kasing nga pagtabang ni ini.

0: Karon nga hingpit na gid ang imong kagawasan, Andre. Ugwa na ay maka-question pa ni ini. Kay may mga dokumento ka naman gid nga giuptan. Unsa may imong mga plano ron?
1: Ang akong plano kanang magkatakdo gyud kun unsay imong mga plano, Fiona.
0: Ikaw, kid.
1: Bitaw.
0: Ang imong phone. Si Candice kini mitawag.
1: Si Candice. Ambi. Hello, Candice.
2: Hello, Andre. Wa ba ko magadisturbo?
0: Awa man, Candice. Naminaw mini mo si Andre.
2: Mayo kaya na kay naade ka uban ni Andre.
1: Padayo lang, Candice. Kunon sa'yo matuyo.
2: Andre, may hilong nga informasyon na may abot ka na ako. Yung may sekretong operasyon karoon nga himuon sila si Major Suarez sa pagdakop buhi o patay man kanila ni Professor Charles o Colonel PJ.
1: Unsa?
0: God!
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga usa ka commemorative coin nga nag-feature sa Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon, ang mahimong available na for purchase sa online store ni ini sugod ug mga adlaw Mayo 21. Sigon sa BSP, limited lamang ang supply sa maong coin din ang legal tender value ni ini na kantidad og 100 pesos ug mapalit sa BSP online store sa kantidad nga 5,000 pesos. I-feature sa disenyo sa maong coin si San Isidro Labrador ug gitawag nga keeping ang main decoration sa Pahiyas Festival. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay, Jesse.
6: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, Biogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw!
4: Dagan! Gah! Bisan paggubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagbaw sa akong keso ko!
6: Metro, Gaspar! Gagaw ka!
4: Misael! Ayaw kong pati, ha?
5: Kining tao ka ron na imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
7: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
8: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mangahigala at ang ininyo ang sumpay nini naghinapulstang sugilanon, si Andre ug si Ethan. Sinulat ni Glenn Pino, ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Dalit kala to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Janik, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
10: Long have we waited.
11: Panduway First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: OG.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five.
10: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Panduway. Drink responsibly.
13: Zed Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra nganda!
16: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra. Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakigan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
7: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
9: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
14: ko.
20: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo. Products ng Life Extension sa inyo?
14: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
20: Uh-huh.
14: Nagtulong talaga.
20: Oh, hindi na sumasakit.
14: 100% daw.
20: First name po ninyo,
14: Bernardo Baluses.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
23: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
24: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
26: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
27: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Bonko. Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Puyawang dan uy.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Anak ko! Anak ko!
2: Luoy ang samahan.
3: Luoy, Giyod.
1: Kinsa! Kinsa ang nagungo sa akong anak! Kinsa!
2: Uy! Giungo ko no ang bata.
3: Giungo? Ako ni picturean.
2: Naunsa man yung bayana. Kuhaan man yung picture ang pating bata. Lawag yung bayana.
1: Ibalik ang ungo ining napita.
2: Magpagan mangkas dyan eh, yung ipasangil sa amahan sa bata.
1: May koronado pa rin tayo ko mo, kanay nahita po. Tungo, agay kong anak. Anak ko! Anak ko!
4: Gabol daw, tiya Alicia. Di lang na mag-unay o daot tayo eh. Parihas man dang kulunga kaliwat sa ginungo nga ungo.
5: Ay kinag-unay na ita, nga wakman.
6: Bitaw gaw. Pero ganahan man lang maniguro kung saan na imong kahimtang karon. Ikaw ba yung nakasunod sa bato ni Lulo?
5: Mauna. Unya, naapakay piso sa imong tutunlan.
6: Kung maungo ka, mapagan man sa pasangil sa mga tao.
5: Gusto na ko og normal nga kinabuhi. Maubitaw nga nagpalayo ko din ni Papa. Kay mauhaw na kaayo ko nga anggaan og anak sa ungo.
4: Aw, aron magkasinabot ah. Ayaw na lang ko ninyo panide. Ako naman gidawat ang pagkaungo ni Lulo. Ayaw na magdaghan usaba.
6: Pero, unsa man yung gihonghong ni Lulo Pilo ni Mugaw dyan eh.
4: Wala gi siya gihonghong nga.
5: Ay, doon na lagi. Nakakita mi. Gipadool niya ang ihang baba sa imong dunggan.
4: Nung sa mataon mo, uy? Hagaw-haw ato sa patay, uy?
6: Ha? Unsa ko'y hagaw-haw sa patay? Sa ato pa. Doon na yun siya gihong-hong ni mo.
4: Aw, nabitaw?
6: Daan pa yun ko. Nagpaigod pa yun ka na mo.
5: Huh? Unsa may gihong-hong ni papa ni mo?
4: Ay, okay. Kini ha? Wala na yun ni lipod-lipod, ha? Si Lolo Pilo...

0: Asa mo kagi na itong tulo, oy? Tulo raman ang tatano. Hmm? Mao ni ang panugo ni Lolo. Ang iyang hunghung. Mauni.
1: Ayaw na ipagkita, Soban. Palikunta ka kung ipunag ipagkita sa pagtao. Pisan sa imong igagaw. Imo lang ka na kumuha pag-ayo.
0: Mauna ang panugo ni Lolo. Dili ipakita ang iyang gibili na kong bato ni mo Gaupoldo. Kay ako ra kuno ni. Unya, mubalik siya kun ako nang ipakita ni mo. Ha? Ikaw ganahan ka na, balikon ka. Patayin na ko to, balikon.
2: Ha? Misulti ko si Papa Ana nga mabalik siya.
0: Oh, lagi? Unya, unsa man, ha? Gusto mong mutanaw sa bato? Di magamamahadlok kun mubangon si Lolo, gikan sa iyang lubganan. Huwag mo dool ninyo, ha?
3: Di lang ko.
0: Nga, punta man tiya, ikaw ganahan ka? Mutanawagod mo sa giputos ng bato ni Lolo Pilo? Hugot ba yung gagayo ang iyang panubo na ko? Nga, dili ni ipakita sa lain. Kahit kung ako nang ipakita, mubalik siya. Punta man, mutanaw mo, ha? Tanaw mo?
2: Dili na lang.
0: O, ikaw gaw. O, sige na han sa kamutanaw. Ni Lolo nga, mubangon gikan sa mga patay. Ganahan ka?
3: Hindi ko.
0: Magsuhar mo ba? Kaya ako na ipakita ninyo. Ni aram ni isang bulsa ang bato. Tanaw mo?
2: Ayaw ha?
0: Ah, dili.
2: Ayaw
0: basta,
2: ha?
0: Basta ha? Di mo gusto mo tanaw ha? Karang gaw. Sige. Balik taghisgot sa batang namatay. Tagadiin man to.
3: Tagamerkado. Nasa kilid sa merkado ang ilang barbarong. Buboy ang an sa bata. Yang amahan ra ang yang kauban pero masakito na yung amahan.
0: Oh, mo ba?
4: Johnny! Bay!
0: Ay, bay! Abay!
4: Bay! Ay, salamat nga. Natultulan tang yung gadin eh, bay.
0: Oh, ano man na bay? Kasi problema.
4: Bay, kinahang lang magbantay ka bay. Kay matod pa sa amahan sa bata. Giungo ang iyang anak maong namatay. Oh.
2: Nga nung nagkasulti man siya nga giungo ang bata.
4: Tungod kay wa na ni kasing-kasing.
2: Unsa?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalat. Tol.
6: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
8: Congratulations to Bea Millen Wendorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Kining corned beef na lang usab, okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Di man sa'yo pang okay ra.
11: Pero,
12: sa star ka na.

0: exercise, nakabudyot ka. Star Noodle Means Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Pag-sure di abay, migmig oy. Tinood ka nga, giungo ko na ang bata.
3: Mauli ginagikagubtan sa menteryo abay. Suko kayong amahan.
2: Gikuha alog kasi-kasi nga bata?
3: Oo. Oh. Uy, kakuyaw ko na balita ah.
2: Ah, dali. Magsusitas menteryo.
3: Ay, ayos alagi pa. Ayos ah. Pag-adutubay. Basin ko nung saon kas amahan sa bata. Suko ba kay to?
2: Pero musamot nga magduda sila nga ako ang nag-uungo sa bata. Kung mutago ko. Dali na abay.
3: Ay, Nanang, aray sa minang. May puldo.
2: Tiyak. Unsa man tinuod ka ang giungo ang bata?
4: Agoy, kung tinuod man gani ni, kuya o kung mapaganta.
2: Unsa man tubuhaton ani siya?
4: Manago lang una sa dinisabay.
2: Sige siya. Total, si Johnny man ang gidungo ka, nakadawat sa pagkaungo ni Lulupilo.

0: Ah, daghan na staw din is minteryo, abay.
1: Pakaibaw na bitaw sa mga tao ron. Daghan na biyang vlogger. Tanawa ang nakadaghan, oh. Diba? Pulos na dag cellphone.
0: Unsam kayong gibati sa amahan sa bata, karon?
1: Nangisog mo itong maayo ganina, abay. Oh, kadungog ka ron?
2: Malay nagungusay ko ka na!
0: Uy, kukuyaw itong hana. Mito o gud siya nga, gibalbal ang iyang anak.
1: Mami, ang sulti.
2: Abangi ko ninyo, kapanakpan lang ni Balpal sa kong anak.
3: Buwang sa ungo.
4: Ay, huwag mo kayo namatay sa buhay pa siya.
0: Mik, muraw, gumayo na kapagod sa mga tao. Doon na o niya makailan ako.
1: Bitaw.
0: Atras.
4: Atras.
1: Sige, balik tas agi na.
3: Hala, naa ang kaliwat sa ungo.
2: Uy!
0: Kalma lang, Manoy. Kanang nakakita ba ka nako karon nga nagkaon ko og tao?
5: Ah. Gibalbal nga akong anak. Busa magbayad kay mahal.
0: Maluoy ka nimo tao.
1: Ay,
5: Dabang! Parinti to!
0: Noy!
5: Parinti?
0: Noy! Ay na lang ko, pasakit eh! Huwag mo ko'y gibalbal taon! Di magkumukaon ng tao, oy!
1: Noy, ako na'y saksi ko na, Noy! Kaoban man mi, Noy! Ako, untay, una yun na nag-ungo ka na, Noy!
5: Gibalbal laging akong anak! Gikuhan siya kasing-kasing!
0: Noy, na'y ginuo sa langit! Dili taon ako ang nagbalbal sa imong anak!
5: Wanay lang mipatay sa kong anak! Wanay! Ay!
1: Bunog na gibaanin mo niya, Noy!
6: Lunga! Ayaw pa tayo papasagin!
0: Ingong bitaw ko ni mo nga, dili ako ang nagbalbal sa mong anak?
5: Kundi na ikaw! Kinsa man di ay! Ha? Hayin mo na kasing-kasing sa kong anak!
6: Kalma lang, Manoy! Itugyan lang namang mga pulis ang pag-ibistigar sa kamatayon si Mona.
5: Dili, sir. Giungo nga kong anak. Ug kini, ang ilang gitudlo ka kaliwat ug ungo ining dapita. Nagpanatawhan na, sir!
6: Gusto na lagi. Wala ka kita nga iyang gitaon ang kasing-kasing si Mona. Busa, dili nimo siya mahimong ipanako. Kung di ka mong patuol ako karon, ikay ako nakmon. Ang patayang lawas si mong anak ang atimana.
0: Manoy, mga pasubo na ko para sa imong anak.
5: Oy! Ungo! Patabahuman!
0: Ha?

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit imong hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang nimo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: May nga hapon, kinisigasamang Eli Balonos. Huwag ganyan itong balitaan ng Urasa sa Kaponon. Hato-hato sa Koy Herbal Capsule. Gitutukan karon sa kagamanan sa pagsugbo ang pagtagayon o intensive massive vaccination sa 22 ka mga barangay sa syudad. Kini pinag-usap sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF ngayon nila sa mga barangay nga high risk sa rabies. Matong sa labaw sa DVMF Director Jessica Maribuhok, nga syudad doon na kapit sa 30 ka rabies cases nga naasa na isutan mga barangay. Tungkol nini, tingnan si Maribuhok kakini mo ilang katagan ng prioridad pagpabakuna sa mga iring o iro. Ibabot yung sunod buwan, isunod na sa DVMF pagbayan sa massive rabies vaccination ang mga iring uiro nga naa sa medium o low risk barangays sa syudad. Mga kasama, patasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw. Araw mo ni kaya itong kalawasan sa nakalayang sakit. Kinim katapang usap paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may mga goiter, insomnia, migraine, ulcer, almanas, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Kinitakot yung original Koy Herbal Capsule na risagol nga paliya. Kamungay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan sa organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule may mong imnon katulog sa adlaw o sa kaoras ng tunga di pa mukaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag-dusa sigunta lang matag-kapsula kini garantisadong katapang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamay ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule ng ila, that's pathway to herbs that heal, eksklusibong yaparapod sa Belgian Marketing. Usapin yung ipaabot. Palit na!
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manipulista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sanguna, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Bag!

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years ka kan karun. Pabutan gihapon ko ni mo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday ni mo. Balik na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka, ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon. Sama sa usag ka ni mga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: ganya ng Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: gasto.
1: Ini tibu og barato.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
8: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. It's a belly-

0: Nanghunong lagi ta dini. Magunsa man ta dini.
1: Mangaon. Nalimot ka nga upatay kaon?
0: Busog pa man sad ko.
1: Ha? Huh? Katuloy mong kaon sa dagat kanina, o niya, busog pakahangtod karon? Di na. Manawag na ta.
0: Japanese restaurant? Mahal lo ni dinhi.
1: Ano mo di? Suway sabta. Wata ka suway din sa una. Karon, manuway ta.
0: Hambugiro.
1: Kwati ha, kay ako'y mo abli sa imong portanda.
0: Ako na, patimo. Ako na, ako na lang.
1: Ako na lagi. Gago. Alina, naog na. Gusto kang kugusan pati ka?
0: Kugusan dayon ibundak. Sus, huwag yung kalainan, Dave. Pero may ginaan mong gibuhat na ako.
1: Ha? Kurusa, kurusa mo na.
0: Ambot ni mo.
1: Tanawa, ra. Busog pa ka ng lakawa, ha? Paspas kay ka naglakaw, sold sa restaurant.

0: Kamahalan sa suit ini mong kananan. Glass ka ayo, Dave.
1: Anong de? Makabayad lang ta. Ayaw ka bala ka.
0: Ay, nangagpay na sod.
2: Bawal?
0: Bawal, kaya di tauyab.
2: Pero dili bawal sa best friend.
0: Dana. Ding!
2: Ito taas-taas.
0: Agpay na sod. Kau ba sa yun sa'yo na nadyo ko ni Muglo o kung agpay to? Makauyab lang lagi ko, kawalan siyot ka.
2: Agbayang siya po tigagsama ini.
0: Agpay pa!
2: Lingkod na, baby ko.
0: Bibihan ang mata ni mo.
2: Para sa kong mga mata, baby paghihapon ka. Pupili.
0: Busog pa man ko. Uy.
2: Okay. Ako'y pili yung pagkaon. O kung dili gihapon ka mukaon, sama sa kong gibuhat ka ganina, kung itong gihapon ka.
0: Isa?
2: Yes, baby. Ay nalang pagkaon, aron nga, makahungit gihapon ko nimo. Pero, di mahiga man. Limited edition na eh. may pahiyom ka. Kita ko.
0: Ha? Huwag mong quit?
2: Ha? Liar.
0: Sige na, sige na. Garaon kay ka, uy. Unya ka lang, quit.
2: Oh, yun mo na, oh. Tagsatabi na. Pili yung imo kay magpili sa kuga ako.
0: Ikaw ako.
2: Ikaw sa ako.
0: Papa ko mahamad nagsulti. Ikaw akong papiliun. Ew, takala kang sagbat.
2: Ikaw sa ako papiliun, man. Siyep, hindi. Nagkapataka, anak. Pilingon.
0: Pilingon po ka.
3: Jerry?
0: Oh, Josh!
2: Ngano na naman sila siya din, Hig? Kung kainiya sa mga. Moro may uuhong tawahan, ha?
3: Ikaw yun lagi.
0: Hi! Nagkuyog mi si Dave.
3: Oh, yes, I could see. Hi, Dave.
0: Uy. Hi, kuno.
2: Hi.
3: So, naka-order mo. Order anything you like. It's on me.
2: Ayaw na. Nakabayad man me.
3: Oh, yeah, I know. But it's a treat, pare. Nalipay lang kayo. Kamadamhang ikakita na ko din hikaroon si Jenny. It's so unexpected. So, what brings you here?
2: Mangaon.
0: Nanuroy.
3: Ah. Nanuroy mo? Nanuroy mo gikan din mangaon?
0: Oo.
2: O, pagkahuman. Mamauli na diretso.
3: May mo bang pugnan ko si Jenny? O, dinilang una siya sa syudad? O ba na ko?
0: Yes.
3: Uy, babae. Dili ka mahimong magpapili din sa syudad.
0: Pwede.
3: Kisa ingon?
0: Ako. Josh, sige Josh, magpabilin ko din ni Obanimo.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Jenny.
2: Good. Thank you, baby. Thank you. You make me so happy. Wait. Mga kauban ko nga, mga negosyante. Balikon ko na sila. Then, sultihan nga, dili na ko makauban nila. Gikan din. Because I will be joining you here. I will. Okay? I'll be back. Okay?
3: Sige.
1: Ngano mo join man siya? Gimbita din na to. Nga anhila siya sa itong lamisa?
3: Ikaw pa, kanina pagkikasta na.
1: Sige. Sige na pagkakusi, ha? Murag namungot.
3: Kaya namungot, pagipitaw ko.
1: Ano namungot magka? Iba nga'y nga ako'y mamungot. Kaya patakar kang tando. Nga papabilin ka din sa syudad. O ba natutawa na? O saan ko na pala kung pahimuslan ka niya?
3: Dili siya mapahimuslan nun.
1: Giyon sa man yung pagkibaw? Ha? Naswito ka ba sa mong tao? Dili abi kay dato. Dili makahibaw nga mo pahimus, Jenny.
3: Pahimus magay ng mga pobre. Parihas ra. Bisag asa pa kaibutang na agay mga tao mapahimuslan nun. Swerte-swerte lang. Basta kay mo pahimusad kus kahit kayunan.
1: Noon sa?
3: Nga makakita naglaki.
1: Sa? Dispirada ka day?
3: Dukay na. Karun lang nako mahinuklo.

0: Gana lagi kami kaon dia.
1: Lamik maksud ai.
0: Satu pak. Dili lamik ang aku lutok ganina.
1: Wa ko maingon. Pero paborito lang nako ning Japanese kapag kaon.
0: Kano sa lang?
1: Kalon lang. Di pwede?
0: Graagod. Pwede din na?
1: Pwede. Ingon ko. Blah.
0: Gihiwian ko ni mo.
1: Basin. Kita makaka.
0: O ikaw? Unsa ka, grade 1?
1: Mupatol kag manghiwi ni mo. Unsa ka, kinder? Blah.
0: Yay. Di papildi ay.
1: Suya lang pa.
0: Di na papildi ay.
1: Alam mo sila ng tempura. Mag-order pa ko daghan ini. Kay lami. Hmm? Si Josh, ba't ay mabayad?
0: Bisag mo order kapag usak ka sa ako, bayran ako.
1: Bleh.
0: Wait, yun. Wait. Asa bang waiter din eh? Okay, order ko.
1: Order!
0: Waiter! Psst.
2: Yes, sir.
0: Mag-order ko usak ka sa akong shrimp tempura.
1: Uy, Dave, na yakong
0: ka. Ang gusto ni mong santang niya pang waiter, ha? Aron nga, mausa na itong pagluto. Dali, sulti na.
1: Usak kaplanggana nga, mami.
0: Kano ka to, waiter? Usak kaplanggana nga, mami.
2: Seryoso na, sir?
0: Tininood na dong. Ipahulot na ako ininiyag kaon. Aron dili na siya magtuo nga, dili ko maka-afford para niya. Ikaw na.
1: Napakaila yung order.
0: Shoot! Tuo kag dili ko makabayad? Huh.
1: Mag-order kong tao nga dili hambugiro nga akong ikatubang. Kay ko lang puto na kay ko sa hangin sa kong ikatubang as in.
2: Are you ordering for me?
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic.
7: Happy fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Happy fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa na ako.
14: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
15: Kaya pa na ako.
14: Patong-patong ang projects. Sige lang.
15: Kaya pa na ako.
14: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
16: RMN Newsbreak.
17: Mayog hapon.
4: kapatid ako si Rob Dibad, Josephus, J.Q. Carins, Adios, may grabula, habigat. Dito, Exa 5 and 3. Pwede mong mamataon, ang naanayidad ng Datax 5 halidya. Ang Datax 5 halidya ng mga superior, antioxidants, gabay, grapatid ka sa mga siliyula, apoy mga skin cells, patok sa narabi sa radical, sige pagkabi sa pollution, yung rich mapisyo, sabas pagyong sa alkohol, o ang pagpalabako. Sa atong balita na angol kay managuya mo kay na bangali lang isa't kanya ang motosiklo sa saka motikab kagabi ya sa may Cebu sa cross road sa may Espina Oldux sa barangay San Isidro Talisay City sigun sa informasyon nga nakuha sa City o Talisay Traffic Police Development Authority kung City Tura na ang motosiklo sigun ito kayo na o samtang ang motikab stop at ang tagubabiya sa may nisgutan nga bisag stop ag multi-cab gingong ipasutik rin talagan ang napunggit kini nga motosiklo bisag yan sa maragulong nga resulta sa ilag pagkaangol ang gingong multi-cab aligo sa saka resort dito sa may barangay po kung pangyong nga nisa nakabal sa Subo samta kini nga motor nga bisag yan sa Malaguyab padong nisa may barangay Tabuk yan sa may Oldog Street ang nabaga sakay ni nga motosiklo nga angol na kinikita sa Tambalanan. Padrong Diyos, marig karo ka po na kato sa Datax 5 and 3 ang Datax 5 marig kampiyon yung presyon na 1.3 million ara tidak sa antioxidant sa efektibo ng kontra sa mga free radicals of oxidation. Sa Datax 5 marig na itong panit malawon internal organ ayohon ang Datax 5 marig digital Datax de Beresa fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Datax 5 Red, ang sekreto sa mga guwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
16: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
17: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
18: Puyawang Dan, uy!
17: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
19: Pinakalami nga black coffee.
20: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
21: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
22: Ubot!

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurla. Dalit sa RMN Dramas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni Ina. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kang bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
7: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95
8: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
11: MX3. tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: CBO
18: versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
19: Ito ang idol ko.
20: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO. Love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: It's a belly.

Ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Oh, hala. Birthday sa... ang... ni Kara karon?
3: Oh, ayos ah. Iyang birthday. Mabitaw nga ng sulob ka ng puwang silina. Mananawag sa phone ni Ayesa, kuya.
4: Tumaga, Ayesa.
2: Ha?
4: Anong siga mo na yung mga mata? Tumaga na. Tumaga ang tawag sa mga nahan.
2: Sure ka nga yung magiging ipatubag na ako?
4: Kaklaro sa akong gisulti,
2: ah. Ano gusto mo ka nga ako ng tubagon?
4: Aron may bawa ko kung unsa ang pagtubag ng mga nahan. Iyon ang speaker.
2: Hello, Ma.
5: Oy, Ayesa! Anong samang ka? Di na yung ka mo paulis ata?
2: Dili, Ma.
5: Wala gina yung ka makahuna-una ng imong inahanday.
2: Naguna-huna man ko, Ma. Pero dili pa ko mahimu mo paulis ato.
5: Ano man in town?
2: Napakoy trabaho, diri, Ma.
5: O sa pag-ina na imong trabaho, be? O sa bangka, membro ka sa sindikato, no?
2: Grabe, sad. Dili, Ma, oy.
5: Kung dili pa ka membro sindikato, nganong dili man kumahimong muduaw ni mo?
2: Dili mo sagot ang akong amo, Ma. Basta, ayaw ka bala ka. Kung makakwarta ko, padadanti ka. Sige na, Ma. Doon na pa ko'y buhaton. Bye na. Okay na, sir. Natubag na ako kung inahin.
4: Kauna.
3: Nganong ka namang puwang sinina ang imong ipasulog kang Ayesa, Kuya Hans?
4: Anong de?
3: Unsa may plano mo kang isa? Karon nga birthday ni Kara.
2: Birthday kita ni Kara karon, Sir Hans?
3: Oh. Ug maong iyan ang ipasaloob nimo ang puwang sinina. Kay ako lang hinatag ni Kara. Dili ba, Kuya Hans? Ganarong iyo muna lang gilabay sinina ako, Kuya Hans.
4: Tugas tinood. Kiso naghatag na mo yun yung puwang sinina, Kara?
6: Hans, ayaw lang kasuko.
4: Anong di mo ka makalahos o sulti? Kung kisa naghatag na mo yun yung maong sinina?
6: Okay. Si Kent ang naghatag inin ako.
4: O ganong hiatagan ka man ni Kent yung maong sinina?
6: Kay birthday na ako. Doon na ba ko'y dautan sa gibuhat ni Kent?
4: Oh, doon na.
6: Ayaw na lang ko kasuko. Nga ginagaluhan ko ni Kent yung puwang sinina. Be, ako na lang ablihan ng imong gift na ko.
4: Ayaw na.
6: Ayaw na, lagi ka sungko pa. Nansa man ka? Imo mamangod ang naghatag na ko ini. Unya, masuko ka?
4: Ayaw na, nag-ablihan akong regalo.
6: Dili mahimo. Kay imo ba yan ang hinatag na ko? Busa ako ini ablihan. Hala! Puwa nga si Nina! Parehas kini sa sinina ang giregalo ni Kent ako. Hangtod ang style. Parehas.
4: Ilaban na yung gihatag ni mo.
2: Excuse me.

0: Hello? Mbangaon ta o dili?
1: Kuya Hans, suko ka pa na ako.
0: Ayaw na mo pag-away din is kananan, ha? Bad ba yan, na?
1: Nga nang wa man na ni mo ilabay ang sinina nga akong girigalo kang kara, kuya. O nga nang imo man ang gipasulob niya.
0: Tungkod kay birthday na ko, ugma.
1: Unsa, unsa? Birthday ni mo, ugma, ayos, ha?
0: Yes. Mao nga i-greet ko ninyong happy birthday, ugma.
1: Nagsunod ang inyong birthday ni Kara?
0: Oh, kung tinawag nga birthday ka rin ni Anhing Kara, oh, nagsunod.
2: Hilom!
0: Oh.
3: At first, I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
2: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, kauisag ani nila, oy.
4: Aw, potropod ko.
1: Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Aho porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
3: Papa!
1: Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
6: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
10: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
12: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
13: The original Koi Herbal Capsule!
14: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
15: Nawala pa kanina magpukoy yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matinig.
14: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
15: Karoon ka, nakain na magpukoy, ma'am. Kasi may kumusama natin higit pa matinig na rin.
14: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalandyo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
13: The original Koi Herbal Capsule!

0: Mahimo ba? Muhilom ka, Isa?
1: Sige, Cole. Muhilom na ko.
2: Unsa raw sa plano naman, kuya? Tabag ako. Ganun ba sa loob na nimo kang Isa ang akong regalong sinina ni Kara?
0: Dili nang imong regalo, Kent. Akong gisunog ang imong regalo.
1: Sir Hans! Sir Hans, kaon sa oy! Paghinay ha! Matakil po ka! Uy! Hala no? Ayuin ta mo pang hupaus kan anan, uy! Mura mahinoon mo nagmahay, anang, doon na mo'y makaon. Kung buhi pa nga kung papa, no? Masuko gito. Kung makabati nga doon na'y mang hupaus kan anan, kailisod ko no kayo pangitaon ng pagkaon.
2: Dili na siya masabot.
1: Ano, maingon man siya nga? Gisunog niya ang imong regalo?
2: May nahitabo sa una tungod na ng maong sinina Ayesa.
1: Ha? O sa may nahitabo sa una?
2: Parehas may regalo ni Kuya Hans para ni Kara.
3: Ako na lang iulit ni mo kining regalo ni mo sinina na ko, Kent.
2: Gano'n man, Kara?
3: Nasuko si Kuya Hans ni mo nga gihatagan ko ni mo ining maong sinina.
2: Boba? Gano'n man?
3: Parehas man sa sinina nga yung regalo na ko. Maugit ang style.
2: Unsa?
3: Mao nga ihatag na lang na sa lain.
2: Kara, ako ang regalo ni mo. Busa, iin mo na. Kung dili siya gusto, ana, ikaw na yung desisyon ka, ana, kung iin mo ba ng ilabay o dili. Huwag yun ako tuyo, ah. Nga ang mapalit nga regalo ni Kuya Hans para kang Kara, parehas akong napalit.
1: Hala no, maudi nga gisapot siya. Ako nalang nihubuon, uy, kay base ng imo ning gipalit.
2: Nakabati ka na sa gisulti ni Kuya Hans, Ayesa. Iyan ang gisunog ang akong regalong sinina ni Kara.
1: Hala no.
2: Sagdila na siya. Sige na. Mangaon na ta.
1: Pero ang imo Kuya Hans, uwa pa man to'y kaon.
2: Hila, dako no siya,
1: eh. Sige, mangaon na lang ta. Ako lang to siyang ati manunun niya.
2: Tuod. Ang ayan ka na sila.
1: O, insa?
2: O, happy birthday day para ugma.
1: Yay! Thank you.
2: Unsa mag-ayisa? Dili ba ka magkamaong may ubos?
1: Kumausad, uy. May ubos man sad good ko, pero... Kang Kuya Hans, ni mo ambot ba? Nga no, dilimgit ko mahiubos og dugay niya.
2: Ay, mayo pa ka, Yesa. Kaya dili dyan makapadugay sa mong kasing-kasing ang kahiubos. Pero ako...
1: Nahiubos kasi imong magawang?
2: Oo. Nahiubosad. Pero matod pa sa mga amahan, dili maayo nga magpatun kag kahiubos sa akong magawang. Kaya ako masyong magawang.
1: Bet ho, hostel si papa ni mo.
2: Gimingaw naman noong kong papa.
1: Hain naman rin yung papa.
2: Patay na. Muduha ka tuig na nga namatay si papa.
1: Mao ba? Sige, mangaon ito eh. Kay atimanon pa na kong imong Kuya Hans.

0: Hans, dili ka nga masuko kang Kent. Imo siya manghod. Mahal ka niya. Mao nga mahal sab ko niya, isip imong uyab. Mahal? Tanawa! Ipalitan ko og pugong sa buhok ni Kent. Cute ka ayo.
1: Gawas! Ay kong sa muka! Gawas!
2: Pero, uwa pa man kay kaon.
1: Muingon, gali ko rin mong gawas. Gawas! Gawas na yun!
2: Oo. Mugawas niya dahil ko kay gisapot na sa ka. Mapiksa na yun sa tas kainit si mong o.
1: Ano mo yaw-yaw pa man ka? Dili tabian si Kara.
2: Dili mo ko si Kara. Mako tabian, good ko. Mugawas na ko eh! Nag-wild naman sa ka!
1: Naunsa man ko.

kami sa tagturok buto ini tawhan na. Kaisog ba? Ako kadali siya makaon o di good. Bahala siya, uy. Kisa bang tiyan ang magkutuwis tagutom. Bahala na kong tawhan na ka. Basta ako, may atiman ako ni mo. Ay! Unsa man to? Oh! Oh! Murumag... Murumag... Gibato ang bay?

0: Mga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price,
1: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
3: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price,
1: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25384 Series of 2026.
5: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Be MXtraordinary with MX3.
5: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection?
8: Yaku!
7: With 8 billion live LCS?
8: Yaku!
7: That may reach the intestines alive!
8: Yaku!
7: Helps improve digestion and boost immunity.
8: Yakult!
7: With proper diet and exercise.
8: Yakult!
7: Kaya panalo ka dyan!
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka, ma?
14: Wa pa.
13: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
15: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
16: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
13: Naulian na ka, ma?
14: Gahapon pa.
13: Ah, kuya waoy!
15: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: It's a

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
2: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka, Gawp, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra! Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
10: Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Sa gunso ng OT, ay buhi.
17: Kaya pa nako!
16: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
17: Kaya pa nako!
16: Patong-patong ang projects, sige lang! Kaya pa nako! Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan.
5: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
7: Bugas-bugas, akong katul-katul.
8: I-DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha.
8: O pag-ayos sa bugas-bugas.
7: Akong katul-katul.
8: DTX 500.
9: Woo! Mabalik sa pinakatul ng butikin sa inyong lugar.
8: DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
9: Mabali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Biodrop Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Biodrop Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Biodrop Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altora Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
13: Biodrop Herbal Capsule.
15: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biodrop Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biodrop bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biodrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
15: Biodrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
17: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
18: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
19: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Happy fiesta! Kinahanglan extra ang handa.
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
23: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
23: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
25: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
26: Unilab quality yan!
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
3: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
28: When you love, you caress.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
5: Oras sa DYHP, alas 5:13 sa kahaponon.
4: Headlines.
5: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, duha ka mga bata nga na missing dito sa Tuyan, Naga City, ni atong adlaw Domingo, napalga na karong adlaw apan, patay na ang duha ka mga bata. Cebu City Mayor Nestor Archival ipahinumdom sa mga atleta sa syudad nga musalmod sa palarong pambansa 2026 nga mag-amping o magmatmon. Tindahan nga namaligyang electronic products nga wire authorization sa National Telecommunications Commission gironda sa CIDG, Mandawi City Field Unit kuman makadawat og reklamo gikan sa ilang customer. Human Rights Group na balaka sa nahimutangan sa patayng lawas sa UP alumnos nga napatay sa engkwentro sa Negros Occidental. Mga kato mga headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mohatod sa ato mga balita and news updates. Adto karong Miyerkules mga kasama Bayo 20, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon dito sa Naga City? Dili maayong balita gumikan kay naiduha ka mga bata. Bata mga lalaki na pangidaron og 6 og 7 years old. Unang na report nga na missing gipangitas mga ginikanan ni atong adlaw Domingo. Itong Mayo 17, apan napalgan, karong hapon nga, napatay. Patay na ang maong mga bata. Karong taon-taon itong establisan, sa paidugang detalye ni yung maong report, na naka-diskubrihan, kapatayang lawas sa maong mga bata, ang na-diskubrihan, gumikan kay na nga Lisbo na. Sa report sa itong mga radio man, live gikan sa Naga City, karong taon-taon mga kasama ha, naminaw sa ilang mga Radio 612, maayong adlaw ka rin yung tanan. Ingon man sa ato ang digital platform, DYHP Arriban Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. Kaya ako nga pasalamatan si Radio Man Remark Pugoy, na may temporaryo nga niduma sa ato nga program sun sa pipila ka adlaw, na wikansad sa mga kalihukan nga atong gitambungan. Karon sa detalye na sa ato mga balita. Diri sa dakbayan sa Sugbo gumikan sa naginangat nga palarong pambansa 2026. Si Cebu City Mayor Nestor Archival ipahinumdom sa mga atleta sa syudad nga mag-amping, magbatngon. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolunos.
4: DYHP RMN Report.
6: Ang Cebu City Mayor Nestor Archival mga atleta sa siyudad ng Musalmut sa Palarong Pabansa 2026 nga mag-amping o magmatkon. Kinilabi na ang delegasyon sa Mimarupa. Nagasugat ang vehicular accident sa Prosperidad Agusan del Sur. Tinibigayon ang maong annual multi-sport event. Ang 315 ka mga atleta o coaches sa siyudad nga kabahin sa 861 ka delegate sa Central Visayas. Andam na sa usang semana nga Palarong Pabansa 2026. Kasugdan unya sa Luwinggo sa Nasigutang Dapit. Matod na Archival. Nagawas sa pagpahuway. Ang ayang minusan ang paglaag kinilabi na sa mga atleta o kinahanglang dunay kuyog kung kini mulakaw.
7: Minimize good ang kanang pagslakaw. Kidaw ha, kinanglan ang mga bata na agad mo'y body system. So kaibaw ka kinsa imong kauban. Katulong ako kinanglan magpamuhay good sila.
6: Si Mayor Nestor Archival na sayran niya ang mga delegado sa syudad sa Palarong Pamansa 2026. Gatagan sa kagamahanan sa bayar o 5,000 pesos ng alawan sa pagikan nini sa syudad detong Domingo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyo Radio Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMM.
4: Nationwide.
5: At oras sa 5:17 na sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita. Mga tindahan nga maligya og mga electronic products nga way authorization ni kansa NTC gironda sa CIDG Mandawi City Field Unit human makadawat og reklamo gikan sa customer. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
4: CYHP Tatak RMN Report.
8: Tindahan nga limutang sa Luim Building sa Dalan Plaridel sa Barangay Santo Niño sa Dakpin Sugbo nga namaligyag electronic products nga wala makapakita required certifications, confirmatory markings, permits o approval gikan sa National Telecommunications Commission kun NTC ang girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit uban sa Police Regional Office 7 sa pagkakalayon sa NTC alas 12:44 kagahapon sa hapon ang maong operasyon gitawag nila og Oplan Mega Shopper nga kabahin sa flagship program sa CIDG batok sa mga parinda nga wala pagtugot sa ahinsya sa gobyerno. Duha ka mga suspitsado ang gipangpusasan at sa ginusan ng entrapment operation sa mga tinugyanan sa Balaod na silang alias Haradel. 35 nga mag-target sa entrapment taga Manalili Street Victoria Building Dakpay sa Sugbo o si alias Frexy, 32 anos taga Upper Lusimba, Barangay Pardo. Ang CIDG Mandawi City Field Unit o na nagkanawat o reklamo may kalabutan sa magpapalingkag electronic products sa usa ka tindahan sa Daan Plaridel sama sa laptop o ban pa nga wala gipakita nga permit. Kuman madawat ang impormasyon ginusod dayon sa CIDG ang validation ng surveillance sa dayang nasuta nga tinuod ang reklamo nakikilayon dayon sila sa Regional Special Operations Team Regional Field Unit 7 Regional Intelligence Unit 7 Cebu City Police Office o National Telecommunications Commission kun NTC alang sa entrapment operation alas 12:44 sa udto o sa kapulis ka nagpailang customer nga mopalit og laptop misunod sa tindahan o sa dayang nahatag na sa mga suspitsado ang electronic product gipahigayon dayon ang operation na sakmit sa mga pulis ang 161 ka mga lalaing brand sa laptops nga walay markings ka certification o authorization gikan sa NTC nga nagpamatuod nga legal ang ilang negosyo kalapasan sa Article 50 sa Republic Act 7394 kun ang Consumer Act of the Philippines samtang ang duha ka mga suspitsado kasamtangan kag itanggong sa detention facility sa CIDG 7. Kasama mo sa CIDG ang inyong Rajman Arlo sa Mantiri YHP Tatakaramen.
5: At oras sa 5:19 sa kahaponon, kining portion dalit kanato sa DTX 500. Kung kami bag mga sakit karon panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Dinakarit siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw magkatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyper acidity. GERD, ang pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. Ayan magkaminaw, Sir Mario Angelo D.O. or Q. Denosta o ni Titin, sang-an ang hapon.
4: RMN TYHP Flash Report.
5: At oras sila 5:21 sa kahaponon atong i-check karo itong himutangan sa mga radio man. O gato ang kauban sa IFM, hinigisundan na ito nga report Duha ka bata nga nagpangitaro ng 7 anyos na una lang gika-report ilagi sa ilang FB page sa maong barangay di Asatuyan nga na-missing guwan na ikita. Napalgan man karong hapon o karong adlaw nga patay na. At i-check ang report ilagi ni Radio Man Jane Galliardo live gikan sa Barangay Tuyan, City of Naga. Radio Man Jane, kumusta man? Ano na nabay? Nahibaw na ba ang tagtungol o mga ginikanan sa mga bato? Kasi sitwasyon karon diya sa Barangay Tuyan, City of Naga, nining subo nga balita. Kasama Jane.
4: TYHP RMN Report.
9: Yes, kasamang Aida, ano natakaroon din sa may Purok Yuso, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga. Nakahibaw na ang tagtungod kasamang Aida tungod kay wala po sila ni Hunong sa pagpangita sa ilaha in town ng mga anak na nagpangidaron gid ni og 7 years old kasamang Aida niya na sayra na to masuod gid ay kaayo ni sila nga higala.
5: Uh-huh.
9: So kung bisang asa sila mo laag magkuyog gid ni silang duha tungod sa ilahang kasuod kaganiha lang mga alauna pa sa hapon nasayran ni ang maong paghitabo kay ang mga ginikanan gikan pud in town sa pagpangita adto pud sila sa
5: so kani atong
9: police station.
5: Oo, kaning duha ka mga bata nga giflash karon sa tong screen. Mao to ni mga naong ni mao mga bata aka sa man Jane.
9: Mao na ang mga bata kasama mga Aida gani do na pa na sila litrato nga silang duha nga nagabayay gani na sila kasama mga Aida so kung makita nato no. Gagmay ra gid in town kaayo sila nga mga batang lalaki kasama mga Aida nga. Murag ang naapagin sa ilang huna-huna in town kay kanang magduwa, laag, mapagid ang nasa ilang huna-huna. Ilabi na gid karon kasama mga Aida nga wala pa ni balik ang klase. Kay manog grade 1 naman unta ning mga bata. So karon nga bakasyon pa unta, so murag ang nasa ilang huna-huna kay laag, nya normal ra man gid in town na sa bata kasama mga Aida. Hinungdan nga atong gisusig yun sa maong area dihang nadawat gid nato mismo dihang nay nagpahibaw nato ka sa mga Aida sa maong panghitabo atong gidayon nga gianhi sa area atong naabdan gid mismo kaganiha ka sa mga Aida ang pagkuha pagsuod sa mga bata sa sakyanan sa porinarya kay gisuod naman lang gidayon sila og lungon tungod kay naa naman sila sa state of decomposition ang ilahang ilahang lawas sa mga Aida kay Domingo pag gid ni sila nawala. Domingo pa ni sila nga wala na uli nya karon na adlong Miyerkules nga na abdan sila din. Uh-huh. Makita nato kasi mga Aida nato sa area diin di parking ang kining abandonado nga sakyanan dinhi sa maong lugar.
5: Uh-huh.
9: Nga makita nato nga tinted siya kasi mga Aida which means bili siya maklaro.
5: Oh so kanina gibutang nga nag-police line unya unsa baghana no nabli labakay nakakita nga nagduwa-duwa ang maong mga bata kasi man Jane sa maong area so wa pa kini na missing o baka yano ra baka ni maabli ang maong sakyanan or kaning auto kasi man Jane nga wa ba ni malak o baka kung kita ato lang ablihan sa yano without yawi-yawi makasud lang ba kanino nakasud ba ng maong mga bata
9: sa base sa ato ang nakahinabi po dari or kakisusi sa mga residente dari sa mga Aida dunay CCTV footage nga nakolekta po ng ato ang mga otoridad di nakita nila kasi mga Aida last nga nakuha padung ang mga bata din sa maong parkingan. So, dili makita nga nisudib sila mismo sa sakyanan. Mo itong dugay gid in town kaayo nakitaan. Kaya ang last roma nakitaan ka sa mga Aida kay ang kaninga parkingan, musud pa man tago may gikan sa karsada.
5: Uh-huh.
9: So, ang nakita last kay ang paglakaw ra sa mga bata nga padung diri sa parkingan, wala na nila nakita nga nisud di ID ni sa maong sakyanan.
5: So, wala, nakita, wala makita kung ugaling giabli ba ang maong door?
9: Wala nakita ka sa mga Aida, pero sa tuang nakita ka ganing hapon ka sa mga Aida, kay abrihan mang gidni ang kining nga maong sakyanan. Ang luyo nga bahin, maoy murag abri ka sa mga Aida.
5: Sa ito pa, naa sila, sila sa backseat, luyo aning the driver.
9: Ang pagtuo sa ato ang mga otoridad gud sa back gud sila ni Agi. Dere sa ikaduhang kaning sa passenger seat ka sa mga Aida. Dere sa ikaduhang door, dere ang maabri ra. So, ang pagtuo sa ato ang mga otoridad, maski sa mga residente din, nga diri sila ni Agi sa ikaduhang portahan, nga ang usa mangud ka bata, diri na siya nakitaan sa may driver seat. Ang usa dito sa luyo pod ka sa mga Aida. So, pag-abri din sa driver seat dapit, dili man, kay lock man, lock man siya. So, mao ang pagtuugid nila nga sa passenger seat dito sa luyo, dito ni Agi ang duha ka bata ka sa mga Aida.
5: Sa ito pa,
9: nasayra na.
5: Mm-mm. Okay.
9: Nakairan gid nato nga pila na kabuwan di ay ni nga walay gamit-gamit ang kini nga maong sakyanan. Gani do na gani ni siya itapa diri nga lain pud na multi-cab minivan ni sa kasamang Aida nga wala na pud gid murag diri gid nila butanganan sa kanadi na gid nila magamit. Mm. Sa kani pud ni sakyanan dugay na gid kaayo ni nila wala na ni nila kuan na kay kanang di na nila gigamit matud pa sa kuan nga do na pud personal nga rason nga wala na pud nila gid gamita. So wala gadahom ka sa mga Aida nga maabot o diling mga bata kaya ang ilang balay pod layo ramang gid kaayo dinhi sa nahitabuan.
5: So sa mga taga-barangay Tuyan gihapon niya mo ang mga bata.
9: Barangay Tuyan ka sa mga Aida pero lahi nga sitio dito na sila sa babaw dapit. Lain-lain ni siya nga sitio ang kaning duha ka bata sitio Cardaba ug sitio Hagunoy nga mo saka pa matud pa dito sa babaw. So natinga ang ilahang ginikanan ka sa mga Aida nga nganong naabot sila dinhi kay usay dito ramang gid na sila maglaaglaag pero magkuyog gini sila pirmi.
5: Oo, unsa kato ka sa man Jay no na pag naablihan man nila, unsa kato? Basta na child lock ang maong door, kasama Jane.
9: Yes, kasama nga Ida, mauna ang usa sa mga anggulo gyud nga gitan-aw sa atong mga otoridad nga dihang nakasud na ang mga bata kasama Ida na lock sa sud or na child lock baka ha sumurag naglibog or di na sila kahibaw
5: maabrit.
9: Hinungdan nga wala na gyud in town sila nakagawas. Nga tungod sa kainit sa panahon, nga tungod base na suffocate gid in town to kasamang Aida.
5: Stilan.
9: So kanang mauto ang hinungdan siguro gid in town sa ilahang kamatayon. Gani nakahinabi nato ang duha ka inahan gid sa maong bata kasamang Aida kay ni sunod bang gid ta didto sa cemetery kaganiha kay gilubong naman lang gid ni kay pasensya sa mga naminaw nato sa karon nga mga orasa lain naman gid og baho gid kasamang Aida.
5: Oh, so na ikaw nagmas gid ka diha.
9: Nagmas ang ato ang mga kasama din niya, ato mga kuyog din niya, ato ang idol sweetie po sa IFM, uga. Ato ang uban po niya, kauban ka sa mga Aida, tungod kayo matimahuan gihapon gid nato, bisan pa man gani, o gi-close na gid nila, bisan gani nga distansya ra gid ka, matimahuan gihapon nato ang lai na gid in town ka ayoga baho. So base sa atong pagpakihinabi sa duha ka inahan in town, kaya naabdan man gid nato ka sa mga Aida, nga nakadesisyon nga ilubong na lang, kay hapit naman na dugta. Last nila, pareha din silang duha kasamang Aida, kay last nila nga naka-istorya ang ilahang anak, nga itong Domingo sa Udto, human sa pagpaniod to, gihangyo nila ang kanilang mga anak, nga maniod to, dili kahuman matulog.
5: Mm.
9: Kaya naanda naman gid kasamang Aida, nga before mula ag mga tulog, pero atong higuyuna, natinga sila nga, nakalit lang og kawagtang. Ang kaning duha, kunilaag, gatuo ra gid in town sila, nga nilaag ra, sa ilahang silingan, baka kasamang Aida, nga magkuyog mang gid mo silang duha. So ana pagka Domingo sa gabi, wa naman gid na uli. Mautong gi-report gid nila gani. Nakaagi pa gid sila dini sa sakyanan kasamang Aida ang pag-inahan.
5: Mm.
9: Pauban ang ilahang uban pang kabanay kay nangita sa mga bata. Pero wa sila gadahom nga naa diri sud sa sakyanan tungod kay di man maklaro nakaduol pa gid sila in town diri kasamang Aida.
5: Uy. So unya kasamang Jane giunsa man pagka discover nga naa di ay mga bata di asud sa maong abandon nga auto.
9: Yes, kasi sa mga Aida, dihang nasuta na, nakita na ang CCTV footage sa ato ang mga kapulisan dinis Dakbayan sa Naga, ilahang gisubay ang gipadulngan sa bata, sa mga bata, dinis sa parkingan. Niadto pa gid sila dito sa unahan, sa luyuan ng mga balay sa

0: mga car owners, kung ani ka sa man Jane.
1: Yes, kana po gid ka sa mga Aida, no? So, muraga, kuan po ni, makuhaan po doon tani o pagtulunan sa mga naminaw, sa mga nananaw po nato sa pagkakaroon na kanang, kung mahimo gid ka sa mga Aida, no? Nga tagaan po o dubli nga atensyon kung mahimo ang mga bata. Ilabi na gininana ang mga pangidaron na nanginahanglan pagyod o gabay or kanang guide sa mga ginikanan in town ka sa mga
0: Aida. Kaya na na, sipat magin na, magsiaw magin na.
1: Kaya normal, normal din na in town sa mga bata ka sa mga Aida, no? Ngayon na, magduwa, mula ang bisag asa. Mo na nga isip po niya kanang naka, kanang maguwang or ginikanan sa mga bata. Ato po niya unta nga tagaan pa o mas taas nga atensyon, taas nga pasensya ang ato ang mga manghod, ang ato ang mga bata po din kang kasama Aida, aron po lang malikay sa mga bati nga mahitabo. Sa sumona kasama Aida, no, nga sakit ka ayun ni nga balita, kay duha ka mga bata gitin taon nga maghigala, nga buot lang unta nga magduwa, pero naabot din sa punto nga mo'y nakahinunggan nga na kutlog yod ang ilahang hinulaman nga sinabuhi na porti pagdinta nga bataa. Pero sa pagkakaroon ka sa mga Aida, kaya ang sakyan niya, gikordo naman ni Karun, kaya padayon gihapon ang investigasyon sa ato mga kapulisan, so dili pa ni pwede pasudlan din ni Dunay Mangagi, pero areras diri sa Daplin, kaya gikordo naman din diri. Mukuha po tagdugang update ka sa mga Aida, may tungod po sa dugang pa ng mga nakuha ng informasyon sa atong kapulisan, ilabi na gyud og makahinabi kun kanila ka sa mga Aida.
0: Okay.
1: So far mauna ang ato ang nakuha dinhi sa Dapit, dinhi sa may barangay Tuyan, may tungod ni ining duha ka bata nga nakitang wa nay kinabuhi sud sa abandonadong sakyanan. Kauban ako dinhi ang ato ang mga kasama og idol, ato ang speed pilot Regiman Jesse Sumampong, si Regiman Ramar Pugoy, ang ato ang idol PT sa FM 93.9, gikan nilang diri sa Dakbayan sa Naga. Ako ang inyong Regiman Jane Galliardo, DYH Tita Pop or Remed.
2: Radyo Mo Nationwide.
0: Tingnan sa labad, Radyo Man Jane Galliardo, kasama Jesse Sumampong, Radyo Man Remart Pugoy, Idol Tweety sa IFM 93.9. Una tang nasayo din yung maong report, din maong balita gumikan sa ato apong mga informant, yung nagagikan mismo, diya sa Naga, din yung maong sitwasyon. Silan, makapanghupausad ta, din yung maong balita ang mga kasama. Mapahasubo nga to sa pamilya nga nagbangutan sayo in town nga umatayon sa maong duha ka mga bata nga nagpangitaro og 7 anyos nga taga Barangay Tuyan, City of Naga. Kusog biya diya sa maong area diya sa City of Naga. Kas mga ida paki-greet diri sa Balirong sa Naga. Wilson Manatad watching from Atabay, Hilongos, Leyton. Ang hapon, kasamang Aida, kaloyin taon sa mga bata. Ika ni Janessa Cano Ponso Irim. Unya, shout out po. Ila ni Nanay Eri Boyles, Valencia Peralta, Buston na Marie Van Nicolette Boyles, Ola Boyles, at Monique Boyles. Iya sa Ubay, Bohol. Gika na ni Cha-Cha Boyles. Mayong hapon niyong tanan. Yung adlaw sa tanan, gikan ni Junior Reyes Junior diri sa Magsiko, San Fernando, Cebu. At oras sa 5:38 na sa kahaponon. Dugang pa mga balita mga kasama. Naitulog ka mga sugbuanon. Nag-top notcher sa 2026 Dentist Licensure Examination. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy.
2: DYHP RMN Report.
3: Yes, kasama ang Radio Man, Aida, kininga balita. Hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Kasama ang Aida, nag-top notcher ang tulog ka mga sugbuanon sa May 2026 Dentist Licensure Examination nga gipagawas sa Professional Regulation Commission kon PRC karong adlawa. Top 3 niini ka sa mga Aida si Santi Marion Go Nicolas gikan sa Cebu Doctors University human nakakuha og 89.93% nga passing rate. Nakatungtong sab sa top 6 si Maurice Babe Seves Taytayan gikan sa Southwestern University human nakakuha og passing rate nga 89.30%. samtang human nakasungkit og passing rate nga 89.06% sa nasing board exam, nag-top 9 sub si Christine Kyle Lopez sumangil gikan sub sa Cebu Doctors University. So far kasi mga Aida, tulo ka mga Cebuanon ang nag-top-notcher sa dentist licensure examination karong tuiga. Kasama mo sa balita, akinong Radzuman, Remart Pugoy, DYHP, Tatak Armen.
4: Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa ni mosulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 09 17-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: At oras sa 5:41 sa kahapon ng Lagan Salamat Radio Man, Remart Pugoy, yung Life Extension Vitamin D3. Girekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Isan asa ka man mo alto. Kailangan natay bound, pirmihan Life Extension Vitamin D3. Yung naas pa ni Malay, hala inom gita. Usa nga to sa duha ka soft gel, matag adlaw, labi na sa mga dunay yantos ka dysmenorrhea. Mga kababayan, inom gita ani Life Extension Vitamin D3. Bisan gali ako, hindi ko mapawa ni ini. Life Extension Vitamin D3 for longer life. May pagpaminaw ni Idol Aiko ang lami sa radio sa IFM 93.9. Nagpaminaw karon sa DYHP kasamang Reyna Lau o kasamang Marisa Abadies. Kumusta man mo diha? While traveling, asa mo paingon nga mo travel? Huwag ka bagay mo na uli kasamang Aiko, kasamang Marisa gikan sa Negros. Huwag mo na uli niya karon biyahe na sad mo. May kinakakuyog si kasamang Reyna Lau. Ayan kong kaminaw. Salamat kay Idol Aiko. Kasama Marisa Abadies. Nagpaminaw karon sakay sa ilahang limousine vehicle anaol. At oras sa 5:42 na. Yung nga pa mga balita mga kasama. Human Rights Group na balaka sa nahimutangan sa patayng lawas sa UP alumnos nga napatay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Nabalakang karabatan Central Visayas labot sa gingon nga lakan sa Armed Forces of the Philippines o kapulisan pag-transport sa patay nga lawas sa UP Cebu alumnos nga si Vince Francis Ding Dingding. Ubos sa di klaro nga mga circumstansya sa ilang pahayag ang Human Rights Group nga karabatan ni butiag ang mga higalag mga paralegals nga nibiyahi sa Kawanya, Negros Occidental mitaho nga ang patay nga lawas ni Dingding giandam na sa RNS Funeral Homes para mapadakon asa ang kini nga dalhon aban ang funeral home staff gingon nga wala ba sayod kun asa kini ipadaog igo lang gitagalog instructions sa militar ug sa kapolisan nga isulod kini sa crate ang karapatan Central Visayas ni padangan sa mga pangutanan labot sa paghandle sa patay nga lawas ni Dingding labi na human ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTFLCAC ipakita sa publiko sa handwritten nga suwat nga pirmado sa ginikala ni Dingding nga dili na liya kuhaon ang patay nga lawas ni ini nga base sa nasabutan si Capital Site Barrio Captain Kelly Quijada ug ang LGU sa Kawayan maoy mo facilitate alang sa pagpalubong ni ini. Subay niini ang karapatan Central Visayas na nawagan sa mga otoridad pagbutiag sa destinasyon sa patay ng lawas ni Dingding. Inguman ang pagtahod sa iyang tawhanong katungod ug ang gusto sa pamilya ug hunungon ang aksyon nga makadungan sa pagbungutan sa mga tao sa kamatayon ni ini. Si Dingding usa sa lima nga nakalas atol niya itong Mayo 16 sa Kawayan, Negros Occidental atol sa sunod-sunod ng military operations nga gipahigayon sa 15th Infantry Battalion ubos sa 302nd Infantry Brigade sa militar. Kasama mo sa balita, ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
2: radyo mo.
0: At oras sa 5:44 sa kahapunon, mga kasama isip po sa ka-anchor sa istasyon, tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda, dili pwedeng mahunong tungod sa nagkaranlaing sakit sa masa, sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung doon ay sipon, doon ay uban nga, tubig lang ang igamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sipon, tambalan na yun ako, Newzip Z Plus Forte. Naibawaan mang good na ako nga, kung padugayo nato mas mudagahan ang virus sa sipon, muhin na yung resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasawayan na ako ang Newzip Z Plus Forte. Mag Newzip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, gipaligo na immunity para tabang mas bilis galing sa sipon. Symptoms 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilafrin HCL Clorphenamine Malgate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5:45 na, dugang pa mga balita mga kasama, human sa mga pahinomdom.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
7: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
8: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
11: Super Fiber.
12: Super Fiber.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako, believe.
16: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Na ay high cholesterol o diabetes?
23: Oh no!
22: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
23: Yes!
22: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
21: Unilab quality yan.
24: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
25: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagan sip unon ko, tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugay. Gaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte, mag Newzep Z Plus Forte na with zinc. Versus previous formulation, gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus Forte na mga kasama. Penilefrine HCL Corfiramin Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
27: Para sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
26: DTX 500.
28: Pabali sa mga butika.
29: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
31: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
32: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing.
0: ka makabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
30: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
25: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
25: Oras sa DYHP, alas 5:56 sa kahaponon.

Ngayon sa ito mga balita, mga kasama. Itudlo isip, bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson si Senador Pia Cayetano. Ang ubang miyembro o mayoriya sa Senado nakaangkol usab og komitiba nga ilahang idumala. Samtang ikumpirmar usab sa Office of the Vice President kon OVP, minadawat na nila ang summons nga gi-issue sa Senate Impeachment Court alang kang Vice Presidente Sara Duterte.

0: Makasama sa DYHP Sumbunganan karong hapuna, karong gabiuna, tugoti minga, maka padangat di akaninyo nining atong tabanganan karon. Usa ka 8 anyos nga batang lalaki. Puro bata, no? Ato ang na report or nahisgutan sa kahanginan kung kaganina, katong mga 7 years old in town nga napalgan nga patay sud sa usa ka abandoned nga auto. Ang atong tabanganan sad karon, 8 years old nga batang lalaki nga nag-antos man in town ni sa iyahang liver cirrhosis, no? Nahimo nga cancer, cancerous ang sitwasyon sa iyahang atay, o kinahanglan nga dunay liver transplant. Unya kauron ongoing ang treatment ini, kinahanglan nga masunod ang i-require nga tambal nga pag-aimnon samtang padayon nga nangitag paagi ang gilikanan nga maoperahan o baka ma-liver transplant iyang anak. Dito sa nasod sa India, diin na kinahanglan og dako-dako nga kantidad. Dari sa ato ang panag-uban karon sa DYHP Sumbunganan Live, ato'y kauban ang inahan sa mga 8 years old nga bata nga gikan pa in town ni sa lungsod sa Badian. Padao sa microphone, maayong gabi ini mo, ang pangalan paliho.
1: Christian, ma'am.
0: Christian ang...
1: ako.
0: Ang ikaw, oo. So, Christian ang... Angga.
1: Christian.
0: Christian gapon, oo. Christian. Kumusta man ka, Chris? Wapagalit na magsugod, pero nagtubod naman imo mga luha.
1: Naijod malikayan mo.
0: Kumusta naman ang imong anak karon nga si Dudong?
1: Jetro.
0: Jetro.
1: Naglisod mo siya kuhan, ma'am, yung itlog ni Dako, ma. Hipong tiyan.
0: Oo. Sige lang, why problem magmuhilak, Chris, kay sa untaman, mga maginay gibatiyag sa ibong kasing-kasing karon. Supposed to be, no, ang schedule unta nila sa follow-up check-up, karong adlaw sa Vicente Soto, din dalon unta ang bata, pero motong ako lang ako sad nga gi timing gi atol nga sa ilang pagbiyahe diri sa Dakbayan sa Sugbo, mao po ilang schedule sa pagpanawagan diri sa atong istasyon niya, what na lang mausa ra pud kay kasabot kita sa kawad-on while nga naa diri sa Cebu City, ato lang sad nga gi atol nga mao po ilang schedule sa panawagan. Ultimo ka na ato ginagihatag consideration sa yun banta, no, sa kawad-on mao na nga apil po na sa atong gi paningkamutan diri nga ma-arrange na tugtarong ang mga schedule sabi na kay mga lagyong lugar. So si Christian ang inahan mao ay panawagan karon kay pila pang idaron ni mo, Chris?
1: 32, ma'am.
0: 32 unya. Si Jetro na diagnose sa iyang sakit karon nga liver cirrhosis
1: last year
0: sa tapos siya ti anyos or
1: oo, pero nagkuana na siya, ma'am. Nag-yellow na siya. Two. Two na siya, ne.
0: Pag dos anyos pa lang?
1: Oo. Nag-yellow. Ang sugod, anak, kay yellow judi ang mata. Nagpadong siya. Kuana giyod yellow din. Nagtuo mi madalarag mga vitamins. Sorry ka ng mga utan-utan din. Nag-pandemic man ato. Pag-train na niya din. Dugay na mo siya napacheck up. Pero napacheck up na namo siya. Di, pero dito ra sa amua, wala pa mi nagsoto. Din mo to karon last year nagdiagnose na gid siya.
0: Oo, unsa magi-recommendation sa iyang doktor or specialista nga nagtan-aw or nag-healing niya?
1: Kuan kanang inborn daw. Niya kanang muto gi kuan siya gi CT scan whole abdomen with contrast. Muto siya ang result cirrhosis. Din katong pagbalik na mo 22 katong naari pod mi dire. Ni mo to gi kuanan siya sa doktor nga kung malugwayan iyang kinabuhi. Moto liver transplant na siya. Oo. Wala nam dili naman to maayo iyahang kay og sa cancer pa stage 4 na siya. Still. Sa atay.
0: Oo, nakita na ko ang hulagway kaganina ang picture ganina. Dako kay auntie yan, no?
1: Oo, ni paspas og kuan iyang
0: tubig
1: siya.
0: Burot.
1: Oo. Basta iyang itlog na apiktahan na.
0: Karo sa manunta ni ang transplant niya?
1: As long as na anadjud.
0: Pilang si panginahanglan?
1: Ningon ang doktor nga na ay 50% ang charity, pero ang 50 amua, 50-50. Pero dako jud kay nga kantidad. Kay daghan na ko'y daghan na
0: na istorya.
1: Na istorya nga dili jud daw da madali kay dagkong kantidad yang amo alang unta mamba nga basin kung naay makadungog sa mong panawagan ron nga malul mo kasing-kasing basin makakuan mig laing doktor ba ta mag second option.
0: Mm-mm. Second opinion.
1: Oh, second opinion.
0: Mm-mm. So sa baga karon unsa may dinalian nga paginahanglan karon ni Dodong
1: Jethro? Maintenance niya, ma'am.
0: Maintenance. So ungod sa usa ka semana to 1 month pila may paginahanglan niya.
1: Kay ka sa 13,000 a month.
0: So 13,000 yun dana na sa kato mga reseta o
1: uban
0: pa.
1: Oo. Pero na wapan na ilabot sa mong pliti-pliti.
0: Pabalik-balik.
1: Pabalik-balik. Oo.
0: So sa ato mga nanlabay nga mga buwan, mga semana, so, yun sa taon ninyo pag sustener?
1: Swildo sa iyang papa, muang balihon.
0: Hmm.
1: Di nga sa swildo, wala na yung makuha. Masahay mga hulam.
0: Aro makapalit lang tamban.
1: Mm-mm.
0: So, of course, kiba man to si Dudong Jethro nga mga nihimo ko raw, no? Kay kuyog man unta aga ito siya sa pag-follow up check-up. O niya, pag-anihin ninyo din eh, nag-communicate tayo ta ito sa cellphone man lang pag-follow up sa schedule. Oo, so. Ito pa, 13,000 na panginahanglan while inyo hapang i-produce ang ang kantidad. Doon lang punta sa inyo mga representative din ha, sa mga government
1: na
0: offices.
1: Nakadool nami.
0: Para matabangan. Mm-hmm. Oo. Tapos to be si Dudong Jethro, pila na may, ausa na naman gado ha?
1: Mag-read 3 noon ta siya din, bago pa dito siya nakagraduate o gender ng tuiga.
0: Atungod sa iyahang kasakit. Mm-mm. Oo. Stilan. So, sa good lalim, no, nga, doon ay sakop sa pamilya nga nagkasakit, labi na kining bata na si Jethro nga fighting gihapon sa iyahang kinabuhi gumikan sa iyang sitwasyon nga stage 4 nga liver cirrhosis apan bisan pa man ini ang maginikanan si Christian nga naa diri karon ang mama napod iyahang Paris na kuyog sila no nga magtiayon nga naa diri pero mura man og dili maka explicar gumikan sa pagka-emotional ang papa mao nang atong ikauban karon nga musulti kini iyahang mama nga si Christian sa maong estado o sitwasyon ninyo kana bitong giingon nga sa mga paagi nga kaya nga mahimo maunay gi himo karon nila dunay mga government offices nga naadtuan mga tawo nga gipang duol pero dili pa gid igo liman ka aning 13,000 pesos a month asa matunta ani gani lisod pa magalig pangonsumo nasamot na ning ilang taon nga liver transplant nga schedule dito sa nasod sa India pero sige na lang Christian sa at imong inyong hugot nga pag-ampo sa tawo labaw makagagahom nga mapagan ang paagi para ana labaw sa tanan sa ato ang pagdangup karon sa ato mga tigpaminaw diri sa DYHP nang nakahukuman mo nga moal ni mo DYHP nga layo biya sad kayo ang ganyan.
1: Sige ba imig paminawan ninyo ma'am.
0: Mm-hmm. So daghan na mo
1: na decide na jud ko ba indi na jud na mo kaya jud.
0: Mm. Mm-mm. Sige, Chris, sa itong panag-uban karon ito maglangay o sa may imuhang hangyo sa itong mga sukitigiminaw nga sama ninyo nga mga ginikanan usab nga kas natin yung tumang kalisdanan sa pagkaroon.
1: Sa mga ginikanan ron nga naminaw, sana ay mga malulumog kasing-kasing ngayon mis inyong panabang bisa ginagmay lang para makapalit ni panginahanglan sa mong anak. Salamat.

Mga kasama, inyohan na bati si Cristiano sa pagpanuktok sa malumong kasing-kasing sa ato mga suking tigpaminaw. Kadinyo din ha. Ito sa masagiingon ni Christian nga kadugang panahon no, nagpaminaw nining atong program na asay na siya'y pagsalig sa atong tulumanon. Kada nagpasabot nga ni Apilar sa inyohang kasing-kasing nga tabang para sa panginahanglan sa iyahang anak. 13,000 pesos ang monthly nga expenses para sa mga tambal. Sa pagkakaroon, matod pa ni sa mama in town nga isod pa man ka. Mga kasama, ngayon tayong dispensa, ha? Nakas natin itaog power interruption din sa ato ang broadcast center din sa Iscariot Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Balik ta, mga kasama sa tuluman nun, atong gikauban karon ang atong bisita sa DYHP sumbunganan si Christian Sulay, Suday, nga taga Badian, Cebu. Ang panginahanglan ni ini, maunga matabangan alang sa maintenance sa iyahang anak in town nga sus pagkabata pa man ani oy 8 anyos unya duna nay liver cirrhosis sa iyang pagidaron nga 2 years old nanay simptomas nga maoning iyang gisagubang sa maong bata pero mas karon murag nakaingon nato nga mas nidako pa gyud no ang tubo sa iyang tiyan unya naapektahan na pud sa iyang organ internal organ so mga kasama sa ato ang bisita karon hinaot nga dili nato hikawan no sa iyahang katuyuan para sa iyahang anak. Alang sa inyo ang tabang mga kasama samtang ato pang i-adjust diri ang ato ang technical side. Pwede mo makapadangat na sa iyong tabang sa ato ang GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. At balik ko na ito, GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. So, siligod lalim nga magkasakit sa sitwasyon nga ang ginikanan. Yan nura po in town.

0: kayo pag ginabuhian, ang imuhang partner lang, imabana lang, imagisaligan, o niya. Pangunso mo lang, sad good, no? Maoy kaya. In ani nga, doon na pa'y treatment, doon na pa'y maintenance para sa 8 anyos nga anak, pastilan, pwerteg yung bugata sa bulsa. Una sa inyong hatabang, makakasama o sa kaginikanan, ni Apilar, sa iyong generosity, sa iyong kaluoy nga hinaot, sa iyong pagpanukto karon sa inyong malumong nga makasing-kasing, mahatagal in taon siya sa inyong malumo o kaluoy para sa iyong anak nga. Gusto pa ingod in taon niya nga iyong makauban, bisan pa manggali sa ingon ani nga kondisyon, o manggali good. Ingon nga nipasalig no, ang mga doktor, pero hinaot nga mahimong posible ang gitakda niya nga operation or transplant o sa pagkakaroon sa panginahanglan nga dinalian mao nga makontinue no ang iyang mga tambal ni Dudong Jethro mga kasama. So hinaot no sa inyong tabang mao na nga nidangop diri sa atong sibiyaanan kay og naa pala gud intay ikasarang nagingon nga wa na lang unta sila nga mag-anhi diri pero sa sayod ta sa kadako gyud sa panginahanglan wa gyud ingon nga makalahutay gali sa maong sitwasyon. Ato ang numero 0991-207-9880 sa inyuhang tabang o baka sa 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071. Under Ida Campos, mga kasama, dili sa atong 0991-207-9880. Dahan kayong salamat. Subidahon man tuod, pero naaragyo'y mga pamaagi, ato labaw makagagahom. Ikaw, Chris, mong tanaw ko niyo personal, unsa may mga, ikatag ni mo ka dasig kanunay, pagpakaligon kanunay, nga, bisan pa man sa dako-dakong sagubangon, pero
1: lang naa, sa Ginoo, ma'am.
0: Naaragyo hapon ang imuhang pagpakaligon.
1: Ampo lang yun sa Ginoo.
0: Mm-mm.
1: Kaya, laban lang.
0: Mm-mm. So, gawas ni Jethro. So, pila mga kabuok ay mo mga anak, tanan? Tulo. Mm-mm. Sige, para sa iyong tabang, mga kasama, sa gamayng hangyo, kasing-kasing hangyo sa Osaka inahan, nga in town, nagatubang o problema, gumikan sa sitwasyon karon sa iyang anak. Inyohang mapadalat, mapadangat ang inyohang tabang, dili sa tuan GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ato ang dito GCash number 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. Ingon nga, di naman masanda ng ato ang 0918. Pwede na diri sa 0991-207-9880. Mga kasama, pwede sa ninyo personal ha. Nga itunol diri sa itong sibiyanan samtang naani ang mama o papa ni Jethro. Kani ito nanawagan ng ikan sa Gabadian. Pwede ninyo i-drop by diri sa itong istasyon para makapadangat mo sa inyong tabang. O sa ka-opportunity o kahigayunan sab nato. Bisan pa man sa atong kayano, bisan pa man kung kita, natag-tag-tag sa ka mga panginahanglan, pero kung ato lang yung lingion sa ang panginahanglan o sitwasyon karon sa uban nato, yung mga kaigsuunan, naglaid sa kalisod, makaingon gigit ang Lord, mura o nag-complain ta, no, sa inani nga sitwasyon, pero kapag rin tao ay mas makaluluoy, di ay nato nga sitwasyon, no, sa makakita agad ta, no, sa reflect po ta sa mga sitwasyon matagtag sa tagsa ka nato. Although, di good perfecto ang kinabuhi. Although, nato yung mga kalisdanan, mga trials nga muagi, pero makaingon ta nga, dengan gihapon ta ikapasalamat. O niya, pamaagi sa itong pagpasalamat, maunga makatabang ta, no, sa kalisdanan or kalisud, panginahanglan sa itong isikataw nga sayod gid ta, huwag mag-iikabaos nato. Huwag ika-repay nato nga in financial kundili ang pagpasalamat lang. No, diha, tagatagsa, diha kaninyo nga inyong madungog, kuman sa iyong pagpanawagan, sa inyong pag-respond, kundi ang purely ang pagpasalamat, humikan sa iyong kinasing-kasing nga tabang. O na hinaot, nga pinagi sa itong tulumanon karon, maghatag o kadasig kanunay. Sa ito mga kaigsuunan nga halos wala na yung madangpan. Kundili ang ilahang bitbit sa ilang kaugalingon, ang ilang gibarugan. Maulagid ang kanunay nga pagpakaligon, pagkupot sa pulong o ang paglaom. Inining sitwasyon. At balikon ha, ito ang GCash number 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Lisod po niyo, bata imuhang sudungo, no? Chris, no? Isip mama, maglanto kasi ang sitwasyon. Masakit ka na adlaw.
1: Sakit imong dunghan. Di ka katarog tulog. Kay, mangatol siya. Kut-kuton, makut-kut. Oy, tarong pahuway.
0: Mm-hmm.
1: Lago na ni atong eye bags.
0: Pero di man gikinahanglan nga, dili man mahimo nga,
1: tanawon imong anak.
0: Tanawon lang.
1: Na, nangatol na siya maayo. Kaanto siya.
0: Mm-mm.
1: Kaanak tamambangan ng siya pa jud. Nanong siya pa jud, gihatagan ng inaanak nga sakit.
0: Mm-hmm.
1: Bata pa kaayo, as pakig pangandoy.
0: Pero muna, siguro sa inana ng mga pangutana, usahay, ikaw na masagod, kamura masagod gihapoy mamalandong, no nga. Sige lang, Lord, kung ingon ani magali, hatagan lang mo og mga instrumento, no, ng mga tao within your circle, sa community, along the way, ngay mo masugatan, nga makaingon na gihapon ka, bisan pa man, og usahay kapoy na, pero nga, ang imuhang anak nagpakaligong, maglimbasog, sambot ang maglimbasog ang ginikanan. So yun to habang mga kasama, para sa kang Dudong Jethro, pwede ninyo ipadangat ha, kung personal mo nga mo anhidiri, mo padangat sa inyong hantabang, pwede na kaayo. Baka sa itong GCash number 0991-207-9880 under Ida Tampos, 0918-554-2071 or sa 0918-554-2071 or 0991-207-9880 para sa inyong hantabang mga kasama. Under Ida Tampos. Ma'am, di rin masenda ni mga GCash number. I-try lang ko nagbalik. 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 under Ida Tampos na. Okay, alita sa ito, 0991-207-9880, 200 pesos, ikan sa 3856, ligang salamat. 100 pesos, 8069, thank you. 100 pesos, salamat, ikan sa 0877. 100 pesos, ikan sa 8230, salamat. 50 pesos, 0664, ginagmay lang, salamat. 50 pesos, 5096, Jay Alipan sa Pulog, Ma'am Aida. Salamat. 50 pesos can sa 7 or 5969. Salamat. Di ay 250 pesos. Account ending number 8540. Thank you. 50 pesos gikan sa 3811. O 300 pesos ikan sa 3032. Salamat. O niya, 1176, 200 pesos. Pinagsanog 500 pesos to 853. Yes, acknowledge. Rikan kaayon. Salamat. 200 pesos. Thank you. Kaayog ikan sa 1176. Yes, ato na nang na-receive. Salamat, kaayog. Ato itabangan ka rin itong 8 anyos nga batang lalaki. Nga kinahanglang i-liver transplant. Gumikan siyang liver cirrhosis nga stage 4. Sa pagkaroon, gumikan sa kadako kang panginahanglan. Tinguha in taon sa inahan nga ma-cover up lang una ang mga panginhanglan nga tambal maintenance para sa iyang anak nga in taon karon maglisod og lakaw, no, maglisod ba siya og kanang barugsad?
1: Oo, aga ko siya, ma'am.
0: Aga ko nun kaayo.
1: Oo, aga among pabangunon
0: Oo, kung igaling mo, ingon siya kapoy na ma, saan mo sa din tao ni mo siya nga pag-am-am?
1: Nga, ramag, ako lang kung ano siya doon nga, kanang manglimbasog lang ka, ayog pa daog anay mo sakit.
0: Mm.
1: Pero di po, may pakita ni mo bang, marag, kuha na bitaw.
0: Mm, padu-padu sa mic, oo. Siya
1: na, kuha na ba, kanang marag, usahay makakuha nga, marag, kapoy, ana, pero manglimbasog lang yun para sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Ano siya like, paingnan, ampo lang dito sa Ginoo po. Ubanan lang po pag-ampo.
0: Silan. Oo, so, wala, no? Prayers para sa kayuhan sa mga bata, of course, sa kaligon sa pamilya, no? Nga, nagsagubang in town, ani nga maong sitwasyon. At balik ko na ito ang mga GCash numbers under Ida Tampo, 0918-554-2071. Or 0991-207-9880. Dengan kayong salamat sa mga ni apadangat sa inyong tabang. 100 pesos 3571, 200 pesos 1441. Okay, 150 pesos gikan sa 5194. Dengan kayong salamat. Nipadala og 1,000 pesos 9813. Dagan kayong salamat, no? Dali sa itong 0991-207-9880 mga kasama. At ang bigkas numero, pasin po doon na po yung mga nipadangan sa ilahang tabang 0918-554-2071. At balikon 0918-554-2071. 400 pesos, gikan sa 0290. Dengan kayong salamat. Oo, basin ay naglisod o pagpadala sa ilahang tabang. Kani mag ito ang number, gigamit na ito ni kagalinang buntag. At all sa tulaman nun, ni Atty. Rufil Banyo sa straight to the point, sa dugang pang tabang sad ni Adto in taong pamilya, diin ang iyang duha ka, mga sakop, napatay ang padre ni pamilya o iyang anak katong sa Naga. Ito ang gigamit po ni ato ang GCash number. Pero sige lang, nung karon sa ito ang panawagan, nung gi-intend na ito para aning ato panawagan karon sa usa ka cancer patient nga 8 anyos. Amo ni ato ang numero 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071. You have received 100 pesos from EasyPay. Dihan kayong salamat, no? Reference number 3494, 100 pesos. Salamat. Ipay 100 pesos, gikan sa 8262. Dihan kayong salamat. 100 pesos, gikan sa 8685 para sa bata from Kabangkalan, Mandawi City. Diapay 20 pesos agikan sa 8709. Oo, so kung si Chris, okay ra ba kung galing dunay mo personal og tawag nimo, pwede ra nato ihatag imong number basi na sila personal nga tuyo pero hinaot nga related ra gid ha kana si uban good nga wasay buangod no sa uban basi magbinuang mo hinaot no nga inyohang tabangan kung galing dunay mo personal gid nga ikapadangat, gusto mong idirekta sa tulanawagan. Karo sa number ni mo, Chris?
1: 0975-78-78-33-33-795.
0: At balikon sa personal nga mo contact, makikommunicate, or doon ay kaugalingon nga pag-reach out, pwede sa daning nga number 0975-78-33-795. Napag-iuban good nga. Si mga scam mo diha. Ayaw in town. Kaysos, grabe ang panginahanglan ni ato ang gitabangan karon. Ang numero, 0975-78-33-795. Ang matay number ni Chris, 0975-78-33-795. Okay, 100 pesos. Dikan kayo salamat. Dikan sa 5826. Uli pabihan ni sila karon o gabadihan. Magabihan mo ron. So, sige lang. Okay na. Atong oras alas 6:25 na sa kahaponon. Atong gusto nga mo paabot sa ilang tabang, mo anhidiri o baka mo tawag personal. Ito ni Chris. Pwede na kayo no sa atong ang i-provide nga number. Atong oras alas 6:26 na as of karong taknaa. Nakatigom ta diri Chris o 6,035 pesos. 6,035 pesos gikan sa malumong kasing-kasing nga mga sukinti kami na diri sa DYHP. Yawa to lang, kining 6,000 pesos, no, halos siguro katunga sa usa ka bungan, mapalit-palit na po ninyo ang tambal nga para ni Jethro. Imuhang mensahe karong gabi una.
1: Daghan kayong salamat sa mga taong nitabang. Kapalit na dyan may-ari para pang-maintenance niya.
0: Karon dito nag paminaw paghapon mo dito sa maniyang lola ang nabinlan.
1: Wala na ko makana makadlawon man sa among silingan.
0: Mm-hmm.
1: Isa yo man kaayo magkuan.
0: Nya kamo mag lakaw-lakaw sad mo kay mangitag pa maagi. Sige mga kasama, yun na bati si Christian, no? Taga Dangalan, Benit,
1: Dagatan,
0: Badian, Cebu. Again, kaya salamat ha sa pag ani po di mo diri sa DYHP sa imuhang schedule. Taon para sad sa imuhang anak.

At oras alas 6:27 na sa kahaponon o kagabion. Uy, happy birthday day kasamang Inday Bambina. How young are you naman kasamang Inday Bambina? Happy, happy birthday kasamang Bambi. Inday Bambina. Happy, happy birthday gikan sa DYHP family. IFM family, of course, gikan sa DYHP Production Center. More years to come kasamang Inday Bambina. Laban lang kanunay. Walang kakupas-kupas ang Raina. Dili sa DYHP Drama Production Center kasamang Inday Bambina. Happy birthday kasamang Inday Bamb. Busaman, asa tamong sulong karon diya sa Uslog o diri sa Orhilyo.

At oras alas 6:27 na sa kagabion, mga pa-shoutout o greetings diha sa gihol nga Negros Oriental o gikan ngadto sa Firolino and Duran family. Yung magkaminaw ninyo diha o salamat sa inyohang mainitong pagtagan. Ano sa ato amo ang pagbisita diha sa inyohang lugar. Salamat kayo Firolino and Duran family. No, sa kalabak-labakan gihulngan Firolino family. Sala ni Ma'am Curly, Ma'am Ann, Ma'am Leia, niya Sir Nelo John, Sir Mingito, niya si Ma'am Nieves, niya Sir Rani Duran, di asa Hilaitan. Ayaw magkaminaw niyo diha, of course, mga Keranti family, di asa Hilaitan. Di asa Gihulngan City, ayaw magkaminaw niyong tanan, o sa tanan nga nagpaminaw, sa DYHP, di asa mga lugar sa Gihulngan Negros, sa Negros Oriental, kinatibok ang Negros Oriental. Maayong gabi niyong tanan, salamat kayo kay sila, dilanday sa radio na minaw, kasamang ni store. Kung mahisgota o digital ay naka-hook up sa DYHP RM and Cebu Facebook, naka-hook up sa DYHP YouTube channel o Tornado Phil Fernandez Banyok YouTube channel. Muna nga asos at to dito lupig pa artista kasamang po Lauro eh. Pumunta Tornado Phil Fernandez Banyok. So, tapukan in towns kasamang Paul. At kasamang Paul na gano'n tayo nilihay. Kay Aka John Prats man sad ni. Kasama ni Mo James Quinones. No? Ito nga mga kaubanan. Pwes lang kasama Marisa Abadies. O kasamang Ma'am Baby Avellanosa. No? Firolino family diha sa Gihul nga, Negros Oriental. O mga nag-iabi-abi sad nato. No? Dito sa Kalabak-Labakan o sa Sityo Tagaytay. Nag-abi-abi na to kaya sa Negros Oriental, mga Firolino and Duran family. O niya, diingon nga, sus, balik mo pohon ha, mga September. Pohon-pohon lang po, magkalugar ta. Dingan kayo salamat yung tanan sa tanan, nagpaminaw.

0: araw pa naman, importante kayong proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok, sa mga Aedes aegypti, sa mga dengue. Mao nga ni ana, EXL All-in-One Skincare Oil, aron ba na nagtabangan tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dilang riba sa skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot na may natural insecticide property, ta mga proteksyon alang sa kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtana nga pe na ba ang tanan sa atong pagpangape? Atong sigurduhon ang kape nga lamian na, naghatag na tagsustansya o affordable pagid sa bulsa. EXL Coffee Mix 17-in-1. Una kailang pangitaon pa. Kung galing sa pagpangape alang sa mga healthy coffee lovers, uy, atong sigurduhon karong panahon na mapalit magalitag kape. Atong sigurduhon nga maghatag na tuog health benefit sa atong panglawas. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini ginseng. Sa gana sa antioxidant, matod ano sab sa pagtuon, nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o gaban pa. So, ay gunin niyo ang pagkutaw. Pagkutaw sa maong lamian nga kape, mga kasama. Kaingon gano'n mo tinuod, gudi ay no, pagamtaman gano'n mo ang kalami, lamian nga kape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Atong oras sa Lasais, 31 na. Atong oras na pupus na usab. Ato ang partner sa Master Control kasama ang Nister Homicilio, DYHP Digital. Kasama ni Will James Kenyon, Nissan Smitter Site, Chief Tech, Robel Boyser. Kumusta ang Tacloban? Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa inyohang pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. Nya ato saning ipa sukip no paki greet lang ko kasi mang Aida Tik Jang Dong special food sa Inayawan asi pa ka ing radio, very good. Tik Jang Dong special food sa Inayawan maglamian na diha kasi mang OG Kompok Radasa. Happy listening may gabi, Tik Jang Dong special food sa Inayawan naminaw sa DYHP gikala ni kasi mang OG Kompok Radasa. At ang oras alasays, 34 na. At ang mga asoy ni Kuya Gulia.
1: DYHP-INN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RNN.

0: Aku melihat Agni Muang Agung. Tus, tus.
1: Tus, tus.
2: Og dito nagkasuhunog na gamigo ang tangaw. Sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisama tong nangablit sa akong likod.
0: Ah,
2: agba!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Nawant ana makaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
3: Ang TTX 500 na.
2: Ang TTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals
3: ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
2: sa mga butika.
3: TTX 500.
2: Ang tubag
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500.
3: Epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500.
2: Imo sa the sugared sugar cane extract.
3: Ug anti-diabetic property.
2: Gikan sa palaya.
3: TTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Bio-draw herbal capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bio-draw herbal capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bio-draw herbal capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bio-draw herbal capsule.
9: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaitur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay.

0: mga bata, kumusta? Kumusta ng adlaw karong Miyerkules, mga bata? Hala, hala, inumuri ang Don Pepe Tablia. Maunin, nindot kay datong imnon, mga bata. Don Pepe Tablia, maunin, ha? Adlaw Miyerkules, unya sa Pizza 22, ang hata magkita diha sa Buhisan. Kita tanyo diha sa Buhisan, sa atong drama. Idol ko si tatay ko. Idol ko si tatay. O niya, sa Pizza 22, anha ta silang Kapitan Earl Tapayan sa atong drama nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. 22 na sumayo, ha? Magkita tayo niyo, ha? Diya. Aniya kita sa sumpay sa kong aso ninyo, mga bata, mga kasama. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, kung nabuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer Omega Plus. Kumusta ka mong tanan diha? Kap, kumusta ka niya, Kap Ramos? Get well soon, Kap. Salamat kayo. Okay, mga bata, aniya kita sumpay sa kong aso ninyo sa drama nga naguluhan, Bukid sa Kanto Ratoy.
1: Siguro gyud nilapaon kamo sa pamilyang Mangchas ng mga oo. Ang pamilyang Bautasmos.
2: Unsa? Kinuo ko. Pero silang among tuyo. Mo ka ng pamilya ang among buot na bisitahon sa bukid sa Kanto Ratoy, Manong. Mauna sila. Ang pamilyang Bautasmos.
1: Kun mao ka na, bauran ko kamo. Ayaw ninyo og panghasi ang pagtaak sa bukid sa Kanto Ratoy. Ang dapit na gitawag o kang-ungo.
2: Kang-ungo?
1: Balik ka mo sa iyong agi.
2: Wala'y panahon sa pag-atras. Committed na miisip mga volunteer social workers na ma-assign sa bukid sa Kanto Ratoy din sa lungsod sa San Gabriel, Manong.
3: Bita, Manong. Committed na mga gudmi sa gitahas ka namang misyon sa gobyerno aron tabangan ang mga sama sa pamilyang Bautasmos nga maisip nga poorest of the poor.

0: Mayong gabi kaninyo, mga inday. Sangpita lang ko ninyog, Sir Lito. Mao ka na ang naanda nilang itawag nako. Isip usa ka, retired teacher.
1: May gabi sa di mo, Sir Lito. Ay, nagisud migtultul anong imong paabangan kay niaman ni sa tago nga dapit.
2: Mao yun, Sir Lito.
0: Dili gid ako ang akong paabangan din, he. Pero gitawag ni nila og apartment.
1: Mahimo ba ming musud sa unit ka mong puyan, sir?
0: Oo. Sige. Tala ka mo sa layunin ng akong bahay. Tuwa dito ang entradang pultahan sa apartment.
1: Hala. Unsa, Ruin?
0: Tingog ka sa kong anak nga ginganlan og Fred.
1: Unsa may nahita po niya?
0: Pahimutan ko na ka mo sa sud. Kaya ato ko kamuso ginlibahin sa nitabo sa bugtong na kong anak ka si Lito. Kaida din niyo siya. Ug ayaw niya siya kahadloki. Niya'y gamay sala. Sumpay na nini ang gamayng komidor. Na ICR. Ug usara ang kwarto, pero duha ang katring higdaanan.
1: Salamat, sir, ha?
3: Salamat, Sir Lito.
0: Mahimo bang mugawas, mga inday?
1: Ayaw na, sir. Gusto pa may mahibaw bahin sa imong anak kaginganan og Fred?
3: Bito, sir.
0: Dili siya ingon ni anak kaniadto. Normal siyang pagkatao. Nag-eskwela gani. Usa siya ka basketball player. Mahigalaon kayo si Fred.
1: Unya, sir?
0: Nawa siya paggalit. Namising og duha ka semana. Sa iyang pagpatimaw og balik, nalimot na siya og wala siya siyang kogalingong panghuna-huna.
2: Hala no. Kaluoy ko niya, God.
1: Naonsa day ko nuna siya, sir?
0: Ang inilang tambalan kun albularya din sa San Miguel. Miingon yun. Nga naibgan siya o sa kamangtas na ungo o nailahom sa gahom sa hipnotismo.
1: Unsa?
0: Daghang mga ungo kayong San Gabriel. Ug sagad kanila naa sa kabukiran. Ilamig yun ang kang ungo kung nailaw sa mga bukid sa kanturatoy.
4: Dili pa kung mupadayon pa inumdum sa ta.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals wag ihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninta ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa! Hindi na ako magdugay! Muadto na ko sa ACT!
2: Oh! Ani mo, Pretty?

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: 완해한 손바이스가 돌아왔어요.
1: May nahibawan ka bang pamilya sa mga bautas mo, Sir Lito?
2: Ay, Ginoo ko in town. Mga mangtas nga ungo ka ng kaliwata.
1: Over, sir?
2: Ayaw yun ka mapagtunga sa napit sa kang ungo. Ayaw yun!

0: Miss Ivy, hangto ba de karon nga may nagsulti na nato kabahin sa mga ungo? Dili kapag yung gihapon mo to?
1: Dito ko man, pero amping lang kita. Unsao ay nahinayak naman tayo ining maong commitment.
0: Ay, wabi na tayo mahimo ani. Hinayak naman ta. Sangon man kining gitahas na to.
1: Ay, sige na ay, mga tawag na ta kay nagkalahom na ang gabi eh.
0: Hmm. Sige. Ala! Miss! Kalain po matiun aron, Miss. Ay!
1: Ang giingon karon ni Sir Lito nga iyang anak.
0: Kaluoy niya, no?
1: Gusto ko makakita niya si Tang. Na nangkingalan og Fred.

0: Maayo gani ka may nasalin ka pang karne, bana kong binok.
1: Oh, tenay. Ang giadubo to na kung karne niya mo'y pagkaon tay kagabi.
0: Mudayon, raba, og alboroto ka na si Bruno, kundili matagaan sa iyang pangayoon.
1: Oh, tenay. Isip mo'y padre di pamilya. Maningkamot ko. Aron makapangita og ipakaon ninyong akong mga sakop sa pamilya. Bisan pa og mga hulugan kini sa akong kinabuhi.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: ganyan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Magneosep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neosep C Plus Forte, karon naay zinc.
9: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: kayong mga batang sumpay sa kung aso inyo ning simunaon ang naguluhan. Bukid sa Kanto Ratoy, dili lang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinitanan, dalit ka nato sa RMN Drama!
1: Ni Tatay Mutuman!
0: Ang putang nga bata!
1: Nito lang inagwa!
2: RMN Newsbreak!
3: Mayong gabi kini Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamauting ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nitala ang Pag-ibig Fund ug balik 11% nga net income ato sa first quarter ning tuiga. Namahayag ang Pag-ibig Fund nga ang net income niini nikabat ngadto sa kapin 16.77 bilyon pesos gikan atong Enero hantod sa Marso, nga nilambog balik 1.7 bilyon pesos, itani sa natala o sa mga period niya tumiaging tuig. Ang mong kita sa Pag-ibig Fund, tungkol kini sa ligon nga kalambuan sa koleksyon, sa mga ahensya o steady nga kita gikan sa ilang housing loan, short-term loan o investment portfolios. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagkari.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Nakakitin kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik, ibay Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, ibay Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: The original Koy Herbal Capsule.
6: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang goiter sa akong liog.
7: Wala na ibukol man.
6: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat.
5: The original Koy Herbal Capsule.

0: Sukad ka ng wa si Sir Harold. Bugat na kaya kung pamati.
1: Ay. Oh. How are you? Okay ka lang ba?
0: Hindi ko alam. Simula kasi nung nawala si Sir Harold, ang bigat na ng pakiramdam ko.
1: Ganyan talaga pag baguhan ka pa lang. Ayan mo, masanay ka rin.
0: Sana nga.
1: Huwag ka magpapa-epekto dahil nawala na ang pasyente mo. Mag-focus ka lang sa ibang pasyente nga nangangailangan sa'yo.
0: Sige.

0: I need to review your contract.
1: Ay, Ginoo ko. Unsaon na lang kung mawagtangan kong trabaho. Wapa ko'y napamatuod ni Papa.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo-block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Doon ako'y na-realize, Priscilla, nga usa sa sayup sa imong trabaho, dako na kayo'y impact sa imong career. O maunay na itabo nako diri sa Canada.

0: nasad, no? Tungod lang sa usa ka sayop.
1: Oh, Jai. Mabit akong nablock ako. Uy, what if? Oh, tangan ko trabaho.
0: Ayos sa pag-una-una, ana. Paabot lang kung sa'y desisyon nila.
1: Ay, ang samay angin akong buhaton.
0: Huwag kay angin buhaton, Dai. Padayon sa'yong trabaho, diha. Focus sa trabaho para dili ka masayop pag-usap. Huwag mahimo ba? Ayaw pag-overthink, okay?
1: Oh, Dai.

Nikatagayon siguro ang storya kay ang mga tao. Magsige, magtutok na ako. Mga Pinoy pagkat na sama na ako. Di sama sa ubang mga nationality nga. Busy sa trabaho. Huwag panahon sa chismes. Pero bahala sila. Di ko magpadani nila. Huwag sila ilabot sa kong ginabuhi. Eh, di sila may hinungdan kung nga nung nilalagay ko din sa California.

0: Walang di ko'y balita nilang mama. Uy. Ah, ako siya tawagan, be.
1: Okay, Ramidong.
0: Mayo, inoon, ma.
1: Salamat, eh, sa imong ipadanak, ha.
0: Uy, sa pa yan, ma. Uy. Si Papa, ma. Hi, man.
1: Kuan, ni lakaw nak.
0: Ah, mau ba? Ganahan unta ko mag-istorya niya.
2: Man, igutog na ko. Pagkaluto na ka.
0: Oh, abin akong nilakaw si Papa, ma. Naaram na kini, ha?
1: Ay, kuan, maupay pag-abot, nak. Sige na dong, sige na dong.
0: Paistoryahan sa akong Papa, ma.
1: Bye, nak.
0: Ah, ma, paistoryahan. Ma, yata sa ni Papa, ba? Hindi pa naman. Ganun to si Mama, uy.

0: Ngun ana lang kasayon.
1: Oo, ma. Huwag kayo mahimo. Huwag mo kay laban.
0: Uy, kaluoy ko ni mo na.
1: Maong mapauli na lang ko, ma.
0: Aha? Mapauli ka?
1: Oo.
0: Kadiyot lang dong, ha? Basin o mapangitaan pa na ni mo paagi, uy.
1: Anay paagi, ma? Uy, determinate na ganay ko.
0: Basig magkapangita pa kagdabaho di, ha? Dong, Javan. Huna-huna aog maayo ang rason kung nga nung naabot ka di, ha? Huna-huna ang imong amahan.
1: Ma.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan

0: ko si Angeline, 26 anyos. Usa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
1: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Sekto si Mama. Kinahanglan na akong hunahunaon. Kunan sa reaksyon ni Papa, kun muuli ko. Pero unsa pa may rason nga magpabilin ko din sa Canada, nga wa naman ko'y trabaho. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suwatampo ni Jivan dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo'y sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigir man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan giminok ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Mga anak ko, samaan nindot kayong paraiso.

0: tierra del sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
1: Jo Marie?
0: Oo. Oh.
1: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
0: Brenna?
2: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Talit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa the sugar sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
4: Sir, health testimonies.
5: Health testimonies.
4: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa said Cogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney yung ayo akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagbindin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan,
3: this time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
7: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentle sa satiyan, dili siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at orihinal.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory kalori habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
15: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
16: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
5: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Hindi soltero mo.
1: Balik sa Diyos. Balik niya, paminad. Samtang may panahon pa.
0: Sinvergüenza! Huwag ka mahibaw ni nang ipanulti mo batanong Buenavides!
1: Paminad.
0: Dugo sa mga Buenavides ang naglatay na ng imong kaugatan sa obari.
1: Apan ang akong pangutok. Ang akong kahibaw o ilabi na yun. Ang akong kaalam mo ay nagdiktar sa kinatibukan akong pagkatao pa. O dili ang akong dugo.
0: Jomari Buenavides!
1: Pa, ni anak ko sa hustong edad. Busa mo hangyo ko nimo. Irespeto palihog ang akong tawhanong katungod.
0: Wa ako'y gihikaw ka nimo katungod, Jomari. Hinoon gihangyo ko ikaw. Nga barugi ang imong pagkabuy na vidas.
1: Pa,
0: abagi ko sa akong gimbuhaton sa kapatiran sa espiritual.
1: Dili. Dili, paminat. Dili ka na mahitabo kay lahi ang namatan kong pagtuo. Og managlahi ang gituhuan og giila na tong Diyos.
0: Si Satanas mao ang matod ka Diyos.
1: Maglangoy ka sa dakong laod sa impirno kung padayunon mo kana, paminad.
0: Kana, kung mao'y subayon ang sayop niyong pagtulunan nga gitudlo kaninyo, gikan pa sa mga prayling katsila ni atong panahon nga dili pa makabaw mo basa o musuwat ang mga indios.
1: Paminag,
0: tulukibon kayo ang espiritual nga patulunan, Jomari Buenavides, og dakong sayop ang gitudlo sa mga kasimbahanan. Busa isip imong amahan, dili ko gustong hangtod sa hangtod ka na lang yun nga magtuo nga ang Diyos mawag ng pirming ginibatihan sa mga lain-laing mga sekta samtang ang kamatuoran nagpahipi lang kay gisaway gikadlo ka nung itonglo.
1: Pasayloon ka unta sa Ginoong Hesukristo, paminad. Pasayloon unta ka.
2: Unsa? Kisupak ni mo ang gusto mahitabo ni Tito Menard alang ni mo, Jomari?
1: Okay siya. Kay dili sa tanang higayon. Masunod ang tanang gusto sa usa ka aman.
2: Jom, kun kaayuhan lang para ni mo, nganong imo mang kisupak?
1: Krisha, daghan pa kay kagwa masayre.
2: Unsay pud ni mo ipasabot, ha?
1: Ambot kon panahon na ba? Aron mahibaw kas kamatuoran.
2: Ha?
1: Kay para nako. Murag di pasod mahimo nga padayon ko ning taguon nimo.
2: So di heragot ko kun unsa man ha? Pwede pa?
1: Isip akong hinigugma. Katungod sad nimong masayod bayon sa mga sekreto sa akong pamilya.
2: Unsay pud namong ipasabot?
1: Si Papa Minard, nangu sa usa ka kulto nga nasunod niya gikan pa sa una namong katigawangan.
2: Unsa?
1: Apanawa ko ni Imada. Tungod kay may kong napadako niyaya ingrasya nga nagtuo ni Ginoong Hesukristo. Isip mo'y Diyos ka matawad.
2: My God!
1: Mong gusto ko undang hilabtan ang mga karaang mga butang apil na ang mga basahon sa kasaysayan. Aron akong matunaan kung may mahimo ba niya ako. Aron makurahian ang mga sayop nga mo'y ila karong gituan.
2: Pero lusot ka ng buhaton. Ilabi na kay kulto sa imong kaugaliyong kalihuatan. Mo'y gusto ni mong kontrahon, Chong.
1: Dako nga akong pagsalig nga di ko pasagdan sa Diyos, Krish. Gusto ko mahigmata sila sa kamatuoran nga dakong sayop ang ilang gituan. Nga makurian sila samtang dili pa uhay ang tanan.
2: Mas may pagwa na lang ko ni Musultihis kamatuoran. Kakuyaw ba din ni anang gusto ni mong buhaton?
1: Giisip ko kini nga usa ka dakong misyon sa espiritual nga aspeto. Busa. Dili ko kinisibugan. Hangtod nga maagak nako sila sa kahayak ug sa kamatuoran.
2: Jomari!

0: kung sa'y ako'y kaalaga ni mo, Supremo Mirror.
1: Andama ang sekretong lawak, alam po anan. Kay mo pahinungod ako og pagyukbo sa mahal og talahurong Satano di Lucifero Solfatos.
0: May sekreto bang panaghugpong nga ipahigayon sa inyo, Winard?
1: Wa. Kay sa musunod pang mga adlaw ang pagtakdol sa buwan.
0: Happy tama sa day umaabot ka pagtakdol sa buwan.
1: Liho ka na ang gisugo ka rin mo, Tarsila. Kay gusto kong makapahimuot sa itong Diyos nga si Agaon og talahurong sa Tano de Lucifero Solfatos.
0: O, Supremo.
1: Ayaw kalimot sa pagbutang og buwak sa kahoy nga kumpang sa altar. Kailid sa dakong rebolto sa kalabira nga balaan.
0: Matuman, Senyor Winard.
1: Sige na. Makalakaw ka na, Tarsila. Nakugyod kayo ang akong kasagbuyo sa gipakitang taras karon sa akong uniko iho nga si Jomari. Umaabot siyang supremo hulip unya ka na ko. Busa, diligid ba himo nga bubalibad siya sa tahas nga gikatakda na alang kaniya isip usa ka buhing kaliwat sa mga buhina vidas.

0: That celebrity beauty soap.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Mura dark spot siya, ana.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karon wala na kay. Wala namang punti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa decision. Ete ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This news Podcast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun nga, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y gibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa mas buhi ug lagsik nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
15: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
14: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
15: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
16: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo, Pretty? Ay, galimti!
3: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Paigo na tiyali ni nakabuot ako mga buwa. Di ka na din kahoy nga kumpang. Gusto na kinaibutan sa flower bay, sa altar, sa limon ko, sa kalabirang balaan.

0: Nakita sab na ko siya ganiya, Chom. Nangabot siya og mga buwak gikan atong kahoy nga naasaluyo aning karaang bay.
1: Oh, mo ba, Mish?
0: Oh. Og sa dihang kilipot na ko, nawa man. Ambot kong diin to paingon.
1: Asam ka na yung gida ang giingon ni mong mga buwak nga iyang gipanguha?

human ko na papalimpyo ining dakong altar. Kung napahimutan na sana ako mga buwak sa kahoy nga kumpak. Oh! Drakar? Di ka lang, ha? Pabuta ko mahuman ko diri, kaya nahaunta ka. Ulaki! Palangga na kong iring nga itong. Huwat lang ka diha, ha? Kaya magtinakmagay na unya, tapos kumahuman ako diri.

nga akong iringa ito. Mukhang yun. Bisa ko'y ligo-ligo. Oh, ops, ops, ops. Oh, oh, kay Bono ko ka sa kapaingon, ha? Pupasok na sa kumbilahan. Ikaw ron, ha? O pabi ako'y kaligo, Dakar. O lagi, karun pa man ko maligo. Kay huma naman ko sa gisogo na Sir Minard. Uy! Uy! Uy! Dakar! Dakar! Ah, suk, suk, suk! Uy! Gilok pa yan kayo, ha? Gilok! Dakar ba? Uy! Dakar! Dakar! Gano ka? Launsa ka? Kalipan ko kagawas kay kasilab sa kumbinahan. Hindi na damitaw kang wapa ko naligo. Di ko ka patoo. Nagpangus mo na inuong ka. Akala ko. Ang ito sa labirin ka. Hindi ka tawa.

among talahurong agawn. Ani ako karon ing atubangan sa imong altar. Nagluhudog din upa ang akong mga kamot agi og pagtahod sa balaanon mo kayong ribulto. O ngolok, uka. Arilok, uka. Nungaob, uyaag. Rakutin, dasan, kapmane. Satano de los Averos, olpatos. Ubani ako sa akong mga gimbuhaton. Ayaw ako pasagdi. Warap, uka. Warap imak uyaak. Talahurong Satano de Lucifero Solvato! Talahurong Satano de Lucifero Solvato! Nagayukbo ako kanimo. O Diyos, namo nga matuod gayon nga gamahanan, gikan sa kinayuyukan, o matuod pa gayon nga bayhon sa hiniusang kalangitan o impirno. Nagbas na ngadto sa way ginutuban nga kangit-ngitan. Kami sa kanunay nagasimba kanimo, naghimaya kanimo, o amo kang balaanon sa tibuok namong kinabuhi, kasing-kasing ugkala!

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, iBiogesic!
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's a

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
15: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
17: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
16: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
19: Oo. Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
20: Ah,
21: asin.
20: Okay.
19: Uh-huh.
20: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
20: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo.
20: Aha.
19: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
20: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
23: Dili.
22: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
24: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka.
22: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron matibway ng tanan.
25: Pwede ko. No. Banda.
22: Bati asan ni mong naong huilak. May oy, masaktang sa tadiro.
25: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
22: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing patay na.
25: Dugo! Dugo!
22: Silan ko.
26: Di mo na ko-check, oh. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
22: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Gee na lang.
26: Bunso?
22: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kung dili si Takla.
27: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
22: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
27: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital o nagsigig ka-admit.
4: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagdud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila, nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi gyud ko na Paragis Bilabila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
3: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: kala kumusta may ngala ko natutunan may buntag may ngoto may hapon may gabi may kadlaon pa yun diha ninyong tanan. Okay, niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano uban sa kong partner while ang guwapo sa DYHP si Lloyd Gabbiana ang atong bagong promoter sa atong produkto nga
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Ya isa galimot mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee nga gawas nga pampalagsik pampagana pa. Okay? Bueno mga igala dito maglangan. Shout out dayon diha sa atong SB member Daisy Alkibar Clavicillas diha sa Malabuyok Cebu, si Madam Belma and Sir Manuel D diha sa Cahil Borbon Cebu, Father Boy Espera, Sir Ray Hurbuda and family sa Cahis family diha sa Leyte, si Marian Juna Mihail sa Pinang Pinanga na tong manager nilo Tadio. Okay, si Danica Kabudbud Soto, si Doktora Genevieve Balan diha sa Lisay Cebu og ni Nanay Flor og sa tanan nga sumasino family diha sa Pitugo Bohol. Okay, og man laing shout out usab diha sa Alpaco Naga, si Pini Saylon. Okay, diha sa Tubo San Fernando, Barangay Captain Alil Canoy. Og sa tanan usab nga Barangay Kagawad gika ni Pedro Pungasi. Okay, bino mga igala, ito maglangan ato ng hinumduman ng nangagi na nalipay kayo sila si Jigo sa ilang nakita ng helikopter sa iyang auto ng sakyanan. Was lang magdahom nga tuig na lang sila nga wa magkabalis na tawahan ng kalibutan. Kaya samtang sila yung bahin, nagpa-press conference ang double ni Haring BBT o nahibong kayo ang mga puting duwindis sa ilang nakita. Sila yung bahin usap, dito sila si Bugat ug Lalat mitago sa Mountain View Resort. Balik sinimutangan nila ni Jigo nahibong si Takla nga daing daan ang ilang gisubay sakay sa helikopter. Nabalik usap sinimutangan nila ni Haring BBT samtang nagpa-press call ingunin ni ang nahitabon. Yan ang sumpaning atong sugilanon, budbud o bibingka.

0: What's that? Con asawang ko ka. Mia, ibutang tanaka. Oops!
1: Salamat!
0: Unsa kita wanan? Tanong, di katawan mo mga media o press ng mga Duendes?
1: Hala! Hala, bagyoy!
0: Mahal kong asawang ko ka. Nga no?
1: Mipilit sa imong tingkoy.
0: Ah! Wait. Unsa nga

0: na kinikapita.
1: Kine. Dayon yun. Ligo-ligo na to, ine.
2: Resort kining ato gilandingan din is bukid.
3: Ingat siyan. Nindot kaayo ni Kapita.
4: Wow! Nice ang view.
5: Oh, fish ko ang hangin.
1: Ako si Hercules. Ako ang manalipo ninyo.
4: Muta na niyo. Pupunta na niyo.
0: Nabali mong duha.
3: Ano?

0: Te bugnaw sa swimming pool. I like it!
1: Bagay!
0: Oh, ganun ka? Ha? Huh? Tara, tara ka manggun.
1: Nakabantay ka?
0: Hmm? Saan siya?
1: May helikopter nga naabot!
0: Oh, doon na bitaw.
1: Huwag ka madlok. Tinalik sila ka na si Captain Alan Malaran. Ang piloto sa helikopter.
0: O niya?
1: Tinalik siya na. Og ni asyaran pa mo silang ta, patay ta.
0: Nanay!
1: Tatay!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Tay, tanda ka sa Three Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
6: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsan. Ang bukid doon eh. Gani ay.
5: Abukid sa kulian?
6: O katuhinan nga mga murid na.
5: Abukid sa...
6: Gani.
5: Sundan.
6: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
5: ta ka sa bukid igo ka saka
6: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pero nga iya
5: pwede na magkatkat tayo ko sa bukid
6: katkat ba oy magrapag ito atang mga gulayon na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
5: hindi pa kanan ni mulay
6: siyon
5: Lido
6: Alberto
5: tuloy mong edad.
6: Ay, kung anak ka, no, binta na ka.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood.

0: ni Nanay Ellie, 86 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Wow! Kanina taning lapita yung ang Gian! Wow!
5: Husto ka, Gian. Nindot kayo ng Mountain View Resort. Dako, hapsay og daghan kayo pool og kalingawan.
6: Salamat nga nakagusto katakla.
5: Why dili makagusto ini the pita, Diego?
7: Maayod.
8: Dasok sa kalingawan og maanindot ang talanaon. Instagrammable.
9: Hey, magpicture-picture kita, Arturo, ha, my Samson?
8: Mau kanay plano ko, Maria Picat, my Delilah.
10: Ako si Hercules, ako ang manalipo ninyo.
6: Ngatana din mo.
4: Ang saman, Kuya Chico.
5: Diego?
8: Diego, ngano
5: ka?
6: Di ko mahimong masayo.
5: Nga naman.
6: Ang traidor ka ng bugat na puting-pluting sa swimming pool.
5: Og si Miss Lalat ka na naa sa kilid, naglingkod sa kilid sa swimming pool. Og nagtupis lang siya.
7: Ang mga daong, og jis panas.
9: Naligo sa day sila din, he.
8: Ang mga banyagang dako.
4: Ingan chingan, masyak sila Kuya Pugart og Miss Lalat kung kita sila nato.
10: Ako si Hercules. Ako ang manalipo ninyo.
6: Ngatana din mo. Lain ka mo. Nuno na to sila.

0: yo chiquira bugin dato. Baya chilchila nyo ni. Ploting-ploting lang sa bugdog ang tubig. Di ba lalat?
1: Mapagay ni Melissa sa kwarta ang atong bulawan ng brilyantes.
0: Don't worry. Sayon na ka na para nako.
2: Kumusta mga traitor?
0: Uy! Chico! Kamo!
2: Kami bitaw!
3: Kami bitaw!
4: Ano?
0: Nagkagawas na sa mo! Ha?
2: Klaro, anak!
1: Naumaday mo sa inyong misyon?
4: Atong misyon, mga naong ugjis panas! Pero giilisan lang mi ninyong bulawan ng brilyantes! Mau inyong may gibiyaan!
0: Kay, maura may mong tuyo yun!
1: Mampun may labo sila mga kausa sa problema sa mga duwindis, oy!
5: Ang inyo rin yung kaugalingon ninyo gihuna-huna, no?
1: Mulang?
0: Mulang?
1: Ingat siya yan, naanggit sila sapi, ay! Hilamay!
6: Ah, nga nung ni ama mo din eh!
0: Ay, natural! Aron mag-enjoy, sama sa kinabuhing dato. Ano bang kinabuhing dato at atong tilawan ba?
1: Nag-anag-anag na mi.
7: Eh, pasagdanta na lang sila, Arturo. Maglingaw-lingaw na lang sa tag-ato.
6: Ah, usto ka, Maria Picat. Tara, at tutas unahan.
2: Tara mo!
8: Ako si Hercules. Ako ang maralipo ninyo.
6: Ah, ay, bayani mo, Hercules.
2: Uy! Hay, namas tukoy!
5: Ano wa?
6: Si Tungkoy?
2: Asa ba ka siya paingon?

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pagkatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kung bumangon mangko ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya nako isa ka lang ka kapsul, naulian da yung kuan ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya. Kay ganod daghan ko gipangbati sa una kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kaya ako maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ko ano, maninda ko diha. May asaan sa bugat. Ano, sa palingki.
5: Oh,
4: maligya ko diha.
5: Ano ang maligya din mulay?
4: Mais.
5: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw ka rin sa inyong isimula sa inyong bati na mawala inyong mas kapi sa panawas rin sa itong doktor.
4: Katungwa pa maka sulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagong
3: Kulay Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
12: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
12: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan, o gitawag nga abdominal GERD.
13: Grabe, no? Mudako imo tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
12: Oo. Uh-huh.
13: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
12: Sa Dennis,
13: ha? Hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaonon, unya pagulis balay, kaon na pod, panya pod, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako anak sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di makamuinom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
12: Ang pagdako si mong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
13: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
12: correct,
13: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
12: Kana!
13: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
12: True.
13: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
12: To.
13: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
12: Kana moy kuyaw.
9: DTX 500.
11: Kada si Mario na koy diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
14: Duha ka kapsul buntag sa gabi.
11: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kay ang DTX 500.
9: DTX 500. Pamali sa mga butika.
12: So mao jud dok, mauna kong mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
13: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giunsa na gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas. Muhulat pa ka o mabankrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
9: DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumarog may TC matag-adlaw, naumpawan na dyan akong gibati nga anime.
9: May TC, ang alkaline, ang vitamin C sa mga butika.
17: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Visit taha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
18: Mga para higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong May 27 to June 5, 2026.
20: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Video sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
13: Importante kayo lang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
12: Correct.
13: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
12: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
13: Ang baho sa pupo Sir JP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmurhanas.
12: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
13: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayong nga toilet practice Sir JP. Dili mayo Sir JP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
12: Correct.
9: DTX 500.
21: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong marko DTX 500, kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
12: Lahi.
13: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
12: Uy.
13: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
12: Mao
13: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir JP, ang normal nga pupo color brown.
12: Brown.
13: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir JP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
12: Munay kuyaw.
13: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir JP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyohang intestinal health.
9: DTX 500.
22: Ako si Makoy taga San Carlos ga Yellow
0: akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
1: Pagkadungog na ako sa radio,
0: ang DTX 500,
1: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
0: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
0: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
0: naayo na ako.
22: DTX 500,
23: pabali sa mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong asin. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Puro lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
22: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
0: Mm.
25: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
26: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
25: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon jud, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh. Pi, kung puti nang imong ilok niya, humot pa jud.
26: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
25: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
26: True.
25: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
26: Mm.
25: Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
26: Exercise sa kama ba, Doc?
25: Dala na natin sa GP sa added benefits.
26: Austo.
25: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
26: mm.
25: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
26: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
25: Mm. Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
26: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
25: Mm.
26: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
25: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds
26: mm.
25: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
26: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
25: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
26: of
25: pa.
26: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
25: Oo, nindot na.
26: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
25: Mm.
26: May kamahala ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
25: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mm. mahal yun ang premium. Pero mm-hmm. ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
22: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
22: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
23: Mapasaga butika.
22: D3 Bio Health News! D3 Bio!
28: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
23: Mapalit sa mga butika!
22: D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
26: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
26: Mm, good bacteria.
25: Mm. Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang mm. extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan.
26: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion.
25: Mm.
26: Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
25: Mm.
26: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
25: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
26: Of course. Muna ilang mga tambahan, mm. Doc.
25: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
26: Correct.
25: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3-bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3-Bio. Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3-Bio na po. Human sa 2 kabulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3-Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3-Bio.
26: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
25: Correct.
26: So sa imong pag-inom sa D3-Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
25: Muna'y superstar nga naa sa D3-Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
26: Dili.
25: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo.
26: Pagsulod sa D3-Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
25: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria, ana.
26: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
25: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
26: Wala jud.
25: Wala jud.
26: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3-Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
25: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyoy gasunod nga epekto.
26: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3-Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
25: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
26: Correct.
25: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3-Bio, Sir GP.
26: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3-Bio.
25: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
26: Gusto ko happy ka.
25: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
26: Wala.
25: Tungod sa MCT nga naa sa D3-Bio or ang medium chain triglyceride.
3: D3-Bio!
5: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa na yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3-Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad na akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3-Bio! Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3-Bio!
4: Mighty C!
3: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Jenna Tagaamla. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay Pig
26: ang baho sa ilok, Dok, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
25: Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og klinika diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
26: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
25: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
26: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
25: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
26: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
25: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
26: Perfect.
25: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
26: Mm.
25: Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
26: Correct. Wa jud naay side effects doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
25: Hala? Tay, pwede ka na.
26: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok.
25: Mm.
26: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
25: Mm-hmm.
26: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
25: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
26: Aha.
25: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
26: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala nas misis. Kalami.
25: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
26: Gusto.
25: Isip usa ka Pinoy.
26: Mm.
25: Lahi ra jud kung makakape ka.
26: Mm-hmm.
25: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
26: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
25: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
26: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
25: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
26: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
25: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3.
26: Mm.
25: Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Botox sa plain vitamin D3,
26: mm,
25: gipromote niya ang imuhang EQ or IQ.
26: Mm.
25: Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang.
26: Mm.
25: Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin Sir GP.
26: Oo.
25: From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanan ni mga selula Sir GP.
26: Mm.
25: Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
26: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Mm.
25: Tungod sa monolaurin, mm, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
26: Wala.
25: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3.
26: Mm.
25: Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio.
26: Mm.
25: Unsa may may trabaho ni Kiton sa imong lawas.
26: Daghan kayo uy.
25: Mm. Gipanindot niya ang imong metabolism.
26: Correct.
25: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
26: Ang nakanindot jud dok sa D3 Bio bisag wala kagakaon sa mga good fats. Pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
25: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
12: D3 Bio.
15: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Apalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
25: Mm, grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud ayo na sa imong utok.
16: D3 Bio.
26: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
25: Mm, dire jud nako nakita sa JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir GP.
26: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3.
25: Mm.
26: Pareha nimo.
16: D3 Bio.
26: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo.
25: Mm.
26: Mao nang D3 Bio.
25: Naipangutan na Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na.
26: Mm.
25: Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no?
26: Mm.
25: Ang churi Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
26: Amo di ay na.
16: D3 Bio.
26: Ang brain.
25: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
26: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
25: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
26: Wala.
25: Naarajud na sa D3 Bio.
26: Correct.
25: Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
16: D3 Bio.
25: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagapunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
26: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
26: ayaw abusuhon.
18: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
19: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
20: Karong May 27 to June 5, 2026.
21: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige, hapon kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 20, 2026. Lang suwat tampo na usab ang atong paghahatag at pagtagad, and this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Ayen. Bueno, standby Ayen, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Og syempre, ayaw mo kalimot sa atong medical mission sa May 30, diha kita sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa May Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa May Covered Court, Ipil, Zamboanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden, sa may barangay Makugihon, Molave sa Buanga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno in front of Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4, Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. And June 5, sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Ayan, kita kids, sa ito nakaschedule ng medical mission. When you stand by Ayen, alang sa imong sumat, din ay siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

ko maeskwela na ko sa syudad. Magminyo na lang ko na mi ate. Magtinabangay nga abdon ang amo mga damgo. Moasin sir, good ko nugihapon mi. Tungod sa gugma akong gisakripisyo ang pangandoy sa kong pamilya para nako ate. Gisunod nako ang kagustuhan ni Miguel. Nasuko sila mga magpapa. Ugang ako mga magulang. Apan, nakipag-live-in ko kang Miguel. Nagpuyubis ilang balay. Kauban iyang pamilya. Kabagulangan si Miguel ate, siya ang katabang sa inginikanan sa ilahang panginabuhian. Busa sa dihang nag-ipon mi, obligado na usab ko sa iyang pamilya. Samtang nanginabuhi mi, among gipeskwela ang iyang mga manghod. Tuod man sa pagpanglabay sa panahon ate, nakabato na mig mga anak. Padayon gihapon among gipeskwela ang iyang mga igsuon.

Ate, sige kong giignan sa kong ginikanan nga nung wa pa mi nagpakasal ni Miguel nga nagkadagko na ang mga bata. Sa matag higayon nga maglalis mi ate ni Miguel, ako nang isumbalik nga to kaniya. Apan, pirmi lang siya muingon. Muabot kami anang panahuna kung ready na mi. Taod-taod namin gauban, kanus apa mi ma-ready. Hangtod biabot ang pagsuway sa kong kinabuhi ate. Usa ka adlaw samtang nagbiyahe mi ni Miguel gamit ang among motor. Nagkalalis mi ate kay lagi. Nasayra na ako. Nga naa sila gipalit nga property siyang ginikanan nga wa man lang magsulti na ako ate. Gani ko ako ang muhatag sa kong pamilya, masako siya. Nga kuboto na hunaon, duha man mingga paningkamot. Ate R, sa iyang kalagot kipakos ganyang padagan ang motor hinunggan nga nga balintong mi. Ako ang nagrabihan. Layo-layo ako nalagputan. Buhi ko apan, di ko makatindog kung wala mo tabang nako. Nanginahang lang kong therapy. Apan, huwa ko na pa-therapy ni Miguel, ate. Busa na ningkamot na lamang ko sa kong kaugalingon. O dinhin ako nasuta. Nga dili gid ko asawa para ka Miguel. Iya kong ginapasagdan ate samtang nagsakit ko. Magpadungog-dungog pang iyahang mga iksuong babae. Gayon artista lang kuno ko. Iyang papa, ugang usa kay iksuon, maugid ang akong kakampi. Sila ang naluoy ka na ako apan si Miguel nga akong bana, giasahan nga maprotekta ka na ako, way gihimo ate. Ang pinakasakit. May bisita ang iyang ex sa balay. Sakit alang ka na ako ate nga iyang gi-entertain. Nagka-desisyon ko nga magpakuha ko sa kong mga igsuon kay mapauli na ko sa amo. Nananggit ko sa iyang papa. O ako nagsaba nila Miguel. Sa laktod. Nakauli ko sa amo ate. Pag-abot sa balay, way susama kasakit ang akong gibati. Ako pagmahay. Panahon, pagsalig, sakripisyo. Akong gihatag ato kaniya. Ate. Ulahin na ako na sayo nga ang tao nga akong gihalaran sa kong gugma. Dili-di ang ngayon. Para ka na ako. Kinahanglan akong hatag higayon akong kaugalingon. Tuod man ate. Naningkamot ko. Para mapaayong akong gibati. Ni undergo kong therapy, ate. Hangtod, gipakuha na ako akong mga anak. Ug salamat na lang. Gawa na magduha-duha si Miguel. Nga ihatag ka na ako ang mga bata. Sa laktod, nag-move on ako, ate.

Pila ra may sugilano na narbaho ko hangtod nga naka-abroad. Wala na gani ko na ngayong support tagikan sa amahan sa akong mga anak. Solo na akong gibuhi ang akong mga anak at sulod sa napulo katuig. Sa lagtod na nagko ang akong mga anak. Nga layo ko. Wa ko sa ilang kiliran. Mahinundan sa pagpauli na ako ate. Di na ako makontrol ang mga bata. Ang ako kamagwangang anak nakipag-live-in sa iyahang hinigugma. Ang labing sakit ate, anak pagyod. Sa asawa karon ni Miguel sa pagkadalaga. Sa laktod iyang stepson, ang ka-live-in sa kong anak. Grabe na kong sukuha ate. Ako siyang gikuha. Nagkagubot mi ate. Hilabihang sukuha sa asawa ni Miguel kanako. Akip si Miguel, akong ikasaban. Nganong gipasagda niya ang among anak. Nga makig-ipon sa iyang stepson ate. Apan iya ko gitubag. Nga asa man ay kuno muliwat ang bata kung dili sa ako. Grabe na kong hilak ate. Iyang gipahinumduman nga ako ang miipon kaniya. Grabe na kong sukuha, ate. Ug para makuha na ako akong anak. Gipugos na ko siya. Pag-uban sa balay. Apan. Ingon ang akong anak, ate. Dili ug dili siya mauban. Kontento kuno siya. Siyang kinabuhi.

Pag-abot na ko sa balay, grabe na akong hilak. Ug bisaad ko nga kuhaon ginako akong anak ate. Dili ko gusto nga siya ang musunod sa akong nagian. Apan nasayran ako. Magpakasal na kuno sila sa stepson ni Miguel sa Huwis. Mibabag ko ate. Apan wa na kuno kay mahimo. Nakadesisyon na sila. Unsa ba ang kapag abuhaton ate? Gusto kong bawion akong anak. Gusto kong hatagan siyang maing kinabuhi. Palihog. Tambagi ko. Pasagdan ko ba siya? Uluwason kong akong anak ate. Sincerely yours, Ian.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, ayen. Sa imo papadangat ni mo sa watampo ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Well, gabasa ko sa imo sulat, gakasurok pa na akong dugo, no? Sa taras, bitaw ni Miguel. Wag ayaw nga klase sa pagkalalaki. Tinood lang. Hey, anyways. Siyempre, tihisgutan niyang problema. Kao ba na ito? DJ Nova Abunier.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, ng naman kang Kapjun, ang sata ng mga suking tiksu bye-bye sa atong programa.
0: And of course, ang atong URP professor, Kapjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw, DJ Nova, Ate Arlene. Sana
0: di mo binaba. Ang problema ni Ayen, nagpakainahan gid siya. Dili lalim yung naagian, no? Imagine for how many years nag-uban sila kana bitong mabantayan magid nimo ang tawo ni plano nimo wala maning kamot magid na pero di abot nag 8 years nga gauban mo na namoy mga anak wa magid gisgot og kasal. I mean dili tanan ha kay nasay ko na po yung mga nag live in karon nga wa po plano nga magpakasal but again lahi gyud kay dunay maayo dunay dili maayo tungod kay dali ra sila nagbulag wa nay gukod sa balaod. Pero ang mga bata mura pag anyway ambot basta of course ato sa barot DJ Nova Abaniel
1: ang nahitabo gyud aning sa sitwasyon ni Ayan mo ba
0: sa mga ikasulti say buhaton nimo bawion pasagdan
1: kung ako man pasagdan
0: imong anak
1: pasagdan ako in a sense kay kani magong mga bata mambay nga nang idara mo explore mong gyud sila gud maski unsa pa bitag pugong sa ginikanan kung gyud kana bitang og dili gid nila kanang I mean og dili gid sila magpapugong kay di ba kung ang atong mga anak ani mo gud siya ang atong mga anak na ay mga ana sa ikaw galingong mga desisyon ba miskan sayud good task kita as inahan makita gud nato nga klaro kayo nga yung mga desisyon kay murag padulong sa way ayo pero sa ngalan nga kagustuhan magud ka murag niagi pugo anak ka badlungon mam gud mam makaingon ko nga pasagdaan kay kung imong pasagdan nimong anak do gibuhat magud niya tanan di man sa ingon nga gipasagdan gyud niya yabing gibuhat ang tanan niya iyang madala ihang anak pero mo lagi dili gyapon magpapugong pasagdan niya ang anak nga makatuon sa kana bitang kinabuhi kanang ayara mo guna ma-realize sa iyang anak ba ug ihag yung maagian kaysa naman iyang pugson nga iya gindadon samot hinoon mo layo ang loob sa mo ano sa iyang anak sa iya ha nya kana bang makaingon lagi ta man ba nga kanang pait kayo ang kagi ni Ayen nga siya pa'y nagsakripisyo no ni gani wa siya choice nilakaw siya sa layo na narbaho siya para sa iyang mga anak niya ni uli siya nga layo ang loob sa iyang mga anak saya daghan kay mga inahan ngayong ani ang sitwasyon karon so sakit man isip po sa kainahan nga moingon ta nga pasagdaan ni mong anak pero wa kay choice no wa kay choice kay di man gina maminaw kay the more ni mo nga ipugson nga imong kaugalingon sa imong anak ka maminaw sa imo the more na siya nga mangitag paagi nga mulayo sa imo ha so siguro kung imong pasagdan ni mong anak nga mo go through ana nga journey and kana bitang nagyapon ka ba mo learn siyang kaugalingon but it doesn't mean nga imo siyang i-abandon nagyapon ka magkuan magkanang tan-aw sa iyaha
0: pero ang pinaka lagot magud ani kay iya pag yung na asawa or ang nabana sa iyang anak
1: kana gyud
0: steps sa pag sa iyang bana sa pag gyud
1: no imagine nga nakaway ayo ang iyang kuano kanang iyang ex ba nga kani si Miguel kay imagine igna lang siya nga kanang asa man di maliwat ang bata
0: yeah say kung imong tan-awon si Ayen ha pa eskwelahon siya siya maigsuon gihangyo siya ni sa iyang bana nga mag-ipon na lang ta maabot ra lagi nato mga pangandoy kay mga sweet diba? Kay nga mga bakakon man diay ba
1: nya at the end of the day siya pa'y gibasol nga ikaw ba nakikipon sa kuha
2: dili po tanan nga
1: kalami masumbag
2: na may ang mga lalaki nga sweet pero dili lang.
0: Dili sweet.
1: Sweet pero
0: dili sweet.
1: Nagi mga
2: type doy.
1: Mga lalaki nga ni ba maayo lang gid sa permiro no yes. Nya abot nga nagka
0: di mo gina sagad
2: dili tanan.
0: May sagad gino.
1: Lagot kayo na ikaw nakikipon ako. Ikaw ba ang lalaki ba ginay mo dani sa babae.
0: Silahon ba siya? Ano ba siya future unta kaya mga ison gastuhan siya. Gihangyo siya nga mag-ipon na lang ta. Maabot lagi nato ato mga damgo. Imagine.
1: Mo na siya ma'am. Murag ma-relate ko. Di ako mabaso si Ayen. Gano mga bata pa ta nga mapusok ato mga damdamin. Dali kita mo tuos sa mga isto. Storya.
0: Kaya mga homok bitaw kasing-kasing.
1: Oh,
0: pero nakina notice nobs, ang babae bitaw, once nga ma-in love sila, taas ipasensya, pasaylo, yes. Pasaylo. Pero muabot gini ka sa point yes. No nga tama na. Tama na. Gide ka nung nga. Enough is enough.
1: Mo bitay na ginaingon man ba nga? Dili ni mo mabasol ang mga...
2: Nabaday kwan sa love ko. Ang tao nga nahigugma, dili na maputuloy.
1: Maputol. Kaya ginatay for granted man siya.
0: Yes, oo. Kung itay well, for granted ka.
1: Reciprocation true. May ginatawag na. O dili niya ginabalik sa imuhang ginahatag imagine, na pagmahal. O sa may pulos.
0: Kung sa to, di ba nagsakit siya, kinasya therapy?
1: Oo, oh, wala agad siya. Gipasagdaan siya.
0: Grabe ka. Kamo siya siyang kaugalingon. And good nga nahitabot. At least, nakalingkawa siya.
1: Yes.
0: Di ba kay dili man ka makabalo kung...
1: De, kung kuan mo, sige, ingon pa ma'am nga, ay aragi din mo makita ang tinuod nga color sa tawo. Kung nakasakan, magsakit ka, yes. Nakasay mong kuan, rock bottom ba?
0: Tinuod, tinuod.
1: Ay, apag din mo makita.
0: Kaya na panahon no down, kaya kakinahang lang kag matimani
1: yes.
0: mo.
1: Diyan yeah. mo makita, unsagi ka ng pag, kanang pagbati sa tawo sa imuha, yes. no? Kaya ang tawo bitaw nga, nahimugmag yun sa imuha. Abagan jud ka ana maskin pag unsa ka lisod.
0: Di mahimutang.
1: Yes, di mahimutang niya. Sa case nila ni Miguel, maayo ra gini sa permiro.
0: Oh, tinuod na. And murag mo gid siya isagad gid ka kahitabo.
1: Kahitabo. Kani mga laki nga maayo ra gyud sa permiro.
0: Yeah. They deserve si kog maon.
1: Yes.
0: Anyways. Ang imuha is pasagdan.
1: Yes, pasagdan ang anak. Kaya para makatuon siya giya.
0: Okay, dilita kayo UIP professor. Kap Jun Jun Diazes, it's your turn.
2: Sakto gid, no? Kining mga lalaki nga way mga pungahot, kining mga mayor sa sugod. Ato gid nang ikundi na. Girl sa ayo gid magtuo ana kana mga sweet, dala-dala mo mga pagkaon ya mga lagmi, mayor sa sugod.
0: Meron kang plano-planos mga kinabuhi.
2: Karon may ingon niya maghimo tag atong hello. Ah, sorry.
0: Dili kay nanakap. Dili kay nanakap.
2: Dili.
0: Dili.
2: Dili. Ako, pag mo promise ko.
0: Kung magsakit ang imuhang kuan, imo ginaati man nun.
2: Ano?
0: Di ginani mo. Ano nga gini mo? Di gini mo i-take for granted. Dili mo i-ignore.
2: Anong ignore man imo nga?
0: Imo ginaati man nun. Muna yung sakto. Muna yung mga tarong.
2: Pare ato.
1: Pare ato.
2: Lamba-lamba na, nakuan na, napiang na, nakuan. Kulukoy mong gining tawanaw ang magigipatambal.
0: Correct.
2: Muna nga, talagsaray lalaki nga pariyan na mo, girls. Uh-huh. Muna nga, endangered
0: species.
2: Na kami karong panahon na.
0: Kaya mga lalaki nga matita.
2: Dapat inyo ming ampingan. Pasalamat mo. Nga, naamis sa inyong kiliran.
0: So, panawagan.
2: Kapanawagan ko ha, sa mga kababayanan nga naay mga partner ng mga Ilunggo. Ilunggo is sweet lover.
1: Damo, tikal.
2: Sa imong sulatampo ayen, butugot ba ka na ang imong nagian, magian si mong anak?
0: Nahitabo na eh.
2: Diba?
0: Masugot na sa dili, andyan na yan.
2: Imo bang piyungan? Ihatag na lang baboy. Ingo na lang mga sige, larga. Sa panahon ni mo, walay nakig-fight para ni mo. Walay ang inahan ni mo, wala kang i-fight, iksoon ni mo. Although, giingnan ka, nga, pero diliin ko, anak, kaigir ang fight nila para sa imuha. Karon, naitabo sa imong anak, ang giagian ni mo. Ingana lang ba ka sa yun? Ingana lang ba ka? Dali, nga mo surrender na ka. Para sa kaugmaon sa imong anak. Mura na ako pangutana sa imuha, ayin. Kung maingon ka nga...
0: Pero, usap pa mayang mahimo, ready na kasalunan na yung anak. Unya, gihimo naman niya ang pag-ilog. Wala na may chance nga mo ulit. Kaya di na mag-ibusko niya. Pakig-away na lang ba siyang anak?
2: Hangtod wa na basbasan sa pare. Napay kaya. Napay panahon.
1: No, di mo mabasol yung anak mang giyod ka. Kay wala lagi siya. Layo yung loob ba?
0: Yes.
1: Nya, kung imong pugson, layo naging loob daan. Yung imong pag yung pugson, somewhat na
2: imagine
1: magka-problema.
2: Imagine kung sa ka-insulto. Ang ikaw, giangkon ka sa lalaki nga way klaro. Ang imong anak, giangkon po sa lalaki sa inahan nga way klaro. Di ba? Step son pagyud sa imong
0: step son.
2: Kun ako paglaban lang ayog surrender gyud ayin. Kaya pa na basin di ay. Basin di ay nga matauhan na imong anak.
0: Kay imagine yung anak no nasagol na gid ito sa
1: ilang family.
0: O murag ang asawa sa iyang papa, iya naman po inahan gyud.
1: Insulto kayo. Natural kayo. Grabe kayo insulto. Masingkin sa mama. Insulto gid ka. No? Imagine
0: dinood.
1: Nga asawa sa imo ang ex nga way pulos. Muna na
2: muna nga hangto dili mo mahuman ang pag sana, basba sa pare. O pare ba o sabah? Inyong pa.
1: Alam mag-iyahang prisuhon yung anak kap.
2: Ayun yung surrender.
1: Ayun yung
0: dadoon niya sabah.
1: Oh, diyan, sa ang lugar na niya.
2: Iyag yung ipaglaban, istoryahon.
0: Kaya doon na medyo ko'y friend, ah. Idala siya siya.
2: No retreat, no surrender, ayun.
0: Oh. Gidala kasi siya mama sa gawas kay dili ipakasal yung anak ni uli gid yung anak. Gidala siya sa gawas, gibiyada yung mama sa gawas ni uli gid siya na
2: at least lagi siya.
1: Pasagog ma, mapugnan pa ibaha gid lagi.
2: At least lagi effort. Pagabot sa panahon, di ka ba?
1: Ayen, wala nagkulang sa effort si Ayen nga yampugan yung anak.
2: Kulang pa na, ayan surrender lagi. Surrender.
1: Pugnan ba'y bahagi ang ganing gugmasos? Kilo ko kanos apan ang pugnan.
0: Pero ano mga cases ba yagid gagipang ilo gid ang anak no? Wagid gipaminyo. Nabi mga ina. Pero mo lagi, sa unang panahon, posible na. Pero karon mo di na.
2: Wala lang sa kakita kang adante. Tagay kong sakto. Engineer, tagay kong saktong address. Aning ayan?
0: Pailaila itong adante.
2: Pailaila itong adante.
1: Patay.
0: Daghan
1: Manangisa daw si Adan og musugot yang asawa ka.
2: Si asawa. Namo si namo si numar si Adan. Adto bitaw mig Phoenix tong naging gabi. Gipikit niya ngayon si numar si Engtang. Halos mo tagbo sa iyaha.
0: Pastilan.
2: Ang problema sa mga kababayanan karon sa Phoenix, di bang uyab og kuan single.
0: Ang ila mga double.
2: Kaya ang single daw daghan kay tagiyak.
1: Ana na rin ako. May nang kanan minyo kay isaray tag-iya. Ana rin
2: ako. Basta, ayun.
0: Dilig na may papinig sa ikabutanga.
2: Di, realidad mo na. Did you know what?
1: Karubo ka dumugan ako. Modi ay.
0: Modi ay, pastila. Delikado na.
2: Mga Phoenix girl, shout out ha. Katong naila-ila na mo ni Adan. Ipaminyo na ako ni Adan para magustuhan ninyo. Kaya di mo maganda na. Ah, si Kwan. Jimbo ay Jimmer.
0: Ipaminyo daan para magustuhan na di ay
2: lahi naman kung karong panahon na ate
0: kahit nag-ulo mga babae
2: ulit tao daw dagang kompetensya pro kwad daw
1: isa rin kontra
2: o bitaw na nga ako dalagsara lang kung matong Phoenix
0: ilugon pero ang pangutan na ni Karo no, sa'yo buhato ni Ayen bawion mariya yung anak
2: bawion yun din yung surrender
0: or isurrender nila pasagdan nila yung anak balik naman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Og tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay og ang tanang mga senior nga gamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Ato sa din ba yan? Ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, Ate Arlene. Always, ikong lantaw sa live diri sa YT. Mag-atanggid ko per me. Shout out ko sa kauban na minaw sila Jamel Alayayakyak. Uguban pa. Diri watching here in Gihulgan City from Michael Sibi.
1: From Eduardo Salvador. Hello, Ate Arlene. Idol kayo na ako si Kap Jun. Lingaw kayo mo hatag og advice. Watching from Ozame City.
0: From Andrea Genianana. Hi, Ate Arlene. Did you know of Kap Jun? Shout out diri sa Mental Canson o sa akong mga kaubanan na sina Jace Lazel, Client Upaw o sa among amo na si Shari. Salamat, Ate R.
1: From Lorraine Villanueva, good noon, Ate Arlene. Nalingaw dyan ko sa inyohang programa samtang nagtrabaho ko diri sa Dumaguete City. Makawala sa kalaay o daghang matunan.
0: From Madudong Bisaya, pa-shoutout ko, Ate, gikan sa Ipil sa Muaga, Sibugay. Salamat sa lingaw nga programa.
1: From Gilbert Torres, shoutout sa akong mga higala sa Butuan City. Salamat, Ate Arlene, sa imong programa.
0: From Nini Davao, hello po Ate Arlene, watching from Barangay Buhangin, Davao City. God bless sa inyong program.
1: From Christina Ramos, hello po Ate Arlene, kada adlaw jud ko gapamati sa inyo ha, from General Santos City.
0: Ate Arlene, good afternoon. Ibang klase talaga yung ganda mo. Ikaw ang. Okay, sige. Thank you very much. Ah, pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Time sa kadyat lang, ha? Na, palihog ko, gwanan ni niya, be. Save.
1: Big
0: save.
1: Yan ang jacket yan.
0: Big yan.
2: Paka yung Gcas number.
0: From Luchi Monti de Ramo. Ayan.
1: Maayong adlaw, ate. Shout out sa akong tropa diri sa Hingoog nga sila Nard sa Pipay nga adik kayo sa inyong tambag nga segment from Arvin Mabulay.
0: Ayan. Okay. Yes, Dejinov, ang imuhang final para kang ayen.
1: Ayen, sayod ko nga heartbreaking kaayo proso sa kainahan nga dili paminawon sa anak, no? Kanabitang mula kanang gibuhat imo ang tanan para sa imong anak, gisakripisyo ka para sa imong anak, but nahulog nga karon nga nakabalik ka, di nakapaminawon sa imong anak, layo na sa imong loob. Mugina kanang grabe kaayo ka kanabitang murag kitang mga inahan dili ta gahandom nga maabot ay ngani nga punto.
0: Correct.
1: But sa ing ana ba nga sitwasyon na di na gid maminaw imong anak, murag yes. Kinahanglan na lang gid nimo siyang i-let go ba? Let go nimo nga makatuon siya, makaagi siya sa kinabuhi unsa gi realidad anang kami niyoon. Mm. But dili man abot pasabot nga imo siyang gipasagdan para nako no kanang imo siyang gipasagdan para makatuon, but if magfail siya, if ever man nga magfail siya, naa gihapon ka nga willing mo dawat pagbalik sa iya. Muna lang na ihatag ang assurance imong anak kay para na kung imo siyang pugson nga kwaon, imo siyang pugson nga dili idayon ang iyang kasal, the more siya nga maka kuano kanang the more siya nga masuko sa imuha, maka-create siya o kanang mas grabing attention.
0: Sorry, Kapjud. Kanang ato sa isingit. Doon na magut like karon, no? Kay di na magiging siya makapagong sa iyong anak kung ilet go na gid niya. Pananglitan, maglisod ya. Di ba kigbulag kay mo ana lagi nga tabangan na lang ba niya, makatanaw ba siya maglisod o tabangan na lang niya nga kanang makapadayon bisag kabago siya nga dili ang ngayon ang maong lalaki. I mean, di ba kasagaran, di ba? Ang ginikanan, supak. Yes. Pwede na makalantaw ang inahan eh. So, kung makita niya, naglisod yung anak, tabangan na lang ba niya? Or pasagdan yun yung magka, inuunsa mo, dangop lang nako kung di na ni mo kaya.
1: Oh, inga na, ma'am. Dangop lang nako di na ni mo kaya. Murag para nako, murag, muna, mumpog yun eh, tabo sa ko, ma'am. Muna, makuan ko, ma'am, ba nga. Bisan grabe na ang istorya sa ko, ako lang i-share ba? Bisan grabe na ang tambag sa kumama, grabe na yung pugong sa kuha, pero nasa kong huna-huna nga, kaning akong mga desisyon, inigabot po hon, ako rin maghihapoy mag-kuan ba mo, ato bang aning nga consequences. So, katong nga panahon yan, nakaingon akong asayup, giday ko sakto, giday akong mama, nibalik ko sa kumama, gidawat ko sa kumama.
0: I see.
1: O ba na akong mga anak. So, inga na man ba nga, ay haran ni mo ma-realize manggod ang tanan kung imo nang agian. So, same as goes sa kanang posibleng mahitabo sa iyang anak. But it doesn't mean nga imong gipasagdaan. Kaya wala man siya nagkulang sa paghatag og tambag sa iyang anak. Wala siya nagkulang sa pag-effort
2: kaya paong iyang anak. Ako'y magigikaran sa katsikaran.
1: Di nga naman ko na-realize.
2: Balik ka din niya. Tingnan na kay anak na.
1: Di mo mo ko na-realize.
2: Ginahambalan ka nga hindi na. Upod-upod sa lahat nila.
1: Muna siya gingon gani, Kap nga.
2: Pangkan lang ang balik-balik.
1: Mga bitaw natukod ng asosasyon sa mga mirisi. Oh. Ika ni mga di kabalo mamina o tambag lagi.
2: Dili ako mong ginakanan. Dila lang away labod ba?
0: Ah, sa tinood ka na? Sure? Nagilakila ka kasi mga anak. Kila-kila ka kasi mga anak.
2: Si Karan din ako.
0: Kaya, sino? Si Sider, panalitan.
2: Laki man. Ano yung mga anak?
1: Mark, ha?
2: Say, tirahin mo na. Tirahin pa ng iba yan.
1: So,
0: well, unfair. Grabe ka unfair. Grabe ka unfair.
1: So, muna siya nga, si Ayen. Po, ano mong kung siya mahimo anay ang sitwasyon. So, wala siya nagkulan siyang pagkainahan. Kaya sayod man siya ang gibot niya ang tanan para siyang mga anak. It's just that, yung anak nalanggi mga kaugalingon ng desisyon ba nga, di na niya mapugnan. So, moro na siya, ayan, pasagdain lang na siya hangtod sa makatuon siya sa iyang kaugalingon. Malay mampud ni mo nga, basin magtuod man, insulto manggod kang ayan, masabda na to iyang kasuko. Yes. Kaya insulto lagi kaayo kay stepson sa iyang ex, no? So, dili na siya, I mean, valid na siya nga kalain. Pero saan tamang yun? Muna siya iginaingon ba nga, mapaglaro ang tadhana, dato pagigi padulong ang iyang anak. So, wala tayo mahimo ana ayan. Supportain na lang na imong anak. Or I mean, pasagdain mong anak, but kung gikinahanglan na nga imong luwason imong anak
0: mabalik
1: luwasa. Dawata, anara na siya. Salamat kayo sa kanunay kinang inyong DJ Nova de Marites, ang Marignang Bayan.
0: O dire, ipagawas at tanan imong kasako.
2: Ate, before ko mga gatag tambag, shout out sa akong amigo, brother, nakasakay na ko sa aeroplano. Ate, nasa itulo ka legal wife.
0: Ah!
1: Kuya Juan. Sana all.
2: Na isa sa Manila. Na isa
0: sa, sa Malaysia ka nang?
1: Islam siguro.
0: Islam?
2: Siguro. Pero di lang ako i-mention yung ngalan. No? Mm-hmm. Para sa tuloy ang legal wife.
0: Mm-hmm.
2: What is good is, sa among pag-istorya, nailan ko niya.
0: Mm-hmm.
2: Tungod sa akong tambag,
0: mm-hmm.
2: kaniad to, magsigi sila awayon sa pikas, awayon sa pikas.
0: Mm-hmm.
2: Tungod lagi sa performance. Pero, after ato nadungga niya, nga makaya raman dahil niya, makahatag man sa saktong performance,
0: mm-hmm.
2: kung makainom sa bigaman capsule.
0: Mm-hmm.
2: Motoy ngun siya nga, grabe yan, pasalamat sa kwa, gikan sa...
0: Muna yung mag-checkan ako nga, muna siya naging ngun bahin kang sa toang na hitam
2: mo
0: nga
2: pinasilay dito sa sini. Shout out, boss! Guwapo among istorya, pasalamat bisa sa ako, nasa yung selfie gani, kay tungkol sa bigaman. Di nasawa yun! Kay kaniyad to manggod mo ato sa pikas gihurot na ni mo dito wala na nabilin sa ako anas ba muna nga
0: abin ni mo did you know scap jun ha ako dili lang sa pagkuan mas nakaangay ko ning pamaagi bitaw sa atong mga kaisunan nga Islam kay dili biya sila maminyo kog glain ko di nila kaya buhion
1: yes.
0: ang tanan I mean sa kanina sitwasyon ni Ayen siya biya na ning kamot
1: yes.
0: ning kamot siya para sa si mga anak di abro siya pero sa atong mga kaigsunan nga Muslim up to 4 man na sila
1: yes.
0: basta kay
1: kaya ni mo ma-provide
0: kaya, kung ma-provide ni mo tanan okay ra gyud so muna kay makaingon ka ba nga mas panis sila makaingon ka nga makasabot ang mga babae kay ang opportunity nga gihatag gi-provide man tanan unlike sa mga pulyagaba po ning uban nga mga kuhan para sa anya to letter sender nga gibiyaan na iyahang asawa wa patabangi diba? I mean, bro, say makaingon ka nga, depende gud siguro sa tao or depende ba sa imuhang kadabang?
1: Depende gina sa tao.
2: Mao lagi na usahay makahinuklob ko, no? Diri sa kalibutan, lumalabay lang ba itang tanan?
0: Gani.
2: Nga, life is so short. Nga, nga maghimo pa kag dinautan nga buhat. Nga, dapat ka mo boys bang god. Balik-balik ko ginakong isulti sa inyo. Panggaon gini nyo ng mga babae. Dili gini nyo pasakitan ng mga babae. Kung nagka-dubli-dubli ba ning kamot, yun mo?
0: Accommodate.
2: Moto nga, ayen, karong panahon na, dawat-dawat at sa kabatoura niya, kini mga kababayan na lisod yun, badlungon, badlungon yun. Kinanglan yun, nagkang yung babae, di ang bisagot saon, yung katiman, bisagot saon, yung...
0: So ang inahan, sa buhata, magpasagda na lang.
2: Dili, ay, i-fight yun mo. Pagkitae nagbagumuya, pagkitae nagka-chat, katanan, suhuli na... Kaya ba ni mo, ayen, nga magkalison na sila pohon kung itugot na lang gini mo, maglison na sila, wa sila'y bugas, padadaan ni mo bugas, ang niya mukhaon, katong...
0: Anak sa'yo mo, bana,
2: bana, ex ni mo, niya, ang mukhaon, katong asawa sa imong kaning bana. Pastila. Ayaw, tugot, anang nga daw, dogon ka, ipaglaban na nga itong tribo niya. Yuni puga. Saan mo si ayen?
0: Sa lakto, iya yung bawiyan niya, anak.
2: Bawiyan yun. Balag ba ginawin sa akin nga naman kung ipa-experience pa ni mo na ay sa makahinuklob sa kabaturan, wala na. Bungkag na. Tarawa si Dijino ba?
0: Oy!
1: Mapungan pa'y baha lagi ka.
2: Muna yung mga... Muna si Dijino ba? Ingon ginag pasagdi kay siya itong una gahing ulo.
1: Kap! Muagi matay ko. Ignawa ka ni Agi ka gahing ulo.
2: Muagi ko na Agi. Tarong na yun. Pag-inan sa kong ginikara niya. Ayaw pag disco. Tulog!
1: Ay kung chari-chari kap. Gawa ka ni Agi pagka gahing ulo. Ayaw.
2: Butan kayo ko.
1: Tananta ni Agi ka gahing ulo.
2: Wala ko nag-agi ka na. Butan kayo pag ingon niya. Oy, John, pagpuyo. Buktong na ko ng... Bisita ka, unsa ka? Alagi.
1: Nga.
0: Hala ka niya.
2: Abin mo ni Gino ba? Ako to na, kadang manguyab ko.
1: Oh.
0: Pero, ang pinaka-best good, one thing ako nakita, hindi admire ka ni Gino ba palaban. I mean, hopefully, yung anak po ng anak ni Ayen, palaban
1: yes.
0: nga. Bisag, unsa ang mga nasulihan nga problema, gilampasan ang tanan. And look at Dejinova now.
1: Kaya nga namang ginamanggod. Ganang nagit yung mga desisyon ba? Dapat aware ta nga unsay mga possible nga mga outcome. And if unsa may mga outcome, dapat willing ra kang atubangon og dawaton. So, kung na-fail kay accept na mo.
2: Oh, anak na yun lagi. Pamati palang nga. Purmedyo na lagi sa imong inahan, makaako baka gasakit ang dugan sa imong nanay nga. Makidulog ka atong anak sa pastilan. Anak sa babutang kakaribal, nag-agaw sa imong papa. Huwag mong kay pungahot niya bata. Kinang lang uli kasi imong inahan.
0: Uy, kadang, ikaw, Rabin, hingon na nga. Di ba sala ang mahigugma? Sala din hingon ba siya? Ikaw, may nagigunan. Yeah.
2: Dili man sala ang mahigugma. Pwede man ka mahigugma, pero dili ka makiguban.
1: Uh-huh.
2: Just like me, bad.
1: Oh.
2: Just, I love all English the girls, no? Palangga na ko tanan.
0: Just like mag-English na ni siya, delikado.
2: Pero, mga retired playboy, palangga man na tanan. Pero dili ingon niya pala, makiguban na ka, niya, nakasalalay ng kasing-kasing sa imong inahan. Irespeto hapon. I-consider po ang sakit na gibati sa imong inahan. Ayen, tambag na ko ni mo. Never surrender. Hantod kaya, bawi agi ng anak ni mo.
0: Okay.
2: Kini, si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko pa siguro. Mapagbahala ko.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Si Doc John Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
6: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
5: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: so much, DJ Nova, and of course, Cap Junjun. Thank you, Ayen. Sa iba pa pala nga ating maswatan po ni atong tulungan sa sensor ni Ate Arlene. Makalagot, tinuod, ang imong sitwasyon, apan sakto si DJ Nova. Pasagdi imong anak, na makalearn. Tama na imo ha mga pag-antos, gasugod ka sa diyang nag-uban mo ni Miguel. Daghana ka gisakripisyo sa imong kaugalingon. Ni-abroad ka, palayo sa imong mga anak para mahatag ilang kinahanglan na pan na imong useless kaya wala ga-respeto imong anak sa imo. Siguro, time na po. Pasagdi sila. Tagko na imong mga anak. Imong kaugalingon ang hatagig higayon. Tagaig chance nga, ikaw lang po na magmalipayon. Ayun na kay palabig ka, worry. Imo naghimo ang tanan, gihimo na nimo nga mabawi siya balik. Apan, imong anak mismo ang nagmagahi siyang ulo. So, why rason? Nga imo pang ipugos ang imuhang mga gusto nga to sa imong anak kung siya mismo dili og magdumili pag yun sa pagtuo nga anak kanimo. Again, enough na ang imong mga pag-antos. Sugad pa sa pagsugod ninyo ni Miguel. Og nga, panahon na. Imo na pong kaugalingon, imo hatagang higay nga magbalipayon. Manghinaot ko nga mahayagan ka sa pagkaroon ayen. Og nga isip o sa kainahan, i-focus na lang ang imong panahon sa duha pa nimo ka mga anak. Basin og sila mutuo nga anak kanimo og mahatag nimo ang mga pangandi nimo para kanila. Sa gihapon kini si Ate Arlene. Ayon mo nila, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Julie Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Oras mga kasama, alas 10:40.
3: Straight to the point.
4: Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao ning adlaw makasama karon nga Miyerkules. Mayo 20 ako gihapon si Radyo Man Buen Alguno. Kita temporary ang muduma makasama sa tuang tulumanon. Sanga ni kasamang Binji Tanghian. Usta ka mong tanan ning adlaw Miyerkules. Forecast sa pag-asa perting taasa na karon ang atoang heat index. Kita magkumpiyan sama kasama sa paggawas. Gumikan sa kainit sa ato ang panahon o padong na kita sa Super El Nino. Samtang init ang ato ang panahon, naghabiling init usab ang ato ang politika sa nasod nga Pilipinas. Pinirato ni Senador Ping Lacson, gihulipan. Si Lacson nga kanhi chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Amoy nag-imbestigar sa flood control anomalies. Gihulipan ni Senador Pia Cayetano. Ang igsoon mga kasama ni Senate President Alan Peter Cayetano maokaron ang niyaka as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Iusab sa ato ang mga kisaw sa politika, ingaman mga krimen nga nagapakitabo atong sundan na kasama sukad pa ni kaganihang kadlawon hangto dining orasa. Dita maglangay atong check lion mga report karon. Dahon sa nato, kinsa may nakastandby kasama ni Store. Si kasamang Arnold Bustamante. Naaba? Okay, ato ko nang i-check ayon ang report ni kasamang Arnold Bustamante. Yes, Nold? Go ahead, Nold.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
6: Malampusong narapagkat sa mga sangap sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, Regional Special Enforcement Team, uban sa Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office, ang usaka drug den ganimutang sa sitio sa Desidro, Barangay Q sa Sulis sa Sugbo, alas 6:28 sa gabi, niyadto nga Lunes, at all separation na dagpan ang duha ka magsuon nga may nagparagan sa drug den, ngagila ni Perea 7 Director Joel Plaza, nga silang alias Adrian, 25 anyos ug alias Marvin 21 ug ang igagaw sa duha nga si alias Ryan 21 puros mga walay trabaho nasakmit sa mga operatiba ang pinakiting shabu nga motimbang sa 15 gramos gadunay average market value nga 102,000 pesos likip na ang bypass money ug nakalain-laing drug paraphernalia. Ang mga ebidensya nga nasakmit gyud usa na kini sa PDEA 7 laboratory alang sa imong chemical analysis samtang ang mga suspitsado gibalhog na sa detention facility sa mga ahensya sa Lahog Dakbayan Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang managsuon human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Dugang ni Alcantara nga makabarigya ang duha og 15 ka tona sa 20 gramos matag semana gikan sa lang tinubdan sa supply sa Cebu base sa background investigation na Siran nga si alias Ryan nadakpan na ni atong 2023 sa kaso gihapon sa illegal nga drugas og nakaserbisyo siyang sentensya. Gipasakaan na og kaso ang mga suspek subay sa pagpamaligyag shabu og pagmaintain og drug den din ang maximum penalty niini mao ang tibok kinabuhi nga pagkabilanggo. Kasama mo sa PDL 7 ang Radyo Man Arnold Bustamante DYHP Tatak RMN.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
4: Oras mga kasama, alas 10:45. Atong i-check usab ang patrol karon.
2: Ronda Presinto.
4: Radyo Man, Josipos GQ Kihano.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Yes, salamat sa mga grand jumala tuloy din ay mahala sa roon sa naglalabadaan. Grabe yun, nagpamiling kami ng hour, nagdakbayan sa Subo, may malagpang mahala naman roon ng itubag at ang kami sa atin sa nagbayan sa Subo Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha na ano, piling malaguyo, magiging alabagaan sa kamulit kami ng isang kiyang motosiklo. Yes, sa Masibo sa Costa Road, Unlong Street sa Barangay San Isidro. Nagbayan sa Talisay, sigurong sa informasyon sa City Ultra Talisay Traffic Operation Development Authority, City 2 lang, gingong ang iagian sa motorsiklo nga gisakyan sa Maraguya, guha signal na ito gayon na apan ang multicab, gingong stop apan nagbaragya pong postoy pa naga kiriga driver sa motor nga na iyan na punggit ang motorsiklo gisakyan sa magandang resulta sa pagkaangol nini ang ingong ang driver sa multicab humugugatilang natuloy na isang nagigitin ng aligo sa mga resort dito sa Bagdayan sa Talisay. Ulwod sa patuloy ko ng Radyo Man, Joseph Osgano, DYXP, Tabag, RNN.
2: Ronda Presinto.
4: Oras mga kasama, alas 10:46. Doga mga balita. Gipahimunuan karon ang mga bakasyonista o mga turista nga nagplano nga moadto sa kababayunan sa Argao nga magbayantayon human dunay nakit-an nga mga bukya o jellyfish sa kadagatan labi na sa Lawis Point o sa Argao Pier. Ang mao nga advisory giluwatan sa Argao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office niadtong Martes. May 19 humanang kadawat o mga report o mga hulagway nga nagpakita sa pundok sa gagmay nga mga bukya nga naglutaw-lutaw dool sa baybayon. So, sinabag yung katula. Tul unya Abdos. Kasagaran mo tumaw ning mga bukya sa baybayon tungod sa kausaban sa panahon o sa kondisyon sa dagat.
2: Radyo mo nationwide.
4: Last 10:47 mga kasama. Kinapikihas kwarta nga isustinto siyang anak o sa kamahan na bilanggo kay nangawat og mga dilata og personal care item sud sa usa ka dakong tindahan sa Barangay Kalubihan Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes. Si alias Johnny, 29 anyos, way trabaho o nagpuyo sa Barangay Capitol Site. Dating kagol karon sa detention cell sa Carbon Police Station kay nasakpan sa akto. Sa investigasyon sa kapulisan, daling nadakpan sa mga security guard sa maong establishment. Si Johnny humanakit-i nga nanguha og mga baligya, gipangsuod sa ihang sling bag og disuway sa pagsibat nga wa mo bayad sa cashier.
2: Radyo mo nationwide.
4: Samtang patayang usak ka 33 anyos nga driver sa tricycle, humadibang ka gimaniho nining gikasugat nga Isuzu forward trunk sa National Highway sa Barangay Bagasawi, lungsod sa Tuburan. Etapo ni alas 5:15 kaganihang kadlawon, ang biktima nga wa na makaabot nga buhi sa tambalanan mao si Brian Jane Gabuya, taga Barangay 6 sa Baong Lungsod. Investigasyon sa Tuburan Municipal Police Station, nagmaniho ang biktima si Andre Sikol gikan sa Barangay 6, pag-iun-unta sa Barangay Bagasawi. Sumapas mga saksi, kusog ang dagan sa tricycle o nagsigsag ang agi ni Niskarsada. Tumika nini ni Kawat Crispicas Lane, hinungdan nga direkta na bangga sa gikasugat nga truck.
2: Radyo mo nationwide.
4: Alas 10:49, mga kasama, wala magkaulit silang panimay ang usa ka 36 anyos nga lalaki human nasugatan sa mga nag-foot patrol nga mga pulis o nakuhaan og syabo siyang bulsa atol sa gilusan nga Uplan Bulabog sa sityo Puntod sa Barangay Mambaling. Ang pagkasakpit sa illegal nga drugas na hitabo alas 10:55 sa gabi ito Martes. Din ang suspek mao si Bernan Fel Mora Canyaliso, taga sityo ng Kahil, Barangay Kiyot. Nasakmit gikan sa suspek ang usa ka dakong pakete sa girdahang syabo nga motimbang og 50 gramos og dunay standard drug price na 340,000.
2: Radyo mo nationwide.
4: Oras mga kasama, alas 10:50. Okay, padayon ta mga kasama karon sa tuang tulumanon atong balikan mga kasama ang mga dagkong balita karong adlaw ug mao ni atoang hinahinayan mga kasama og hisgot samtang nagkalaom na ang atoang kagabhion. Ang liderato mga kasama sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan kanhi ni Senador Ping Lacson gihulipan ni Senador Pia Cayetano ang igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano samtang sa pikas bahin ang Malacañang niingon nga ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court valid kini aron dakpon dinhi sa Pilipinas si Senador Bato de la Rosa. Oh, humani Bato, kinsa naman po'y sunod nga dakpon. Ha? Gikaingon, ang sunod dakpon, mao si Bunggo. O humang Bunggo, gawas aning kaso sa International Criminal Court, kay kining kasuha, may kalamigitan man kini sa War on Drugs panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gawa sa War on Drugs, kinsa naman po? Ha? Si Robin Padilla. O dunam ganay kasong mapasaka batok ni Robin Padilla, kay ginudahan nga mao'y nagpaikyas ni Bato, ang posibleng kasong mapasaka obstruction of justice. Diin ang penalty di mulapas og unom katuig. Di pa madakop si Robin Padilla og maunay ikaso sa ato ang National Bureau of Investigation batok niya. Kay gitabangan si Bato aron mo ikiyas. Oh. Now, kinsa pay posibleng ipadakop si Jinggoy Estrada kinsa sakopros mayoriya human ni recommend ang atoang Department of Justice ngadto sa Ombudsman nga pasakaan og kasong plunder si Jinggoy gumikan mga kasama kay na involved sa anomalya sa flood control project. Humang Jinggoy kinsa naman pulaing ipadakop si Joel Villanueva kay nanganlan na punig appeal si Brother Joel sa anomalya sa flood control. Kinisa pa si Chis Escudero. Ha? Kinsa nanganlan sa pero gamay-gamay lang yung kunoy na dawat ni Chis Escudero. Mas dako ang ilahang Joel og ni Jinggoy Estrada. Og mauman ka na, lima gyud ka mga sakop sa majority black ang maiban niya sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Oh. Ang numero karon din ha sa Senado ang majority black nga gihulagway sa mga political analyst nga slim majority dunay 13 dang bato 11 sa minority humanit tapo na gyud sa hingpit ngadto sa minority black sila si JBR Sito og si Migs Subiri. Now, ang mahitabo panalitan og mao man ni taktika ron nga nang lusot aning mga warrant aron piangan ang majority black. Panalitan lang ha, panalitan lang. Karon na lagasan nagugusa ang majority black kay wanted mas bato. Although ang iyahang ang kining maong nga senador ug ato ang sumadahon ang 24 nga maoy overall nga composition din ha sa Senado pwede pa
8: bisan siya og wa na magpakita, but wa na'y active participation si Bato sa Senate. Oh. Og sundan pa ni, ikaduhas Jinggoy, ikatulos Jewel, ikaupat si Rubin, ikalima si Cheese Escudero. Uy, perting pagkapianga sa majority black, og maumana. Ha? Unya, timingan eh, nga ni convene ang impeachment court aron sugda na ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Sulagma balang ni. Ningon ang Malacanang, wa may labot ana. Trabaho ka na sa Kongreso ang impeachment. Ang ato ang Pangulo, igo lang nagtrabaho para sa kaayuhan sa nasud nga Pilipinas. Ugun sa may mga panghitabo din ha sa Kongreso, kanang pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, di mag-apil-apil ang atong Pangulo ana, matod pa ni Undersecretary Claire Castro. Oh, but karon sa sinultihan sa Malacanang, niingon nga valid ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court aron dakpon si Bato. Mao ni ang kamahayag ha ni Undersecretary Claire Castro. Indirectly atong masabot nga ang Malacanang uyon nga dakpon si Bato. Gawas nga uyon dunay pagduda nga maogyoy ni influence ni report ngadto sa International Criminal Court aron dakpon si Bato. Sunod ani, di panimaw kay naapas bunggo kining duha ka mga klaro gyud nga Sulod Duterte ang ilahang kaso may kalamigitan sa extrajudicial killing suma pa panahon sa war on drugs ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte og arita sa uban nga mga membro sa Senado nga sakop sa majority black kang Jinggoy sa flood control anomalies, kang Jewel sa flood control anomalies, kang Cheese flood control anomalies, ang kang Rubin posible obstruction of justice, posible lang na kahit unaan pa man sa atuang NBI pananglitan malink yun si Rubin Padilla sa pagpaikyas ni Bato. Posible nga kan ng kasuha maoray mapasaka. Well, gawa sa uban nga mga kaso nga administratiba, pero sa kasong kriminal o obstruction of justice, wa man makaabot o lapas 6 years ang pagkapriso ana. Busa dili pa pwedeng madakop si Rubin. Ang klaro o posibleng mapadakop, ang halata na kayo, kini si Jinggoy Estrada. Og nagdanga-danga na sab ang posibleng recommendation sa Department of Justice nila ni Jewel Villanueva ha kana og gihatagan og gimbug-aton sa Department of Justice ang pamahayag sa mga testigo nga na-appeal ni Jewel Villanueva sa flood control anomalies. Appeal na si Cheese Escudero. Ha? Sige, kayo nga na ako, malagasan yun og 5 ang habig sa majority black og kininga klase ron or panalitan mahitabo na kabahin ka ni sa strategy sa Palacios Malacanang. Ang Malacanang sa kaingon na gibalik-balik kinig pasabot why labot gyud ang atoang presidente sa Pilipinas. Aning kaso batok ni bato ni ining pagpadakop kang bato. But motuo mo nga wa gyud. Ha? Dili ni maniobra ka ha? Sa administrasyon aron piangan katong mga miyembro sa majority bloc.
2: Straight to the point.
8: Oras untop ng alas 11. Sagi kaingon ha, aron mahitabo nga makonbikto si Vice President Sara Duterte suma sa 1987 Constitution ang 2/3 votes na ginahanglan og 16 ka mga miyembro sa tuang mga senador nga mubutar aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Importante nga makaangkon og igong numero ang isig kakampo sa mga senador nga nagtinguha nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte, ubay-ubay nga mga numero gikinahanglan, pila gani kabuok, 16 ka mga senador. Samtang sa habig sa kampo ni Vice President Sara Duterte kinahanglan, kakuha lang sila siyam nga mo against or mo absuelto, okay na. Wa nay problema. Oh. Now, ang question ani, bisan og nagtago-tago si bato, makabutar pa ba siya or maka maapil pa ba og ihap ang iyahang desisyon? Ha? O magpadalang og letter si bato nga ang iyahang desisyon acquittal. Maapil ba ni sa sumada? Oh, mao na menong danon din na kay ang mo natural, ang mo rule niya, ang presiding officer, ang presidente sa Senado. Sa pagkakaroon, ang presidente sa Senado, mao pa man si Alan Peter Cayetano, sila man ang naaron sa majority block. But, tungod aning slim majority, unya ang ubang mga miyembro sa majority bloc na hulga og mga kaso, murag di pa kakumpiyansahan ang leadership karon ni Alan Peter Cayetano. Og mauna, medyo ni murag ni kuan lagi, tag-ubwar karon. Apektado ang kaugmaon ni Vice President Sara Duterte ani. Ako ang mga senador, partisan lang gina sila. Bisan di pa na sila mo angkon nga partisan sila sa paghukom sa kasong impeachment, pero mauna eh. Kanus ang magunta na ka suway dari sa Pilipinas nga fair, impartial yun ang ato ang mga senador paghukom sa impeachment batok sa impeachable official. Pirmi man ginang baya sila. Party duhay man yun na. Alas 11:03 na mga kasama. Okay. O commercial sa ta kasama ni Store. Mabalik ta karong taw-taw na. Okay. Okay. Karong tataon lang. Yes, Store. Go ahead, Tor. Commercial sa ta, Tor.
9: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
10: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
3: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap. Bangi sa sulit. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita?
13: Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Boom, boom.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oras mga kasama, alas 11.14. Atong i-check ko na ang kahimtang sa panahon karon sa musunod nga 24 oras.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Paminahon mga kasama ang pag-asa magtan. Atong i-check mga kasama, gikas pag-asa, pag-asa may gabi. Mayong gabi, sir. Pag-asa.
5: Mayong gabi, attorney. O mayong gabi sa atong sanang tinpaminaw. Kini ang pinakalitest na weather update karong mga orasa. Ang easterly, so ang init na hangin na nagagikan sa Lagat Pasifiko ang padayong nakaapekto sa takong bahin sa Luzon o Visayas. So, may tungudana, ang atong gina-expect na weather condition sumusunod na 24 oras. Kita din sa Visayas padayong makasinati sa mayong tempo sa panahon. Panagsang mapanganur nga ito sa mga panganurong kalangitan. Libanan mga lumalabay na patak-patak na pag-uwan, panugdug o kilat tungod gyapon sa easterly. Wala kitay ginamonitor na low pressure area sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility sa nawahing 24 oras. Para sa kahimtang sa tunghangin o kadagatan ng Tibuok Visayas, padayong makasinati sa hinay nga sa kasarangan ng pagpuro sa hangin na nagigikan sa silangan din ng atong kadagatan. Ano na po hinay nga sa kasarangan ang mga pagbalud? Wala kita'y nakatas na gale warning signal sa bisan-asang bahin sa itong mga baybayon din sa Visayas. Para sa atong temperatura, sa musunod na 24 oras, posibleng musaka gikan sa 27 hangtod 33 sentigrado ang masinating kainit o ang banabana na heat index, posibleng mabot og 41 degrees Celsius, kanana sa extreme caution category. So posibleng hapon ang mga dakong risk sa kainit, sama na lang sa heat stress, heat cramps, heat exhaustion. Sa mong mas maayog at mahimo, likaya na to ang pagawas-gawas, ilagay na sa oras alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Mag-inom po kitag tubig o magsurog hapsay na simina para po maibsan o malikayan ang masinating kaiga. Para sa atong dagat, ang atong dagat mutaog karong alas 3 exercise sa Kadlawon o muhunas po unyang alas 5:47 sa Kadlawon. Philippine Standard Time na kita sa 11:14 p.m. o ang atong haring adlaw mo sa punyang alas 5:22 sa Kadlawon. O kanang latest, isending sa DRC Pagasa Visaya, sini si Evgen Tenyo na pahinumdum na bago-bagong panahon na dunay pag-asa sa sakto informasyon. Ang salamat o mayong gabi.
3: Salamat kayo, sir. Mayong gabi.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Pati mga kasama ang weather forecast gikan sa Pag-asa Mactan. Shout out tanan nga mga nagkaminaw karon. Si Philip Monsuler, Tristan Yatgulay, Johnny Roble, Linda Masong Lagos, Dudak Carnisi, Nerfe Siog Salib Nusiel, si Ma'am Arlene Rosal from Germany, Jijing Johnson Alcansado, Manggabi from Riyadh, Saudi Arabia, Shuni Kanoy, Walter Carrion, Marata, Randy Santisas, Daniel Bulastig. Panawagan ni Asliti, kinsaman ganing nakasaknasakan ko no, ni Jerilo Valenzuela, dalot nga magpahibaw lang kung okay ba siya, kayang pamilya de Riz Camotes, nabalaka na kayo. Ah, okay, thank you. Romanita Sulod, may gabi. Glenn Patilo. Fajardo Gisa, Nelson Cabatino. Verimia Montenegro. Si Dan Pala. Okay. Rusilda Laguardia, may gabi. Pwede shout at kunin mo tan aron from Barangay Binog, Isabel Liti. Mary Jane Rosales, shout at akong nanay, Emily Gabato, na minarura sa St. Judel Purok, Guava, Tabtoy, Tuyan, City of Naga. Okay, Barangay Binog Disability, Rosilda Laguardia. Okay. Okay, Rosilito, a friend, Suaso. Rosalinda Abayon Ruiz from Consolacion, si Ken Ochati Amador. Oras mga kasama, alas 11:19. Junior Espinosa from Villaba, Liti. Okay, padayon tas ato akaron nga tulumanon. Ang National Bureau of Investigation nilusad na karon mga kasama og sumapa, alerto na ang ato ang NBI para sa manhunt batok ni Senador Bato de la Rosa. Ang National Bureau of Investigation on alert o greedy na aron i-implement ang manhunt operation bato kang Senador Bato de la Rosa kana og guna na sila madawat nga mando. Kinsa may mando di ana? Ha? Nga ang ato ang NBI hinoon under ni sa Department of Justice. So, og mando na si Acting Justice Secretary Vida nga to sa NBI. NBI! Dakpa rin niyo! Si Bato! Ah, kana. Na may go signal gikan sa Department of Justice. Ato kuminaon una ang patrol run. Si kasamang Josephus GQ Quijano. Kasamang GQ.
4: CYHP Tatak RMN Report.
0: Dugang nga mga report na itong nakuha ang ikinis gawang sa kamarin na pas ka ng kaso ang kinigaman so ng mga drogista o bilang na igagaw ang imanakwis sa imong ganda ng operasyon sa mga operatiba sa PDSM alias sa may sityo sa Nisino Barangay Giyuta din sa nakbayan sa Sumo ang nakpaan na masas si alias Marvin na madisipuhan niyo sa paligon o gagawin mo ni ay subject sa imong bible operation o nakong sabi ang iso o nga si kinusa kami ngayon na si Ryan o laging agaw na pagiging tulo sa Gimo na Bible Expression sa mga sakong sa Pilya 7 o magiging pension sa Roca Simana ang pag-iligal na dugas na ng emersyosa sa pag-discovery sa drug dito sa lupad na lugar. Natulogan sa mga ulakpan ang mga pinakita ito ang Cebu na mo timbang galing 15 gramos na mo balo kapin sa 5,000 pesos sa Lord sa Patrol, akong Radyo Man, Joseph Luciano, DYHP, Tatag, RMN.
4: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Oras mga kasama, alas 11:21. Sa kikaingo na, ang National Bureau of Investigation nagpaabot na lang karon og order. O go signal kay mo lusad na sila og manhunt operation batok ni Bato. Matod pa ni spokesperson sa NBI, Palmer Balyari. Human ang Supreme Court ni basura sa request ni De La Rosa nga temporary restraining order aron dili siya dakpon tungod kay question ni Bato ang jurisdiction sa International Criminal Court. Now, ang ato ang NBI ready na para ilahang pusasan si Senador Bato de la Rosa. Kinsa may maka-order nga to sa NBI, ang NBI under kini sa Department of Justice. Mao ni ang Law Enforcement Bureau sa ato ang Department of Justice, ang National Bureau of Investigation. So, hangtod kanus-a nga magtago-tago si Bato tungod kay ang Supreme Court ni basura man sa gipangayo nga TRO. Oh, ang butogod diha sa Supreme Court 951. Siyam ang uyon, lima ang siyam ang nidinay, lima ang uyon, usa wa kabutar. Oh, 951. Oh. So, mao ni ron, ni samot mga kasama o kagiputron ang kahimtang ni Bato. Di pa na siya basta-basta nga mag pa-expose ang kagalingon. Hangtod nga maka-angkon siya o paborable nga legal remedy sa kaso nga iyaha karong giatubang og hangtod nga malibkas ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court.
4: Straight to the point.
3: Palihog kuno ko sa live streaming nato kasama ni Stor. Kay wa man makita ang ato ang naong. Okay. Kay na ay mga request din he. Wa kuno makita ang ato ang naong. Nagtuo sila nga commercial pa. Okay. Now, atong padayonon, ug unsay kaugmaon kaha ni Bato sa pagkakaron, although ang iyahang personalidad as senator apil gihapon sa ihap sa 24 kay wa man ni siya matangtang sa Senado, but wa na siya'y active participation karon. Labi na igsugod na sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa pikas bahin, karong adlaw gihulipan ang leadership ni Ping Lacson as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kun ato ang kahinuman kini si Ping Lacson, ang chairman kanhi sa Senate Blue Ribbon Committee. Unya, tungod kay mayoriya man ang kampo ni Alan Peter Cayetano, na-kick out si Ping Lacson nga sakop sa minority. Din gipulihan o sakop sa majority block ang igsuon mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Unsay epekto aning paglingkod karon sa bagong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee? Atong mahibaw-an nga kining maong komitiba sa Senado ang nag-imbestigar sa anomalya sa flood control og ubay-ubay nga mga dagkong personalidad ang wa pagyud mga kasama madutli. Madutla na kaha tong mga na-involve sa flood control nga nagmalita? Madutlan ka ha? Ha? Kay duha malagi ni kaklase nga mga kurakot diris Pilipinas. Ang mga kurakot nga buaya o ang mga kurakot nga maydang malita. Kadto mga kurakot nga nagdag malita, madutlan na ka ha? Karon nga bag-o na ang leadership sa Senate Blue Ribbon Committee. Mao na makasamay ato ang atngan og unsa kahay mga dugang development kalabot ani? Ha? Kay unsa man og si Ping Lacson ang ato ang pangutan-on, wa man kuno sila gipili. Oh, tanan ko ng mga na-involve. Ilag yung gi-imbestigar. Kinahanglan, managot sa batas ang lahat ng mga responsable sa anomalya sa flood control. Oh, unya, kadto mga sakop ron sa majority nga na-involve pod, na-appeal nga nanganlan sa mang jinggoy, sa mang Jewel, samang Chase, kumusta man po kahani sila? Unsa man po'y ilahang kaugmaon? Oh, ug unsay kaugmaon sa mga kurap nga dunay malita? Ha? Madutlan masab kaha? Ay nako. Ato ang nasod nga Pilipinas, hapit na matapos ang term sa ato ang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. ug mao ding gidangatan ron sa ato ang republika. Mao ni ang mga panghitabo sa bagong republika. Ha? Mao ni ang mga panghitabo sa buayang republika. buayang bangag republika. Paitas ato ang kahimtang ay. Oh, samtang sige sila glalis din ha. Sige sila og pang grandstanding daghan sa mga Pilipino ang naglisod og maayos ilahang pamugas. Ah, sige lang. Ah, survive lang kita ani. Di ka magpawa sa paglaom kay kinahanglan magitang musukol sa tanan ng mga pagsuway sa kinabuhi. Oy, Junior Espinosa, okay na kasama? Oy, thank you. Technistor. Shout out from Villaba, Litoral.

Padayon ta karon makasama sa tuang tulumanon. Sa mga din ha, wa pa muna nga tulog. Basura sa Supreme Court ang ipangayo ni Bato nga temporary restraining order aron pugngan makasama ang warrant gikan sa International Criminal Court nga ma-serve batok niya. Masang hatagan o pagtagad makasama ni kay dako man kayo ni og ipikturon sa kaugmaon si Bato. Samtang naa pa ni ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court, di pa ni siya basta-basta karon nga mo expose siya ang kagalingon, otherwise pusasan siya. Oh. Ang Supreme Court wagin ni issue og temporary restraining order. Pero ni order noon sa mga executive officials nga mo comment sud sa 72 oras sa motion ni Bato nga nag-question sa validity sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Ang mga respondents gi-require ni nga mo comment. Naglangkob nila ni Executive Secretary sa Department of Justice, National Bureau of Investigation o sa Philippine National Police. Sa request, aron pungan ang ICC pag-serve sa warrant matod pang Attorney Camille Ting. Ang spokesperson sa tuang Supreme Court nga mauni ang hukom. Ang Supreme Court ni assure nga tus publiko nga mohimo silag mahinungdanon nga action kung doon na pa'y posibilidad nga mo escalate o mas mo grabe pa ang sitwasyon. So, mauna siya, no? Ang International Criminal Court, ila nagyunggi ladlad ang arrest warrant batok ni Bato. Niadtong Mayo 11, 2026, og ninga ni Bato as indirect co-perpetrator sa crimes against humanity panahon sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh. Gi-issue din ang maong nga warrant niadto pang November 6, 2025. Hinungdan nga sayo kayong ni pahipi si Bato. Bat karon naa na magyod, no? Kay sumapa sa International Criminal Court na ay gitawag og secret warrant. Di na yun mahibawaan ba? Ha? Kay unsa goy secret.

0: paabot ani. Kay mo lusa na sila og manhunt operation bato kang bato. Unya si bato kay police, military, kanhi PNP chief. Kibaw ni bato unsay pasikot-sikot. Gawas ana na ni siya mga sangga, iya mga kamista. So dili po ni madali og dakop dayon si bato. Kinahanglan magmainampingon ang NBI sa ilahang mga movement. Oh, matun para bang bato, hindi siya pa huhuli na buhay. Taliwas mga panawagan nga bato, sinandor ka mas Pilipina, surrender na. Matun pa sa Solicitor General, bato, surrender. Ningong NBI, bato, surrender na. Saon pa pagtiyong di bato nga nagtago-tago naman. Igo ra gitong maminaw si bato ron sa mga balita. Nga, sus pa itaw. Sigihan kong challenge ane nga surrender na. Naapay trilyanis, balik-balik kong magitong ako ang challenge niya nga make my day. Kay kini ni Aaron, ang mahitabo og magpadakop si bato, maguban magin sila ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa Dahig. Ha? Magliso na siya og gawas dito og masood na sa detention facility sa Dahig, Netherlands. Oh. So mao na ang panawagan ni bato og na masay kaso, are siya pasakay o kaso sa atang hukmanan sa Pilipinas, kaya haning atubangon. Dili kay ang laing nasod maoy mo pada o warrant niya. Balik-balik man nga pag-question siya ang mga abogado. Although ang uban po nga mga abogado, muuyon nga okay pa. Ang arrest warrant, batok ni bato, valid to. Kanto mga abogado sa kampo ni bato natural, muhimo ginaog stand for the interest sa ilahang kliyente. O ang ilahang stand, dili valid. Kabahin man ka na sa pagdipinsa. Wa pa may ruling good ang Supreme Court. Valid ba o dili ang warrant sa International Criminal Court? Wa pa di pagawas o ruling ang ato ang Supreme Court. Valid ba na o dili nga ang ato ang tag-as nga opisyal sa nasod pinaagi sa arrest warrant kikan sa ICC mahimong dakpon bisan og ni withdraw na ang Pilipinas as miyembro sa International Criminal Court. Oras mga kasama, alas 11:37. Okay, sige, kumbate. Consensio Lisundra Dines. Okay. Shout out ko no. Family Lisundra. Consensio Montesino Flores Roes. Ako papa. Na si Rosalio Roes. Ginar Dante Montesino. Kuya Pirish Quezon Vlog. Okay, thank you. From Consensio Lisundra Dines from Punong Trinidad, Giholngan City.
1: Mahimo ba nga ako ka ng tungtungan?
2: Sige ba? Sige ba? Ow!
1: Day, imo na tanan.
2: Amunsa?
1: Mahimo bang ako'y daro og akong...
0: Oras mga kasama, alas 11:38.
2: Asa lagi?
1: Akong patambukon og alimahan.
0: Padayon pa mga kasama sa tuang tulumanon, dunay nangawat mga kasama og... dilata og body spray ng shoplift ba? No? O niya, ang katarungan, naapikihan siya skwarta kay isustinto sa iyahang anak o sa ni kaamahan ang na dakpans gwardiya suod sa usa kadakong tindahan sa barangay Kalubihan. Niadto ning Lunes sa buntag, Mayo 18. Sa dihang giimbestigar sa mga pulis, wa na kuno siya'y pang sustinto siyang anak. Mao magunay na andan. Kung masakpan nga nangawat,

0: maingon marayon, wa na'y bugas, wa na'y pangsustinto, so dali ra nadakpan. Ang kini mga yano nga mga individual, o magkahimo bisan mga petty crimes, kini ni Adili, manidako nga kaso, but kaso gihapon. Dili gihapon maayo nga muhimo ta og krimen bisan ginagmay. Dali kayong madakpan, basta ordinaryo nga individual, ordinaryo lang nga kawatan, but kadto mga tag-as nga opisyal sa gobyerno nga nangawat og binilyon, trillions pa. Wa pa man nadutli ang uban. Ha? Wa pa nadutli ang uban. Naay gipang pasakaan og kaso, pero depende makasama og kaani bas ilahang partido. Karon nga bag-o na ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga si Pia Caetano, maglaom ta nga madutlan na ning uban nga mga na-involved sa anomalya sa flood control project. Oh, panahon ni Ping Lacson, naaman po'y napasakaan o kaso. Apil sa napasakaan o kaso si Bong Revilla. Kadto mga kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways. Unya, dali man tong nakagawa sa nasod, kay gipasibat man kuno to, si Saldico. Kadtong uwahi nga video nga gipahibaw ni Saldico, mao man to, daghan man tong mga tag-as nga opisyal ang na-involve. Apil gani ang ato ang pangulo ug si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Unya do natoy statement sa 18 ka mga ex-Marines nga sila ang nagdaog mga malita. Minalita tong nga kwarta unsa man. Madutla na ka tong mga benepisaryo atong malita. Ato ning i-relate makasama sa ordinaryo nga kawatan. Ang ordinaryong kawatan, dali kay dakpuno. Pero kanto-kanto mangawat lang bag, dilata, dakpanay no eh. Pero mangawat ganig, billions, trillions, dugay kayong madakpan. Ganon dugay madakpan, taas mag-influence, daghan mag-mga sangga. Oh, natural dugay ganang madakpan. Pero kanto mang shoplift lang og sardinas, adali ang dakpuno eh. Ug miingon ba mo nga fair ang ato ang hustisya sa Pilipinas? Ako mismo miingon dili gid fair. Ha? Sa tiyuri ramang ko na. Sa libro ra na ato mabasahan oi. Oh. Nga patas ang ato ang hustisya. Kun ang libro mo ay ato ang basahon, but in reality sa actual practice bubintaha mang yung bubintaha gyud kad makabintaha gyud maayo ang mga impluensyado og mga kwartahan labi na ang mga tag-as nga opisyal sa gobyerno. Ha, then og tinuod man gani nga nakakawat ni dilata ang usa ka amahan kay isustinto siyang anak kasamang nestor kinaniya survival ni aron siya maka-survive, aron maka-sustintos iyahang pamilya, but ang mga dagkong buaya, nga nung nangawat, dili na tungod kay survival, tungod na sa gitawag o greed, sobrang kahangol. Mauna na. Ang pobre gani mangawat, tungod na kay di na magwanta ang kagutom, tungod sa sobrang kagutom. Apan kon ang dato na ang mangawat, tungod na sa sobrang kahangol. Di pa sila makontento sila ang pagkabusog, ila pag yung ilugon ang kwarta nato nga mga magbubuhis. Mao ni sila angang isilutan. Mao ni angang isilutan. O panahon paron makasamas mga kadto bitaw mga nitibo ni adto. Panahon pa ni Dato Kalantiaw. Oh, na amat yung itawag o Code of Kalantiaw. Karong panahon na, panahon pa ni sa kakaraanan, di hindi pa kayo sibilisado ang mga tao. Dili pa modern ang ato ang mga balaod na ang angay isilot untaan ni mga na-involved sa flood control projects. Patabangag Subars Buaya. Apan kay modern naman ang ato ang balaod, ni anata sa sibilisado karon nga henerasyon, natural, doon na gitawag o due process. Oh. Patubagon po ni sila. Kaya naamatay balaod. Pero panahon sa kakaraanan, ang due process para nila kasama ni Stor, oh, ikaw nga sadaan, or ikaw nga nakakawat, iitsa ka nga tos suba, diindaghan kay mga buaya nagpaabot ni mo. Og musubad ang buaya ni mo, ang hukom asad ang yun ay. Gikunitas mga buaya. Pero og ang mga buaya, mulingyaw lang, di mo subad ni mo, aw, absil to ka. Sa kakaraanan kanang panahon, nga dili pa moderno ang ato mga balaod, pero moderno naman ro ato mga balaod. Tungod sa ka-modern sa ato mga balaod, sa iyong kayang lutsan, kadaghan ato mga balaod na sa Pilipinas, ah. Oh, halos kada buwan magpuno tag balaod. Now, kadaghan ka tag mga balaod, pero doon kayo kayo madutlan ang mga kawatan ng mga tag-as ng official sa gobyerno. Maunay nakalisod sa ato ang justice system. Sa panultihon pa, justice delayed, justice denied. Tao-tao na yung inibistigahay aning flood control anomalies, pero nangandoy ang mga tao nga, asa na dito mga tag-as ng opisyal sa gobyerno? Mauna to'y prisuhan ninyo. Wapag yun nga priso eh. Oh. Wa pag yun na nga priso. Straight to the point. Mabot lang, kanos apakha ni mga priso ni mga tawhana. Oh, kay natural. Ug naas politika, impluensya hay magmaayo. Pero kini mga tawhana, kuan pa ni? Kana na ang ordinaryo palang kawatan, aw, hagbarang na priso. Si Sulivad Badal, mo na ginaingon, wa nagyoy ayo ang ato ang balaod ron. Hasta pod ang korte nato, imbis tabangan si Bato nga anhilang litisin, manghunaw naman hinoon, pagkapaita. Nili binihagan tabora, shout out pa Newso family. Hagimit nagasibo Edwin Tabora, tungkop Minglanilya. Sinili binihagan Tabora, maayang gabi kasama. Shout out Tabora family. Valencia Karkar, Edwin Tabora, Tungkop Milanilya. Sulbad Badal, attorney, unsa may ikatambag ni mo ani. Pwerte namang mingawa amo apang taksi. Mingaw ng inyong pang taksi. Nga naman, daghan naman kaya mong kompetensya, no? Naanay, gawas anang mga kanang itawag og motorcycle taxi, naana pa gini mga green taxi. Si Ma'am Connie Vars, good evening. Makatilaw o kingon ni ana kalapan. Ito, no? Niuso man niron ang mga green taxi niya. Natural, ang mga pasahero. Gusto po nagbago. Okay, mga bago man yung unit ko kini mga green taxi. Kini ba mga taxi karon kasamang Nestor nga ang ilahang gigamit pag andar sa ilahang makina, kuryente, wa na mo gamit og gasolina og krudo. Mao ni kompetensya sila sa ato ang mga taxi driver, daghan ra ba kay ni sila ron nagdagan. Oh, yayay na demoron, ha? Ang mayo ana. Kuan kini ang ug mao na siya di inyo ginang magpatabang imugbalik ana sa LTFRB. O sa mahimos LTFRB ana. Oy, si Sulbad Badal di ini. Oy, kumusta man ka Badal? Ikaw di ni Badal na minaw di nato, ha? Atong amigo man ni nga taxi driver, o katong amgi sakyan ni Attorney Giovanni Luna paingon nga tustulido. Oy, kumusta man kadiha Badal, ha? Mingaw na imuhang pagmaniho ron, Badal. Mawalagi pagkalisura gidron, no? Oras, mga kasama, alas 11:49. Okay. Doon na po ni survey karon or mga analysis sa gitawag og distrust batok ni Vice President Sara Duterte. O naghamagod kayo mga sorberon og suma pa sa usa ka pagtuon nga naapektuhan gyud ang pagsalig sa mga tao batok ni Vice President Sara Duterte tungod aning kuan no tungod mga kasama aning issue ron sa corruption batok niya. Oh, kini ang gipahibaw ni Dr. Rogelio Alicor Panaw sa Pulse Asia. Doon ako na sila survey. Gikan Pebrero 27, ngadto sa Marso 2. Og nag-unang hinungdan sa gitawag og distrust or na kuhaan ba ang pagsalig. Ang isyo sa korupsyon batok ni Vice President Sara Duterte. Kinini ang isyu ha. Kabahin man ni sa itik up din ha sa Senado sa pagsugod na sa impeachment trial. Ubay-ubay ni sila nga mga magsilbing prosecutor. Kabahin ani si House Justice Committee Chairman Jervel Luistro. Si kanhi Justice Secretary karon party list congresswoman sa ML nga partido. ML party list. Si Laila Dilima. Naasab mga kasama si Professor Chel Diokno. Oguban pang naglangko mga kasama sa prosecution. Sa habig sa dipinsa, nangandam na po ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ang nahitabo kay gipadad-an man to og writ of summons sa Senate si Vice President Sara Duterte. No? Mao na nahitabo. Souls na po kadlaw ang abogado ni Vice President Sara Duterte mohan ay pod sila ha mga tubag ngano nga angay iabsilto ang ato ang Vice President. Sa habig sa prosecution, sila mao imo present og ebidensya nga ngano nga angay konbiktohon sa kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Sa habig sa depensa, ngano nga angay iabsilto mao ra gina. To simplify the issue. Ang prosecution mo present og ebidensya nga kini nga mong ebidensya paigo na ni aron ikonbikto ang atuang Vice President nga si Sara Duterte. Sabi sa depensa, mo present sila ebidensya. Ug miingon nga, kini nga mong ebidensya ang pagpamatuod nga way sala ug angay iabsilto si Vice President Sara Duterte. Sabi sa mga senator judges, sila mo ay muhukom. Ha? Ilahang timbang-timbangon kuno ang mga ebidensya. Timbang-timbangon kuno. May nguntag kuno kay timbang-timbangon yun ka. Nga partiduhay mangyud na basta kasog impeachment. Well, ang mahitabo ani appealing to the emotion of the public. kay ato amang yung sundan ang impeachment trial. Magmonitor man ang mga tao unsa mahitabo sa impeachment trial, imonitor sa mga tao ang mga ebidensya nga gipresent sa prosecution, imonitor sa mga tao ang ebidensya nga gipresent sa depensa. Ang public opinion ang tinuod nga mga hurado ani. Kay di kita maka-expect sa ato ang mga senator judges. Pasaylo alang og di mo makauyon sa akong opinion. Ako mismo, personal na akong opinion. Muingon, gi-prejudge na ni sa ato ang mga senador ang ilahang hukom. Naa silahang alimpatakan, convicted ba or acquitted si Vice President Sara Duterte. But ang tinuod karon nga mga judges nining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mao na ang public opinion. Ug unsa may opinion sa publiko sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte? Guilty or not guilty? Ha? Ang ato ang mga senator judges na naman sila'y hukom daan. Gawas at mga balimbing nga nagpaabot og highest bidder. Ang mga klarong yung Duterte, ang hukom nila, acquittal la. Samang Rubin, acquitted na ginas Vice President Sara Duterte. Si Juan, Bunggo, acquitted yun na. Samtang ang klaro kayo nga convicted nas Duterte, Risa Hontiveros, kana convicted yun ang klaro, ang iya. Napay Kiko Pangilinan, ang chance, convicted yun na. So kanto mga pro ug antay, na sila'y hukom daan. Magkapaabot ha, nga mga impartial na sila. Mutan-a ka na silang mga ebidensya. So, ang magmonitor o tarong sa mga ebidensya, igsugod na sa impeachment trial kita, dili ka na mga senator judges, nga ilahan ang gi-prejudge o gun sa ilahang gitawag o hukom o hatol ngadto kang Vice President Sara Duterte. Ang public opinion, mahinong danon. Mahinong danon ang public opinion kay niining impeachment trial karon ang tinuod nga mga hurado kita nga katawhang Pilipino.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Tintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Okay, oras mga kasama, alas 11:56. Shout out nga to kang Lucy Elevera, Constantino Apit. Okay. Matod pa ni Constantino Apit, Blood Batman daw, ingon si BP Piatos. Mauting kay ganyan ditong niya sa impeachment trial. Kaya mo present panag-ebidensya ang ato ang mga kongresista nga naglangkob sa prosecution kung kinsama ni si Miss Piatos. Okay, mga panahon rin sa newsroom na bagant ng kasamang Gerald Albius, Master Control kasama Nestor Humisilio o Kisus Minya, Transmitter. Atong kauban si kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, Ruboy Boiser o kaubanan. Akong partner sa gawas, si kasamang Oliver o si kasamang GQ Quijano. Ako si Radyo Man Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaw ng Ginoo, og mayong tungang gabi, Pilipinas.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Entertainment. Born for Happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: ana ang mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan.

prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo, at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Manghaygala, pamina mo bayo. Nindog ganing tingog, ako na. Bakti gani, yoyo na.
2: Dapat yoy, manghaygala, ayaw mo katuo ni Max, ay mutmuto na. Ako'y tuhuyin ninyo kay Mestizo ko. Kala siya,

0: Hoy, pre, kung saan mo nang nakikiras mga hapon?
1: Patakta ka man, ha?
2: Diha, yung munang litra, kasunod-sunod lang kunin mo.
1: Sunod-sunod, wapang ni hapon, ito panahon na.
2: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
1: Hoy, panahon pa ito spisip pa ka.
2: Ah, may pa ito, Usbon, ilakinun na ito.
1: Ilakinun na ito, ang madali, ha?
2: O sige, ako malig, pre.
1: O sige.
2: Okay.
1: Pre.

0: dako. Ah? Usi dako. Ha? Patakan taka magag dako. Dako.
1: Imo raman ang litra niya.
0: Imong litra. Patakan magag dako. Dako.
1: Imo na.
0: Dami dako dahi.
2: Ah!

0: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
1: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Philippines Standard Time, alas 4:32 na. Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Malacañang nihulagway nga barido ang warrant of arrest batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa human gibasura sa Korte Suprema ang gipangayong TRO.
4: Senator Pia Cayetano malipangon sa Senate Bureau Ribbon Committee hulik ni Senador Panfilo Lacson.
3: Sa mga balita ng kagagawanan sa Rakbayan sa Sugbo ni Toto Caron pagpahigayon og intensive massive vaccination sa 22 ka mga barangay sa Sunod.
4: Governor Pamela Baricuatro misusi sa rehabilitation sa mga naguba ang mga taytayan nga nigo sa linog sa Northern Cebu.
3: Balita gawas sa nasod, mga tankers na exit sa Strait of Hormuz. Pamada mga opisyal sa Amerika ni tukid na sa peace deal tali sa Iran.
4: Sa negosyo, mga bagong lagda, mas mupasayon pagpasira sa BIR sa mga establishment kadunay kalapasan sa magbayad sa ilang buhis.
5: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
3: Kung kayo na mga mahinong danon, kinangon na radyo.
4: Unang balita.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Hatod mga impormasyon nga ang inyong masairan.
4: Ang ayan mo madungan.
3: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
6: Number one. Number one.
5: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
5: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
6: Nationwide.
5: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
7: Gising na!
5: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
3: Adlaw ramay galang Huwebes, Pizza 21 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sangan sa kinitibukang pwersa sa DYHP, RMN Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
4: Kinayang yung Radio Man, Ken Galindena.
3: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Anton Tamigala sa Rasay, Santag, sa Buntag, mga tuwid ka rin sa mga labas ng mga

Perti paspasa may gala sa atong adlaw. Walang dahil rapunta may gala matiguang. May buntag sa atong mga nanay. Kaling orasa may gala na ni kay Sikay na. Masalamat tas to lamang nga makagagaho mga gala at gitagaan tang lain nga adlaw. Laing kinabuhi. May itawag nga bagong kinabuhi, bagong adlaw. Bagong adlaw, bagong kinabuhi. Dahil sama sa kanta nga, bagong tuig, bagong kinabuhi. Gana. Basta mag-New Year na gani, marag makaingon na po ka. Uy, grabe din. Punan na masanig akong uban ka sa mga kesos minya. Ang uban, wala sa buhok, wala sa bungot. Tapos sa ilong ko, no? Ang pinakasakit ka na makita na nimo imong bungot, may galaw kang imuhang uban na nasa imong ilong. Pagkapaita. Wala. Lapas lagi ka may gala sa hapit na ka mo lapas sa kwan. Kanabi tao nga bingo. Bingo card. Pila man na imong bingo. Pila man na imong bingo. 75 man ang bingo card, no? 75. Alam, may buntag sa itong mga kaiksunan dari sa ato, sa surad, sa sugbo, sa itong mga silingan ng mga nakbayan. Nakbayan sa mandami na pula po, tuloy, dudunaw, talisay, naga, karkarog sa nakbayan, sa bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga larigan, ito sa Negros Oriental. Ito sa mga aging semana, ha? Kanya, Martes, nakauli. Orang karon pa may galagi bati o kakapoy. Dito mga igalas Negros, murag way kapoy ba? Kanabi taong, asa ta? Asta! Atata! Atata! Karon naglami kayo, sige na lang katong! Karon panabati, may gala ang kalapoy sa lawas. May kanang naapa ka mga igala sa kanabi taong timpos laag, way kapoy. Sabara na sa mga gagmay patangas. Sus, grabe ang dinaganay, dinagpanay, tago-tago, hantong hang... halos na lang di mundang. Pero di kahuman na mga igala, wala na ay kapoy ka, ilami ka to, gusto ka adlaw. Ay, ito na pasalamatan ha, si... Kuhaan dito, si... nag-chat ako si Roel Garanti, mo ni ang mga pangalan nga, kuhaan. Atong pasalamatan dito. Ha? Si June Quirante ang tagiya may gala sa balay dito sa itong barang sa itong Tagaytay kanaan na ron may gala si Sir June Quirante sa Virginia, USA. Si Ma'am Eve Managaytay muna sila ang nag-atiba na ito dito. Si Froni Idulantes, si Ma'am Karing Ferulino, Raquel and Mr. and Mrs. Noel and Irming Mission, Toti and Lindy Alcantara, si Jerby and Vivian De La Cruz, Mr. and Mrs. Jojo and Denny, Mr. and Mrs. Jason, and Verly Asinho, Mr. and Mrs. Mario and Lilia Asinho. Onya si Barangay Kapitan Larry Makalua, naminaw sa dito mga igala sa... lungsod sa Ausanak Bayan sa Gihulgan particularmente na sa Barangay Hilaitan. Siya ang kapitan dito mga igala sa Barangay Hilaitan, si Kapitan Larry Makalua. Parinti po din kasama ang Ruel Quirante o si Kapitan Nilo Makalua sa Barangay Basak, Gihulgan City, Negros Oriental. Salamat sa inyo hang pag-abi-abi na mo diha sa Kuanha, Gihulgan o sa mga barangay diha sa Dakbayan, sa Gihulgan, labi na sa mga bukid na barangay sa Barangay Trinidad. O sa patong mga barangay nga mong gianto. Obay-obay itong mga barangay may gala muna agian. Gika may gala sa iskina diha sa Hilaitan. Paingon nga ito sa Trinidad, Nindot Kingdan. Ngayon pa ni City Councilor Milbourne Agaw Bustamante. Paana, kanang dako-dako na siya nga kanang pundol nga gi huwad diha may gala sa Hilaitan, pengon nga to Trinidad. Aron nga ma dala ang produkto sa mga mag-uuma

0: ato sa mga merkado publiko. Kanang farm to market road, mga higala. Dili na kuno project sa DPWH kasamang ken sa syudad di kuno na nga project. Kanang ang karsada pengon ganto sa barangay Trinidad. Kumikan mga higala sa kaproblemas karsada kaniadto. Mao na gisolusyonan sa dakbayan sa gihulgan ang mao nga proyekto aron nga mahimong tinuod ang ilahang nga mga pangandoy sa mga mag-uuma dito may gala sa bukid na maabot ang ilang mga produkto ng antos merkado publiko. Atong pagpakan anangkwana ang City of Gihulgan. Alipay kay may gala mga residente dito sa Trinidad o sa mga kasikpit ng mga barangay na naabot dito may galang karsada. Naabot ang series dito. Mag-terminal ko ng series dito. Alang na sa mga pasahero may galang ikas bukid. May buntag sa itong mga kaisunan po dito sa Bohol. Negros Oriental, Negros Occidental, o niya si Kihor Bohol San. Na maabot atong lanog sa CBS Rewa HP sa Leyte area. Mga kaisunan itong nagpaminaw na itong kanabuntag. May buntag. Sa mga nagtanaw na to sa itong FB Live, good morning. Sa mga nanay nga panong na may galas merkado publiko na binas may sa karbon, may buntag. Apan ka itong mga nanay nga naara may galas kusina, narikaisik kayo na may galas para pangandam sa ilang pamahaw ka ng buntaga. May buntag ninyo nanay, may buntag si tatay sana, pukawa ka ng tataon, naroon nga makahigop na o nga init nga kape. Dili magsipok ang ulo sa buntag. Napaimnig kape. Kanya hilot-hilotang tangkogo ni tatay. Aron nga kondisyon kay tatay sa trabaho karungan lawa. May buntag po sa itong mga kaisunan ng mga mag-uuma, mga mananagaat, o sa mga obrador na itong mga kaisunan. Sa tanan-tanan, na nagpaminaw karang orasa, may gala, good morning. Samtang mga dagkog ang mga balita, may galang atong hatagan sa pagtagad rin sa itong pagpanaguman. Duha ka mga bata, may galang na napalgan. Kawa na'y kinabuhi sunod sa usaka sakinan dito sa Dakbayan, sa Naga. Kaluoy ni mga bata ang mga higala. At rin i-check ang tataon kay sila si kasamang Jane Gallardo, kasamang Raymart Pugoy, dito kagahapon sa Dakbayan, sa Naga. Aro sa pag-check, may gala sa naitabo. Nalimaho na mga higala ang mga bata. Onya, idiritso na lang ni Miguel ang lubong. Namising sila mga higala, pizza ni City pa, Sunday. So sa ito pa Sunday, tingkani, kanang duwa-duwa sa mga bata ba? Dudag yun mga higala sa mga residente dito nga wala na ganyan kagawas, nakasood ni siya mga higala sa kinan, wala na niya makagawas. Kimatod pa ni kasamang JC sumampung nga ang sa kinan, maabling na niya kung nakas gawas. Una na kasasod, di nakakaabli. Kay ang katong ablihanan, napungil man to. So ang mga bata dito sa sulod, di na siya kagawas yun. Oh, bisaon sa oksinggit, ana mga igala, di na gina. Nasuffocate na mga igala dito sud. Labi na karoon kay Piti Inita, mga igala sa adlaw. Sus, kinuog ko ang mga bata dito na naluto. O anang inyo mga bata, mga igala, basta inyong yun ang pahimangnoan na imog sud o sakinan. Ayaw. Na mga sakinan, anong abli masanda ng sakinan, ha? Anong wamasanda, gilak? Ha? Daghang mga higala ng mga pangutana, anong nainana ng mga bata? At sa i-check, may karang tataon at sa i-check, may gala sa kasamang Jesse Samampong, ika may gala sa Carbon Public Market. Atong Siron. Ay, nara. Ato na ining pasalamatan, ha? Taga-Kalabakan, Trinidad Bohol. Trinidad Bohol naman. Trinidad Gihulgan City, Negros Oriental. Sila si Ma'am Feli o Corazon Ferolino. Pwede sila ang Corazon lang ito. Ang ilang iyaan. Tia o Tio ni Ma'am Baby o nila ni kasamang Roel Quirante. Si Sir Feli Ferolino, 87 years old na. Pero kusog pagyapong kay mo inom og bahal. Wala na nakapataas yung kinabuhi ka ng inong bitaw ng tuba. Sus, lami as tuba dito may galas bukid. Kaya bitaw ng presko pagkai ka sa mangke. May inong pagkang tuba. Inong mo. Ting lami as tuba. Kaya bitaw ng inong inom ni mo mga galang. Di mo sabod si mo hang tutunlan.
1: Sabag Arnold's. si Tio Feli o Tia Corazon Ferolino ba? Mga kuwan sa kayo. Eh, maanyag kayo. Mga guwapo sila. No?
0: Tinood. Guwapo kay si Tio Feli.
1: Mga bisan silang pangidaron. Mga guwapo-guwapa din
0: tinood.
1: Sila.
0: Si Ma'am Corazon, guwapa.
1: Tio Feli.
0: Wala nga. Ang resulta sila mga...
1: Tia nila sa taanin lang kasama Arnold.
0: Ang resulta sila mga anak kasama ang king guwapo-guwapa. San? Kamante ka?
1: Tinood. Oy, Ma'am Nanette. Ma'am Ann. Ma'am Curly.
0: Ma'am Nibes.
1: Nakatiyo sa kato si Labuin ba to? Kato ni Uli dinig una sa Cebu kay matrabaho.
0: O niya, napatong kaluha.
1: Napatong kaluha, mga...
0: Kamanghuran.
1: Guwapo-guwapa.
0: Guwapa yung mga bata.
1: Amato siyang naikaluha di ay
0: tinood. Kaluha. Naray, naray. Tanawa ko na yung mga naong ano yung mga anak ni Sir Philly o si Ma'am Corazon.
1: Ma'am Corazon Carolino.
0: Dili na kami. Hanggang na yung skilly, no? Naray, kaya guwapa ang mga bataan, ha? Kami, guwapo-guwapa naman midaan. Kala sila.
1: Kilid-kilid, mga guwapo-guwapo, sad na.
0: Wala mo makita, dede, okay? Wala mo magigipa-o na lang nag-cater. Ang yung monitor kayo.
1: Para
0: makita niya, oh. Talawa na, oh. Kala na skilid kayo, tanawa kayo. Kana. Oh, gitudlo na yung gising guwapa kayo. Kanang tapad ni Aiko. Oh. Kana, niya, napag-indas to nga. Kanang tapad ni Atty. Rufil. Oh. Kanang nag-number one. Oh, kana, guwapa na. Puro na sila mga guwapa ka ng mga babae.
1: Kani mga naskilin, mga guwapo-guwapa.
0: Ay, o sa mga ay.
1: Patunjong nasto nga. Kana, oh, nasto nga. Mga guwapa-guwapa.
0: Kana si Ma'am Corazon. Oh, guwapa si Ma'am Corazon. Oh.
1: Sir Tio Feli.
0: So, Sir Tio Feli, oh.
1: Kasila kayo lami dati.
0: Lami kayong ilong.
1: Sus,
0: taloy ito kayong ilong.
1: Makarinis ka sa mga Ruel, no?
0: Wala.
1: Facebook ilong.
0: Sa ona, ingat si Ruel ba nga, sus, ako ito akong uyuan, pre. Basta talituyag kayong ilong yun. Limot kay ko. Ako hindi ko matuo. Ato si Ace to believe. Hindi, pre. Kinalan mo ato yun, no? Karoon, kinakita naman ako. Sus, tinuod yun
1: eh.
0: Mayang mantag, mga Ferolino family diha sa Balak, sa tunay?
1: Kalabak-Labakan.
0: Kalabak-Labakan, Trinidad.
1: Kalabak-Labakan, Barangay Trinidad.
0: Onya, si Minhito and Leah Ferolino. Si Ma'am Nanette Ferolino. Annie Ferolino. Curly Ferolino. Nino John Ferolino. Si Rani Ognieves Ferolino Duran. Nga naay violet nga balay o niya violet nga ice cream.
1: Narito rin dahil nila ang violet na color sa mga diba? Kag nga, no?
0: Ang ka naman?
1: Kuan man na siya ka ng paswerte.
0: Di
1: ay. Tarawa ko ng violet 100 na to. Violet nag color.
0: Hastang 1,000, di ba? Violet pa na?
1: Blue.
0: Ah, blue.
1: Kani atos kakaraanan, wak pa man ang 1,000. Pa.
0: Pero karoon ang akong...
1: Violet katog yung 100.
0: Ang akong favorite color ron, blue na.
1: Ang 1,000 gini mo, ha?
0: From green and pink to blue.
1: Yellow na kanang 500.
0: Yellow,
1: 100 violet, yellow ang 500, blue ang 1,000.
0: Wala yung red, no? Wala yung red.
1: Ang red is 50.
0: 50? 50
1: pesos.
0: 50.
1: Ang orange, ang 20 pesos.
0: Sige. Sa una, kinaman to'y...
1: Paborito ni mo ang blue na karon.
0: Sa una, naman to'y orange. Katong 10 pesos nga po. An ba?
1: Kanan... Brown to ang 10 pesos.
0: Brown ito?
1: Ang orange mo'y ang 20.
0: Orange 20. Ang 20. Oh.
1: Red ang 50. Violet ang 100. 50 yellow.
0: Kamana ang green 5 pesos man to.
1: Katong nasa to 5 pesos green.
0: Green.
1: Katong mga panahon sa karaan ka sa mga Arnold, ang pinakadako nga bill is kana ramang 100.
0: 100. Onya na 2 pesos nga kuan nga papel, 2 pesos.
1: Na 2 pesos, na 5 pesos.
0: 5 pesos, 10 pesos.
1: Ano ang 2 pesos nga papel? Kada yun ang 5 pesos.
0: Ha? Wala kita ng 2 pesos.
1: Wala kita na.
0: Oy.
1: Wala na kong kabot ana sa katong mga gasto-gastoon sa among panahon. Green, 5 pesos. Pero kabot pa ka itong piso nga dagko kaayo.
0: Kabot pa.
1: Patuhon ka itong sa mga Arnold, mabukol ka. Dakotay piso man.
0: Wala kay piso niya nga 1978 pa ito?
1: Kada mga nana, 70s ka itong dagko.
0: Ay, baligyat ng 10,000 na.
1: Ngayon, bitaw na sila ka sa mga Arnold. Kaya na ako na ito'y silver.
0: Silver. Pure silver ko na ito. Pure silver. Ang 1978 nga peso ang kwarta.
1: Ito, light brown ang iyang color gani.
0: Okay. Okay. Ma'am, ma-violet na yung balay. Anya, violet po lang yung ice cream. Gidalit sa to, apit, lami, araw magyan.

0: Wagay ko mukhaon kay wagay ko mo ham-ham atong ice cream kasama ng Ken kay mukanta pamanta. Pero believe kong Aiko, si DJ Aiko, kay sus, kaong gihapog ice cream niya, kanta, mura na concert, wagin mapagaw. Para ikaw, napagaw ka ato, ni kanta ka o kuan, kanang kiss me in the morning. Kiss me in the night.
1: Ha? Si Aiko o si...
0: Marisa, Marisa.
1: Si Ruel.
0: Si Ruel, ito. Saan tayo magkikanta?
1: Nalimutan naman ko. One-way ticket, Ramanto. One-way ticket.
0: Coming back. Ooh. And a one-way ticket to the blue.
1: Kwan, yun. Pareha sa itong edad ba?
0: Ay, sabi, ito yung check si Kwan, si kasamang Jesus Wampong kay...
1: Ato sa nalimta
0: na market. Nalimta na market. Ato yung check, Megalas, kasamang Jesse Samampong sa Merkado Publiko.
2: TYHP, tutok presyo sa Merkado.
0: Kasamang Jesse, good morning, Jess.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag usab sa atong mga suking pigpaminaw ni atong stasyon, DYHP, Arimen, Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Karbong Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag nag-update sa presyo sa karning manok o karning baboy diri sa Karbon Public Market. Manok tibok, 190 ang kilo. Patato, 210 ang kilo. Til, 120 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Bakbon, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Apay batikon, 190 ang kilo. Sababoy, unod, 380 ang kilo. Tiyan, 380 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 260 ang kilo. Pata, 290 ang kilo. Pochap, 360 ang kilo. Ginabot, 180 ang kilo. Maskara, 260 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kawaman din sa RMN Patrol, Radyo Man, Jean Gallardo. Ato ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Atat.
4: Ining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
0: Dahil salamat kasamang Jesse Samampong gikan may gala sa Carbon. Happy belated happy birthday di ay kagahapon ni Ma'am ni Inday Bambina. Oy, sakto di ay. Belated happy birthday ni Inday Bambina kagahapon. Bagi na to ka ni kuan sa kong kuan cellphone. Nakita na ko dito birthday ni Inday Bambina. Wala gina ko ma kuan forward ba. Sus. Habi na ko na kuan to dere na. Na forward dere ang birthday greetings. Sige lang, pwede ra na. Butan na to niya. Belated happy birthday kasamang Inday Bambina. Happy birthday.

0: Karna si kasamang hindi mambin ang murag si Tinta naman ni Kapin si kasamang hindi mambin. 74. At oras may galalas 4.55 na ito check may galalas kasamang Jing Galliardo. Kay ato tong ipa-recap gamay ang katong insidente may galalas sa kamatayon sa duha ka mga bata. Dito may galalas sa Nakbayan Sanaga kasamang Jane. Good morning, Jane!
1: Yes, good morning kasama Arnold og kasamang Ken. Natanay mo tang karos may barangay na yawan kasamang Arnold. Pero mga tagta og recap kagahapon sa atong giadto nga dako-dako gito nga alarma kasamang Arnold kay duha ka bata. So gilubong ra gidayon sila kagahapon kasamang Arnold sa pag kita nila mga alauna pasado sa udto or sa hapon. Nadiskubrihan gid ang ilang patayng lawas sud atong abandonadong sakyanan na pagkakita nga medyo happy tigid sila na kuan ka sa mga Arnold na dugta or kanay na sa state of decomposition.
0: Pwede nga sakyanan gani nga gray.
1: Gray kanang color gray ka sa mga Arnold so nakadisi.
0: Asa kay ni dapit particular sa dangga ka sa Mang Jane?
1: Sa mga Purok Yuso City o Bantayan Barangay Tuyan ka sa
0: Barangay Tuyan.
1: Dili magigayon sa inyon nga sa kaon gyud mo sodra ta gamay og skina ka sa mga Arnold pero ang nakit-an ang kung di na nakita na ang mga bata or naka-park ang sakyanan layo ra na sa ilahang balay ka sa mga Arnold.
0: So tinted ra ba kayo ang kwano? Tinted ra ba ang bildo?
1: Dili gyud maklaro in town ka sa mga Arnold kung ang mga bata naa sa sud. Ya ang kanang gong kanang dapita ka sa mga Arnold butanganan siya og mga sakyanan niya. Kaya ganun, wala na ng gamit. Yan, doon natin nakita din na sa ito ang mga videos, pictures na to. Nga napoylain ng mga sakyanan niya. Na'y mga agi din ako sa mga Arnold. Kaya na may mga balay gamay din na. Mga dagko nga balay. Pero ang unahan, dead end na na. So ang ito ang mga pulsa, naabot din dito sa dead end ka sa mga Arnold. Kaya ang last nila nakita sa CCTV footage, ni padung ang duha ka bata, mga alas dos pasado sa hapon, padung sila sa giparkingan. Sa katong auto.
0: Kining auto?
1: Pero wala sila kakita. Wala nakita sa CCTV. Nga ni Sud, gdi ay sila sa sakyanan. Motong nga, nakagbog trace ang ato ang mga kapulisan. Pero pagbalik nila, medyo doon na sila na timahuan, gdi. Nga lain naman, bango sa mga adults. Ito ang gdi walang sakyanan. Ato ang mga kapulisan, gdi, ang nakadiskubre sa mga bata. Pero sa mga niaging
0: kini nga picture ba? Duha sila, nagkuhan, nagpa-picture. Barkada gdi ni sila duha?
1: Suod, matod sa mga inahan ka sa mga Arnold, suod gud kaayo ni silang duha.
0: Pastor.
1: So maandan gud nila ka sa mga Arnold na mulaag, termi gina sila mo kuyog.
0: Kuyog silang duha? Sila. Pila ina na ni ka sa mga Jane?
1: 7 years old, ang duha ka sa mga Arnold.
0: Puro 7 years old?
1: Puro 7 years old nga, manog grade 1 na unta ni sila karong abri class.
0: So ginawa
1: ko. Kaya kanig yung bakasyon ka sa mga Arnold, kaya ganing normal sa mga bata ang maglaag-laag yun, magduwa-duwa agit ka sa mga Arnold, ilabi nagwa pa yung class, ngayon aning mga edad. So mga naanda na get in town ba, pero natingan ni ang kanyang mga inahan. Kaya atong Domingo, last nila nga istorya, pariyagin ni silang duha ka sa mga Arnold niya. Kanang gipatog unta ni after sa ilahang paniudto niya kay ni nawagtang regalo nagawagtang o ni sibat na kana kining maraga nagpangatol lagi siguro tumulaag ka sa mga
0: anak mga mga bata
1: lagi nagduna kay kauban in town ka sa mga ano murag madani manggid ka so na wow ana na uli ka sa mga Arnold so ilaha dayon ni nga gi-report sa ilang barangay sa kapulisan. Moto nga nakuha na gilang 24 hours nagkuha ni action gila na itong kapulisan sa Dakbayan sa Naga. So moto nakatabang po ng CCTV footage sa mga ano. Pero ang mga silingan o ang mga residente diin ni nakita ng mga bata kay sa mga niaging adlaw na sila natimahuan ka sa mga ano na medyo lain o baho. Pero gatoo silang patay rang hayop. Wala'y nagdahong ka sa mga Arnold na masuot ang mga bata dito sa sakyanan. Kay abandonado, pero sa atong nasairan kagahapon, ang backseat ka sa mga Arnold, maoy maabre dahil ka sa mga Arnold. Yan nakita ni ang mga bata, ang usa na asa luyo, ang usa na sa driver's seat dapit. Ya tungod siguro po sa kainat sa panahon ka sa mga Arnold, ya tungod po sa ka-close sa sakyanan, posible na sa fukit gid in town ng mga bata. So atong gipangutana kagahapon ng duha ka inahan kung do na ba sila ipagduda nga naabang sa replay ang sa nahitabo ang ilang pagtuog ito sa mga ano, gadisgrasya ang nahitabo. Tungkol talaga siguro ni silang kakirius ani mga bata ka sa mga ano, nagsidjor, aning sakyanan. Pero taliwa sa pagtuog sa mga ginikanan na disgrasya ang itabo, ang ato ang kapulisan, padayon pinagyapon sila sa ilang investigasyon. Kaya para po gid masuta ka sa mga ano, kung unsa dyan, ang tinuod nga na itabo o wala bagid ka high foul play in town. So, gilubong na dayon gahapon ka sa mga Arnold, ang mga bata, tungod po sa kahintang sa ilang lawas na medyo na nasa state of decomposition. Nga gani, nga sa area kagahapon, lain na din baho ka sa mga Arnold. So, ilahan na lang yun na gilubong po, diretso ka sa mga Arnold.
0: Okay.
1: Mga nga ito ang nakuha po dito sa area kagahapon, Dakbayan, Sanaga, may tungod ni ining dua kabata. Nga wala kinabuhi ng kita ang suod sa abandonadong sakyanan. Nagika na lang gini ka sa mga Arnold. Musuway po sa atong kadalanan dinis Dakbayan sa Sugbo na anatakaroon dinis may kinasangan Pardo. Kinasangan. Kauban ako sa ato ang RMN Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Simampong. Ako sa mga inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
0: Kaya salamat ka sa mga Jane Galliardo. Gikabi ka na sa gawas o niya pag walagway o recap na itong insidente sa napkaplagan nga pa bata. Kaduha ka mga bata, may ka lang napkaplagan sa sunod sa usa ka sakinan. Abandona ang kinibitang, dali siya abandonando, kinibitang sakinan nga daot na ang giparking diha sa Tuyan, Naga. Kay wapan ni ma-repair tingali nga sakinan. O niya, disuding duha ka mga bata nga mga managbarkada ni silang duha. Yan itong 17, May 17, alas 2 antak na sa hapon. Namising ni mga higala, wa may babantay nga ni Suden is sakinan. Napalgan na lang kagahapon, may higala nga patay na. Alimaho na. Ay, nako, sakit sa dughan sa mga ginikanan. Pagka kaplag ani kagahapon, may higala murag kumot ang ilang dughan. Wala nga, inyong mga anak, kanunay nga monitorahan, nalabi na inana ka mga edad. Kami sa unas bukid, inana ka mga edad, may galasos, nagkuan pa may ana, nagdinagpanay, mga kuan ba, mga tago-tago. May lang itong amuha sa una, kaya tago-tago, oh, may sakinan dito. Karong kini mga abandon ng mga sakinan din eh. Ngari na mahigala maabli sa sulod. Sa gawas na maabli, manay bantayin ninyo pag maayaw kay basig ni Suna diha sa mga sakinan. At ang oras may gala sa 5:03 na, ya standby sa dugang pang mga balita. Update may gala sa kaso ni Ronald Bato de la Rosa kay gibasura may gala sa Supreme Court ang gipangayo nga temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa. Sa boto may gala nga 951. 9 ang ni Supak, 5 ang ni Aprobar, usa ang ni Abstain. Pero dili kay nila dako nga kuan. Inbank ra man tingali ni kasabang kay Supreme Court no inbank. Pwede pa rin makuan ma
2: Ining silang tanan kasabang Arnold, ang bank session na nila.
0: Inbank
2: inbank.
0: Unbank session.
2: Unbank session. Silatanan ang nibotok.
0: Silatanan ang nibotar.
2: Kuan. Justices. The so Supreme Court.
0: Di din pwede nga ikuan, no? I-appealar?
2: Ah, okay. I-appealar na ka sa mga ano. Sila ragya po yung decision.
0: Sila ragya po yung decision. So, ato pa, wala ma-kuan, wala ma-convince ang Supreme Court. Pag inanglan nga, i-convince mo diha, bato.
2: Kana kasamang Arnold, ila dyan ang isalikway kay valido mang yun
0: ang
2: ICC
0: ang warrant of arrest.
2: But doon ay proseso, Ana. Ang katong gingon nga,
0: ang TRO mo na ito, no?
2: Iagigid siya sa lokal nga korte nga mga order.
0: Maba na ilahang kuan? Maba na ilahang pagpasabot sa Supreme Court kasamang Kensan? Kaya naman ko yung ingon nga, hindi na kinahanglan ni Agi pagkorte.
2: Local. Local court.
0: Okay. Ang internet. Ang ICC.
2: Ang ICC. Sa ICC, under sa Rome, sa Tewt, kasi mga Arnold. Mabito to ningon to sa unang ICC nga, inyo ra ba ng kabubuton ng inyong gipadasi, inyong presidente, dirihasa?
0: Gisurrender. Gisurrender ba ninyo, ha?
2: Lagpura ba na ninyo? Nga, proseso ang taan na is, adto gid siya dito sa local korte nga ikuan, iatubang.
0: Sa
2: korte sa state, meaning sa country nga, asa siya gikan.
0: Correct.
2: Una pa mo order nga, siya dakpon.
0: Yan na. Nala, katuling hatagan sa pagtagado niya to doon sa atong pagpanaguman, may gala sa tulman ng unang radyo ng Maligtasan May. At oras, may gala. Alas sa 5:05 na may galantak na sa Kabuntagon sa atong papanaguman sa unang radyo, unang balita.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
8: Karon nakainom na kaboy, ma'am?
7: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa!
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka!
11: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagay. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
14: Pwede na, mamakas, tuloy mo
13: ito. Ano ka, nobinta na ka.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
16: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag-check up na ako, nag-100 na lang.
16: DTX 500!
18: Mabali ang mga butika.
19: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
20: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
19: Ay, malabo.
20: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
19: Para malinaw.
21: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
22: EO, love your eyes.
23: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
24: Said Health Report.
25: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
24: Zed Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
24: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
27: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permenting, kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong seed panyawan capsule, kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
24: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
4: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
1: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
28: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
29: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
31: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
33: Kamil man, magpapunsin mo na at ginutuloy ko kung sa akong angay ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayagit pamati pareha sa ako ang interregyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
34: Makabuhay!
35: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
36: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
35: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
36: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
37: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang di ko nun niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot ko no kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nagtry ko, way ko nag-lost of hope sa God nga magamit ani. So nag-inom ko, so karon na lami na kaya akong paminaw, nya akong kaon nga nag-

0: ni ato ko skuan kanang doktor ngati nga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay baw nga akong ginom naggamit ko naginom ko kuan kaning life extension vitamin D3 so mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gid ni sa atong mga lawas mugamit ata ni lamig yung gayo tanan nato nga mga sakit mawa gyud life extension vitamin D3
1: life extension vitamin D3 for longer life Leonida Elangos breast cancer survivor life extension vitamin D3 for longer life
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy unya ang akong bukol pod nawa unya nagpasalamat chug ko sa life extension vitamin D3 paminaw nako mao choy nakatabang sa akong balatian mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa life extension vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo ayaw jud mog duha-duha paginom og life extension vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga motubo sa inyong lawas life extension vitamin D3 for longer life
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Oras sa mga kasama, alas sa 5:18 na.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Gihunagway sa Malacanang nga balido ang giisyo nga warrant of arrest sa International Criminal Court kun ICC batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gipahadayag kini ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro. Human ang Korte Suprema basura sa hangin sa Senador nga mag-issue kining temporary restraining order aron na mapugan ang pag-serve sa warrant of arrest batok ni de la Rosa. So, mininimato ni Castro, talang interpretasyon o evaluation. Alang sa mong resolusyon, ilan ang gagitugyan nga to ni Justice Secretary Frederick Vida, ang Supreme Court and Banka o ang Supreme Court and Banka dibuto kiriga 951 atol sa ilang special session nga ni deny sa hangyo ni De La Rosa.
6: Ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasabang Arnold pinagi sa mga lawyers na ini napaslahimoon nga mga lakang.
4: Ah, napa. Pwede pa sila makahimo o gakuan. Kanang,
6: pwede pa nilang i-appelar may emotion kasabang Arnold.
4: Motion,
6: Dili angay nga karon pa lang magkuan na si Libra na si Ate Clar.
4: May ipatdi ko na ng 951.
6: Buntay na eh. Nakamoro ba din? Nudulom dahil ka numero.
4: Dahil ingon nga, oy. Patdi rin yung 951, oy. Gana mga mga sugarol bita sa social media pwede rin
6: gana. Basta makadungog ang numero. Labo na ni karon kay tulog hindi ka numero.
4: Ay, ginoog ko.
6: Atong atgan ko rin sa isunog ang lakang.
4: Ah, amin ang atgan ito, kisa nila og.
6: Senador Bato de la Rosa. Og ingon man, kung kinsa maoy, muna og 951.
4: Ay, ginoo. Sige.
6: Alita sa lain nga balita, may kalabutan gihapon sa kalabuan ani. Alerto ang National Bureau of Investigation kan NBI ug andam kini kanunay mopatuman sa Manhunt operation alang ni Senador Ronald Bato de la Rosa kun makarawat na silang kamanduan alang ni ini. Mm. Si NBI, abtik ra po ni NBI. Eh? Si NBI spokesperson Palmel Malyare, mojo ilang giatngan ka sa mga Arnold.
4: Dili di si Malyare atong isakay sa barko ha.
6: Oh, dili ni. Oh, sa ko Malyare sa dayto no.
4: Ah, si Hermano. Ah, Herman.
6: Saan po sila nga unit ka sa Arnold sa una?
4: Si EDJ, unya, nahimot tong AMSI Group. Kanang police sa Puan Bahay Airport. Pero kuan na siya? Kanang sa PNP side.
6: Sa AMSICOM. AMSICOM, Nakaroon, matod ni NBI spokesperson Palmer Malyare. Namayag siya nini humanang korte ni Suprema mi deny sa hangyo ni De La Rosa nga mupugong pagkatuman sa warrant of arrest bato kaniya nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC. Nagdulumihinon si Malyare pagtubag kon ang NBI musugod na ba silang manant operation bato sa senador. Matod ni Malyare ang NBI kinanglan unang magkaroon og kopya sa resolution gikan sa Korte Suprema aron ilang matunaan alas sa imuon nga magalakad kon galing hatagan silang mando pagpangita ng De La Rosa. Apan ang SC Supreme Court kasamang Arnold wa pa day mo pagawa sa ilahang full copy sa resolution ingon man opinions nga ilahang gihatag no nganong nakakam up sila aning ilahang vote nga 951 pag deny sa gipangayo ni Senator De La Rosa. Kapatid na i-release sa May 25 ang copy ni ini.
4: Aha. Okay, ang dugang detalye sa mga balita na unya o sa sunod nga mga adlaw labi nang magpagawas na sa Supreme Court ang ilahang desisyon. Kanabitawang explanation dala ang decision ka sa mangkan. Nihatag na ang Senado o nihatag ang Senado o gahangtod sa Hunyo 1 ngato na ni Vice Presidente Sara Duterte pagtumag sa writ of summons. Nag-issue nga to kaniya may kalabutan sa iyang impeachment case. Si Senate President Alan Peter Cayetano na mahayag nini subay sa kumpirmasyon nga ang Senate Sergeant at Arms formal nang niserve sa summons o gamang nga kopya sa article sa impeachment kanto sa Vice Presidente. Ang Office of the Vice President ni Kumpirma Rosam nga nadawat na rin ang gamaong mga dokumento. Ang writ of summon na giserve o gipaserve na ngadto sa Vice Presidente human na nag-convene itong Lunes ang Senado isip impeachment court.
6: Samtang sa laing balita, si Senator Pia Cayetano may napili gabupot sa Senate Blue Ribbon Committee hulip kang Senador Panfilo Lacson. Sumay kini sa nagpadayon nga reorganisasyon sa mga committee chairmanship sa Senado. Si Senador Rodante Marcoleta may gipili kabango sa Senate Committee on Justice and Human Rights hulip po sa ni Senator Francis Kiko Pangilinan. Si Senador Amy Marcos may kuha pagbalik sa Committee on Foreign Relations gikan ni Senador Erwin Tulfo. Nagpabiling si Senador Kabil Villar sa Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Ingon man, ang Committee on Government Corporations and Public Enterprises.
4: Alas 5:23 na. Nahimong emosyonal si Senador Pia Cayetano samtang ikumprontase dini ang iyang pipila ka mga kaabanang senador subay sa nitong shooting incident nitong miyaging semana. Mato ni Cayetano nasakitan kini sa pahayag nga sama og wala lay nahitabo sa Senado nasukwahi sa gibati sa mga senador nga dito sa pagkahitabo sa shooting incident. Duga ni Cayetano nga wa siya'y gibasol apan nasakitan kini nga pag, sa mga sa pagtanaw niya sa ilang kanhi grupo sa mayuriya, wala ni bisan usang nga nangumusta kanila nga gibati og tubang kahadlok atol sa shooting incident. Si Senador Vicente Soto III sa iyang bahin na mahayag nga samtang ni simpatiya kini sa manifestation. Apan alang kaniya, mas maayong ang issue i-refer nga to sa Committee of the Whole.
6: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, mo rekomendar ang Criminal Investigation and Detection Group kon sa IDG nga pasakaan gyud og reklamo ngadto sa Department of Justice ang gisuspenso nga Sergeant at Arms sa Senado nga si Mau Aplascao. Ug duha ka mga personnel sa USA subay sa nitabo nga shooting incident sa Senado nitong miagi nga semana. Si CIDG Director Major General Robert Morico III nibuti ang paggamit sa USA og armas na cover sa Private Security Services Industry Act. Mato ni Morico nga dura pay unom ka level nga iobserbar una ang ayan nga mugamit og armas ang USA iyang gibasabot nga wala balakip sa Republic Act 11917 ang paggamit og warning shot sa giangkon na sama sa giangkon ni Aplasca nga iyang gibuhat ngadto sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI. Nakita sa CCTV footage nga si Aplasca nagsulob og full tactical gear ug way unang nag warning shot ngadto sa ka NBI agent atong sa confrontation sa Senate premises adto Mayo 13 pasado alas 7 sa gabi.
7: HBI
5: RP. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Ito ka pamariguban, may galing panahanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Nga mga imuhatag, may galing kaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Aro ka rin sa daling masakit. Kasi kung nga nagpabinao, batasan na ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule gamumatok sa mga baritian sa mas high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule epektibo sa namigala pagparikon sa atong immune system. Gamikan sa mga vitamins nga naan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koy herbal capsule aprobar ko rin sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika. Gagi supplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kay Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaistana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ELV Pharmacy, Dunay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimuusan ninyo may galang mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Diluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koy, herbal capsule, barato na, epektibo ba?
6: Nagbumpis yun si Manigoy Kabadunay Hypertension, basang tasing may sugar, basi may diabetes kanya, wala kami baw. Ang tas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls mo, palapot sa imong dugo, ang sarakarason, nga na magka hypertension ka, amuntaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkanaot sa imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ibu siya nagpabuta ka mo, grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dur kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhit sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kutulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot is imong katulog, makapagpagi sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes induced hypertension. Og bisita sa bang klinika, de alternativo, medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimutan din sa Mediha Coslim Street sa Cebu City nga pwede tawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
4: Alam niyo ba na, simula edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on na itong atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kini umaayo, makaproduce kini mga panagang, mapoteke rin sa mga viruses, sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na subkini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation o number 1 kini nga tatak ang vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka maka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mohatag kini og libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City na kini mimutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diya sa konsulasyon na po ay Life Extension Clinic kada mimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubangan ka na sa Jollibee na Baguete City. Nani mimutang din sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic. Alam sa inyong dugang pag-apagapag tanaw ka katong gusto magpa-deliver ng Life Extension Vitamin D3, dinas yung tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas gabahin ikaw ba kanunay nga ma-constipated, pag-inuman ng Super Fiber. Kay mao kini ang pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, ginamagikin na sa mga utanon, mga berries o prutas nga taas og fiber. O yung sero po kayo ng damon, kuha lang kagusto ka baso nga tubig, i-mix dito ang usagid ka sa shea aning Super Fiber. Pwede kag mo inom kung ari sa buntag before ka matulog, kung ari sa gabi ka na before food ka, kung ari sa buntag before mag-breakfast, ha? O yung kung ari sa gabi ka na before food ka nga matulog. O para mas tindot pagin ang resulta sa pag-take nimo sa Super Fiber, idungan ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pailosob din na sa Life Extension Clinic.
5: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Oras, alas 5.30 na.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biotroph Herbal Capsule.
11: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy man gugko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
11: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Your bill, sir.
2: What? 14,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one way, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
5: Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kabtag os kabulan.

0: Danny Dixie mo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
1: O sa kabulan ko nga, di ka baklay kay gawas nga ng humo ko til. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Hindi na yun naman po na ko, Sed Panyawan with Magusin. Dadan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato na karikamera ko, Danilo Dixie mo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Kagaraong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
10: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Balita! Ipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kaninda ba ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
11: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
11: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
13: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabii?
15: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
20: EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa

0: nga makapamatuod sa kaipiktimbog na tabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong ipiktibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
2: Oras sa mga kasama alas sa 5:52 na.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Oras, alas 5:54 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Magkakasama din yung mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan nato nga idara na ta, kay naanate mas natin nga mga sakit sa lawas, nga kaya ito bataon, sa bataon pa ta, wala nato kini mabatsyagi. Musakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang atong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na din ang blood pressure, taas po ang atong blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. O nga mapiktuhan na magyun ang atong mga buluhaton sa balay. Kay na naman tayong ipamati sa lawas. Dili sama kanyan ito mga kasama nga batan sa batanon pa ta. Dagano rin nato may ganang taas nga hagdanan o ang bukid nga maray kapoy. Bawang magkinahanglan ta nga ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhon o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matang adlaw. Ingon anak na dyan siguro nga magkaidara na ta. Ha? Ilabi na kung may gihambin nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Muna nga nagamit ko uga maintenance medication, naginam ko uga vanular, kaya doon na kini 5B vitamins in high level, vitamin B1 o B1, B6 uga B12, nga makatabang protection. May dugang B2 uga B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para parayo ng lihok, diba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kamahin sa vanular. 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kagabhanan kun mga kawanis kagabhanan sa pagsasugay paubos sa Bible Study Fellowship. Kasama mo sa balita Radio Manili Bolono.
1: TYHP. Tatak. RMN. Report.
12: Ipaubo sa Bible Study Fellowship ang mga kawanis kagabhanan sa Dakbayan Sugbo. Usa ka memorandum ang giluwatan sa Human Resource and Development Office kung HRDO alang nini isip kamahin sa Moral Recovery Program sa City Government tapan ang City Hospitalization Assistance and Resistance Program kung Champ Office na ngayon kutinawan sa City Legal Office labot ini. Particular na sa constitutionality o propriety sa maong direktiba tungod sa giingong fundamental principles sa separation of church and state. Iklaro hinon sa City Attorney's Office nga mahimong ipatuman ang Bible Study Fellowship apan kinahanglan voluntary lang ang maong religious activity subay sa maong kalambuan. Ang City Council pinagi ni Consul Joel Garganera diawag sa HRDO pag-issue clarificatory memorandum alang niini.
13: To request HRDO to issue a clarificatory memorandum expressly reinforcing that participation in the Bible Study Fellowship is purely voluntary and that non-participation shall not give rise to any administrative consequence.
12: Si Consul Joel Garganera, ang Bible Study Fellowship sa matag Departamento sa Kagamanan sa Dagbayan, ipigayon matag Huwebes sa hapon, gikan sa alas 5 ngadto sa alas 5:45. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, masaligo ng DTI nga makasecure kini o commitments, gikan sa mga dagkong manufacturers, pagpugong una sa price adjustments o maabot ng mga buwan. Kinibisan pipila ka mga kumpanya ang niduso na alang sa pagpaumento sa ilang mga presyo, taliwas sa nagkataas nga logistic cost. Sa yun ini, nakakabot og deal ang DTI o ba ng mga tigama sa basic necessities and prime commodities kung BNPCs? Aron mapugnan una ang price adjustments, hantod lamang niya itong Mayo Jess. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang si Cebu City Mayor Nestor Archibald ni pahinomdom sa mga atleta sa sudad sa Sugbo, gamusalmot sa palarong pambansa 2026 sa mag-amping o magmatgon. Kasama mo sa balik tara siya man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Gipahinumduman ni Cebu City Mayor Nestor Archibald mga atleta sa siyudad nga musalmot sa palarong pabansa 2026 nga mag-amping o magmatgon. Kinilabinang ang delegasyon sa Mimarupa, nakasugat ang vehicular accident sa Prosperidad Agusan del Sur, dinibigayon ang maong annual multi-sport event. Ang 315 ka mga atleta o coaches sa siyudad nga kabahin sa 861 ka delegate sa Central Visayas, andam na sa usa ka semana nga palarong pabansa 2026. Kasugdan unya sa Luwinggo sa nasigutang dapit, matod Archibald, gagawas sa pagpahuway, ang ayang minusan ang paglaag kinilabinang sa mga atleta o kinahanglan dunay kuyog kung kini mulakaw.
14: Minimize good ang kanang pangslakaw. Kidawa, kinahanglan ang mga bata na agad mo i-body system. So kaibaw ka kinsa imong kauban. Katulwa, kinahanglan magpanguway good sila.
12: Si Mayor Nestor Archibald na sayran niya ang mga delegado sa siyudad sa palarong pamansa 2026. Gatagan sa kagamahanan sa bayar utang 5,000 pesos ng alawan sa pagikan nini sa siyudad detong Domingo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak,
1: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Kinsa bagod ang di ganahan nga di kalidad ang ato ga mapalit ng mga pagkaon, inunun, butang, sama sa sinina, sapatos, ug labi na gyud sa tambal o ka vitamins, Muna mariguro kita. Kung muadto ta sa merkado, mangita-gita ang gabarato, aron na daghan tao ang gamapalit. Kahit liso na kayo, may galang panahon karon ay tungod sa kakrisis na. Ang akong kaila na asik suki de escarbon. Diin makapalit sa may galaga barato nga produkto kay direkta man siya sa source. Ang yung mapalit nga barato, nakadaginot na siya. O daghan pa siya o madala sila ang balay. So kung daghan ang iyang mapalit, daghanasan ang makabinipisyo o makakaon. Busa iyang tambag nga dili gyud mudritsog palit. Kinahanglan nga mangitag barato. Aron na daghanatag mapalit. Sama sa tambal nga kung nga mupalit ka o kina mupalit ta, kinahanglan nga daghan siya gamayo nga mga sakit nga gitawag niya cure all. Sa tanang butang manggod mga kasamba, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong ginapalit. Labi na sab, sa atong mga ginakaon o ginainom. Labi na sa mga tambal o vitamina. Dili buot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya. Mutuo na dahin ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Labi na sa mga pampagwapa. Dili lang basta musaling ni bisan kinsa. Pero na ako'y itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo kini ipangutana na tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naa i-recommenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Ngano, kay akong kahibawaan nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa, sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. Ikaupat, gawang world class. But pasabot, uba-ibay ang giagian nga proseso. Ang giagian sa matag produkto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality gyud ay hapa maabot sa ato gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa matod nila. Pangutan na usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tuod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyong mahimawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Ato sa i-check, may ganitong lakad sa panahon, pinagi sa pagbaramara sa pag-asa ni USTV Sayas. Aston linya ka nun si Sir Manny Janagbay. Sir Manny, may butang.
15: Yes, at Sir Arnold, may bundag sa ito. Uksin mo ang mga sugintig paminaw mo kaya ito ang latest with a flip para karong buntaga. Ang easterly sa padayon nga nakapekto karon din sa Visayas o sa Luzon ang gawasan ng easterly. Sulatin na mitaan nga low pressure area ay dahil sa sulod o gawas sa Philippine area of responsibility. Utumudan ni easterly sa Tibok Visayas sa sunod 24 oras. Maks na tayo gabunta o generally for weather condition. Maglabi ang init pero ang lawa. Gawas lang kung mga lumalabay ng mga ulan at mga isolated ng mga thunderstorms. Umikan ang easterly. Samtang hinay ito sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa silangan ang magpasalapit din sa Tibok Visayas. Din ang balod sa tuwang karagatan. Hinay nga doon na sa kasarangan ang mga pagbulod. Din sa Sugbo at ang dagat ni Yunas alas 5.27 sa buntag. Mutaog ka ni alauna, 15 karong odto. Temperatura karong adlawa, mag-range sa 27 to 33 degrees Celsius. At to ang sunrise, ganyang 5:22 a.m. Sunset, ganyang 6 p.m. Maximum heat index forecast na to, 41 degrees Celsius. Huwag mo alam ka na itong latest with the update. Kinisi Manny Janagbay, maayang buntag.
2: Salamat Sir Manny Janagbay sa pag-asa ni USTV Sayas.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ay, buntag naman ni ay. Alas 5 na may gala ha. Masig malate mo sa inyong mga nakaw karabuntaga. Apas na di po mumulakaw, inom mo may galang Koy Herbal Capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mawatok sa mga balatian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheum arthritis, o dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga tay. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
11: Mati may nang ikaw adunay, daghan ko sinisim lawas, mundili ka regular, nga magpagawa si mong hugaw, doon ka may lisam na buto ni mong tihan, makasinasi kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, para kita kalawasan ng lutahan, dili paginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, simula na pagkaluya si mundili ka lawas. Musa, magtanga ka na matuksin si mong lawas para imuang ko nagmaayo nga panlawas, pag inumatagad law, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang tinakakusog.
2: Hoy, wala mati oras, may gala sa nga na lang sa kinitugang pwersa sa WHP, RM and Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kinayin yung Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Apasali pa ha, doon ay panawagan. Panawagan nga to ni Romero Alton J. Katanda. Diha sa Villa Teresa Heights sa Residro, Ormoc City. Ang imong pitaka na wala. Sulod mga importante kayo. Driver's license, national ID, BDO. Sanesya. Cash, 1,000. Nakakaroon din sa DYHP, Arayman, Cebu. Gatod ni Ruben Dinampo Katubay. Sa Zusimo. Katibay, Susi, o Gasusimo. Mahimo, kuha adri karon ang imuhang pitaka. Ang nagpahibaw ang atong duty on guard on duty. Okay, muna mati oras, may galang. At aking may galas kasama Tony Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dahil siya straight to the point. Ay kalimot matag-adlaw nga tanahan. Dahil kang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
1: Sabagadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
17: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Ako si Cherry.
23: Usa ka full-time nga virtual assistant.
22: Halos 24/7 ko sa trabaho.
23: Mao nga walay tulog og stress
22: kada adlaw bisan sa balay.
23: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
22: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
23: Mao nga
22: stress tabs akong gainom.
23: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
22: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabuga.
23: Busa, sulay usab ang stress tabs.
24: This is Vitamins with Iron. This is generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
27: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
26: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
29: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
30: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
31: We are World Connect, your visa to a better future.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment
29: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Kining corned beef na lang usab, okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Di man sa'yo pang okay ra.
9: Pero,
10: sa start,

0: ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Caress Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Caress Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay, Jessie.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessie. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new SunSilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk.
0: With regular use,
2: sway it with SunSilk.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Ora sa DYHP RMN Cebu, la size, this is size.
5: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee.
5: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
7: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sakalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Semeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Semeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: This time check is brought to you by Sway It with a new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
2: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawahan kutob sa mabot sa itong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
4: Kinigilangin po ninyong ubos ng alagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayo makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong mga higalang Huwebes, oga pizza 21 na, buwan sa Mayo, tuig a 2026. Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga isyos nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilabang gihapon mga higala sa atong pagubanuban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
4: Naguna sa tumaiskutanan karong nga buntaga makiksunan, lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Argao ni Pasidaan, sa mga ligo sa Osaka Public Beach, sa Lawi sa mga lungsod, sa nidagsa nga jellyfish, o mga bukya diha sa kadagatan.
2: Straight to the point.
4: Pagkindaghan ang bukya, may galamorting bukya sa drone mga sukit di Paminaw. No, taga-tanig pagtaga doon, pating inita kay sa panahon. Unya, mauna yung mahigala sa ating dagsa sa mga bukya. Labi na dito mga kagalaan sa kadagatan sa Argao.
2: Straight to the point.
4: Samtang sa pikas bahin, business sector sa Sugbo na Balaka nga makapasaka o galastuhan sa ilang operasyon o makaapikto sa pagsalig sa mga investors. Ang nasinati nga yellow alert sa Visayas Power Grid nga moresulta sa mga brownouts.
2: Straight to the point.
4: Lain ang problema mahigala ang atong power supply dinhi mga kagalaan sa Sugbo. Gumikan mga higala sa mga kakulian no, sa atong kining yellow alert na takalon. In fact, ang tibuok nasod mahigala maoy dunay problema ini, but kita sa Sugbo mga kagalaan kung maghisgot ang energy nagsalig man ta sa lain nga mga probinsya. Dili man ta maka-support sa itong kaugalingon din sa Sugbo mga sukit di Paminaw. Na yung mga coal power plants na ito, dili mga higala, apan dili igo, no, nga makasuporta kay ang Sugbo malambuon man, daghan mahigala mga establishments. In fact, kininya, may SRP nga bahin, kung mutuybo na, musugod na mahigala ang mga nagadaya mga buildings na, doon na po'y lain nga requirements sa elektrisidad. Muna nga dili medyo lisod. No, so maganihita mahigala sa supply, makasinati tao mga brownouts.
2: Straight to the point.
4: Mo ni ang mga problema nga angay na itong atubangon, mga sukit di Paminaw, angay sulbaron sa atong kagamhanan mga kaigalaan.
2: Straight to the point.
4: Samtang sa pikas bahin, Cebu City Business Permits and Licensing Office na nalipon sa paghatag ni ini o business permit sa niaging buwan alang sa Binaleo Landfill.
2: Straight to the point.
4: Hataga na danig business permit. Bisan ko nagpadayon pa ang imbestigasyon sa insidente sa labayanan o basura nga ni Kalas o 36 ka mga tao.
2: Straight to the point.
4: Natingala na lang mahigala ang atong Cebu City Council na unsa bang ni-operate na magbalik ang Binaleo Landfill.
2: Straight to the point.
4: Wa pa man ka mahuman ang imbestigasyon. Ang dakong pangutana sa DENR, nga nung ilan namang gihatagan o permit na nga magkabalik sa ilang operasyon.
2: Straight to the point.
4: Katalik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
4: Laing dakong hisgutanan kalumbutaga mahigala mao. Ang Korte Suprema ni deny sa hangyo nga temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa aron pugnan ang pagpatuman sa warrant of arrest sa International Criminal Court Bato kaniya.
2: Straight to the point.
4: Sa buto mahigala nga 951, ha? Siya mahigala sa mga Supreme Court Justices ang ni pabor ang ni matawag na to mahigala og supak nga isyuhan og TRO. Lima ni ini mahigala ang ni pabor og dunay usa ato ning sutaon makigalaan na ni abstain.
2: Straight to the point.
4: 951, no? Kining maong number of justices, mga sukit di Paminaw, hatagan tanig pagtagad na butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight
4: pero
2: to the
4: ang
2: point.
4: Ilang decision, unya pa sa Lunes po hunday, download ay, muna nga wapata magkabasa yun sa tibuok decision o gagiun sa pagsulti, labi na ang mga dissenting opinions, mga sukit di Paminaw. Tagad na sa nating pagtagad na karabutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
4: Kining temporary restraining order, provisional relief pa lang ni. Ang prayer for provisional relief, mo'y gipangayo, mo'y unang gidesisyonan sa Supreme Court. Dili pa ang main nga kaso. So, muna natin paklaro mga sukit ng Paminaw. Tagantarik pagtagad rubutaga sab sa atong pagbanuman ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
4: Ang copy sa resolution o opinions pagawas sa Mayo 25 pa. Ningon na dayon ang Malacanang valido kuno ang warrant mga kaigalan. Ang uban mahigala nga mga legal luminaries mga sukit ng Paminaw ingon nga kulang pa. Dili pa ang main case maoy na resolve. Tagatarik pagtagad rubutaga sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
4: Samtang Vice Presidente Sara Duterte gitagaan og hangtod Hunyo 1. Diha sa pagtubag na mahigala sa articles of impeachment nagipasaka batok niya dito na mahigala sa Senado.
2: Straight to the point.
4: Ang Senado isip impeachment court mao na mahigala ni serve sa articles of impeachment og gitagaan siya mahigala og 10 days sa paghatag sa iyang tubag.
2: Straight to the point.
4: Sa laing bahin, Senador Pia Cayetano mauna ang bagong chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, hulip ni Senador Panfilo Ping Lacson.
2: Straight to the point.
4: Maning ato mahigalang gidiscuss kagahapon, kinsa may inyong gusto nga mahimong mupuli ni Lacson. Ibalik ba si Senator Rodante Marcolita or baka si Pia Cayetano? Kay doon ay gipilian mga sukit ng Paminaw. Pero si Marcolita na may giveaway sab ni Cayetano. Ato na sa nitagagpagtagad mahigala. Kaya ba ni Cayetano? Si Cayetano may gala iyan ang tinudon, abogada siya mga kaigalaan, kayang-kaya na. Ang problema, ang kaisog mga higala, ang pagbarog, o kaya ba, labi na ang pressure mga sukit ng Paminaw o uban pa nga mga factors na angay tagad pagtagad. Kaya kini ikaw may chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, di lang igo mahigala nga bright ka, kini ni ang dunakay baruganan, kinalan sa nga dunakay prinsipyo o dunakay mga higalay sakto-saktong kaisog. Kaya ikaw gawin mo imbisigar mahigala sa mga anomalya nga naadiha.
2: Straight to the point.
4: So si Pia, so far mahigala, medyo okay raman, so far sa atong pag-observe niya sa senator mga sukit di Paminaw. O ginaot pa mahigala nga doon nag-investigasyon nga mapadayon labot sa flood control projects.
2: Straight to the point.
4: Kiniguban pa ang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong maradyog sa 93.9 IFM.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Nakasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
14: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot
17: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud, gipa extra paspa. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa. Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na.
7: Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future supervisor. Sorko Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
9: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
6: Kuyawang Dan uy.
9: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
15: Good vibes mga kapamilya, live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
0: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
0: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Ayos. Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon na pangligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
6: Me too, Mama!
4: Ay, kauisan ano nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
6: Papa!
4: Ha! Makabaho nga germs! Pag all-new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita?
10: Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
21: We are World Connect, your visa to a better future.
22: Balik-balik na lang ang sudan.
23: Pongshi!
24: Angeline,
23: Sulayi,
24: ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na la size 41 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: point. Ato sa dawaton mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol ng armadong lalaki nga nagdaga pusher nga unang nadakpan sa kapulisan gipasakaan na og kaso. Standby sa mga galas sa mga kabanan karon nga tuas dakbayan sa naga alang sa ato mga report sa mga kagalan may labot sa duha ka mga bata no nga na palgang patay di asud sa sakinan atong tagay pagtagad na karon pero unahon ta usa mahigala sa kasamang Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul.
6: DYHP RMN report.
7: Radyo man, Attorney Rufiel, mga kasong pagpamaligyag siya po, paghupot o siya po, o giyon man pagtinil ining armas nga dili lisensyado, ang kaso nga ipasaka sa kapulisan sa Sawang Kaliro Police Station 6 nining ilang nadakpan diya sa Magsaysay Street para kay Pasil. Ning atong dakpan sumbo pasado alas 9 antak na sa milabay gabi si Arnel Gamali alias Ani, 35 anyos, nasikop ni sa bypass operation nga gilusad sa Sawang Kaliro Police Station 6 human maibawi sa ilang intel operative nga nilang bigit ni sa pagpamaligya og shabu. Gawa sa mga pinakiting shabu, nasakpit niya ang usa ka kalibre 45 pistola. Kasama mo sa Sawang Kaliro Police Station 6, ako inyong radyo man po Lauro, EYHP.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radio Boy Nationwide!
4: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Sa topikas kalinya, may katagantag pagtagad si Idol Tweety o si kasaman Jane Galliardo. Alang mahigala sa duga mga reports usab mga sukit ng paminaw gumikan kay duna mga higalay panghitabo dito sa dakbayan sa Naga magod no kagahapong adlaw mga kaigalaan duha ka mga bata ni nga City Anyos pulo City Anyos dito na nakitaan sod sa sakinan nga wa nay kinabuhi ngano ka ni mga sukit ng paminaw ato i-check ang report ni kasamang Idol Tweety o di kasamang Jane Galliardo human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 6:43 na.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
20: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pag yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life, next time na lang?
5: Puhata na!
6: Pag Innervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Innervon Z Plus!
23: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Bag!

0: og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
5: Atong takna makigsunan alas 6:47 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
5: Na atong hatagag pagtagad mahigala tong duga mga isgutanan karong buntaga. Kaya ang kapulisan mahigala sa lungsod sa Naga padayon nag-imbisigar sa kamatayon sa duha ka city anyos nga mga batang lalaki nga napalgan sulod sa abandonanong auto diha sa Tuyan Dakbayan sa Naga. Ngano kanin unsa ka nang hitabo ang mga kaigalaan? Duha gyud ha. Niya na ni maho na. Ngano na unsa mang hitabo ang ni sud ba ni mga taa dito sa auto? Ngano dito naman ni napalgan sa auto? Ang akong pangutana ni mo kinalan nga taga pagtagad gyud ni. Duha ka mga bata, pareha city anyos. Gipangita sa ginikanan, kay nawa ni mahigala, unya, siging pinangita, wagid kit eh. Doon na ni nakabantay, nga doon na ni nanimaho, dito sold sa sakinan. Nga kining city anyos, magod mga kagilaan ba, tingala ta, ni sold sa sakinan nga abandonano, unya wa na sa kagawas. Uwa sa kagawas dito sa namatay sa sold, kay gutom, wa kaginhawa, oron sa baka. Or, doon ay foul play ni. Gipatay ni day. Nya, paslak dito sa sod sa kinan. Doon ay kabuok. Kini mo mga bata. Ato tagad pagtagad mahigala ang report ni kasama nga Jane Gallardo. Nasa iyang pag-check kagahapong adlaw mga kagilaan dito sa area. Yes, kasama Jane?
4: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
6: Yes, Rajman at ni Rufiel. Human na ito nga nakuha jud ang impormasyon na dunay na palagan nga duha ka batang lalaki sod sa kena na ni Rufiel. Wa nay kinabuhi nga na missing naman dai ni una na dai ni sila nga gikataho. Nga na missing na adtong Domingo. Nga kagahapon na ni Rufiel nakita ni sila o na diskubrihan ni sila mga ala una pasado sa hapon na dira niya sa pagsubay sa ato ang kapulisan tungod kay mapod sila ni nangayo mapod sila CCTV sa dapit at ni Rufiel diin nakita last na ang mga bata ni Sod padong sa parking ni ining mao abandonadong sakyanan apan wala nakita na ni Rufiel nga ni Sod gud sila sa sakyanan ang nakita lang sa CCTV kay ang pagpadong sa parking niya mao tong gisubay gyud sa ato ang mga kapulisan ang maong area gani ang kinila maong parking niya nang unahan dapat at ni Rufiel dunay balay pero dead end na po ang tumoy. So wala na ni itong mga tunga polisa, ni balik sila, pero tinga sila ito ni Rufiel, so agi nila din sa parking niya na doon na mangilain o baho. Dugay na nakabantay ang mga silingan o ang mga residente sa maong dapit at ni Rufiel na naadulain o baho, pero gatuhurag yung sila na patay ni hayop. So, sa atong mga kapulisan, na pagsubay nila, ilahag yun nga gisusi ang kinigamang sakyanan. Dito nila, pag-abre at ni Rufiel, ang luyo nga bahin man sa sakyanan, kining sa passenger seat at ni Rufiel, bakay na abre nila, bakit ang pag-tanaw nila, dito nila na-discoverhan ang kining maong mga bata. So, ang kanyang mga bata at ni Rufiel sa ato ang nasairan, suod kaayo ni sila nga mag-amigo.
5: City Anyos, so, sama na yun, ang iskwila na ni mga bata, kasama ang Jane?
6: Mano, grade 1 nag-iunta ni sila, ato ni Rufiel. Grade 1 na-unta ni sila niya. Suod lang gid kaayo ni sila. Puyo ni sila sa nagkalaylayan nga sitio, pero parehang barangay ato ni Rufiel. Pero dugay na ni sila, or kanang kumaglaglaag ni sila, pagkuyog din ni sila matod ba.
5: Oh, kay kini sa picture na ito, ipakita, mura mag-sweet kayo ni mga bata. Ah. Loving kayo ng duha. Mura barkada gid kayo.
6: Barkada gid kaayo at ni Rufiel na pareho silang edad niya, pareho nga ka na ganyan niya. Kung mauna-unaan gid na ito at ni Rufiel, ano yung mga idara, ganaan pagid kaayo yung tao niya maglaglaan, magduwa-duwa, curious pagid yung tao niya palibot at ni Rufiel. Niya kapag Domingo, ang kining...
5: Kanang ilang lugar kining mga bata, lahilahi ni sa sitio pero usa ka barangay, no?
6: No, lahilahi sitio niya, usa ka barangay, pero nakita ni sila at ni Rufiel,

0: may puro Kyuso na, Sitio, Bantayan, Barangay Tuyan po, mga mga barangay, pero layo na sa ilahang panimalay. Muna'y dako ang katin nga sa mga ginikanan yung tao natin ni Rufila, muna'y naabot na ni mga bataa dito. Yanong lailang yung mag-insilag na abdana. Kaya atong Domingo, last na panag-istorya ni ining mga biktima sa ilahang inahanap ni Rufila, gihangyo pa rin duha nga matulog na igudto. Pag humanilang kaliudtog yun, last nakita sa duha ka inahanap ni Rufila, gihangyo nila nga patulogon sa ining mga bataa.
1: Kasi complete name ni mga bataa kasaman, Jane?
0: Yan, nakakuha taling mga name at ni Rufila. Ang kining Osama o si Raymar Conag, mani siya ang taga-purok hagunoy nga ang usap po natin ni Rufila, si Jeff Sian Aguilar, taga-purok Cardaba. Kaya, ay ka ng Migo na gagayo ni sila. So, atong Domingo, Mayo 17, human sa pagpaniod to, mato natin ni Rufila, hanggang ni sila nga mo, kung anong pa ka ng batulog. At panatingahan na lang ang mga ginikana na Tony Rufil nga nawa, aramid galit ang duma. Yawa naman yung nauli at Tony Rufil mo itong mga nabalakan na gini ang ginikana na may taho na yun sila, napatabang sila sa barangay, at ko po na yun sila sa police station. Kaya naamang goy, ipapost gani ni sa page sa ilahang barangay at Tony Rufil. Kung kisa nakakita ni mga bata, gani, doon ay mo comment dyo dito nga. Na ibaridapit ang lugar so at buwan pagdidunta sa mga ginikanan. At tugid nila sa ni Rufil. Pero wag yun sila'y nakita. Motong kagahapon, padangyan din sila sa pila kaadlaw nga wanagin uli ang mga bata at ni Rufil. Patabang nagin sila sa atong kapulisan. Inoon ang atong mga kapulisan, i-action mong din sila at ni Rufil. Pero ang kinimagumpukin na hindi ininasod ang mga bata, tinted siya. Hindi so, at ni Rufil kung anita sa gawas gani giadto gid nato ang area sa gahapon human nato makuha gid at ni Rufil kay kita magay unang nakakuha sa giadto gid nato dayon maski kita di gid maklaro at ni Rufil ya nasayra nato ang kining sakyanan na di ay dugay na di ay ning wala gigamit sa tag-iya sa anapo personal nga rason nga wala gamita na so dugay-dugay na pud nga nakambak gid dito at ni Rufil sa kanipod nga lugar doon na po ni siya mga lain po nga mga sakyanan nga kala gani wala na gigamita.
1: So mula siya o kanang lugar gibutan siya sa usa ka lugar nga naa ang mga gi-abandon nga sakyanan.
0: Naadra o kanang wala na gipanggamit na sakyanan na ni Rufil. So wala po gada home in town nga masood ay dito ang mga bata. So pagtuo at ni Rufil nakasood ang mga bata na pagsood nakalimot na diba? Siguro nakatuplok-tuplok ni dito at ni Rufil niya nakalimot o saon pag abri balik mautong wala natin ni Rufil. Ganyan, kining mga ginikanan na ni Rufil, nagpangita ni sila, katong wala na nila ulit, nakaduol pagit sila ang parkingan. Nakaduol pagit sila ang sakyanan. Pero kayo, wala may nagtingog, siguro ang pagtuo sa ginikanan, basit nakatuog na sila daan dito sud sa sakyanan. Kay Domingo pagod na ni Rufil, na ganyan niya, nawagtang. So, wala'y nakadungog po na nisagit o nangayog tabang ng mga bata gidunta na ni Rufil. So, dakong pagtuo sa ato mga otoridad, basi na suffocate ni sa sud. Tungod ko rin tao na sa kainit sa panahon, sa pipila kaadlaw na sa nga, nawagtang ni sila ni Rufil, wadjeng hangin sa sud, nabila na po ito sa mga bata, wala'y pagtuo. Sa ato ang una nga ang gulo nga gitan-aw sa atong mga otoridad nga nasuppocate gid in town ning mga bata at ni Rufil. Kaya kung mang kita na ng sakyanan.
1: Diin man nga part sa sakyanan kasaman jay nakita ning mga bata sa kining driver sa kwan side or sa passenger side or sa likod asa man dapit.
0: Nagpagsa ni sila at ni Rufil ang kining si Jeff. Kaling si Jeff Aguilar, maunis siya matod pa ang nasa driver seat na ni Rufil. Yang kining si Remort, maunis siya ang nasa passenger seat na sa Luyo Dapit.
1: So mula sila o kwan, mula duwa siguro ng ila kasaman Jane, mula o ginag-drive-drive sila sa kinan kunuhay niya, pasahiro ang usan niya, siya may driver kini si Jeff.
0: Oh, mura din anak yun ang ilahang kwan na ni Rufil lang sitwasyon sa sood sa kinan. Doon yung usaka driver, inapos siya pasahiro, inana ang ilahang kwan in town, ang ilahang kurma.
1: Kaya nga tumagod, kung panalitagi, dito na kitis baggage ng maong mga bata, matinga, laka nga nga nung tuaman itos baggage. Ba't kinin ani, basing na duwa-duwa lang sila kasama Jane siguro?
0: Bakit din ang pagtuo sa mga ginikanan gidin taon na ni Rufil nga kanang hilig mangod ni mga bata o magduwa-duwa gid ato ni Rufil, which is normal gyud sa mga bata nga inani ang pangidaron. So ang ilang pagtuo gid ato ni Rufil basit gaduwa-duwa gid in taon ni nga mga bata nakaabri sila sa sakyanan ya tungod pod sa ilaha pong ka curious ni Sud ato ni Rufil nga mao tong wa nakagawas kay nakalimot or di uba kabaw mo abri kay ato nga sayran ko dati ni Rufil ang atubangan nga bahin ang driver seat meaning mong sakyanan nga nasudlan sa mga bata kay napunggit na mong gabi ay ang kanaganin para abri gid dati ni Rufil. Bakit ba kinahanglan pa nga lugiton? Lugiton si ati ni Rufil para maabri. Uy. So, dahi na magdaayo siya tungod po kay dugay na mawala na gamit.
1: Gitaay na ni. So, basin og gitaay na niya. Lisod og abli kung to sa sod. Na may uban anak ka sa manjin. Nga maablis gawas, dali la. Kung to ka sa sod, labi na naka-child lock, di ka kaabli.
0: Sod. Maulisod na gahi na kaya, di nagyad maabri at ni Rufil. Lagsamot na. Nga dugay-dugay na po gid in town na natambak gani ato ni Rufil. So wala na gid na gamit ba basin niya. Pinaray ko sod in town sa mga bata. Nga basin na di po gaya nila nga mo duk-duk o mabuak ni ang kaming nasamin gid sa sakyanan. Motong
1: wa po yung mga tao nga magsigibig labay-labay niya, kay pangitag sa sasod, na priso sa sasulod, magsigis lang duk-duk-duk-duk, basig na yung magkabantay nga nanganunay tao sa sulod.
0: Sa ay mga diyate ni Rufil, tungod kay kining na parkingan, magian man siya, kay na may mga balay po sa luyo, pero wala agad sila kabantay. Nagunay galiho, naayitay ni Shagit o tabang, katulang ilang nabantayan pagka-Lunis o pagka-Martes sa ni Rufil, manadyo dunay lain o bako. Pero gato ora sila, mahayop nga namatay dito sa dapit. Wala din sila gadahong at ni Rufil na doon na di ay bata susod dito sa sakyanan. Matang gato din ang kakugang sa mga residente ko rito kay layo-layo ramang gudming bata sa ilang malay, layo-layo ragit sa parkingan at ni Rufil nga nahitabuan. Sumunang nating nga agib sila in town. Walang walang sugo kaayugit pamalandungon in town at ni Rufil niya. Gani tungod sa pila na kaadlaw ang nilabay, dugay-dugay na gini sila siguro nakagsan silang kinabuhi at ni Rufil tungod kay pag-abri, pasensya sa ato ang mga naminaw ron, na pagyapoy baho kay dito mang dito sa area at ni Rufil. Na nasa state of decomposition ang ilahang lawas. So, sa mga decision good ang ginikanan, ang ipakuha na lang, ilubong na lang diritsyo in town at ni Rufil.
1: Sus, ginoo ko.
0: Ilang pagpangita.
1: So, gahapon, pag-adto ninyo kagahapon, kamo si kasamang Remart o si, nakakuyog ba si Idol Tweety, no? O si kasamang Remart?
0: Idol Tweety.
1: Magiging pa siguro, tamo dala o mask kay, anticipate ko nga baho na na, kay 3 days ago, 3 days na.
0: Yes, Dr. Nirofil, naagin ang baho, marag isog doon kayo ang baho. Bisang gani nga, disclose na nila ang sakyanan na di ang pagkuha, Dr. Nirofil. Yan ko itong mga ginikanan, di kan pag ginito sila sa police station, kay lagi na nyo, anong update, wala di pahibaw nila sila gahapon. Na ay nakitaan doon ka bata. Ang ilahan na ilahan na Dr. Nirofil, ang sinina sa mga bata in town na gisuloob.
1: Sus, ginoo ko.
0: Ang t-shirt, ang ilahang kurul. Bawatong nakakumpero na rin sila nga maugin ng mga bata. Kaya mga nilas na gisuloob. Sukad nga ni Bia sa balay ang katong mga bata in town na tenero sila. So, bisag kato pa nga nakitaan, gahapon ka nakitaan in town na tenero sila, bumat kayo sa ilahang pamati nga ilubong na lang diretso, diligan ni Mahaya at ni Rufil, tungod kay lisod na pagod kaayo, di naman dinhapit na ilhan ang mga bata.
1: So, gikan dito sa crime scene, nga inyong giadtuan, giditso na sa Minterio Jane, o saman, doon na pa yung mga taga-punilarya nga ilagi bumbahan, baka nila og kuan at least dili kay manimaho, giyod?
0: Giputos na lang din ni sila o body bag at ni Rufil niya, giputos o plastic, pero naipunilarya nga ni Adto, nga mauna lang po nang nikuha, nga gisod, gikan sa crime scene, gisod na lang gidayon sila og lungon at ni Rufil. So gisod na lang dayon, nga gihatod na lang po dayon nila sa cementerio, usagin nila gilubong. Kaya mao may ang decision gid sa maong mga ginikanan, nga ipasunod na lang po ang pagpangadyo in town. Kaya mo napagid sila kagapon, wapas sila katuo in town at ni Rufil. Ang ilahan na sa unahuna kagapon, na mapahimutang lang usa ang mga bata, gid. Kaya murag sakit sa malandungo na ni Rufil na abira gidila nga naglaag-laag. Mas maayo pa siguro, ingin to ang mga ginikanan gapon, mas maayo pa siguro naglaag-laag ang mga bata. Na naara sa ilang una-una, nga gaduwa aragi na ni Rufil, pero wa sila gadaho, ngayon ani na di ay madangatan, na makagsan gidin taon di ay sa kinabuhi ng mga bata.
1: Doon ay mga CCTV sa area kasaman, Jane?
0: May CCTV at Atty. Rufil, which is mga nakatabang sa ato ang mga kapulisan na nakatrace ang mga bataa. Pero diliingon na masudyo dito sa parkingan.
1: Uh-huh.
0: Ang padumulas na Atty. Rufil kay kanimang gong parkingan or di parking, garage or kaning gibutang sasakyanan, sublunin ka siya gamay.
1: Mm.
0: So, murag natago siya Atty. Rufil, murag natago siya. So, di kayo makita. Kaso, ang katong maong CCTV, naaragin siya sa karpada dapit.
1: Mm-hmm.
0: So, maura to ang nakakuan na nakatabang na padung di ay dito ang mga bata.
1: Mm-hmm.
0: So, wala din nakita kung dipasod ba ng mga bataan, na bay ni pasod, na bay ni tuklod ani nila, wala din ni bawi ito pa. Pero ako ang mga pulisan na ni Rufil, nagsubay pag-gihapon.
1: Oh.
0: Bisan pa man niya, ang pagtuo sa ginikanan, disgrasya rin na ni Rufil, tungod na posiduro aning pagduwa-duwa.
1: Mm.
0: Pero ang atong mga pulisan, kadayon gihapon sila sa lang investigasyon.
1: Pero at least, ang CCTV na ito nakita rin ha, nagbaktas si mga bata, amurag, nagduwa-duwa, lagyod, muragwa, agi, kuha nila.
0: Nagduwa-duwa aragyod, nagduwa-duwa aragyod yung tao na Atty. Rufil kay nilabay man lang yung mga bataa, mga alas dos pasado, minisood sa may parkingan na Atty. Rufil, mauna ito kapapulsang higa yun, yung nakitaan sila nga buhi. Mauto Atty. Rufil nga, yung lagi hibaw eh, nga nisood ni sila, o na yung nipasood, ani nila sa sakinan. Pero mauna no, bisan tumalina na Atty. Rufil nga, unta, mapaningamutan po nga, maimbestigahan yun. Kung wala bagid kahay foul play at yung Rufil, wala po kahay ni patuyo, good, yan ipasod sa mga baka, nagigiyaan raba.
1: Mm.
0: So, dagang mga anggulo, good, at yung Rufil.
1: Tanaw na ito mga anggulo, anak, og dugang investigasyon kasama, Jane, balikan, tika, karo nga, tuntaod na lang, no, sa dugang pa mga reports, labot, anak, kay kinalan pa rin mapalauman, kining maong report, lima kagduha ka mga bata na, pulos mga City Anyos, namatay sod sa kinan kasama, Jane, sus Ginoo ko.
0: Yes, Atty. Rufil, mga tagtagdugang pagtagad ni ini Atty. Rufil, kaya nahinabi naman po nato dito unang ginikanan, wayan po nato balik Atty. Rufil. So, nagika na lang din ni Atty. Rufil sa may Jakbayan sa Naga, kauban ako sa ito ang government patrol at ang speed pilot, Regiment Jesse Sumampong. Ako sa pangin yung Regiment Jane Galliardo, DYHP, tapak, or Roman.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy, Nationwide!
1: Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Standby lang sa mga higala at tumbalikan kalong atutod ang dugang mga issues, mga isgutanan o gandugang pang pagpalaom sa maong report kay duha ka mga bata ni nangamatay Miguel Tag City Anyos ang pangidalon. Human lamang usab sa RMN 558 Manila nga musunod na kalundayon o musunod sa ato mga lokal nga mga balita. Alas 7:04 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Ng bansa.
5: Oh, wala pa po tayong nakitang kung gaano katindi dahil meron pong mga areas po na syempre po dito sa habagat. Kita po natin yan. Itong mga mostly nasa Western Luzon area.
4: Western Luzon.
5: Ito yung possible po yung mga tinatawag na climate type 1, yung type 1 climate na mga areas po natin. And may mga areas din po sa Visayas, Mindanao, na posible naman pong meron silang kokonti ang ulan.
4: Uh-oh.
5: So, ganun po yung mga impact. And then, pwede silang makarecover, makabawi. And then, sa mga susunod po naman ng mga buwan, before end of 2026, yung mga areas naman po na inulan due to habagat, sila naman po yung posibleng makaranas ng reduction sa tubig ulan. So, yung kumbaga, pwede siyang widespread pero hindi siya sabay-sabay.
6: Nilinaw naman ng opisyal na isolated case lamang ang mga nararanasang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Itong mga nagdaang araw at ipinaliwanag na nasa transition na tayo sa panahon ng tag-ulan.
7: Patuloy naman po ang pagbaba ng tubig sa mga dam sa ating bansa bunsod ng matinding init na nararanasan. Batay sa datos ng DOST Pag-asa Hydrology Division, mas bababa na sa normal na water level ang mga pangunahing dam sa Luzon, katulad ng San Roque, Pantabangan, Ipo, La Mesa, Magat, Amboklaw at Binga. Habang ang Angat Dam na major supplier po ng tubig sa Metro Manila ay nasa 177.05 meters na mula kahapon na mas mababa sa minimum operating level na 180 meters. Kaugnay nito ay nag-abiso ang National Irrigation Administration Region 6 na nasa critical na level na ang anim na dam sa Western Visayas na pangunahing pinagkukuhanan ng mga irigasyon. Partikular dito ang Barotas Viejo River Irrigation System, Panakuyan RIS Dam, ang Mambusaw RIS Dam, Simbalom Diversion Dam, Tipuluan Dam at ang Solong Dam. Kasabay po ng pagbaba ng level ng tubig sa mga dam, pinawi naman ng National Water Resources Board ang pangamba na makararanas ng krisis sa tubig ang ating bansa sa gitna ng banta ng tinatawag na Very Strong El Niño.
4: Sabi nga natin, yan po yung gusto natin maiwasan ng water crisis. No? Sabi nga may mga kasalukuyang challenges po na, inaharap po tayo sa mga supply ng tubig. At sabi nga natin, may mga may kakayanin po. No? May mga intervention po na, or solution na kailangan pong gawin para po maiwasan, no, yung pagkakaroon ng mga krisis sa tubig.
7: Si NWRB Executive Director Dr. Civilio David sa interview po ng DSXL RMN Manila.
6: Personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos para inspeksyonin ang nagpapatuloy na flood control project sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Kasama sa binisita ni Marcos ang desiltation para palalimin ang San Juan River at ang pumping station. Ayon sa Pangulo, pansamantala lamang ang kasalukuyang pumping station na ginagamit sa lugar at may target silang palitan ito ng permanenteng pasilidad sa lalong madaling panahon.
8: Meron na tayong pump dito, may bomba na dito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River.
6: Bukod sa inspeksyon sa proyekto, kinamusta rin ng Pangulo ang mga residente sa lugar at nangako mababawasan na ang baha rito. Kalimitan sa daing ng mga residente ay mabilis tumaas ang baha kahit mahina lamang ang ulan.
7: Oy, mabigat daw po yung naging unang mensahe ni bagong talagang Budget Secretary Kim Robert De Leon matapos ngang opisyal na ipasa na sa kanya ang pamumuno sa Department of Budget and Management. Sa kanyang talumpati, iginit ni De Leon na hindi niya hahayaang maabusong muli ang kabanang bayan sa panibagong flood control scandal. Nangako rin ang bagong kalihim na ibabalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa pamamagitan ng mas mabilis na serbisyo, mas mahigpit na reforma sa pananagutan at paglalatag ng mga proyektong mararamdaman kaagad ng ordinaryong Pilipino. Kahapon, formal na ipinasa ni former Acting Budget Secretary Rolando Toledo ang baton kay De Leon matapos ang halos apat na dekadang pananilbihan sa ahensya. Si Toledo ay itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Board of Trustee sa Government Service Insurance System.
6: Samantala, isa patay habang dalawang nawawala sa landfill landslide dyan po sa barangay New Carmen sa Davao City. Kasama natin sa Balita Radyoman, Gretchel Igot ng RMN Davao.
9: Kinumpirma ngayon ni Kapitan Jerry Ceballos ng Barangay New Carmen Tugbok, Davao City na isa ang nasawi, dalawa ang nawawala, dalawa ang dinala sa ospital at apat na bahay ang natabunan matapos ang malaking pagguho ng basura sa landfill sa Purok 8, New Carmen Tugbok, Davao City, May 20, 2026. Sa panayaman DXDC RMN Davao kay Kapitan Ceballos, sinabi niya na bandang alas 12 ng tanghali, nagsimula ang pagguho ng basura kung saan limang tao ang naapektuhan kabilang ang dalawang senior citizen na patuloy pang hinahanap hanggang gabi. Dahil dito, nagtutulungan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Davao at iba pang ahensya ng gobyerno at agad ding inilikas ang 200 kabahayan na nasa lugar papunta sa barangay hall upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Lalo na patuloy pa rin gumagalaw ang basura bunsod umano ng ilang araw na pag-ulan sa nasabing lugar. Nagpaalala rin ang kapitan sa mga residente na agad lumikas at unawain muna ang sitwasyon dahil ito ay para sa kaligtasan at seguridad ng lahat. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman, Gretchel Igot, Tatak, RMN. RMN.
10: and Police Report.
7: Hindi rin po kagandahang balita, may dalawang bata na tatlong araw nang nawawala ang patay na ng matagpuan sa loob ng isang abandonadong sasakyan dyan sa Cebu. Kasama natin sa balita sa Cebu si Radyoman Ken Galinea, Aramen, Cebu.
11: Matapos ang tatlong araw na paghahanap sa dalawang siyati-anyos na mga bata, natagpuan na lang itong wala na mga buhay sa loob ng isang nakaparada at abandonadong sasakyan sa Purukyuso sa Barangay Tuyan, Lungsod ng Naga sa Southern Cebu. Hindi na nakauwi sa kanilang bahay noong araw ng Linggo ang magkaibigan na sina Ray Marconag at Jeff Sian Abelyar mula sa paglalaro kung kaya't dumulog na sa Naga City Police Station ang kanilang mga magulang upang i-report ang kanilang pagka-missing nang i-trace ng kapulisan base sa nakuhang mga CCTV footages. Huling nakita ang dalawang mga bata na patungo sa lugar kung saan nakaparada ang abandonadong Kia Picanto na gray ang kulay. Nagsimulang maghinala ang mga otoridad ng umalingasaw din ang masamang amoy habang papalapit na sila sa sasakyan at dito na natagpuan ang bangkay ng mga bata. Bagamat hinala na magulang mga bata na posibleng aksidente ang pagkakatrap ng mga ito sa loob ng sasakyan at hindi na nakalabas, nagpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matiyak na walang foul play sa pagkamatay ng mga ito. Kasama mo sa DYHP, Aramen Cebu, Radio Man Ken Galinea at Attack Aramen.
6: Iba pang mga balita mga kasama. Bigong makakuha ng pansamantalang proteksyon sa Korte Suprema si Senador Ronald Bato de la Rosa. Di matapos na ibasura ang hiling ng kanyang abogado na maglabas ng temporary restraining order sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa botong siyam na pabor, lima ang tutol at isang abstain, hindi pinagbigyan ng Supreme Court and Bank ang petisyon para sa TRO at status quo anti-order na inihain ng kampo ng senador. Paglilinaw naman ng kataas-taasang hukuman ang petisyon para sa TRO pa lamang ang kanilang dinisisyonan at hindi pa kasama rito ang iba pang motion. Samantala, sinabi ni Torion ng Torion Law Firm na kumakatawan sa senador na iginagalang nila ang pasya ng Korte Suprema. Pero iginiit nila na ang ruling ay tumutukoy lamang sa provisional relief at hindi sa iba pang constitutional issue. Hindi rin anila ito pinal na pa siya kung maaring arestuhin, isuko o ilipat o ibigay sa foreign tribunal ang isang Pilipino nang hindi dumaan sa judicial process ng Pilipinas. Magaya ng motion for reconsideration ng kanilang kampo at gagamitin din daw ang lahat ng legal remedy.
10: RMN Network News.
7: Samantala, naging emosyonal si Senador Pia Cayetano doon sa sinabi ni Senador Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech na tila walang nangyari matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo at 13. Sa kanyang privilege speech, sinabi po ni Ontiveros kahapon na tila walang nangyayari at parang parabagang hindi na bastos ang institusyon, mga empleyado at ang mga Pilipino matapos nga ang insidente ng pamamaril sa loob pa ng Senado. Pero umalma po rito si Senador Pia at iginiit na maraming nangyari at sa katunayan ay takot na takot daw siya sa naganap na barilan.
12: Puro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
7: Nilapitan at dinamayan po si Senador Pia Cayetano ng mangyak-ngyak din na si Senador Loren Legarda. Lumapit din sina Senador Camille Villar at Senate Majority Leader Joel Villanueva na inag-abot ng tubig at medyo pinakalma ang senadora. Nilinaw naman po ni Ontiveros sa kanyang pagbabalik speech na at iginit na nakikisimpatiya naman siya sa nangyari sa mga senador na naiwan noong araw na nagkaroon nga ng barilan.
13: May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media.
7: Si Senador Risa Ontiveros.
10: RMN Network News.
6: Pinakakasuhan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sina suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca at dalawa pang tauhan ng OSAA kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Murico II, inirekomenda nila sa DOJ na kasuhan ng paglabag sa Private Security Services Industry Act, si Aplaska at iba pa. Lumalabas kasi sa investigasyon ng CIDG na nagsimula ang putukan sa loob ng gusali ng unang magpaputok, si Aplaska.
14: Tatlo lang po ang nagpaputok ng baril. So, admitted, Sir Aplaska was inadmit niya na he fired 3 shots. But there are other 2 agents na nagpaputok. One is using a 9mm machine pistol. The other one is a caliber 40. We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. Findings and recommendations.
6: Tinawag pa ni Murico na panic firing ang ginawa ng USAA, habang defensive firing naman ang ginawa ng NBI. Samantala, sinabi naman ni Aplaska na inaasahan na niya ang rekomendasyon ng CIDG. Sa ngayon, sinabi ni Aplaska na hindi pa siya nakakaharap sa investigasyon ng CIDG sa nangyaring barilan sa Senado.
15: It is expected. But yesterday, I was able to talk to General Murico. Because our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared.
16: Opo, opo.
15: Sir, we have already provided them with all of the evidence.
16: Opo, CCTV.
15: It is not true that we are withholding evidences. Mm-hmm. CCTV, firearms, yung mga tao na, we will submit everything.
6: Yan po ang suspendidong Senate Sergeant-at-Arms na si Mau Aplaska. Abangan sa aming pagbabalik, Vice President Sara Duterte binigyan ng Senado ng hanggang June 1 para sagutin ang summons sa impeachment case. Pagsasapubliko ng calendar of activities ng impeachment trial, isinulong sa Senado.
7: Isang grupo nagrally sa Kapitolyo ng Pampanga para ipanawagan ng hustisya sa dalagitang ginahasa umano ng isang pare.
6: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
10: Network News.
7: Maibundag Pilipinas sa Idupos.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections. Nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
2: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
7: Apat ang arestado sa paihi mo. Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
2: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
10: RMN Network News. Live report.
6: Meron tayong report mula sa ating mga radyoman. Pagbasura ng Supreme Court sa hiling na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Welcome sa Office of the Solicitor General. Kasama natin sa balita radyoman Gerald Ulem.
19: Binigyang diin ng Office of the Solicitor General o OSC na may legal na proseso sa pagpapatupad ng waranta ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito natapos ibasura ng Supreme Court o OSC ang kanyang hiling na Temporary Restraining Order o TRO. Sa inilabas sa bahayang ng OSG, sinabi nitong pinagtibaya ng desisyon ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang tigilan ang pagpapatupad ng ICC warrant laban sa Senador. dagdag pa ng OSG. Malinaw na ipinapakita sa naging pasya ng korte na hindi napatunayan ng kampo ng De La Rosa ang agarang pangangailangan para tigilan ang pagpapatupad ng warrant. Paliwanag pa ng OSG na kung naaprubahan ng TRO, pansamantalang matitigilan ang pagpapatupad ng warrant ng ICC. Pero dahil ibinasura ito, nananatiling bukas ang posibilidad ng pagpapatuloy ng mga hakbang kaugnay sa warrant. Tinukoy rin ng OSG na na-recall na noon ang CID subpoena na isa sa mga argumentong ginamit ng senador. Idiniti ng OSG ang kahalagahan ng pananagutan at rule of law, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa crimes against humanity. Sa ngayon, hinihintay pa ng OSG ang buong desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa iba pang issue na nakapanood sa petisyon ng senador. Kasama Armen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa taas, Armen.
7: Si Senador Robin Hood Padilla, ikinalungkot naman ang naging desisyon ng Supreme Court sa arrest warrant kay Senador Bato de la Rosa. Kasama natin sa Senado si Rajuman Conde Batak.
16: Malungkot si Senator Robin Hood Padilla sa pagtanggi ng Korte Suprema na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO para mapigilan ang pagpapatupad ng arrest order ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Padilla, wala siyang ibang pwedeng maging reaksyon kundi ang malungkot. Tumanggi naman si Padilla na magbigay linaw o sumagot sa tanong ng media ukol sa CCTV footages na inilabas ng Malacanang kung saan makikita na sabay sila na lumabas ng Senate building ni De La Rosa noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Sinabi na senador na nakita na ng media ang CCTV footages at hindi naman iyon AI o artificial intelligence. Nang matanong kung walang illegal sa pagtulong kay De La Rosa, sinabi lang ni Padilla na tandaan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na hintayin ang warrant of arrest laban kay De La Rosa mula sa local court.
20: Siyempre, malungkot yun. Hindi nga naman tayo pwedeng maging reaksyon.
21: May illegal po ba?
20: Ay, tanong natin sa kanila. May illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court.
21: Pero, okay? Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigations.
20: Ay, wala tayong magagawa.
16: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
6: Malacanang kinuwestiyon ang paglabas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado habang naka-protective custody. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar.
22: Kwinestyon ng Malacanang kung bakit pinayaga makaalis ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kahit nasa ilalim ito ng protective custody. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, batay sa naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya, nananatili noon si de la Rosa sa protective custody ng Senado kaya hindi agad kumilos ang National Bureau of Investigation. Dahil dito, sinabi ng Malacanang na mahalaga maging malinaw kung paano at bakit nakalabas ng Senado si de la Rosa.
23: Ayon po, mismo, kay Secretary John Vic Rimulya na ipakita po rito na kahit na nasa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa at yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
22: Bagamat hindi pa direktang tinuturing na pagtakas ang insidente, sinabi ni Castro na sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi umano ito nararapat.
23: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
22: Kasabay nito ay giniit ng Malacanang na rule of law pa rin ang pairali ng administrasyon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata RMN.
7: Sa pang-report, mga law enforcement agency dapat daw magtulungan na para agarang madakip si Senador Bato de la Rosa. Kasama natin sa balitang ito mula sa Kamara, Rajuman 1, Grace Mariano.
24: Iginiit
0: Iniit ng ilang kongresista sa mga law enforcement agencies sa bansa na magtulungan na para agarang madakip si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ito ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, makaraang hindi pagbigyan ng Supreme Court ang petisyon laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay Akbayan, Party List Representative Percy Sandania, ang pasya ng kataas-taasang hukuman ay go signal sa ating law enforcement authorities para maglunsad ng nationwide manhunt kay De La Rosa na isang international fugitive. Dagdag pa ni Sandania, dapat ding mapanagot ang mga nagkakanlong sa mga puganteng tulad ni De La Rosa. Diin naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, dapat nang sumuko si Senator Bato kasunod ng desisyon ng High Tribunal na maituturing na due process sa kanya, hindi tulad sa libu-libong Pilipino na nasawi sa ilalim ng War on Drugs ng Duterte Administration. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: RMN Police Report.
6: Balita naman mula sa mga lalawigan, isang grupo nagrally sa Kapitolyo ng Pampanga upang ipanawagan ng hustisya sa dalagitang ginahasa umano ng isang pare. Kasama natin sa balita Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
3: Nagnaos ng rally sa Pampanga Provincial Capital ang isang grupo upang humingi ng tulong kina Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda kaugnay ng umano'y panggagahasa ng isang pari sa isang dalagita mula sa Florida Blanca, Pampanga. Nagbitbit ang mga rallyista ng mga placards na may mensaheng Justice for Rape Victims by a Priest at Stop Child Abuse habang nanawagan ng agarang aksyon mula sa pamahalaang panlalawigan. Ayon sa Kapitolyo, agad namang ipinagkaloob sa complainant ang libreng legal assistance upang may proseso ang kanyang reklamo. Isinagawa ang rally matapos umanong ibasura ng Office of the City Prosecutor of San Fernando ang reklamong inihain laban sa pari. Samantala, muling giniit ng mga nagprotesta ang panawagan para sa patas na investigasyon at justisya para sa biktima. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
7: Dalawang magkasunod na sunog sumiklab naman sa Iligan City. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Jade Obarco ng RMN Iligan.
5: Dalawang magkasunod na sunog ang sumiklab sa magkaibang barangay sulungsod ng Iligan na nagresulta sa pagkatupok ng ilang kamayan. Ayon sa ulat mula sa Bureau of Fire Protection Iligan, unang rumisponde ang mga bumbero sa barangay Pambakan matapos matanggap ang alarma. Isang senior citizen naman ang iniulat na nasawi sa insidente matapos atakihin sa puso habang nagaganap ang sunog. Habang hindi patuloy ang nakarecover ang mga bumbero, isa namang bagong alarma ang natanggap ng BFP. Matapos sumiklab ay isa pang sunog sa Purok 9A Country Hills, Barangay Luinab. Umabot sa 7 kabahayan ang tuluyang nilamon ng apoy sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang sinagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang tunay na sanhi ng sunog sa 2 barangay, pati na rin ang kabuang halaga na pinsalang iniwan nito. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman J. Dubarco, Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
6: 50 milyong pisong halaga ng rice processing center sa Barugo, Leyte. Kayang magproseso ng 1.8 na tonelada kada oras, itinurn over na ng DA sa isang kooperatiba. Kasama natin sa Balita Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban.
24: Inaasahan magkatutulong sa pagpapababa ng post-harvest losses, pagpapalakas ng bargaining power ng mga magsasaka at pagpapataas ng agricultural income ng mga rice growers ang bagong 50 milyong pisong halaga ng rice processing center sa Barugo, Leyte. Formal na itinurn over ng Department of Agriculture ang pasilidad sa Kutam Multipurpose Cooperative sa Barangay Tikas, Barugo, Leyte. Pinunduhan ang proyekto sa ilalim ng National Rice Program 2023 ng ahensya. Mayroong 6-ton per batch mechanical dryer at rice mill ang RPC na kayang magproseso ng hanggang 1.8 tonelada kada oras. Mayroon din itong building component na gagamitin para sa mas epesyenteng post-harvest handling at rice processing operations. Ayon kay Department of Agriculture Eastern Visayas Regional Executive Director Rudel Macapanias, mahalaga ang papel ng Kuta Multipurpose Cooperative sa pagpapataas ng kita ng mga magsasaka, pagpapalawak ng market access at pagtugon sa hindi patas na trading practices at manipulasyon sa presyo. Sinabi rin ni Macapanias na makatutulong ang pasilidad sa pagpapabuti ng grain quality at processing efficiency habang mababalik mababawasan ang gastos sa transportasyon ng mga magsasaka at maliliit na rice traders upang mas epesyente nilang maibenta ang kanilang produkto sa mas mababang operational expense. Hinimok din ito ang kooperatiba na maging isa sa pangunahing katuwang sa rehiyon sa food stabilization efforts. Bahagi ang RPC ng patuloy na hakbangan ng pamahalaan upang gawing moderno ang sektor ng agrikultura, palakasin ang farmer cooperatives at mapabuti ang rice value chain sa Eastern Visayas. Kasama mo sa RMN Tacloban, Rajman Chester Sanita, Tatak RMN.
7: Binigyan po ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng hanggang June 1 upang sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Kasunod na rin yan ang kumpirmasyon na natanggap na ng Duterte camp ang summons ng Senate Impeachment Court ng bandang alas 10:40 ng umaga kahapon. Pero kung bibilangin ang 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng summon, babagsak ito sa weekend o Mayo at 30, araw ng Sabado. Kaya tinakda ni Senate President Alan Peter Cayetano ang deadline sa kampo ng Vice Presidente sa pinakamalapit na working day.
4: Under the applicable rules, respondent is given 10 calendar days from service of summons within which to file her answer, and counting 10 calendar days from 20 May 2026. The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
7: Binibigyan naman ng 5 calendar days ang prosekusyon na sumagot kapag formal na nilang natanggap ang sagot ni VP Sara. Kaugnay nito'y nagkaroon po ng caucus ang Senado para talakay ng calendar of schedule para sa impeachment trial. Hiniling naman ni Senador Erwin Tulfo na ilabas agad-agad forthwith ang kalendaryo, buhat na rin ang matinding interest ng publiko na tunghayan ang paglilitis.
8: Can I move that we the calendar, the schedule of this impeachment trial be published so that the public would know, because they are really interested and they're waiting so that they can watch on the TV, on social media about the ongoing trial, Mr. President.
7: Posible daw pong may daos sa July ang trial proper.
6: Ibinasura ng COMELEC ang mga reklamong election offense laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa umano'y pagtanggap nila ng campaign donations nang tumakbo noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ibinasura ang reklamo kina PBBM at VP Sara dahil sa kanilang immunity bilang kasalukuyang presidente at vice-presidente. Sa kabila nito, maaari pa rin naman daw silang sampahan ng kaparehong reklamo kapag natapos na ang kanilang termino sa 2028.
9: Sapagkat ang presidente, at base sa kanilang interpretasyon, ang vice-presidente ay immune from suit. Ang ibig sabihin po ng immune from suit, hindi niyo po pwedeng kasuhan ng presidente at vice-presidente, lalo't kasong kriminal. Kahit pa yun ay nakubit mo prior to, pag kinasuhan mo sila ngayon, mababayarit natin yung immunity from suit. Yun po ay hindi nangangahulugan na forever ka na naligtas. Kaya after ng term ng office mo, pwede ka naman kasuhan sa mga ginawa mo or whatever. Pero in the meantime po, there can be no case, criminal cases against the president and the vice president.
6: Si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang reklamo ay inihain ng grupong Kontradaya laban sa dating Uniteam Tandem dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code nang tumanggap sila ng campaign donations mula sa government contractors na ipinagbabawal sa ilalim ng batas.
7: Aba, muli daw pong iimbestigahan ng Commission on Elections si dating Senate President Chis Escudero kaugnay sa natanggap na donasyon para sa kampanya niya noong 2022 elections. Ay kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakatanggap kasi sila ng formal na reklamo mula naman sa abogado at kilalang vlogger na si Jesus Falsis. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ni Garcia na mayroon na silang documentary evidence para suriin ang kaso at posible raw umusad ito sa preliminary investigation ng COMELEC Law Department.
9: May case pa rin po siya sa amin.
11: Ano na?
9: Kasi po yung aming ginawa po na case ay voto proprio ni COMELEC.
11: Okay.
9: Base lang po sa nagagal namin mga dokumento.
11: Okay.
9: May nag-file din po na kaso, parang isang sikat na vlogger, nag-file din po. Nasa law department po namin ngayon. So, doon po may mga nilakip na mga dokumento, ebidensya. And therefore, there po ay either mag-conduct ng preliminary investigation ang aming law department. Yung po kasi una, napunta po yun sa Political Finance and Affairs Department. Photocopy, kami mismo. Ito po may formal na nag-file ng kaso.
7: Nauna na ibinasura ng COMELEC Political Finance and Affairs Department ang reklamo laban kay Escudero dahil sa pagtanggap umano ng 30 million pesos na campaign donation mula kay Lawrence Lubiano. Una nang naghain ng disbarment case sa Supreme Court si Escudero laban kay Falsis noong September 2025 dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability.
10: RMN Network News.
6: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa ilalim ng panukala, pagbabawalang kumandidato o humawak ng posisyon ng sabay sa parehong lugar ang magkakamag-anak ng hanggang second degree of consanguinity o affinity. Sakop ng panukala ang mag-asawa, magkapatid, mga anak at magulang hanggang sa mga lolo, lola at apo. Samantala, lusot na rin sa second reading ang Kalinga Act na layong pabilisin ang pagtugon ng gobyerno sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, mabilis na inflation at iba pang kahalintulad na krisis na may direktang epekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at iba pang mga serbisyo. Parehong nasa ilalim ng priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, ang Anti-Political Dynasty Bill at Kalinga Act.
10: RMN Network News.
7: Samantala, inihain po sa Kamara ang panukalang lilikha ng isang mental health voucher system para sa mga Pilipinong nasa low at middle income class. Sa ilalim ng House Bill 9327, layo nitong gawing aktwal na serbisyo ang mental health care na ibibigay sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon sa naghain ng panukala, si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi dapat maging pribilehyo ang mental health care at maging accessible lamang sa mga may kayang magbayad nito. Sakaling maging batas, lalawak ang mental health coverage ng PhilHealth sa pagbuo ng voucher system na magbibigay ng subsidiya para sa konsultasyon, therapy, medical at iba pang mental health service. Magpapatupad naman ng tier system sa pagbibigay ng mental health package kung saan nakadepende sa kondisyon ng pasyente ang sasagutin ng ating pamahalaan.
10: RMN Network News.
6: Mga kasama, namayagpag po ang Radio Mindanao Network sa Cebu at Davao
7: yun
6: sa first quarter ng 2026 KBP 55 Blue Radio Survey. Patuloy na dinomina ng DYHP RMN Cebu ang Metro Cebu matapos na makuha ang unang pwesto sa AM at overall number one spot sa lahat ng lahat-lahat ng radio
7: lahat,
6: station.
7: Mm-hmm. Kinopo, ha?
6: Mm-hmm. Pinadapa.
7: Sana all. Pinadapa. Parang iba yata yung...
6: parang e-sports, eh.
7: Oo, no? Parang e-sports.
6: Nakuha naman ng DYHP RMN Cebu ang 87.1% market share sa AM, 45.3% market share naman sa lahat ng radio stations sa Metro Cebu. Nananatili naman sa number 2 spot na 8% share sa FM stations ang IFM Cebu. Mayagpag naman ang RMN Network sa lahat ng radio networks sa Metro Cebu matapos na makakuha ng 49% na market share. Bukod dito, nangunguna pa rin sa radio station sa Davao City ang DXDC RMN Davao matapos pong makuha ang AM market share na 49%. Pakinggan natin ang pasasalamat ni na DXDC RMN Davao Radio Manager Sinayda Salas at DYHP RMN Cebu Radio Manager Attorney Rufil Banyok.
11: I am grateful and proud sa effort and commitment ng buong DXDC team, which is a big factor siya sa pagiging consistent number one ng RMN Davao. Ganon din sa management, sa mga big boss kay Sir Eric, kay Ma'am Erica, Sir Ike, especially to Sir Rico. Sa guidance po, maraming salamat. Hindi din natin pwedeng hindi mapasalamatan ang lahat ng mga listeners and followers ng DXDC sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng programa ng ating stasyon. And of course, lahat ng ito ay ibinabalik namin sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng strength and guidance. All glory belongs to Him.
12: I would like to express my heartfelt gratitude for the latest official survey of KBP that once again recognizes DYHP RMN Cebu as the overall number one radio station in Cebu. And this time, medyo mas malaki pa ang rating na nakuha natin. So, first and foremost, we would like to thank God. We thank the Santo Niño for His blessings and guidance. And to the top management of RMN, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. And most of all, to our loyal listeners and social media followers, daghang salamat kaninyong tanan. Rest assured nga ang DYHP RM in Cebu, padayon nga muhatod kaninyo sa tinuod nga mga balita nining panahon karon nga nanginahanglan ta. So, kinsay ato masandigan nga media outlet, kami dito sa Sugbo, sa DYHP among paningkamutan ang paghatod sa tinuod nga mga balita, paghatod, pagbalog sa mga diprinsipyo nga mga komentaryo o paghatod kaninyo sa makalingaw o puno sa pagtulunan nga mga drama. So sa makausapa, daghang salamat and to God be the glory.
13: Idol, daghang salamat for putting us where we are right now. Thank you so much, Dol, for making RMN Cebu the overall number one network in Metro Cebu for the recent Kantar Survey. Thank you, mga idol, sa Tigpaminawan, listeners of IFM and DYHP, daghang salamat. And for IFM, mga idol, salamat sa inyuhang tanan. In Metro Cebu and in some parts of the country and the world, tuned in via online, maraming salamat po. Thank you to our dear Lord, Almighty God, salamat. Thank you for this blessing. And of course, to the RMN management, to our family, the Kanoy family, Sir Eric, Sir Rico, Erica, Sir Ike, and the rest of the Mancom, salamat, salamat kaayo. We are grateful, but we consider this a blessing as our responsibility to do more, to do better sa ating field in broadcasting, online presentation, at sa mga public service. We will continue to be that institution of integrity and of compassion. Daghang salamat. Mabuhi ang RMN. Mabuhi ang DYHP. Attorney Rufil, congratulations. Mabuhi ang IFM Cebu. Mga idol, mapugnan pa ni.
6: Yan po si na RMN Davao Radio Manager Zenaida Salas.
7: Congratulations.
6: RMN Cebu Radio Manager Attorney Rufil Banyo. At si IFM Cebu Manager Brent Plenyo, si Idol Boyki.
7: Congratulations.
6: Congratulations mga kasama.
7: Si Christine Reyes, partner, engaged na raw sa kanyang non-showbiz boyfriend. Si Myra, kung ano-anong pinapasok na chismis eh. Sige nga, Myra J. Nasayaw.
14: Endgame Unlock. Yan ang say ng aktres na si Christine Reyes matapos nitong i-hard launch ang kanyang engagement sa non-showbiz boyfriend at dating National Youth Commission chairperson na si Gio Timson. Sa kanyang Instagram, masayang ibinahagi ng aktres sa mga sweet photos nila ni Gio mula sa kanilang recent Hong Kong trip. Sa isa sa mga larawan, proud namang flex ni Christine ang kanyang engagement ring. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga netizens maging sa malalapit na kaibigan ng dalawa. 2025 nang isa publiko ni Christine at Gio ang kanilang relasyon, 2 years matapos ang annulment ng aktres sa professional MMA fighter na si Ali Katibi. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
6: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
7: Ako naman ho yung profesor ng bayan si Ricky Rosal.
6: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
18: Headlines sa ato mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival pabor nga i-convert ang doon ka mga local road sa syudad ngadto sa mga national road. Samtang tindahan nga baligyag electronic products nga Y authorization sa NTC, gironda kini sa CIDG, dakbayan sa Mandaway human nakaruwa tong reklamo gikan sa ilang customer. Kini ang headlines sa ato mga balita.
17: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better future.
16: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa itong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
21: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
23: Me too, Mama!
20: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
26: Aho po, love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
23: Papa!
20: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect soap. With regular use, results may vary.
27: Mrs. Ang sarap.

0: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Puyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: At oras karon, alas 7:51 na. O garon sa Italia na sa atong mga balita, Cebu City Mayor na Sir Archival, pabor nga i-convert ang duha ka mga local roads sa syudad, ganto na sa national roads. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
4: DYHP, Tatak. RMN Report.
5: Pabor si Cebu City Mayor Nestor Archival nga convert ang duha ka local road sa syudad ngadto na sa national road. Partikular na nini ang El Pardo Road diha sa South Road Properties kuno sa RP ug ang F Steel Street sa barangay Mambaling nga nagdugtong usab sa reclaimed property. Ana sigut ang lakang suportado sa City Planning and Development Office kuno CPDO. Mato di Archival nga siya usa sa tan-aw sa mga proposal tungod kay kinahanglan mapalapdan ang maong mga daan.
6: Actually usa ko sa tan-aw ana ni kay ang kana mag-uriyahan niya karon, kinahanglan mapalapdan.
7: So, okay na pabor ka ni?
6: Wala pa yung
5: si Mayor Nestor Archival, kung may na yun ang maong plano, ang Department of Public Works and Highways kung DPWH na unya, ang muatiman o bumintinar sa nisutang mga daan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo nationwide.
8: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: Kainit sa panahon pero usahay mukalit ng pudoguan. Maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo.

0: disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigit ag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: At oras, alas 7:54 na. Padayon ta sa itong mga balita na itindahan na baligya ng mga electronic products nga why authorization gikan sa National Telecommunications Commission kan NTC, gironda kini sa CIDG, Mandawi City Field Unit, kuman makalot ang reklamo gikan sa ilang customer. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Tindahan ganibutang sa Luim Building sa Dalan Plaridel sa Barangay Santo Niño sa Nakle Sugbo kada maligyag electronic products kada wala makapakita required certifications, confirmatory markings, permits o approval gikan sa National Telecommunications Commission kun NTC ang girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit o Bansa Police Regional Office 7 sa pagkakalayon sa NTC alas 12:44 kagahapon sa hapon ang maong operasyon gitawag nila o Oplan Mega Shopper na kabahin sa flagship program sa CIDG. Batok sa mga parinda nga wala pagtugot sa ahinsya sa gobyerno. Duha ka mga suspitsado ang ipangpusasan at sa ginusan ng entrapment operation sa mga tinugyanan sa Balaod na silang alias Haradel. 35 nga may target sa entrapment taga Manalili Street Victoria Building, Dakbay sa Sugbo o si alias Frexi, 32 anos taga Upper Lusimba, Barangay Pardo. Ang CIDG Mandawi City Field Unit o na nagkanawa itong reklamo may kalabutan sa magpapaligyag electronic products sa usa ka tindahan sa Daan Plaridel sama sa laptop ug ban pa nga wala gipakita nga permita. Kuman madawat ang impormasyon ginusod dayon sa CIDG ang validation ug surveillance sa dayang nasuta nga tinuod ang reklamo. Nakigalayon dayon sila sa Regional Special Operations Team, Regional Field Unit 7, Regional Intelligence Unit 7, Cebu City Police Office o National Telecommunications Commission kun NTC alang sa entrapment operation. Alas 12:44 sa udto usa ka pulis nga nagpailang customer nga mopalit og laptop misulod sa tindahan ug sa dayang nahatag na sa mga suspitsado ang electronic product. Gipahigayon dayon ang operation na sakmit sa mga pulis ang 161 ka mga lalaing brand sa laptops nga walay markings ka certification ug authorization gikan sa NTC nga nagpamatuod nga legal ang ilang negosyo kalapasan sa Article 50 sa Republic Act 7394 kun ang Consumer Act of the Philippines samtang ang duha ka mga suspitsado kasamtangan nga gitanggong sa detention facility sa CIDG 7. Kasama mo sa CIDG ang inyong Rajman Arlo sa Mantri YHP Tata Carmen.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
0: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo, nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo, kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ato balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama ni Edward Liga sa ato linya na karon. Kasama ni Edward, maing buntag.
3: Mayong buntag kasama ni Ken, kini atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Posible makansilar o maunchami, no? Kuya o maunchami ang away ni Junrel Cuadro Alas Casimero kontra ni Luisa Neri. Nagikatakda karong Hunyo 6, no? Human nga mipadayag ang promoter ini nga si Cookie Camida nga posible makansel. Apan mihulga usab ang Japan Boxing Commission pinaagi ni Chuyoshi Yasakuchi nga kung dili madayon ang promosyon, posible ilang tangtangan o lisensya ang promoter nga si Cookie Camida. Kay numduman nga ang mga fans nga mga Pilipino o ang mga Japanese fans ni Casimero o ang mga Meksikano nagpaabot na ining away, no? Kaya pareho kining angas ang duha si Casimero o si Neri. Wala pa ino ay final nga desisyon ang promoter kung madayon bagyod, no? Ang promosyon ni ini sa sunod buwan human mihulga ang Japan Boxing Commission. Arita sa NBA sa Eastern Conference Final sa Game 1, gipakaging sa New York Knicks ang Cleveland Cavaliers sa ilang duwa kagahapong adlaw dito sa Madison Square Garden sa New York. Ang Cavaliers, no, ang Cleveland nindot kaayo og gipakita, no, sa maong duwa gikan sa first quarter ngadto na sa fourth quarter, no, gilubong pagani ila og 22 puntos ang Cavaliers sa pito na lang ka segundo, pito ka minuto ang nabilin sa fourth quarter. Apan na muraga na naulian, no, og na ulian sa nakamata og na sa ilang pagkatulog ang mga players sa next og nanginit na kini og ngadto ilagyong na tabla ang score, no, dayong tapos sa fourth quarter 101 all sa extension or sa overtime game dito gipildi na ang Cavaliers sa score nga 115-104 ang maong gitawag nato ga comeback, no, sa Knicks usas mga makasaysayano, no, sa duwa sa